لعلهم يهتدون الله يسن يهنيو يتدغا سو ا cikin akan kasa saboda mutane su samu shiriwa zuwa inda za su je da bukatun su na yau da kullum a baya wannan ni'ima ce guda biyu fa shi abun hawan kanta ni'imar sa daban wanda wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi wanda za su dauke ku su dauki kayan ku amma in suka dauke ku suka dauki kayan ku sai su kai muku ila idan ba hanya to sai zaman wannan kuma ni'ima ce mai zaman kanta ni'imar hanyar da za a bi to waɗannan hanyoyi shine bayani akan su jiya muka fadaka har da ka'idoji irin na yadda mutum zai kiyaye dokokin hanya da ka'idoji waɗanda suka shafi sharuɗa da ya kamata mutum ya kiyaye domin ya zama dukkan mun haɗu mun ci moriyar wannan ni'ima ta Allah. Allah maɗaukakin sarki ba so in ya kawo ni'ima ko kuma ku yi mata butulci. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa. Allah ya ce baka ga mutanen da aka ba su ni'ima sai suka maida ni'imar ta zama butulci ba. Duk wanda ya dauki wata ni'ima ta Allah sai ya maida ita kuma abinda za ta cutar da shi a madadin ta yi masa amfani. Ai yayi wa Allah butulci. To don Allah muna ƙara cikawa da nasiha da gargaɗi dori akan abin da muka faɗa jiya mu kiyaye dokokin hanya. Waɗannan dokokin hanya sun fi amfanar mu mu talakawa ba kuma saboda mu aka yi su. Amma kamar da jiya na gaya muku ƙididdiga da ake da shi ta WHO shine waɗanda suka fi kowa yawan mutuwa a dalilin haɗuraka su ne talakawa ɗin kuma ba auna za ku gani kuma a cikinsu waɗanda suke da ƙananan abun hawa su suka fi kowa jawo haɗura kuma su suka fi samun haɗura. In aka yi karo tsakanin mai babur da mai mota waye aka fi tsammani zai ji jiki mai babur? Amma galibi in ka ga an yi haɗari tsakanin mai babur da mai mota mai babur ne yake jawa da yawa sama da mai mota saboda da mai mota da mai babur ya kamata ya fi kiyayewa to tunda shi ya san da cewa ya fi ƙasa amma ya fi kowa kuma kurɗawa ya fi kowa kuma karya doka wanda za ka ga ya fi yawan tatar hanya mai babur ne wanda za ka ga ya fi bai damu ya goge ka in ka goge shi ka yi asara in ya goge ka ka yi asara yan adede sun sauyi. Ya ai dole a gaya muku gaskiya jiya kun ce kun gode saboda an ce ana karɓar muku kuɗi yau kuma dole kuma ku ci ta dawo kanku saboda haka abubuwan da kuke yi na mutum bai damu ba ka je da kai ka jawo aka yi duk lokacin da ka jawo wani gosulo ko ka taka birki ka ji an zo za a yi karo to kafin ka tafi ka tsaya ka duba don in akwai wani da ya mutu kana cikin ƴan kafara duk lokacin da ka jawo wani hatsari kai ne ka jawo a nan gaba to ka tsaya kar ka yi sauri ka gudu tukun ka duba don haka duk wani mai adaidaita sahu ko mai babur da ka ga yana irin wannan abun to ka gaya masa duk lokacin da ya yi na fasinjansa ya faɗi ko wanda ba a kan abin hawansa ba ya faɗi amma shi ya jawo to waqifuhum innahum mas'ulun ku tsai da su saboda Allah zai tambaye su. To kuma amfani irin wannan karatu shine ta yadda mutum zai zama ta hanyar addini ma ya shiryu ba sai an je a talabijin ko a hukuma ana ta faɗa akan kai mai kyau ba. Addinin mu addini ne mai tsafta da duk wani abu mai kyau ya koya mana ba ka da bukatar sai an je wani bature yana nuna maka waye a addini duk abu ne dai ka san mai kyau ne wallahi akwai shi a addini dama. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bi ma dalla da duk abin da Allah ke karantar da ku haka Allah da kansa ya faɗa. Allah ka sa mu fahimta. To sai darasi na gaba shine Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sannan Allah ya sanya wa mutane alamomi waɗannan alamomi ko su zama ma'alim yuhtada biha ala turuq wato alamomi da ke kan hanyoyi waɗanda suke nuna wa mutane yadda za su gane inda za su je to ko kuma zama alamat su ne signs ko symbols
waɗanda ake amfani da su ta hanyar ilimin taurari shi sai wa alamat sai hada shi da wadin najm to bayanin mu ne kuma zai zama akai ilimin taurari ilimin taurari shine at-tanjim at-tanjim a musulunci ya kasu kashi biyu akwai wanda ya haramta kamar yadda a karatun zamani akwai ilimin astrology akwai ilimin astronomy to ilimin astrology shine at-tanjim shine wanda ya haramta ilimin astronomy shine ilmul falak shine wanda ya halatta ya bambancin su yake Allah madaukakin sarki anan ya ce wabin najmi kum yahtadun Allah ya sanya wa mutane taurari don taurari su rinka shiryar da su to akwai wadanda taurarin sanadiyar su wadansu za su shiri zuwa hanyar Allah akwai wadanda kuma za su shiri zuwa hanyar shaytan domin akwai wanda shiriyarsa ba zuwa hanyar ta gaskiya bace hanyar shaytan ce kamar da Fir'auna da kansa yake cewa wa ma ahdikum illa sabilar rashad baka wani yana ce yana shiriya amma shiriyarsa ta barna ce to wannan darasin ya da mun dauke shi da muhimmanci ne saboda akwai abubuwan da suka shafi aqida kuma akwai mutane da yawa da suke bata wajen kasa gane bambancin astronomy da astrology wanda yasa mutane da yawa sukan iya sauraron wai masu ilimin taurari waɗanda za su iya sanin su gaya maka me zai faru me ya faru me ke faruwa na fata ana fahimta to saboda murabbi tsakanin gare da abawa mu gane wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba su taurari al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi a cikin kitabar tafsir yana fassara ayoyi daga cikin waɗannan ayoyin da suke magana akan taurari sai ce khalaqallahu an-nujuma li thalath Allah ya halici taurari ne da abubuwa guda uku kamar yadda ya faɗa al-Qur'ani manufa ta farko ya ce mana ya halici taurari ne domin su zama ado wa sama ya kawata sama da su saboda da rana ba ta bukatar kawata ado ta ado wa sama saboda rana tana sama amma da dare idan ka daga kai sama ba za ka yi kyan gani ba idan babu haske a ciki to tunda Allah ya sanya dare ya zama lokacin duhu don a huta domin in ya ci gaba da haska wurin ba za ka samu lokacin da za ka huta ba to sai Allah ya sa a kashe wuta sai rana ta tafi a garinku ta fita a wani wurin kuma to amma daidai lokacin da ku kuke cikin duhu to sai saman kuma a madadin ta zama muku baka da kyan gani to sai Allah ya watsa waɗannan taurarin sai sanya musu suna kyalli saboda saman ta yi muku kyau sai ka ga in ka ga kwalliyar sama ka san ka fi kwalliyar gidanka amma kuma sai Allah ya sa hakken su inda za ka je kusa da su ya fi karfin abin da idonka zai iya gani amma Allah ya ne san ta su sai zama a ƙasa ba ka ganin hakken in ka daga kai kuma sai zama kwalliya ce abu na biyu na amfanin su shine waɗannan taurarin akwai waɗanda Allah ya sanya su ko daga cikin su su zama kariya wa sama daga shaytanu waɗanda da su ake amfani a matsayin harsashi don a rinka harbin shaytanun da suke tafiya domin su rinka sato bayanai na sirrin sama an fahimta sannan abu na uku shine wannan ayar abinda ta faɗa Allah ya sanya taurari ne domin a rinka shiriwa dan adam ya rinka daukar su a matsayin hanyar da zai shiryu a tafiye-tafiye da yanayi da sauran ilimummuka irin wanda dan adam zai iya amfana da shi a kimiyance waɗannan su ne abubuwa guda uku na amfanin taurari idan muna magana akan taurari wannan ba muna magana akan galaxies bane waɗanda wasu duniyoyi ne masu zaman kansu na fata ana fahimta wancan Allah maɗaukakin sarki shi ya san menene hikimar da yasa ya halice su menene a cikin su Allah ne ya sani me yake yi da su wannan Allah ne ya sani wannan yafi karfin ilimin mu amma muna magana akan waɗannan da muke hango haske hasken nan
to su ne waɗanda kuma mutane ke amfani da su a cikin astrology. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana alƙur'ani cewa suna zama ƙawa ga ƙasa a ga sama, sannan suna zama harsashai domin jifan shaitanu. Walaƙad zayyanna sama'a duniya bi masabiha, kaga zayyanna, waja'alnaha rujuman lishayatin, kaga aiki na biyun kenan. Walaƙad ja'alna fi sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin, sai ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraka sam'a fa asba'ahu shihabun mubin, kaga aiki biyun kenan. Inna zayyanna sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin mari, to wannan shine aiki guda biyu daga cikin ayyukan taurari. Sai na uku shine da su ake shiryuwa ta hanyar binciken kimiyya na gano abubuwan da ake gano su ta hanyar taurari. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, tafassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, Allah ce shine wanda ya sanya muku taurari domin ku rinka shiryuwa da su a cikin duhun dare, fi zulumatil barri, a cikin duhun cikin duhun nan waje a duniya, wal bahr, da kuma cikin duhun teku. Idan ana tafiya akan teku, jiragen ruwa da jiragen sama da duk abin da yake tafiya a ƙasa, ba wani abin da zaka gani ka nuna alama da shi. In ka zo kan tudu akwai wa alama, akwai abin da zaka nuna. In ka shiga cikin teku ba abin da zaka gani. Ta yaya zaka ta gane gabas zaka yi, yamma zaka yi? Ba wata alama, ba komi. Sai ku daga kai, sai ku kalli. Wabin najmikum yahtadun, ina fata an fahimta. Sai Allah ya yi wa mutane hanyar da za su rinka gane gabas za su yi, yamma za su yi, shin igiyar ruwa ta canza musu su yi kwana. Wannan duka da taurari ake yi, sannan da su kuma ake amfani a sama. Ana tafiya a sama in za a gane direction na aviation, shi ma duk ana amfani da ilimin taurari wajen gane. In ka doshi kaza a cikin sama, ai ba titi ba ne aka yi. An gane ko? Hanyoyi ne a cikin sama waɗanda Allah ya sanya, wanda ake tafiya duk daga sama can ake ɗauko wannan hanyar. Shi ne duk daga cikin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya sa taurari suke bayarwa wa ɗan adam. Shi ne ma'anar wabin najmi hum yahtadun. An fahimci wannan? Don haka amfanin taurari a wurinmu cikin abin da Allah ya gama a Qur'ani guda uku ne. Sauran kuma Allah shi ya san hikimar da ya sa ya halicce su. To kamar yadda muka ce, wannan harka ta ilimin taurari ta kasu kashi biyu ne. Akwai na halal. Wannan na halal ɗin shi ne astronomy. Shi astronomy shi ne ilimin falaki, shi ne ilimin binciken sama jannati, shi ne ilimin binciken yanayin sararin subhana, shi ne ilimin da yake bincike akan abubuwan da Allah ya halitta a cikin kauni, da ya yanayinsu, da yaya kuma aikinsu a kan wannan duniya zai iya shafar mu. Daga ƙarƙashin wannan ilimin ne shi ya tafi kashi biyu. Akwai wanda yake zama wajibi a koye shi, akwai wanda kuma ya halatta ne a koya, ba wajibi ba ne. Duk abinda yake da alaƙa da wani abu na wajibi, kuma shi zai bayar da kofa domin a gane yadda za a yi wajibin, to shi wajibi ne koyonsa. Duk a cikin ilimin astronomy ne. Akwai kuma wanda ya halatta ne don harkar ku ta duniya ne, to in gungara ma a koya, in gungara ma kar a koya. Wanda duk aka tashi ya koya, sai zama ya je yana yin ɗaya daga cikin ɓangarorin ilimi ne na kimiyya wanda ya halatta a koya. Kamar yadda wani kuma zai ɗauki kimiyya ɓangare kaza, kimiyyar binciken ruwa, kimiyyar binciken yanayin iska, kimiyyar binciken dabbobi da tsirrai da sauransu, haka kuma binciken sararin subhana. Wannan shi ma wani ɓangare ne na kimiyya. Amma wanda ya zama wajibi shi ne wanda yake da alaƙa da addini. Da wannan ilimin ne fa ake iya gano haƙiƙanin lokuta na sallah. Saboda direction ɗin tafiyar rana da wata su suke ba da adadin kwanaki da watanni. To amma direction ɗin yadda za a fitar da alƙibla
da kuma bambancin lokaci a inda ranar ba ta aiki saboda ana yin dare ne yawa da kuma inda wata ba ta fitowa saboda ana ta yin rana to wannan daga cikin binciken ilimin astronomy ne zai iya sa har a gano yaya za a kaddara lokacin sallah a wurare irin waɗancan kun ga ashe ya zama wajibi kenan saboda in ba a yi wannan binciken ba za a yi sallah in kuma za a yi sallah ma ba za a cika abinda Allah madaukakin sarki yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sai za a yi a fitar da lokacin sai da wannan ilimin sannan da wannan ilimin ne Allah ya ce idan za a yi sallah fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram ka kalli al-masjidil haram yanzu bari in tambaye ku nan muna ina muna Kano ko wanda ya fara zuwa Kano mutumin farko

na fata kuna fahimta ita rana tana amfani don gane lokaci ne tauraro kuma suna amfani da gane lokacin da kuma a ina da kuma ta yaya na fata ana fahimta haka idan don gane wurare ne tauraro yafi amfani sama da rana amfanin muka rana wannan duka mun faɗa a ranar da muka yi karatu a kan rana amma yau muna magana a kan tauraro ne don ranar ta tauraro ce na fata ana fahimta sannan yana daga cikin wannan ilimin ne fa haƙiƙanin da ake iya gane yaushe wata za ta tsaya yaushe ne jinjirin wata zai tsaya ba wata alitafi ka ce yau ɗaya gobe uku in an riga an gawa ta ce an yi 29 to da aka yi 29 akwai alamun da ke nuna cewa wata zai fito a yau ko ba zai fito ba ai ba da watan ne kansa ake ganewa ba sai da taurari wannan ilimin duka gano shi dole ne yin bincike akan shi dole ne saboda akwai abubuwa da yawa na addini da ba za su iya yiwuwa ba sai da shi ina fata ana fahimta to sai kuma abu na biyu shine bangaren da shi ya halatta ne shine abin da bai shafi addini ba abin da ya shafi rayuwa ne wannan ilimi ai daga bangarensa ne waɗanda suke yin bincike akan canzawar yanayi za ka gansu a talabijin suna ce maka za a yi ruwa a wuri kaza za a yi iska a wuri kaza za a yi sanyi za a yi zafi kai da suka san wannan abu ai ta wannan ilimin ne na fata kuna fahimta shi wannan ya halatta ne bai wajaba ba don ka tura mutum a makaranta ya halatta ya karanta wannan abu meteorology kenan ya halatta kuma ce ba zai karanta ba amma idan duka garin ku ba wanda ya iya ilimin da ya shafi falakin da za a iya gane ina ne alƙibla na ya zama wajibi farzu kifaya dole sai an samu ya koya da kuma ba za ku iya gane fitan wata da faɗuwarta ba kullum a rufe yake dole ne koyon wannan ilimin saboda a gano yadda za a iya kidayar fitan wata ko rashin fitarsa a garuruwan da ba za su iya taɓa ganin wata ba ina fata ana fahimta wannan duka ɓangaren da ya halatta kenan ka'idojin da za a kiyaye a cikin wannan shine duk wani mutumin da yake koyon wannan ilimin sai a bincikensa ya gano cewa za a yi ruwa a wuri kaza to ya rinka jingina shi ga Allah ya ce insha Allah idan ba a talabijin ba za a bar ka ce insha Allah ba duk da kai musulmi ne kai ka faɗa a ranka cewa kai in Allah ya so ne don kana gama iya wannan Allah kuma ya rusa ya ce shi bai ga dama ba tauraro ya nuna ubangijin tauraro ya ce ya fata na fata ana fahimta an sha samu irin wannan za ka gani ka ga wannan ka dogara da su sai ka ga shi kanka wanda ya yi program din ma ya ce sai gobe za a yi ruwa in ya tashi da koma kafin ya koma gida ruwa ya dake shi to ka ga shi duk a hannun Allah yake amma ya halatta a yi wannan hasashen kuma shi yasa ake kiransa hasashe ba a kiransa tabbas da irinsa ne kuma ilimin da zai iya sa a gano hanyoyi na tafiye-tafiye da irinsa ne ake iya gane ma inda za a cire gari kaza yana daidai wuri kaza yanzu wani ne tashi a can sama ya hango duniya sai za mu iya shafin Najeriya ai wannan ilimin ne da ake ganewa kuna fahimta ko ba tashin sama aka yi aka leka sai a gane iya shafin ba bincike ne duk daga cikin bangarori don haka geography ma yana wannan bangare yana cikin karkashin ilimi ne na astronomy a fatinsa don haka dukkansu ana suna da alaka da taurari to wannan ya halatta amma kuma ka'idarsa ita ce a rinka jingina shi ga Allah saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut a cikin wannan abubuwan a akwai bangarori biyu wa yunazzilul ghayb sauka da ruwan sama kaga ana iya bincike a ce ana tsammanin za a yi ko ba za a yi a ciki kuma akwai wa ma tadri nafsun madha taktubu ghadan ba wanda ya san me zai faru gobe ai a cikin wannan binciken ana iya cewa gobe za a yi kaza amma ba wanda ya sani sai Allah to amma Allah yana iya yubayyinu ayatihi linnas Allah yana iya nuna ayoyinsa don a gane to in ya nuna ka gane wannan ban ya gara ma kuma yana iya canzawa wannan ka gane zai yi kaza
amma ka tabbatar zai

0: kazan wannan kuma sai shi ya sani shi sa Allah ya rike ilimin hakikaninta sai shi saboda waɗannan ayoyi na abubuwa guda biyar na mafatihul ghaib kar mutum ya dauka don Allah ya ce shi ya san abin da ke cikin mahaifa sai wani ya ce ai an yi scanning ne ma ana iya gaya mun cewa namiji bai koma ce za a haifa kuma na san size ɗinsa kuma yana da rai ko baya da rai ai ana ganin wace ce a wannan duk ba ilimi bane na hakika asalin ilimi na hakika shine wannan da za a haifa ce kiyun au sa'i kai ne uban ke ce uwar amma ka yi za ka haifi sanadiyar mutuwar ka ne ka sani ko baka sani ba inda ka sani za ka bar shi Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum a cikin matanku da ƴaƴanku akwai abokan adawarku yanzu wannan dan cikin matarka wanda maniyinka ne ka san abokin adawarka ne amma ba ka sani ba to ka wannan shine wa ya'lamu wa fil arham sannan ka gama binciken ka eh namiji ne ka ce expected delivery date ranar uku ga watan kaza kafin ranar uku ga watan zai fito da rai ko zai mutu wa ya'lamu ma fil arham wannan sai Allah kadai zai fito da lafiya ko zai fito da kurga wannan ba wanda ya sani sai Allah ina fata ana fahimta wannan shine asalin ma'anar wa ya'lamu ma fil arham don hakikanin ilimin yana komawa ga Allah ne da haka kai binciken ka sai ka ce muna hasashen muna tsammanin kaza ne amma wal ilmu inda Allah shikenan ya halaka jama'a muna fahimta to wannan shine wanda ya halatta sai mu je bangaren wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba shine ilimin tanjim na astrology akwai na gargajiya akwai na zamani amma wannan abun yana da asali tun da lokacin jahiliya larabawa suna da nasu bokaye kenan alkahana da as-sa'ar sannan suna da kuma tun a lokacin ma ƴan bugun ƙasa da masu bincike ta hanyar ilimin taurari don a gane sa'a ko rashin sa'a samu ko rashin samu rayuwa ko rashin ta ina fata ana fahimta akwai irin na gargajiya na larabawa ko ina da irin nasu ƴan roman tun a da da na greek kenan da kuma irin waɗanda a yanzu ake amfani da su wanda yawanci sun samo ne daga da na waɗanda ake amfani da su daga irin wannan mu a gargajiya ka ga malaman subbu waɗanda suke buga ƙasa su zazzana ɗin nan yana daga cikin wannan bangare na at-tanjim da waɗanda za su ce taurarinka ya yi gaba taurarinka ya yi yamma za ka kai akasi in kai inda taurarinka yake za a samu matsala kuna fahimta waɗannan su ne waɗanda mutane muka saba da su a yanzu a gargajiyance akwai na 'yan zamani waɗanda suka ɗauko daga tsofin a girkawa a da wanda ake tsarina ake kiran shi zodiac signs ko zodiac symbols shi tsari ne na ilimin na taurari wanda ake jingina faruwar abubuwa da sa'a da rashin sa'a ta hanyarsu sun haɗa duniyan nan ne suka kasa kashi 12 ga gwadon watanni amma sai suka raba mutane kashi hudu mutanen da suke group din air da mutanen da suke group din water da mutanen da suke group din fire da mutanen da suke group din earth waɗanda su suke group din ƙasa da waɗanda suke group din iska da waɗanda suke group din ruwa da waɗanda suke group din wuta don haka sai aka raba personalities din mutane gwargwadon waɗannan zodiac signs din sai a ce taurarinka ya dace da tauraro kaza ne don haka ba za ka yi arziki ba kai ka dace da kaza ne don haka za ka riƙa yawan fushi kai personality ka iri kaza ne saboda haka kar ka yadda ka zama shugaba ko ka zama shugaba sai an samu barna kuna fahimtar wannan wacce ta dace da wane saboda taurarinsu iri ɗaya ne wacce bata dace da abu kaza ba za ka karka yadda ka aure ta tauraron ta baya fadawa wadannan abuwa akwai su a wurin turawa suna da su akwai kuma irin na gargajiya irin na masu bugun kasa a yanzu da ƴan bada ta'a an fahimta dukkan wadannan abubuwa haramun ne dukkan su haramun ne kuma da yawa daga cikin su suna kaiwa ga kafircewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cikin gurufin sihiri ne da tsafi waɗansu su saboda haka sai su kai ga kafirci saboda sihiri kafirci ne waɗansu suna ɓangaren bokanci ne da tsubbu sai zan mutum ya kafirce saboda bokancin wasu kuma suna ɓangaren wato iddi'a'in ilimin gaibi ne shi bai ce shi boka ba kuma shi ba tsafi ya yi ba amma kawai ya saboda dalilin wannan abun ya sa shi ya gane idan aka yi kaza ba za a dace ba wannan ilimin gaibi ne Allah ne kadai ya san a za a dace ko ba za a dace ba to waɗannan abubuwa guda uku duka suna iya sa mutum ya kafirce ya bar musulunci kaga ai kaga kenan abu ne mai haɗari ƙwarai da gaske ku sani jama'a dukkan abin da ya shafi ɓoye yana daga cikin abin da Allah ya rike a hannunsa ya hana kowa sani kuma ina so in gaya muku da ni da ku da kowaye da kuka sani a duniya dukkanmu iliminmu ɗaya ne a nan ɓangaren ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma duk wanda ya ce maka ya san gaibu ƙarya yake yi kuma duk wanda ya ce maka wani ya san gaibu ƙarya yake yi saboda ubangijinka ya ce ba wanda ya san gaibu sai shi kaɗai idan ka ce akwai wani da ya san gaibu to ne aka bar wa Allah ai kamar yadda Allah ya hana masu mulki su ji daɗin mulki irin nasa to haka zai hana masu ilimi su ji daɗin ilimi irin nasa ba yadda za a yi Allah ya ba wani dukiya ya zama irin yadda Allah yake da tasa dukiya shi Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke duniya da lahira walillahi al akhiratu wal ula wannan na Allah ne shi kadai ba wanda ya isa mulkin duniya da lahira sai Allah sai Allah ya bari zaka iya mulkin duniya amma duniyar ma iya inda aka san ka kuma a zamanin ka kadai wanda zai ci kowane zamani sai Allah rabbul alamin sannan wanda mulkin sa bai da iyaka sai Allah rabbul alamin kuma wanda a mulkin sa baya bacci ballanta na gengedi sai Allah rabbul alamin kuma wanda mulkin sa ba wanda yake sa baki sai abin da yake sai Allah rabbul alamin akwai wani mulki a duniya da zai kai irin wannan to haka a cikin babin ilimi idan Allah ya ba wani ilimi har ya zama ya san gaibu to me bambancin ka da Allah to Allah ba zai taba yarda ya haɗa kanka da wani ba shi shine ma'anar shirkan ai saboda Allah ya tsarkaka shi yasa in zaka musulunta wa kai ka ce wahdahu la sharika lahu kuma in ka tuna maki girman wanda zaka kawo sunansa bayan Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba zaka musulunta bai ka ce abduhu na yadda shi bawa ne kafin ka musulunta in ka ce shi manzon Allah ne kadai ba kai da shi bawa bane ba kuma ka musulunta ba sai zaka sai ka mai da shi kafa a cikin bayi ka daga ubangiji sama kafin musuluncin ka yake tabbata don ka ba yadda zaka yi kai tsammani Allah zai ba wa wani kuma ilimin gaibi ba zai yi ba ai bari ku ji da dalili daga ubangiji shi da kanka Allah madaukakin sarki ya ce wa indahu mafatihul gaibi a wurin sa ne mabudan gaibi suke la ya'lamuha illa huwa yanzu akwai ni tawili akan wannan yace a hannunsa suke kuma yace la ya'lamuha ba wanda ya san su illa huwa face shi yanzu ta yiwu a ce a banda wani haka zai yiwu ba sana la ce kul ka ga ya muku la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah duk duniya cikin sammai da cikin ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma ba wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama saboda Allah madaukakin sarki ya nuna maka wannan abun da gaske yake yi sai Allah ya ce maka ai a iya saninka waɗanda suka ɗan fi kusa da za su iya finka ilimi su ne mala'iku ko aljanu ko annabawa ba su ne ƙarshe ba idan ka yi tunanin mala'iku sai Allah ya ce mala'iku da kansu suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mu fada mu san kawai da abin da ka sanar da mu sai Allah ya je sanar da su gaibi bayan shine alimul gaibi was shahada ku kun san shahada in ya ba ku gaibi ba kun zama iri daya ba ubangiji yaushe zai haka ana bayyanta sannan sai ka ce to sai kuma aljannu saboda su aljannu ai suna iya zuwa su sato abubuwa na wanda Allah ya yi wahayi a wurin mala'iku sai su zo su kawo wa mutane kuma da gaske ana samu a cikin aljannu wanda zai zo ya faɗi labari kuma a bincika sai a samu hakan da zai jawo abokansa ya ce wane yana zuwa kuma in ya zo ɗin nan matsalarsa a gidansa abu kaza yake nema kuma in aka zo faɗa a iya dacewa sai ka yi zamani ya san gaibu ne bai san gaibu ba bai da bambanci da likitan garinku wanda ya fika ilimi da zai zo ya ce maka a cikin cikinka a kodarka bai da lafiya ka ce ai mana dubo ne ya ce a'a kai ta shan ruwa akwai bai da lafiya leka waye ya gani bincike ne Allah ne ya bashi sai ka ce ya san gaibu ba za ka taɓa ce ya san gaibu ba haka za ka je wajen mutumin da yake da ilimin psychology sai ce makara da damuwa ka ce kai ba ka damuwa ga shi kana dariya ce wannan dariyar ma damuwa ce ka jawo shi ilimin ta ne dole ka yarda da shi sai ka ce ya san gaibu to su ma aljannu haka ne akwai abin da Allah yake yarda su iya sani saboda ya zama jarabawa ga wanda ya yarda ya ce zai koya saboda Allah ya yi wuta ya yi aljanna sai ce ni yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu shiryu akan ya gane wanda zai bata ya bata akan ya gane sai Allah ya ce ga bata nan to wanda yake so ya saya in ba a bayyana ta ba ai ba wanda zai saya ballantana ya je wutar haka sai Allah ya bari sai su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya zo yin wahayi to sai su aljannu saboda suna so su sato Allah ya ce a zo a kawo wa wani a yanke arzikinsa daga rana kaza zai fara yin baya ana fahimta ko a zo a zartar da wani ya auri wance ko a zo a zartar da wani ya saki wance duk haka Allah yake zartar da kayansa yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard shi yake zartar da abu sai ce aje ayi kaza aje ayi kaza to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannu saboda tsabar mayata sai su zo su jeru sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan haka za su kai har su je sama saboda idan mala'ika ya zo zai gaya wa na gaban sa yace Allah ya ce ka je kai kaza yana gaya musu kuma sai su saci ji din shine illa malittara as-sama sai je yayi sata to sai Allah ya baci dama kun san ba abin da yake faruwa a duniyar nan sai Allah ya ga dama sai Allah ya bude masa sai ya bar shi ji sai ya ji kadan ya so ya ji na mutum goma misali sai ya ji na mutum daya wani zai samu abu kaza ko ba zai samu abu kaza ba to shi kuma in aka jefo wannan tarkacin ya san za a kashe shi ba amma tsabar ma ya ka saboda ya dauko kwangilar wajen boka kuma suna da yawa to shi sai ya gaya wa na gabansa sai a tarwatsa shi sai wance faɗa haka za su yi fa suna ta faɗa suna ta faɗa har a zo na ƙasa shi kuma Allah ya ba su daman cewa sai an tsira to sai a zo na ƙarshen don haka mutum na farko in ya zo faɗa sai ya faɗa sai ya haɗa da ƙarya ta ƙashi daya haka su ɗari sai ya zama ga gaskiyar guda ɗaya in aka yi ta jera ya zama ƙarya nawa ƙarya ɗari to ƙarya 99 da gaskiya ɗaya sun zama ɗari in aka zo sai a gaya wa boka to kai a cikin mutanen da suka je wajen boka su ɗari sai aka samu wani guda ɗaya sai na ta ya dace kai kuma sai ka ji labari da yake kai wawa ne ka ɗauka bokan ne ya yi aiki Allah ne ya ba da dama a yi wannan saboda wuta ta samu inda za ta shigar da kai saboda Allah ya mata alkawari ya ce la'amla annaja zan cika ki to ina za a samu cika in ba irinka in Allah bai baka daman da za ka bata ta irin wannan ba ai ba yadda za a yi jahannama ta samu cika ina fata ana fahimta to kai kuma sai ka je wajen boka wani kuma sai ya zo shi sai ya faɗi wani ya zo ya faɗi sai kuma sai ya ci to kai sai ka ɗauka kamar cacace sai ka ɗauka kai ma kana cikin waɗanda za su ci ina fata an fahimta to wannan shine yanda a ƙarshe aljannu suke yi amma wannan ya nuna cewa sun san gaibu na farko dai tasowa su kai ba wa ba nasu bane ilimin na biyu kuma sun kara da ƙarya a ciki. To shi yasa Allah madaukakin sarki yana mana su ma ba aljanu da mu da su duka iri ɗaya ne. Falamma qarra tabayyanatil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adab al-muhim. Sun sha wulakanci da tasku a wurin Annabi Sulaiman. Mulki Allah ya bashi a kansu da su da dan Adam. Irin mulkin da shi da kansa yace rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd. Allah ka bani mulkin da ba za ka sake ba wani irin sa ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba shaƙi shaytan Iblis. Sai niyyar zai daure shi a jikin filan masallaci, yara da mutane su zo su ga yawa shaytan din da ake faɗan nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na tuna da Annabi Sulaiman yayi addu'a ya ce kar a ba wani mulki bayan sa. Sai na tuna in nayi haka ai ya nuna nayi takara da shi kenan. Sai na sake sai na barwa Annabi Sulaiman wannan. Sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shi yasa ashe aljannu su ma ba san gaibu ba. Annabi Sulaiman yana cikin mulkin su suna kananin tsoron sa. Ashe har Allah ya karbi ransa yana tsaye ya sa su aiki, ya dogara akan sandarsa. Allah ya karbi ransa yana tsaye a haka, amma ba su sani ba. Suna ta bauta, suna ta kun suka ɗaga kai suka gani sai su ci gaba. Ya'maluna lahu ma yasha. Duk abin da yake so suna yi. Ashe Annabi Sulaiman tuntuni yana tsaye a matsayin gawaci. Sai da Allah ya sa gara ta zo ta ci sandarsa. Sandar tana rufewa kawai sai Annabi Sulaiman ya faɗi sai aka ce, ashe dama muna ta aikin Babangida ne. Yanzu wanda ya kasa aljanu ko sun taru da juna ba fa mutum ɗaya ba. Suka kasa gane Annabi Sulaiman ya rasu. Sai su gano kana da ta akwai ba ta da ita. Na fata an fahimta. Za ku ɓata ce kawai suke taɓatar da ku a banza mutum ya ta tsammani wai an tara wane ne wane yana da rawahalai wane duk ƙaryar banza ce wallahi. Ba abinda wani zai iya maka kawai sai Allah. Kana jin tsoronsu shaitan ɗin sai zai daɗa ƙara inna ma dhalikumu shaitanu yukhawwifu awliya'ahu sai su tara zaminka. Amma wallahi ba wanda yake da zaminka da komai wa yukhawwifunaka billadhina min duni. Allah ne kadai abin tsoro, ba wanda duk wanda yake maka za ta gani. Ka ce ba abin da za ka gani sai alheri. Kuma wallahi ba zai iya maka komai ba sai abin da Allah ya maka. Saboda wannan kaunin da duniyar da mutane duka Allah ne yake gudanar da kayansa. Allah ba yanda za a yi kai maka kwatanta irin yadda mulki yake. Ka dubi yadda masu mulki mana suke da mutuwa da rai a kansu samu. Shi Ubangiji yana da mulkin sama da ƙasa da mutane sai ya miƙa ragamar mulkin ga wani ya ce wani zai iya deciding akan wani. Waye ita Allah ya mata wannan? Ai Allah ba zai daina wannan ba. Don haka da sanin ilimin gaibi da tasarrufi a cikin duniya ba wanda yake wannan sai Allah shi kansa. Wanda yake kololuwa da za ka yi tsammani haka su ne annabawa. Allah madaukakin sarki ya ce tun daga kan Annabi Nuhu shi ne farkon manzo mai wa'azi har zuwa kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya nuna ishara cewa ya ce musu su ce ba su san gaibi ba. Shi yasa Allah ya ga mana a cikin suratul Hud Annabi Nuhu a cikin wa'azinsa ya ce wa mutanensa wala aqulu indi khaza'inul ardi wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Kar ku tsammani fa na ce muku wai taskokin Allah suna hannuna ne, ba ni bane Allah yana riƙe da kayan da wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba. Annabi Nuhu kenan. Har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mishi ka faɗi irin abin da Annabi Nuhu ya faɗa. Allah ya ce ka ce kulla aqulu lakum indi khaza'inullah, ka ce musu ni fa ban ce muku taskokin Allah suna hannuna ba kuma ban isa ma in faɗa ba. Wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibi ba. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A cikin suratul A'raf yace sake maimaitawa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كشيء دسو بانا ملكا أمطاني دا تشوتروا وكينا بلنتناو الله نيكي ملكا شيكي ساوا ينزو النبي صلى الله عليه وسلم أتكان الله إني أنا بتسرر في أشكل كوني أكن شيو زي هنك بلي سابر سورة شيو بوالتا بسوا إذن توسعين نمان الله صلى الله عليه وسلم توشي شيو يا كاما شي. In ciwo ya kama shi zai wazi,
1: ciwo ya kama shi fare kasa fita sallah zai bar ciwon nan a jikinsa inda a hannunsa yake ba hannunsa yake ba sannan a hannunsa yake ya daga zai ce Allah ka bar lafiya haka ya bukata haka sai ya warkar da kansa amma ka gane cewa shi ma bawa ne fa ubangiji ne yake biya shi yanda yake so shi yasa in yayi sai a ce kul a'udhu birabbil falaq ka karanta ka ce a gaya masa sai ya faɗa sai Allah yana biya shi yanda yake so wannan shi yasa ya fi kowa a duniya saboda Allah ya fi juya shi irin yadda Allah yake shi kai in Allah ya ce ka yi sai ka yi lissafi ka zaɓi wani ka bar wani shi kuma duk abin da Allah ya ce haka yake yi shi yasa Allah ya fi son sa fiye da kowa kuna fahimta wannan shi zai sa sai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam darajar ka fa ta komowa shine ka bar shi a bawan Allah shine ka gama kure darajar sa kenan amma kana kaiwa zaka ce su zama daidai ga ubangiji wannan kuma ka fadi warwas na fata ana fahimta shi ta Allah madaukakin sarki ce kace kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ni fa ba faro bane a cikin manzanni Allah yake kace kuma wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ho ban san me za a yi da ni ba ban san abin da za a yi da ku ba gobe zan yi lafiya gobe zan yi cuta gobe zan yi kaza inda ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bazai samu hadarruka ba shi yasa yace wa man masaniya su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗuwa ya kare yin kwanaki baya iya fita sallah ya faɗo daga kan doki sallallahu alaihi wasallam an yake aka jefe shi ya fasa masa goshi ya fasa masa hakori bazai tsaya ai masa wannan haka kawai ba yayi kokari ya sunkuya ma amma abun ya fasa goshinsa sallallahu alaihi wasallam jini yana ta zuba duk wannan bazai ga gangan ba kuma in yana da damar da zai tare da zai tare amma ubangiji ya kaddara maka dole sai ya same shi saboda haka shi ma bawa ne a gaban ubangiji jama'a wannan kauni Allah ne kada yake gudanar da shi da haka mu yi imani da Allah kar mu yarda da wani masu ilimin tanjim me yasa duk muka dauko wannan magana muka kawo nan shine suna gani kamar akwai abin da za a yi a kautar maka da wannan abu mummunan da ya same ka ko mummunan da ake tsoron kar ya same ka ko kyakkyawan da ke can a matso maka billahi allazi la ilaha illa huwa basu iyawa inda za su iya lattaktantu min alkhairi da duk arzikin nan da suka ce zai zo da sai su sa ya je gidansu ba sai sun duba maka ba duk wanda ka ce yayi maka duba ba sai ka biya shi to ai ka fi shi ma dama dama ko ka nuna ko Allah ya baka kudi a account shi bai da shi kai ka je yana ga maka abinda zaka biya a duba maka in yana duba ya duba nashi mana ha kuma in gaskiya ne su fara duba yayan su mana duk suna cikin wahala suna nema a wurin ku ku kuma sai ku dauka za su iya na farko su ba za su iya ba na biyu ba za su iya sa Allah yayi ba inda ma a ce suna da wata dama ne wata fada a wurin Allah sai su ce wa Allah ka yi sai Allah yayi da sai a ce amma da yawan su kafirai ne masu tsawon wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai du'a banza take za ka kace su maka addu'a banza ne kace su duba maka banza ne in ma sun duba sun gani ba za su iya canza komai ba ba wanda yake iya canzawa sai Allah jama'a an bayyana to daga cikin nau'ukan wannan akwai na wanda ba dubawa za a yi ba shi focin telephone shi da kai ma za ka iya aka ga maka sai ku sai ka ce da ka ga wani wani ai yana da farar fuska wance kuma tana da farar kafa ko in ka auri wance kaga abubuwa suna gaskiya ka rabu da ita kawai kuna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce champion mutane galibi ya fi yawa akan abubuwa guda uku da mace da abun hawa da gida champion ya fi tabbata galibi a waɗannan abubuwa yadda zaka kauce waɗannan shine ka yarda da Allah kawai in kaga abu yayi Allah ne in kaga abu bai yi ba Allah ne lokacin faɗuwarka ne ya dace da daidai lokacin da ka auri wance ba ka inda baka auri wance ba ma da ba lokacin faɗuwar yayi ba ka da tasiri komi da Allah zai dube ka saboda wance wai yayi ko ya fada ka fita ko kai ka fita daidai lokacin ne wani abu ya samu ka riƙa tuna girman Allah ba yanzu sai ka ce zuwa a sanadiyar wance kawai sai Allah ya fasa baka kuɗi yanzu wance ita waye kuna fahimta sannan a sanadiyar wance sai Allah ya baka kudi to mutane da yawa da Allah ya ba su su da baka da wance me yasa ya ba su a albarka a su babu ita sai kai ne sai zama sai sanadiyar sa haka ba wani mutum ba a sanadiyar sa Allah zai yi wani abu kaza ko a sanadiyar sa Allah zai fata mulkin Allah cikakke ne baya jiran wani kafin ya zartar kuma baya jiran wani bayan ya zartar kuna fahimta ba ku daina canfi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi dangane da wannan at-tanjim din da ya zama haramun saboda dan zama mana shine abin da zamu cika da shi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kare yarda gare shi yace mun tashi da safe a Hudaybiya sai aka kwana ana ruwa aka tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kaci cika cici ce atadruna ma qala rabbukum to sai abinda ubangiji yace yau suka ce Allah da manzonsa suka fi sani sai ce ubangijin ku ya ce asbaha min ibadi mu'minin wa kafir yau duniya ta wayi gari daga cikin bayina akwai kafiri akwai mu'mini duk wanda yace mu'minna bi fadlillahi wa rahmatihi mun sha ruwa mun samu ruwa da falalar Allah da rahmar Allah Allah ya ji kanmu Allah ya mana ruwa yace wannan mu'mini ke yace kafiri kuma shine duk wanda yace an yi ruwa saboda tauraro kaza yace to wannan shine kafiri daga nan ne aka gane ashe champion alakar ta abubuwan da Allah ke yi da tauraro kafirci sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun wa kafir ai kun san kafir ko huwa alladhi khalaqakum fa minkum mu'minun wa minkum wacce kafir ko ne irin kafir ne ai asalin kafir ne lamba da go to shine anan ma wannan ya nuna cewa ashe champion faruwar abubuwa da taurari kafirci ne in kai tsammani cewa wani tauraro yana da tasiri akan yadda Allah ke gudanar da abubuwa to wannan abun kafirci ne
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio

da ce labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya nuna alhinin sa kan hatsarin jirgin sojojin sama a jihar Ondo. Yayin da za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ware naira miliyan 250 ga iyalan masu haƙar ma'adanai su 37 da suka mutu a jihar Niger. A gefe guda farashin wasu abinci ya ragu da kusan kashi 50 cikin 100 a Najeriya. Daga sassan duniya za ku da cewa Amurka ta mince da sai wadaddiyar dalar Laraba makamai na dala biliyan 1. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta talata sanin mu da sake kasancewa da ku cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma wanda yau muke 24 ga watan Rabiu Sani na shekara ta 1448 bayan jirafin halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai da 6 ga watan October shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da faru yanzu kuma sai gari sama don mun jin cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Tinubu ya nuna alhinin sa kan hatsarin jirgin sama na rundunar sojojin saman Najeriya da ya hatsari a kusa da sansanin sojojin ruwa da ke yankin Obakoda a jihar Ondo. Shugaban kasa ya amurci rundunar sojojin saman Najeriya da ta gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin hatsarin. Rundunar da ta tabbatar da cewa jirgin nata ne bayan da ministan sufurin jiragen sama da kula da sararin samaniya Pistas Kiyamu ya bayyana cewa wani jirgin sojoji ya yi hatsari a kusa da sansanin sojojin ruwa da ke Obakoda bayan masu kula da zirga-zirgar jiragen sama sun rasa sadarwar da shi. Mai baiwa shugaban kasa shawara kan yaɗa labarai da dabarun sadarwa Bayo Onanu Gani bayyana kan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin. Sanarwar ta ce jirgin na ɗauke da fasinjoji 25 da kuma ma'aikatan jirgin 7 kuma yana kan aikin jigilar yau da kullum daga Benin zuwa Lagos.

0: lokacin da tsalen ya faru a safiyar jiya Litinin. Shugaba Tinubu ya miƙa tazirarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa da babban hafsan sojin sama Air Marshal Sunday Kelvin Anike da sauran hafsoshi da jami'an rundunar sojojin sama Najeriya. Sannan kuma ministan noma da samar da wadatar abinci Abubakar Kari ya ce farashin wasu muhimman kayan abinci ya ragu da kusan kashi 50 cikin 100 a sassan ƙasar nan. Ministan ne ya bayyana kan ya Maiduguri yayin bude taron haɗin gwiwar kwamishinonin noma, lafiya, muhalli da raya karkara na jihohi. Ma'aikatar noma da samar da wadatar abinci ta tarayya ce ta shirya taron tare da gwamnatin jihar Borno tare da talafin gwamnatin Jamus. Kari ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu ya sanya batun samar da wadatar abinci cikin manyan abubuwan da gwamnatin tarayya ta fi mai da hankali a kai. Ya ƙara da cewa farashin kayan abinci ya samu gagarumin sauki da aka kwatanta da yadda yake kafin shekarar 2023. Hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDA ta gargaɗi 'yan Najeriya kan aika muhimman bayanan sirri zuwa manhajojin fasaha ta AI. Hukumar ta buƙaci jama'a da su guji wallafa ko tura lambobin tantance mutum, bayanan banki, hotunan da sakamakon gwaje-gwajen lafiya irin waɗannan manhajoji. NIDA dai ta bayar da wannan shawara ne a wani bayani mai taken shawara kan amfani da lafiya da manhajojin AI wanda aka wallafa a shafinta na intanet a ranar Litinin. Hukumar ta ce adadin mutanen da ke amfani da wannan kirkirar fasaha na ƙaruwa wajen amfani da manhajojin AI kamar ChatGPT, Claude, Gemini da Meta AI wajen ayyukan makaranta, kasuwanci, neman aiki, tambayoyin lafiya da sauran al'amura daban-daban. Ta ce wasu masu amfani na iya tura bayanan sirri ba tare da sanin cewa bayanan da suka shigar ko suka dora na iya kasancewa a wajen ikonsu ba. NIDA ta yi gargaɗin cewa irin wannan bayani na iya fallasa yayin satar bayanai, sannan a yi amfani da su wajen satar shaida yin kwaikwayon mutum ko don farar kuɗi. Hukumar ta kuma yi gargaɗin cewa wasu manhajojin AI na iya bayar da amsoshi cikin yanayin da ke nuna tabbaci alhali amsoshin ba daidai ba ne. A ni labarin na daban kuwa, ƙungiyar malaman makarantu ta Najeriya reshen jihar Oyo ta sadaukar da bikin ranar malamai ta duniya na shekarar 2026 ga malaman makaranta da ɗaliban da aka sace yayin wani hari a ƙaramar hukumar Oriri ta jihar. An gudanar da bikin ne a jiya Litinin a Ibadan, inda shugaban ƙungiyar reshen jihar Hassan Fatai ya ce an gudanar da bikin cikin yanayi mai cike da farin ciki da kuma jimami. Ya ce hakan ya samu asali ne daga irin sadaukarwar da malamai da ɗaliban da abin ya shafa suka yi bayan harin da aka kai a yankin a ranar 15 ga watan Mayu shekara ta 2026. Bikin na bana ya samu halartar malamai, jami'an ilimi, wakilan gwamnati, shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimi. Gwamnatin tarayya ta ware talafin naira miliyan 250 ga iyalan mutane 37 da suka rasu a nan hukumar tsaron fararen hula NSCDC a jihar Neja. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shettima ne ya sanar da talafin yayin ziyarar da Asiya da ya kai ga gwamnatin jihar da ma al'ummar Neja. Shettima ya bayyana mutuwar mutanen a matsayin abin takaici, yana mai cewa gwamnatin tarayya Najeriya ya yi raɗaɗin da iyalan mamatan ke ciki. Ya ce mutuwar matasan 37 da ke tsare a nan hukumar lamarin na da wato lamari ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya, yana mai cewa duk wani ɗan ƙasa da aka hana 'yancin sa har yanzu yana da haƙƙin samun kariyar gwamnati. Ya ƙara da cewa babu wani zargi da ya kamata ya tauye wannan haƙƙi, sannan wanda aka samu da alhakin lamarin dole ne su fuskanci hukunci bisa tsarin doka. Tsaro na daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma kare wato rayuka da dukiyoyin al'umma. Haka kuma samar da ingantaccen tsaro na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da cigaban al'umma. Sai dai duk da muhimmancin tsaro, a wasu lokutan mutane kan yi jinkiri ko kuma su kasa kai wa jami'an tsaro rahoton bayanan sirri da za su iya taimakawa wajen daƙile laifuka da barazana ga tsaron al'umma. Akan haka ne wakilinmu Salisu Usman ya yi duba kan wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana a kai.
1: Da dama akan yi kuka da halin da wasu daga cikin unguwanni ke fama da shi na aikata laifuka, wanda hakan ke jefa al'umma cikin halin ni'asu sakamakon yadda wasu mutanen ke aikata laifukan iri daban-daban ba tare da kuma al'umma sun sanar da hukumomin tsaro ba, wanda hakan ke ƙara taimakawa wajen yawaitar laifukan. Shin ko wani dalili ne yake hana mutane kaiwa hukumomi rahoton sirri da ake samu ga masu aikata laifuka a unguwanni? kan hakan ta sa muka zanta da wasu daga cikin al'ummar gari inda suke bayyana mana dalilan su kamar haka.
2: Ni ina ganin laifi ne wani yake yi wanda ma'aikata ba su sani ba, idan na je na gaya musu to za su iya kuma zuwa su je su kamo shi kuma amma su gaya masa cewar ni na faɗa. To kaga wannan zai sa na ji tsoro, tunda shi dama mai laifi ne ba tsoron kowa yake ji ba. Abu na biyu kuma su kansu jami'an tsaron sun san cewar wani mai laifi ne, za su iya gaya masa cewar to wani za a zo kame ko kuma ka gudu. Abu na uku kuma gudun wanda suke takawa shi ne gurin cewar su kansu idan aka zo aka gaya musu laifi wani mai laifi ne, idan suka kamo shi ba za su iya hukunta shi ba.
3: Tsoro shi ne abu na farko da yake hana mutanen gari su je su gaya hukuma mai laifi na boye, saboda wani lokacin sai ka je kana tunanin cewa ka je ka gaya wa hukuma cewa ga wani mara gaskiya a unguwa, zancen ma ya koma kunnensa. To kaga ko dole mutane su dinga jin tsoro ba, kar zance ya koma kunnen wanda ka je ka sanar cewa wannan mai laifi ne ya dawo ya maka wani abu.
1: DSP Abdullahi Husaini shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano shiya ta daya wato Zanwan, ya bayyana cewa tsaro ba na iya jami'an tsaron bane, dole sai jama'ar gari sun taimaka da bayanan sirri.
4: Ya kamata al'umma su sani cewa harka na tsaro ba iya na jami'an tsaro bane su kadai, dole sai da gudunmawar al'umma, dole sai da sanunsu kafin za a iya samun ingantaccen tsaron da ake bukata. Bayar da bayanan sirri wani muhimmin nauyi ne akan kowane dan kasa, domin waɗannan bayanai suna taimakawa matuka wurin dakile aikata laifuka da kuma kama waɗanda suka aikata su.
1: DSP Abdullahi Husaini ya kuma yana wasu hanyoyi da za a bi domin bayyana wa hukumomi rahotannin sirri ba tare da an bayyana sunan wanda ya kawo rahoton ba.
4: Duk da cewa mun fahimci wasu mutane sukan ji tsoro, suna da bayanai da za su ba majami'an 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro, amma suna jin tsoro kada waɗanda suka ba da bayanan a kansu su san cewa su ne suka ba da wannan bayani. Abinda mutane ya kamata su gane shine, in kana da bayanin da zaka bayar, ka tantance inda zaka je ka kai wannan bayani, ka tabbatar da cewa ka kai wannan bayani wurin jami'an tsaro. Sannan akwai lambobi da ake bayarwa na cewa in kaga irin wannan abubuwa ko in kana da wani bayani na sirri zaka bada, wannan lambobi da ma an tanaje su ne don wannan manufa. Zaka iya kira ba tare ma da ka faɗi ko kai waye bane ko ka bayyana kanka, ka sanar da jami'ai wannan bayanai da kake da shi. Sannan duk lokacin da kai zargin cewa ka bada bayani ga jami'an tsaro kuma kai tunanin cewa wani ya fitar da wannan bayanin cewa kai ka bada sa, ka kawo kara kuma za a ɗau matakin da ya kamata.
1: To yana da kyau da mutane su cigaba da daukar matakan kawo ƙarshen aikata laifuka ta hanyar sanar da jami'an tsaro da suka fi kusa da su, tunda dai daga karami ake kaiwa ga babba. Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Hussein Usman, labaran rahama.
0: Ta can jihar Kebbi kuwa gwamnan jihar Nasir Idris ya ce gwamnatin sa ta samar da sababbin motocin tsaro ciki har da motocin silke domin karfafa ayyukan jami'an tsaro da kare al'umma daga hararren 'yan bindiga. Gwamnan ya bayyana ne yayin ziyarar jaji da ya kai Jan Dutse a karamar rukumar Jiga da Andrei a karamar rukumar Mayama, inda ya gana da waɗanda hare-haren baya-bayan nan suka shafa da kuma mutanen da suka rasa matsugunninsu. Gwamna Idris ya tabbatar wa mazauna yankunan cewa gwamnatin sa ta jajirce wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a, kuma za ta samu da dukkanin abubuwan da ake bukata domin hana sake faruwar harare. Ya ce burin gwamnati shi ne tabbatar da cewa al'umma za su yi rayuwa tare da gudanar da harkokinsu na halal ba tare da wata fargaba ba. Hukumar hannun sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLA reshen jihar Adamawa tare da ɗunguwar rundunar sojoji ta gano wata gona da ake zargin ana noman tabar wiwi a yankin tsaunuka na ƙauyen Grangza a ƙaramar rukumar Micika. A yayin samaman jami'an sun tumɓuke tare da lalata gonar da ake zargin an shuka tabar wiwin a cikinta. Hukumar ta ce jami'an sun kuma ƙwato buhunan busasshiyar tabar wiwi 30 masu sauyi, wato nauyin kilogram 428, sai dai wanda ake zargin shine ke kula da gonar mai suna Babaluka Lada Drang ya tsere kafin jami'an su kama shi. Hukumar NDLA ta ce ta ƙara tsaurara sa ido da ƙoƙarin kamo waɗanda ake zargin, yayin da kayan da aka ƙwato suke hannunta domin ci gaba da bincike. Labarai da rautunin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Fridge al'umma, mai hada shirin nata akan mita 97.3 kan zangon FM da ke da matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Najeriya. za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake a www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da skadar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kan Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kadan muna dawowa labarin za su dora.

0: biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
1: ya kamata magidanta alamomi masu hadari sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku
0: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kuka ga waɗannan alamomin masu hadari
1: Mahala hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
2: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
3: Ina zuwa aka ce mun ka fita.
4: Ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu.
3: Habba Alhaji Abdullah. Ai yanzu lokacin dan amanan gwamna ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji. Domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
4: Wannan haka yake. To amma wani yau bari in tambaye ka. Ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
3: To an zo gurin. Kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwar kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi. Lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
4: dakata Ali Kabiru kace dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
3: yayi kyau ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantina kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
4: dan taimaka gwamnatin abban Kanawa
3: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano
5: Kafin zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf al'amura a jihar Kano sun tabarbare tun daga kan haƙoƙin yan fansho ma'aikata ba san ta kamar mai albashin su ba ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli amma da zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf dake gogegge ne kuma haziki ya warware matsalolin yan fansho ma'aikata suka samu cikakken albashi ya inganta fannin ilimi da lafiya har ma ya samar da abbakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila haka kula da yara da basu magani kyauta a jihar Kano jam kyauta ga biyan kudaden jarabawa egg da taneko ya samar da makamakan titina da magudanar ruwa kuma aka haska jihar Kano kowanne sashi ga makamakan gadojin sama da na ƙasa musamman a kofar dan agundi da shatale talan taludu ga aikin kammala 5 km kananan komi 36 na wajen birnin Kano bayo matasa jari da mata a kowanne wata gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf mutun ne karimi mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jihar Kano domin daurewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan komi 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar iyar APC a karo na biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu
6: Zainab ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
7: me zan ce ba ma gajiya da juna
6: to yaushe muke sa rana na uku
7: ce abu game da na uku
6: amma
7: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da
6: 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
8: ta 97.3 a zangon FM Rahama Radio
9: 97.3 Rahama Radio
10: gamanan tafi
11: ba za mu gushe ba dai wajen gaya wa yan Najeriya irin muhimmancin ƙara zaɓar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu
12: talaka sun ce ga muku halin da muke ciki a kasan nan Najeriya da ka sani ba ta da bace dole a wannan tsari sai an bi constitution din Najeriya shi yace ai zabe idan ka ce wai ko kwace ko ni waye bukatun ku ba za su biya ba
13: kaban nan ta kunshi mutane da yawa ba barau ne kadai dan karamar hukumar ka ba barau ne kadai ifara zama sanata a karamar hukumar ka ba tana da shugaban karamar hukuma tana da dan majalisar tarayya tana da dan majalisar jaha me yasa idan an yi magana da ta danganci wani abu na rashin kyautawa mutanen gidan sanata barau sai su dinga daukan wannan kalmar suna dora masa
10: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC za ta yi wa al'ummar ƙasar nan cikakken bayani kan matakin da take kai na shirye yadda za a gudanar da babban zaben shekarar 2027 da zarar ya rage kwanaki 100 kafin a fara kada ƙuri'a a zaben da ke tafe Hukumar zabe INEC ta ce ta shirye gudanar da taron masu ruwa da tsaki na ƙasa ciki har da manema labarai na duniya ranar a babban birnin

0: Mita 97 3.3 a kan zangon FM Rama Radio inda aka saurari maimaicin shirin harshen kalakalanka daga sashen namu na siyasa tare da Abdullahi Muhammad Wali. Shirin na kan bayar da 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar tafa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba. Tuni agogon yada shirye-shiryen namu yake nuna da cewa karfe 8:30 sauraron minti daya da misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku maimaicin shirin karkada kunnuwa ku sha labari. Shirin da kan saka ya lungu da sako domin kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa, ilmantarwa, azantarwa, nishadantarwa, ban tausayi, ban ta'ajibi a wani lokacin ma har da ban haushi waina ba na jan kare. Fatan za ku ci gaba da kasancewa farin cikin al'umma. Mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin yaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio.
2: Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari, shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jaddada kallo ya koma sama bayan da manoma da ƴan kasuwa daga dawakin kudu da kumbotsa da kuma warawa suka toshe babban titin Zaria Road a yayin zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Kano ta karbi gonakin su aka fara yanka fulotai alhalin ba a fara biyan su diya ba.
3: Aka debi garin tambura banda filin gonakai aka higo har gidaje a shekara hudun nan kullun yaudaran mu ake.
2: Sannan za a jiyar da wasu matasa da suka shiga gidan wani dan sanda satar wayar salula suka bige da burmawa matarsa wuka har sai da ta mutu.
4: Wannan matar wani dan sanda ne ba da misali Allah ya karbi ranta kana jiya wannan ciwo da suka ji mata.
2: Haka kuma za a jiyar da malaman makaranta a jihar Kano suka bukaci da a kyautata albashin su kamar yadda aka kyautata na likitoci tunda dai an ce asalin koko gero.
5: Gaskiya wulfiya din malamai ya kamata gwamnati ta duba ta. Irin yanda halin malamai halin da suke ciki gaskiya kamata a duba shi.
6: Ba tabo bukatun su malaman makaranta na ganin an dan kara musu wani abu na albashin da suke karba ba.
2: Dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda ƴan sanda suka ceto wasu manoma guda biyu a karamar hukumar Bebeji bayan da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a gonakin su suna tsaka da yin huda. Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara. Sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'umma.

0: kanin hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
1: Unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basiru Sito a kan lambar wayarsa kamar haka 0806-34-4-85 ko 0806-87-22.
0: Masha Allah daga tafarin kantin Basiru Sito.
2: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
3: an sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amarya san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
2: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
3: har da lafiya mai gida
2: ƙwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci
3: to ni ma mai gida fa gaskiya
2: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
3: ina godiya mai gida
2: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
4: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com a don haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda abin nema ya samu inda katafaren kamfanin nan atamfofi da lesuna wato Wase Investment Nigeria Limited ya bude katafaren gidan atamfofi da lesuna hawa biyar a kasuwar kantin kwari layin kwari mai shayi dake a birnin Kano Alhaji Yusuf Idris Ibrahim Wase shine shugaban kamfanin Wase Investment Nigeria Limited
5: Sunana Alhaji Yusuf Idris Ibrahim Wase shugaban rukunonin kamfanin Wase Investment da yake jihar Kano Daba Nigeria da kuma babban birnin tarayya Abuja Ademola Adetokunba Crescent Wusutu to alhamdulillah abin da ya ja hankali na wajen bude wannan katafaren gida wanda yake nan IBB way layin kwari mai shayi shine domin sabakawa al'umma duk wanda yake shigowa kasuwar kantin kwari akwai shagunan Wase Investment da kuma Wase House wanda yake filin parking sai muka yi tunani muka duba muka cewar bamu da shi a nan IBB layin kwari mai shayi to kuma sai a cikin hikimar ubangiji Allah ya kawo mana wannan gida muka ce bari mu bude shi domin mu ƙara sauƙaƙawa al'umma ta wannan bangaren Assalamu alaikum.
6: Misali kama wannan katafaren shago na ganshi kusan hawa biyar ko shida me ake da su in ana bukata.
5: To ai munan dama duk wanda yake bibiyar shafukan mu a Facebook da Twitter da kuma Instagram da kuma Facebook ya san shine taken mu gidan atamfa. Idan ka duba a nan gurin za ka ga atamfofi ne kawai kamar su magana. Taken mu shine a sauƙaƙawa al'umma da suke cikin kasuwar kantin kwari da kuma baki waɗanda suke tahowa daga jihohi da kuma Niger da kuma duk faɗin duniya. Saboda haka idan ka zo kamfanin Wase Investment insha Allah zaka tabbatar da cewa abinda muke faɗa maka gaskiya ne
4: gidan atamfa shine taken kamfanin Wase Investment Nigeria Limited kuma sauki da saukakawa shine tambarin kamfanin ga Alhaji Yusuf Wase shugaban kamfanin na Wase Investment
5: sauki da saukakawa shine taken mu kuma Wase gidan atamfa duk wanda yake bibiyan mu zai ga cewa a inda yake siyan kayan sa a wani gurin Allah ya da in yazo wannan Wase House din da yake IBB layin kwari mai shayi zai samu ragi kaso 50 cikin 100
6: baya ga atamfofi ai naga akwai lesuka da makamantan su ga wasu irin abuwa can ma sai kyalkyali suke kamar zinariya suke
5: wadannan da kake ganin su lesuna ne wanda muka kawo su daga kasar India akwai kuma wadannan suka kawo su daga kasar Dubai wanda insha Allah duk wanda yazo zai samu leshi zai samu atamfa zai samu kuma shadda taken mu kuma shine saukaka lefi da kan naira miliyan 1,500 da kuma naira miliyan 1 kai har na 300,000 idan ka zo wannan kamfani mai albarka zaka ja akwatinka ka tafi da ita ka sanan anan sama muna tare da su
4: haka nan an gwaye da amare ku sha kurumin ku inda kamfanin Wase Investment ya dar masa'a a fannin hada lefe da kayan barka
5: in ka zo lefe daga kan miliyan 1 zuwa miliyan 1,500 zuwa 1,700 zuwa 1,300 zaka samu wannan lefe ka tafi da shi. Akwai wani abin da muke cewa muka ware ma shine ake ce masa lefe package, wanda zaka rika kawo kudin ka daga kan naira 50,000 1,100 har tar adadin abin da kake bukata. Kawai in ka gama za a baka receipt ka zo ka ja akwatin ka, daga nan sai dai kai su gidansu amarya insha Allah.
6: To akwatuna nawa daya ko ni?
5: Akwai akwati mai 5, akwai mai 6, akwai kuma mai 12, har wanda muke saka mata friji wanda yake akan naira miliyan 2,500 akwati ne guda 12 da kuma friji a ciki. Kaga idan ka kai wa gidansu amaryan Allah da inta tare, kaga shikenan kawai sai ta rika sai da kankara, ita ma ta samu sana'a daga kamfanin Wasu Investment.
4: To anan gaba kadan a rahoton gane mun hanya za a jiyar da kallo ya koma sama, inda manoma da yan kasuwa daga Tamburawa da Dawakin Kudu suka toshe babban titin Zaria Road a yayin zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta karbi gonakin su aka fara yanka fulotai ba tare da fara biyan su diya ba.
7: A shekara hudun nan kullun yaudaran mu ake yi, kullun yaudaran mu ake abinda za su fada mana daban, abinda za su zo su aikata kuma daban na cin zarafi.
4: A dan haka kafin jin karin bayani akai, ina ga moyewayyar da matasa suke fuskantar gundumar kalubale, inda wani dan kishin kasa mai suna DS Safwan a yayin ganawar su da Salisu Hussein Usman yace yana takaitin yadda wasu daga cikin matasa suka bige da bata rawar su da tsalle a sakamakon rungumar dabi'ar shaye-shayen kayan maye a maimakon rungumar sana'a ta dogaro da kai.
8: Wannan kalubalen da matasa suke fuskanta na harkar shaye-shaye da rashin yin sana'a zaman banza a unguwa, to shi da yake damuna.
9: Wace shawara kake so ka ba matasan kenan?
8: Ina so in ba matasa shawara akan su tsaya su dogara da kansu, kada ka rena sana'ar da kake, duk abin da kake sana'a ka duba ya kan kankanta shi, ka daina hangen wane me ya zama. Idan za ka yi abu ka fara duba wane me ya kai shi hanyar ya aka ya zama wannan abin, ba wai ka ganshi a bene ba ka ce wai za ka hau wannan bene, a ka duba wace matattakala ya hau, sannan karshen shi kuma me ya zama, shine abin da ya kamata duk matasa su gane. Saboda ina jin bakin ciki ga inga al'umma ta musulmai yan uwana sun fara wata rayuwa wadda bata da kyau, gaskiya ina jin bakin ciki sosai.
4: To kafin a jiyar da wasu yan daba suka haura gidan wani dan sanda tare da burmawa matarsa wuka har kuma sai da tace gagarin ku nan, ina ga moyewai yadda a yau 5 ga watan Oktoba ta kasance ranar malaman makaranta ta duniya.
10: 2 times 2 times 2 times 2 times 2 the short way of writing this is
4: a wasu daga cikin jahohin Najeriya yau ranar hutu ce domin karrama malaman makaranta sabanin yadda abun yake a nan jihar Kano. Shin ko waɗanne irin bukatu malaman makaranta suke da shi ga gwamnatin jihar Kano?
11: Sunana Haruna Musa, a matsayina na malamin makaranta ina kira ga gwamnati ta duba lamarin malaman makaranta, musamman akwai abubuwa da zaka ji an ce an zo an gyara ajujuwa, an gyara makaranta, an gyara can, amma sai ka ji ba a tabo bukatun su malaman makaranta na ganin an dan kara musu wani abu na albashin da suke karba ba.
12: Sunana Malam Mahmud Salim. To bukatun mu da gaskiya suna da yawa, da abubuwan da suka shafi kayan koyo da koyarwa, sannan bayan nan kuma akwai inganta shi kansa yanayin aikin abin da ya shafi promotion da allowance da kuma sauran dukkan abubuwan da za su taimaka malami wajen motivating insa yi aiki yanda ya kamata.
6: Kana cikin masu cewa me yasa gwamnati ba za ta daidaita ku da likitoci ba, ko da albashi ne ko wani abu, kana cikin masu irin wannan ikirarin?
12: To ai ni a tunanina ma kamata ya ce su malamai abin da za a ba su ma yafi na likitoci, saboda duk wani likita sai da biyo ta gaban malami. To ya kamata ya ce duk wani abin da za a yi malami ne a gaba, to wannan zai taimaka gaba ɗaya ita al'umma wajen canja tunaninta da rayuwarta.
6: Ya gani aka koko ba ku allura ba ku tiyata?
12: Ai ba wani wanda zai yi tiyata ko allura ba tare da ya je gaban malami.
4: Rashin wadataccen albashi da kuma ingantaccen allowance na daga cikin gundumar kalubalen da ke dabaibaye kuzarin malaman makaranta a Najeriya, musamman ma a jihar Kano.
6: Ya sunanka?
13: Sunana Ibrahim. Kamar yanzu gaga ana ta murna cewa Kano ta yi na daya a Neko a bara, wannan shekaran ma ta yi na daya. Naji gwamnati tana cewa za ta kara inganta gine-gine da taimakawa dalibai da wayato sai ga abun gabaki daya tare ne akan iyaye da malamai yayin da dalibai kenan amma ni ban ji abin da gwamnati ta ce za ta yi wa malamai ba wanda su ne suke koyar da yaran nan su suke dawainiya da yaran nan har aka samu wannan nasara sau biyu to wannan abu kuma gwamnati za ta yi wa su ma malamai wanda yake na kyautata ne dan su ji dadi
6: to ka sani ko irin in za a yi auren zaurawa nan a sa ku a ciki
13: to ai ba auren zaurawa muke nema ba ba auren zaurawa ba a taimakawa mana malamai ta dukkan wani abu da za a iya sai mai auren ma akan kanmu ba sai gwamnati ta je ta kashe kuɗin ta ba
4: Comrade Baffa Garko shine shugaban kungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUT reshen jihar Kano shin kowanne kokari take yi domin kyautata albashin malaman makaranta akan haka dai dukkan kokarin jin ta bakin sa ya tutura a dan haka sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba da zarar dai ya yarda yayi magana da mu to da yake an ce na zo na bai ga gari ba na ga muleka jihar Gombe inda wasu ƴan daba suka haura gidan wani dan sanda tare da burmawa matarsa wuka a yayin kwace mata wayar salula wanda hakan yayi sanadin barin ta duniya sai dai da yake an ce ai alhaki tamkar kuikuyo yake sai gashi an tafke waɗannan ƴan daba ga kuma mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Gombe CSP Buhari Abdullahi
14: akwai wasu matasa da ba a san ko su waye ba sun shiga cikin wani gida sun farwa matar gidan da nufin za su kwaci wayanta bayan ta ɗaukaka murya domin neman taimako a kawo mata ɗauki sai kawai ɗaya daga cikinsu ya daba mata wuka wanda hakan ya sa ta jikkata sosai kuma suka gudu ba zai su ci nasarar ɗaukar wayan ba amma sun mata wannan illa ɗin bayan samun wannan rahoton na ƴan sanda shi jihar Gombe inda Fantamu Division Police Headquarter kenan suka kai ɗauki na gaggawa suka ɗauki ita matan zuwa asibiti shike ne daga baya tabbatar da cewa ita wannan matar wani ɗan sanda ne wanda yake aiki a gargashin Safer Highway Patrol ba da misali dai Allah ya karɓi ranta sanadiyar wannan ciwo da suka ji mata kasa da awa 24 ƴan sanda akai nasarar kama mutum biyu wanda abin mamaki wa'annan mutum biyun ya da kane ne ɗaya Muhammad Bashir Sade ɗaya kuma Musa Sade ɗaya ɗan shekara 20 ne shi Muhammad Bashir shi kuma Musa ɗin ɗan shekara 18 ɗan gida ɗaya ne
4: wannan dai yana daga cikin illolin da ke tattare da shaye-shayen kayan maye kamar yadda binciken ƴan sanda na jihar Gombe ya gano hakan to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
15: kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
16: ke dai bari to kallu wannan
15: amma wannan sleeveless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
16: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
15: ai ku na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
16: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
15: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
16: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
17: ka gaskiya na da duk shukar mutum sai kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi bana da yasa kuma magana nake ta makarantar yara ce sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi sai kun ya canza musu makaranta a kai shi na Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce ga bare ojore kala makarantar da ta hada da biyan onboarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiyya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai to jin ka dole mu san mun yi ko a jiya shi kana nan a na ibawa a rubuta sa'ada to yi kuma wani ya ga kuma ya ku iya tuntuɓar jarar sautin makaranta a shaju gaba AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 6111 48 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaɗan mu

0: Demas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda manoma da ƴan kasuwa daga Tamburawa da Dawakin Kudu da kuma karamar hukumar Kumbotso suka toshe babban titin Zaria Road a nan birnin Kano a yayin zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta karbi gonakin su aka kuma fara yanka fulotai ba kuma tare da biyan su diya ba a cewar su.
2: Sunana Ibrahim Jibrin Tamburawa, talakawa ne al'umma wa'anda muke wakilta sun riga sun kai ƙarhi saboda mu muna wakiltar su akan matsalar gonakinmu. Wani awu da aka yi mana tun zamanin tsohuwar gwamnatin jihar Kano, kamar abin da muke faɗa a shekara hudun nan duk ofishin jami'an tsaron nan na jihar Kano ba inda ba mu tattaki mun kai takardunmu sun kai guda 20 ba. DSS kai ƙarhe director DSS ba su yi kirawo mu yi haɗa mu da jami'an ma'aikatar ƙasa muka je don mu yi sasanta da su. Shi yace mu je mu tattauna sulhu. Muka fara tattauna kai dai in yanke maka magana a shekara hudun nan kullun yaudaran mu ake yi, kullun yaudaran mu ake abinda za su fada mana daban, abinda za su zo su aikata kuma daban na cin zarafi. To shine mu mun rasa abin su ba wai mutanen da muke wakilta ba mu fita a gurin su ba, suna zagin mu suna cewa ana hada kai da mu ana yaudaran su, mu kuma muna jin zafin gwamnati tana yaudaran mu, jami'an gwamnati suna yaudaran mu.
1: Manoman na Tamburawa da Dawakin Kudu da kuma karamar hukumar Kumbotso sun koka da cewa da rana tsaka duka an fara sassare musu hatsi tare da fitar da fulotai alhalin ba a biya su diya ba.
3: Muhammad yayi Kumbotso, mu dai mu ne shugabanni a wannan kungiya ta awon AKK, kuma awon AKK tunda muke gogormaya akan
4: menene awon AKK din nan
3: eh to wani abu ne dubu mu san hibabubu tutun gaz aka ce an bunno an kawo shi matage da aka kai matage shine aka zo aka bayan an yi debi gurin iya gurin da za a yi aka zo aka sake aka debi garin Tambura banda filin gona kai aka higo har gidaje muka zo ke ta gogormaya akan haka local government nan uku Dawakin Kudu Kumbotso Madobi.
4: Yanzu me abbanye muku
3: abba abin da imana babu abin da imana illa fiye da wannan kwace da za a yi mana na gonakai kwacen gonakai da gona da gidaje.
1: Rahotanni sun ce gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta buƙaci gonakin ne hekta guda 1,200 domin fitar da fulotai a tsakanin Dawakin Kudu da Madobi da kuma karamar hukumar Kumbotso.
3: Daga Dawakin Kudu zuwa Kumbotso zuwa Madobi kwacen gonakai da za a yi mana kuma nan da aka zo aka ɗebi guri baya ma cikin awon tirin juma'a suka zo suka ɗebi gonakan mutane in ne yake ba awo ba da an ruhe gidajen mutane an turewa mutane mangorori waɗanda yake ba iyaka ana maganan ma za a biya yanzu kawai he muka wayi gari kuma an zo an sake ɗiban gurin da baya ma cikin awo wani mutum wararre shafaffe da mai ya sayo da wani.
1: Wakilin mu Salisu Husaini Usman ya ruwaito cewa direbobin da ke bin titin Zaria Road a birnin Kano duka sun yi turko-turko tsawon sa'o'i da dama babu shiga kuma babu fita har sai da 'yan sanda suka kai ɗauki aka hau teburin sulhu. Abdul Jabbar Garko shine kwamishinan ma'aikatar ƙasa da sufiyo a jihar Kano, wata majiya daga ofishinsa wadda bata so ambaci sunanta ba ta buƙaci dukkan manoman da basu gamsu ba da su shigar da kokensu ga ofishin kwamishinan domin a ɗauki mataki a kai. To anan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta tafke waɗanda ake zargi da fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da ma kisan kai. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce rundunar ta ceto wasu ma'aikatan gona guda 2 daga hannun 'yan bindiga bayan da aka yi garkuwa da su a lokacin da suke aiki a gonar wani Alhaji Hassan Laba da ke Abagauda a karamar hukumar Bebeji. To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce gyara kayanka baya taba zama sauke mu raba. Sako daga Abubakar Dallami Zangon Marikita. Masu bada taimako Allah ya saka da alkhairi. Sako daga Aisha Rabiu maman Nana Tudun Wadar Dan Kade. Kai rayuwa ina zaki da mu? Allah mun tuba, Allah ya sa mu dace. Sako daga Amina Hassan Rimin Kebe. Allah sarki ƙasa ta Najeriya, Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro. Sako daga Yunusa Abdulmumin Jemagu Warawa. su kuwa sakonnin Muhammadu Sunusu da baro gidan fako Yola Madobi na nawan bai NATO kafa jahar Nasarawa da na Tahiru Usman Matazu birnin tarayya Abuja da na Ayuba Muhammad Matinawa Munjibir da na Murtala Ali Legal da kuma sakon Hamisu baban wasila tsamawa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0903 213 0567 a yanzu to yanzu kuma ga wadda tazo ta karbi magungunanta wadanda aka siyo tun a makonnin da suka gabata wanda danta yake fama da lalurar kwakwalwa
5: ni ce maman yaro mai matsayin kwaiwa wani bawan Allah ya shiya mana magani na 7,000 Allah ya shaka da alkhairi Allah ya saka shaka muku da alkhairi mashi taimaka mana sha lafiya kai ma rabi shi dauki ku Allah ya shaka muku da
1: to da akwai tarin takardu da aka kawo wanda ake bukatar bayin Allah da su taimaka a saya musu magunguna to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidati da Idris Kasim Hausawa da Abubakar Sabi Karkasara da kuma Nura Dayuru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.
6: Ninety-seven point three Rahama Radio.

ta'ala yana fada cikin waɗannan ayoyi masu albarka dangane da kirkire-kirkiren kafirai da shubuhohi da suke kawowa. Allah Ubangiji sai yake ce musu am khuliqu min ghairi shay'in, su waɗannan masu kafircewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin an halitte su ne ba da wani Ubangiji ba? Shin an halitte su ba da wani mahalicci ba? Am humul khaliquna, ko kuma su ne masu halitta, ko su suka halicci kansu da kansu har suke samun dama suke inkarin samuwar Allah? Allah Ubangiji sai ya ci gaba da jera waɗannan tambayoyi, waɗanda tambayoyi ne sun kai 15, duk sun fara da am saboda balaga ta Alƙur'ani. Allah ya ce am khalaqus samawati wal ard, ko kuma su waɗannan mushrikai su ne suka halicci sammai da ƙasai, wanda Allah Ubangiji ya keɓance sammai da ƙasai a cikin halittunsa saboda girmansu da ɗaukakarsu. Shi ne Allah Ubangiji ya yi musu wannan tambaya, ce to shin sun halicci sammai da ƙasai ne? Sai Allah Ubangiji yake bayanin dalilin inkarinsu ga kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce bal la yuqinuna, ai bari su fa ba sa imani, ba sa gazgatawa da Allah subhanahu wa ta'ala, ba sa imani da wahadaniyarsa da ikonsa a bisa tashin mamata bayan da suka mutu, shi sa suke inkari. Allah Ubangiji sai ci gaba da cewa am indahum khaza'inu rabbika, shin taskokin arziki na Ubangijinka suna wajensu? Shin rahamar Allah tana wajensu ne har za su ba da annabta ga wanda suke so, su hana annabta ga wanda ba sa so? Wanda babban sahabi mai daraja Abdullahi bin Abbas ya ce khaza'inu rabbika, taskokin Ubangijinka su ne almadaru war riziku, ruwan sama da arziki. Shi kuma Ikrima ya ce annubuwa, annabta. Mana dai dukkan wannan ya hada dukkan wani abu da Allah Ubangiji yake bayarwa na annabta da arziki da ruwan sama, shin yana wajensu ne? Amhumul musaiduruna, ko kuma su ne masu galaba, masu cin nasara har su yi yanda suke so a cikin halitta, ko su ne masu wannan? Allah sai musu wannan tambayar, wanda wannan ba haka yake ba. Allah Ubangiji shi ne mahalicci mai yanda ya so. Allah ya ce am lahum sulamun yastami'una fihi, ko kuma suna da wani tsani ko wani matattakala da suke hawa zuwa sama domin su jiyo maganganun mala'iku, su jiyo wahayi, shin suna da wannan domin su gane cewa annaba wannan akan gaskiya suke? Shin suna da wannan su zama cewa me suna ruku da wannan abu? Allah Ubangiji ya ce to fal ya'ti mustami'uhum bi sultanin mubin, ai wanda yake tunanin cewa shi yana da wata hujja bayyananniya da take nuna gaskiyar shi ya jiyo wani abu daga sama, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da hujja mabayyaniya, to in ya isa ya zo da wannan hujja, ya zo da hujja mabayyaniya wacce take nuna cewa ya ji wannan abin gaskiya ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da dalilai na gaskiya, to daga nan Allah Ubangiji sai ya wulakanta su, ya musu taubiki a bisa abin da yake maku muni daga dukkan wacce in can karerai da tunani ruɗaɗɗe na banza. Shi ne yanda kuma suke danganta wa Allah ‘ya’ya mata, ta yanda su a ƙashin kansu ma ba sa son ‘ya’ya mata, amma sai suke cewa Allah Ubangiji kuma yana da ‘ya’ya mata. Allah Ubangiji sai cewa am lahul banatu wa lakumul banun, ai ta yaya za ku sanya wa Allah ‘ya’ya mata tare da ku ba kwa son a haifa muku ‘ya’ya mata, ku kuma ku sanya wa kanku ‘ya’ya maza? Shi ne am lahul banatu wa lakumul banun, shin za ku sanya wa Allah ‘ya’ya mata ku kuma kuna da ‘ya’ya maza? Wanda wannan zai yi, akwai adalci a cikin wannan? Am tas'aluhum ajran, ko kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana tambayar su lada ne, akwai wani abu da kake nema bisa isar da sako da kake da koya musu hukunce-hukuncen addini? Fahum min magramin muskaluna, ai su saboda wannan
lada ko da nauyi da aka dora musu na bashi da yake kansu shine ya zama cewa suna gudu wajen bunka ba sa shiga musulunci ma'ana fa innal ada al'ada ta nuna cewa duk mutumin da ya dora wani dukiya ko ya dora masa wani nauyin bashi ya zama nauyi a gansa to zai zama wannan mutum yana kin wannan mutum baya jin magana sa yana jin haushin sa shine nan Allah ubangiji sai yake cewa to su waɗannan saboda dalilin shin an dora musu wani nauyi ne ko wani abu da suke gudu ba sa so su ji abin da kake faɗa suke gudu wajen yi maka biyayya ba sa shiga musulunci tamkar kamar mutumin da ya dora wani bashi shi yasa zaka samu cewa kasashen matalauta yau suna ta jin haushin manyan kasashe saboda sun zuke jinin su suna dora musu bashi shine asalin kirkira IMF dinna domin hakullin shi kudi shi yake juye mutane shi yasa kasashen yamma su ga ya zai su mallaki duniya ya za a yi su zama cewa bayan sun gama mulkin mallaka su ci gaba da mulkan mutane shine aka kirkiro hukumar bada lamani ta duniya wanda har yau ba wanda ya taba karba ya sha saboda bashi ne na yahudanci kullun ya ta kumbura kenan yana nunkuwa yana nauyaya to shikenan sai inda aka yi da irin waɗannan kasashe to shine Allah ubangiji yake buga misali anan yanda shi wanda ka dora masa nauyi to yana jin haushin ka baya so ya bi ka to haka yake wa waɗannan mushrikai wannan tambayar Allah ubangiji ya ce gaba da cewa am indahumul ghaibu fahum yaktubuna shin ko suna da ilimin ghaibu har su san cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba su labari daga al'amuran lahira da tashi da yin hisabi ƙarya ne shi yasa suke rubuta waɗannan iliman shi yasa suka zama suna ainihin yunkurin inkarin waɗannan iliman shin sun san gaibu ne sun san wannan fahum yaktubuna su suna rubuta waɗannan iliman a bisa ilimi da yaqini da sani da ilimi suke wannan wanda wannan ma tambaya ce wanda Ibn Abbas ya ƙara fito da ma'anar wannan aya gwara-gwara yace am indahumul lawhul mahfuz ma'anar aya kenan shin a wurin su akwai lawhul mahfuz ne mun san lawhul mahfuz a cikin sa ake rubuta komai dukkan documentin dukkan wani abu na document da sauran su yana cikin sa duk abin da zai faru shine ake musu tambaya shin a wajen su akwai lawhul mahfuz fahum yaktubuna ma fi su suke rubuta abin da yake faruwa a cikin sa abin da yake ciki abin da yake faruwa wa yukbiruna an-nasa bima fi suke ba mutane labari shine ma'anar am indahumul ghaibu fahum yaktubun kamar yanda Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya fassara sai dai lamarin ba haka yake ba fa innahu la ya'lamu ahadun min ahli as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala amin yuriduna kaidan ko kuma waɗannan mujraman suna nufin su yi kaidi ne su yi maka makirci su yi ma kullukulle ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine am yuriduna kaidan yanda malaman tafsir suka ce wannan aya tana nuna kaidin da mushrikai suka yi a darin nadawa da yanda suka yi makirci a bisa kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ubangiji yake faɗa wa iziyam kurbikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ambaci lokacin da kafirai suka danga shirye makirci ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zasu kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su fitar da shi yanda suka danga kullukulla a darin nadawa to shine wannan Allah ubangiji yake cewa fal ladina kafaru humul makidun ai waɗanda suka yi inkarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su za a saka wa da kaidin su mana shi mai kaidi dama wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli kaidi yana koma ne kan wanda yayi shi to dan haka shine Allah ya ce humul makidun su masu shirye kaidi da kullukulla dama kaidi kullun kansu yake komawa am lahum ilahun ghayrullah ko kuma suna da wani ubangiji mahalici mai azurtawa ba Allah ba har su koma izuwa gare shi lokacin da suke cikin tsanani su nemi taimakon sa domin ya kare musu dukkan wata cuta da azaba suna da wani Allah wanda zai musu wannan subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke masa na shirka Allah ubangiji sarki ya tabbata a gare shi na daga abin da suke shirka da shi na gumaka da dukkan wasu alloli
wanda Imam Al-Jalaluddin yana cewa as-suwidi wal istifham bi an fi mawadi ahli khamsata ashara, dukkan wannan tambaya da am a wuraren ta guda 15 litawbiqi wat taqri'i wal inkar, ana taubikin sa ne, ma'ana kamar kana magana da mutum amma a gefe guda kana wulakanta mai magana, baka dauke shi da muhimmanci ba, kana inkarin baka ma yadda da abin da yake fada, ko kana jin sa ne kawai yana shirmansa, shine ake am suka zo a bisa wannan sigogi. Me Allah ya ci gaba da cewa,

nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan me ya saukan musu da wani azaba daga sama kamar da suke cewa aw tuskita samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka saukan mana da sama kamar da kake da fita zo mana wani yanki na azaba suka faɗa haka bisa izgili shine Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa da za su ga wannan azabar ta zo din su ga wannan yankin ya taho to saboda jahilcin su da izgilin su da zaka ji suna cewa sahabun markuma wannan ai za su karyata da azaban ne sai su ce wannan ai girgije ne mai hauhawa juna wanda zai mana ruwan sama ba azaba bace to Allah ubangiji sai ya ji to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fazarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna ayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kyale su si ta burin kiduma a cikin batan su kyale su si ta yin wannan bata na su har sai sun zo sun hadu da azabar wannan wuni mai ban tsoro ta ranar alkiyama wanda azaba zai zo musu a cikin sa wanda zai gusar da hankulan su ya tafiyar da tunanin su yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an ranar da wani kaidin su ba zai amfana musu komai ba dukkan wani kulle-kulle da makircin da suka aikata a gidan duniya to wannan ba su isa su shirye irin sa ba a ranar lahira wannan makirci nasu ba zai kare musu azaba ba wala hum yunsaruna sannan kuma ba za a taimake su ba ko a hana wannan azaba ta afku a gare su ranar lahira wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika Allah ubangiji yake cewa eh hakika waɗanda suka kafirce suna da azaba mai tsanani a duniya kafin azaban lahira shine azaban duna zalika azabar da bata kai ta lahira ba wanda Abdullahi bin Abbas yake cewa huwa azabul qabr shine azabar qabari shi kuma mujahidi yace huwa al-ju'u wal-qahat shine yunwa da fari yanda za a dinga jarraba su da irin wannan mana tun kafin su je lahira ma za a dinga jarraba su da azaba walakinna aksarahum la ya'lamuna sai dai yawancin su basu san cewa wannan azaba za ta sauka a gare su ba wasbir li hukmi rabbika ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai hakuri abu sa cutar wadda waɗannan mutane suka yi maka wannan kaji irin waɗannan ayoyi ne suka zo kafin a saukar da ayatu sayfi ayat takobi lokacin da ana cewa musulmi ku dinga hakuri ku zama komai yi hakuri amma da tura ta kai bango Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu an yi wa waɗanda ake yaƙa akan cewa su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su wanda ayoyi da dama sai suka zo to wannan aya kafin wannan lokaci sai ka cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri abu sa cutar wa waɗannan mutane kada ka damu da su har izuwa lokacin da azaba da take wajenmu za ta afka musu fa innaka bi'ayunina kai hakika kana bisa kulawanmu da luranmu da ganinmu da kariyanmu shine ma'anar fa innaka bi'ayunina kai kana karkashin kulawanmu da kariyanmu da immunity na Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ubangiji zai kare ka daga mutane baya ga nan sai aka ce kuma me wasabbih bihamdi rabbika ka tsarkake sunan ubangijinka ka tsarkake Allah subhanahu wataala ka koma kai ta tasbihi saboda ni'imar da yayi a gare ka hina taqum a lokacin da kake tashi ko a lokacin da kake tsayuwa wannan duk tazo akan fasara haka wasu malamai suka ce hina taqum ai hina taqum min majalisika kai tasbihi duk lokacin da kazo ka zauna kai hira kazo tashi sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi ko ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ko kuma ka ce subhanallahi wa bihamdihi ko kuma kai tasbihi wato wasu malamai suka ce hina taqumu ma'anarsa kenan wasu kuma suka ce hina taqumu ila sallah lokacin da ka tashi zuwa sallah ka tsaya zuwa sallah to ana ake tasbihi kamar yadda Dhahhak yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo tashi sallah yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka to shine wannan tasbihin wasu kuma suka ce a wasabbih
bihamdu rabbika.

0: الكبرى
1: نعم الله سبحانه وتعالى أتكون ونن سورة من البركة تسورة النجم يعني من بطو دنغندا يند الله يرنسوا دا عينهم تورارو سنة الله سبحانه وتعالى ياتيك بدا بياني أكان أبند يشافي تبتر دا غسكير منزن الله صلى الله عليه وسلم وند سورة النجم سورة مكية معنى سورة تمكة آيو ينتكما ستين دبيو وند تاسو كبايان سورة الإكلاس انكك اللي tarihin saukan wannan sura mai albarka suratul najm ta sauka ne kamar yadda muka ce bayan suratul ikhlas kuma ta sauka bayan hijira ta farko izuwa habasha wanda wannan hijira ta kasance a shekara ta 7 daga aike yayin da wannan sura ta sauka sai aka yada ƙarya da labarin kanzon kurege cewa bayan da Allah Ubangiji ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukra manzala salisa salama wai ya yabo gumaka har yanda yace tilkal garani qul'ula wa inna shafa'atihin laturtaja wai wadannan gumaka ne madaukaka kuma ana fatan ainihin sakon ana fata daga citansu to wanda wannan akwai rauni a cikin wannan wayar wanda zamu zo mu bayani nan gaba kadan da haka daidai wannan lokaci dai sai ya labari ya yadu ya je wajen musulmi da suke Habasha cewa Quraishu ta yi imani ta musulunta saboda wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wanda wannan kamar da fada kissa ce mai rauni to daidai wannan dai lokacin dai wannan sura sai ta sauka wanda an ambace da wannan sura na An-Najm saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa da An-Najm shine tauraro a farkonta ayoyinta 62 alakata da surar da muka gama tafsiri yanzu wato suratul Dur akwai alaka ta fuskoki guda hudu fuska ta farko suratul Dur sai ta cika da bayanin cewa wa idbaran nujum ko ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da lokacin da me tauraro ko taurari suka fadi suka buya to sai farkon ita kuma suratul najmi kawai sai fara da me wan najmi Allah yana rantsuwa ta wato akwai wani tarabudi da qur'ani yake shiryawa na iya balaga da zalaka da zubun zaci yanda yake alakanta farkon wannan sura da wannan sura ko karshen wannan sura da farkonta wanda duk littafi da zaka yi wannan nazarin ba wanda yake haka sai manzala sai qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tun daga farko ma qur'anin sai da yi wa kansa haka qur'ani ya fara yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin ta da kai so ai alalamin sune al-insu wal jinn sai qur'ani sai karshen sa kuma sai ya kare sai yace me minal jinnati wan nas daga aljanu da wato kaga anan yayi mabudi da marfi wanda ana so a samu ta kyakkyawar alaka kamar yanda a cikin ka kalli suratul mu'minuna Allah ubangiji yake cewa qad aflahal mu'minuna haqiqa mu'minai sun rabota a can karshen sura sai yake cewa innahu la yuflihul kafirun kafirin su kuma me ba sa rabota ta ce mu'minai sun rabota to da zaka yi nazari a surun alqur'ani zaka dinga samun munasaba irin wannan alaka tsakanin farko da karshe alaka tsakanin wannan wanda an samu malamai da yawa sun yi rubuce kamar al-Imam al-Baqa'i a cikin wani littafin sa da ya kira shi da ad-durar fi tanasubi suwar wanda yayi kokari dukkan alaka tsakanin wannan aya da wannan aya da wannan sura da wannan sura shi yasa an kana kan tafsirin wasu malaman da yawa suna kamar Imam Fakhruddin Razi to wannan shine wuri na farko da suke da alaka da juna wuri na biyu a cikin suratul Dur Allah ubangiji ya faɗi yanda ake kirkirar Qur'ani am ya quluna taqawwala ko suna cewa kai kana kirkirar Qur'ani ne wanda wannan sura sai ta fara da wannan magana kuma tiraddi take cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayuha. A cikin suratul Nur Allah ya faɗi zuriyar mu'mine, wanda jiya muka ji fassara, in kai mu'mini ne kai wa ƴaƴanka zuriyar ka tarbiya, alhaqna bihim zurriyatahum, Allah zai hada su da zuriyar su a cikin aljanna. Amma a cikin wannan sura sai Allah ya faɗi zuriyar su kuma ta Yahudawa, cewa su ma suna tare da su. Shine yace wa iz antum ajinnatum fi buduni ummahatikum, ana magana ne kan Yahudawa. Na hudu, Allah ubangiji ya faɗa cikin haƙƙin iyaye mu'minai, yake cewa me alhaqna bihim zurriyatahum, ai za mu hada da su da zuriyar su ba tare da mun tawaye wa iyayen ladan su ba. A cikin suratul Najm ko me faɗa cikin haƙƙin kafirai da ƴaƴan kafirai, yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a, duk abin da mutum yayi shi zai gani. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara faɗa, wanda daga cikin falalata kafin mu je tafsiri, Imam Ibn Mardawai ya rawaito daga Ibn Mas'ud cewa suratul Najm ita ce farkon sura wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shilanta karatunta a bainal jama'a. In kana magana duk surar Qur'ani wacce sura ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara karanta ta aka je ta karara, ita ce suratul Najm. Wanda ya karanta ta a cikin harami mushrikai suna ji. Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud yace awwalu suratin unzilat fiha sajada, farkon surar da aka saukar da sajada a cikin ta wan-najm, ita ce wan-najm ita ce farkon surar da ayat sujada ta zo a cikin ta. Fa sajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sujada. Wa sajada an-nasu kulluhum, dukkan mutane gaba ɗayan su suka yi ainihin sujada, dukkan mutane gaba ɗaya suka yi sujada. Illa rajulan, yace sai wani mutum, ra'aitahu, na ganshi a kaza kaffan mintura, sai ya bi ƙasa da tafin hannunsa haka. Fa sajada alayhi, sai sujada a kan ƙasar, bai yi sujada ba. Sai mai ruwaya Ibn Musa ya ce fa ra'aituhu ba'da zalika, sai na ganshi bayan ka can, ya ce illa rajulan ra'aituhu kenan, ni na ganshi. Sai ya ce fa ra'aituhu, sai na ganshi ba'da zalika, bayan haka qutila kafiran, ya ce an kashe shi kafiri, shine Umayya bin Kalab, ya ce na ganshi an kashe shi ranar yakin Badar. A wata ruwayar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujjada, ko mu'minin sun yi sujjada tare da shi, mushrikai sun yi sujjada, aljanu da mutane sun yi sujjada, in banda Abu Lahab shi ma ya ɗiki turɓaya, ya ce wannan turɓayar ta ishe ni, shi ma wanda ya mutu bisa kafiri. Yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta Alƙur'ani shi Abu Lahab ɗin nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya saukar da Qur'ani aka kalubalance shi da Qur'ani ƙarya ne, tun anan za a ƙareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ransa da komai, aka ce sayasla naran, zata lahab, zai shiga wuta, dan wuta ne, da ya ga dama sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, kaga ya ƙareta Qur'ani kenan. Amma da yake Qur'ani gaskiya ne, yace dan wuta ne shi, haka ya mutu zai shiga wuta. Allah ubangiji yake cewa wan-najmi idza hawa, Allah ubangiji yana rantsuwa da tauraro yayin da ya fadi ko yayin da ya buya. Wanda wannan kalma ta hawa tana nufin lokacin da tauraro ya fadi, ai saqata, wanda ya fadi. Wasu kuma suka ce hawa ai lokacin da ya buya ga barin idanuwan mutane, wanda dai Allah ubangiji ya yi rantsuwa da tauraro. Wanda aka ce an-najmu jinsun nujum, jinsi ne na tawari, saboda tawarin nan suna da yawa. Akwai surayya, sunan tauraro ne, wanda zaka ji ana sawa ƴaƴanmu mata yau surayya, amma suna ne, shine batu yake cewa turaya, turaya lokacin da aka yi wani telefon, turaya ai daga surayya ne, wata tauraro wacce da Laraba suka samu da suna a sama. Kasan kowa suna da sunan tauraron su, ko mu anan kasar Hausa muna da kaza da ƴaƴanta, muna da tauraruwa mai wutsiya, ganin ke ba da heri bane. To zaka samu cewa kowa akwai, to su Larabawa suna da ainihin surayya. To Allah ubangiji ya yi rantsuwa da jinsi na taurari, da dukkanin nau'i na taurari, wanda shine ma'anarsa idza garuba, shin in ya fadi, aw in tasara yawmal qiyamati, ko kuma ya zama cewa ranar alkiyama lokacin da taurari za su ainihin fado, su ma su tsatsage, wanda walwawu lil qasam wannan wawu ta rantsuwa ce wanda Imam Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa Allah ubangiji yana rantsuwa da taurari ne idan suka aka jefi shedanu da su ka san da tauraru ake da su ne ake jifan shedanu irin wannan wutar da ake jifan shedanu lokacin da suke zuwa su sa ta ji wanda dai Imam Hassan yake cewa abinda ake nufi da waɗannan ayoyi sune taurari idan suka tsatsage suka fadi ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce wai zalka waqibun tasarat wannan Allah ubangiji yana rantsuwa da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa sai jawabul qasam sai zo menene hikimar da Allah ubangiji ya rantsuwa da tauraro tare da cewa da tauraro mutane suke samun shari'a wa bin najami hum yahtaduna duk wani abu da ka sani yau wato a karkashin wannan aya dan adam yake takama Allah tuni ya gama yace da tauraro suke shari'a yace wa huwa allazi ja'alakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri shine wanda ya sanya muku taurari wanda kuke shari'a ko ka san komai da tauraro yanzu ake amfani da shi MTN Glo Airtel ina ne duk wani abu da ya danganci na waya da sadarwa ana amfani ne da me tauraron dan adam satellite shi ko dan adam yayi kokarin ya saci fasaha da Allah ubangiji yayi ta taurari yanda batun shari'a da taurari bai ƙara fitowa ƙara ba sai a wannan lokaci namu duk wani abu da ka sani da tauraro ake magana maganar waiza podcast ana amfani ne da tauraro magana yada dukkan wasu programs na tashoshi na satellite suna amfani ne da tauraron dan adam magana transactions da wasu abubuwa dukkanin hatta internet da sauransu dimme ana amfani ne da abin da ya shafi harkar tauraro shine Allah ubangiji ya yi rantsuwa da tauraro wanda na gaya muku Qur'ani hakullin sai ka kalli da kuma ka kalli yanzu wanda hikimar da Allah ubangiji ya yi rantsuwa da tauraro saboda duniya ta taurari in ka shige ta duniya ce mai ban tsoro taurari suna da ban tsoro a cikin shanunsu suna da ban mamaki ko ka san cewa taurarin da kake gani in ka daga kansa hasken nan ya bar duniya ya bar wurin sama da shekara dubban dubata batun haka zai zo insha Allah in muka zo cikin suratul najmi inda Allah ubangiji yake rantsuwa da wuraren faduwar taurari zaka ji bayani dan haka Allah ubangiji yayi rantsuwa da taurari saboda saurinsu ta yanda kawai tauraro ka san haske ya fi komai sauri duk duniya haske ya fi komai sauri to saurin haske kuma in hasken na tauraro ne yana yanke kilomita 300 a cikin sakan daya sai ya je Lagos ya dawo so 300 a cikin sakan daya hasken tauraro kenan wanda cikin wannan wato Allah ubangiji yayi rantsuwa hakika da tauraro ba don komo saboda girman sha'ani na taurari wanda ake ma tauraro rana tana daga cikin taurari wata yana daga cikin taurari duniyar mu tana daga cikin taurari Jupiter tana daga cikin taurari Mars tana daga cikin taurari dukkan waɗannan abinda dan adam ya gano a yau duk suna ɗaya daga cikin taurari shi yasa masana yau sai suka gane cewa haƙiƙa kamar yadda muka yi shafaɗa cewa kada ka ɗauka duniyar mu ita kadai ce ko da rana akwai biliyoyin taurari a duniya to ko ka san me hikima wannan rantsuwar in muka koma a tafsiril ilmi wa najmi idha hawa dan adam bai gane ashe tauraro inda ka san dan adam haka yake rayuwa yanda ka san mu haka haka taurari suke rayuwa tun suna yara su tsufa su mutu shi yasa a ka'ida ta luga in ka ji balarabe ya ba wani abu lamiri na dan adam mai hankali to al'ada sa ta mai hankali ce shi yasa to ahada ashara kawkaban naga taurari guda 11 washamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yace da rana da wuta da sai ce ra'aytuha li sajidatun tunda ala'id a ka'ida

0: zanyi
1: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka san cewa da ku ta cikin shirin zaman yammarna shiri ne da kan dauko batutuwa da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaren dukkanin wani maudu'i da muka dauko sunana Fatima Kabir Albaryaka sai da zan kasance da ku a daidai wannan lokaci da yardar Allah wanda a yau masu sauraro zamu tattauna ne a duba da muka yi a lokaci ne na yanzu na kakar zabe akwai ne wani abu da muka saba gani duba da cewa yan siyasa sukan shiga lungu da sako sukan ziyarci al'umma kasuwanni ne unguwanni da sauran wuraren da jama'a suke taruwa domin gabatar da manufofinsu da kuma goyon bayansu ga al'umma a yanzu kuma sai muka ga wani sabon salo ya bambanta da wannan duba da cewa a wannan shekarar kakar zabe ta gabato kuma lokacin zabe ya zo gargara amma har yanzu da yawan masu neman zabe ba su fito suna tallata kansu ba sai dai suna wani sabon salo ne daban wanda ya ƙara fitowa fili inda wasu 'yan siyasa ke amfani da fitattun mutane wajen isar da sakon neman goyon baya kama daga malaman addini mawaka 'yan fim fitattun mutane masu amfani da kafafen sada zumunta da sauran mutanen da ke da yawan mabiya a social media shin masu sauraro me yasa ake ƙara baiwa waɗannan mutane muhimmiyar rawa wajen yakin neman zaɓe kuma shin sakon da ɗan siyasa yake son kai wa jama'a zai fi tasiri ne idan wannan fitaccen mutum ne isar da shi wanda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Barka da wannan lokaci.
1: Na'am, barka dai muna tare da kai an goma ci ɗaya.
2: Alhamdulillah, gaskiya ne wannan. Gaskiya kamar yanda kika dauko wannan batu a bangaren ci gaba ni ina ganin cewa kamar wannan siyasar ta social media manyan mutane da manyan malamai za ta fi tasiri duba da la'akari da halin da ake ciki na wajen kamar bangaren daba da wasu abubuwan su da yawa yin siyasa irin wannan yakin neman zaben akan samu asarar dukiya har ma zuwa rayuka to da za a tafi a haka misali a riƙa bi ta irin wannan ɗin ko social media ko kofi waɗanda dai suke da alaƙa da sako ya isa inda ya kamata ya je ba tare da an samu wannan hantsayyar ba to hakan zai fito amma kuma gaskiya abin da nake gani sako baya zuwa inda ya kamata duba da cewa in an bi ɓangaren malamai yanzu dai an dawo daga rikin malamai manyan mutane su ma an dawo daga rikin su to ina ganin cewa wannan abin gaskiya baya yin tasiri kawai dai abu ɗaya ne ya rage musu irin ɗan abin da ake yi ɗin nan an zo gargarar zaɓe a ɗan fitowa su zagaya gari a ba alheri da abubuwa da irin wannan to kin ga wannan shekaran ma kamar inda ke fada ba a yin wannan kawai dai abin da nake gani ya fada na ya kamata su rika yi ba wai sai gargarar zaɓe ba tun kana hawa kan mulki kai abin da ya kamata idan kai ba su ka fita kamfir ba to yanzu kuma sun aiki su bakin aljihunsu ne saboda mutum idan ya fara kamfir da wuri to kuɗaɗen da zai ka zirarawa a aljihunsu suna da mugun yawa amma aka ce a fito su dab kuma ana ganin cewa nan ne lokacin da kuɗi suke tasiri za a ba mutum ko sabulu ko a wurin da zai zaɓe to gaskiya yana da kyau mutanen mu su dawo ya ci su wannan abun ba hanya ba ce ba a yi shekara uku ana zata ka zo ciki yan kwanaki a ce an dan baka wani abu wanda a ranar ma za ka cinye shi a ce ka je ka zaɓa abin da zai mata ba kuma zan hanke da kai mutanen mu maganar jam'iyya ba kawai a duba cancanta saboda wannan shugaban ka ta shiga sa babu maganar wani da jam'iyyar mu ne wani ba da jam'iyyar mu ba muke la'akari da halin da ake ciki a jam'iyyar sa dan man fetur wutan ne duk dai ga su na abubuwan da ya ba da
1: to amin muna godiya an gwamnati ɗaya da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayinka kan wani
3: da Fatima na so na tambaye shi ba dan ya tafi ba
1: na'am
3: game da batun da yana cewa sakon yana isa to ya zai da mutanen karkara waɗanda su kuma ba su ma da hanyar internet din kin ga wannan tambaya ce
1: gaskiya to ga ni kira nan assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi. Amma alaikum assalam kai tsiro muke tare kuma daga
4: yan. Sannan mu da kokari sannan kokari kina tare da ubangiji da ba a san kai mu.
1: To muna tare da kai.
4: Amunan Najeriya. Ubangiji Allah ka dada mu masu kada Qur'an kan kawa Allah ka dada gane da mu ko kuma da kuke dadan wayar da kai akan inda samu fiki yanayin makin na zamu kada ƙuri'an mu yanayin da Allah ya saka mu da alkhairi Allah ka daɗa ganar da mu
1: wannan ƙuri'an
4: da Allah ya saka ku gari wa'inda suke so mu zaɓe su Allah ya ganar da su Allah ka zaɓo mana shugabanni na dai Allah ya saka da alkhairi na ku
1: muna godiya Ubaydillah Kubara
3: muna ganin mutane kamata yi su faɗi ra'ayoyinsu akan abinda ake magana akai abinda ake magana akai ko zaki kuma karantowa
1: to ma sauraro dai muna tattaunawa ne kan yanayin tunkarar babban zaben shekara ta 2027 wanda duba da cewa a lokutan baya yan siyasa daban-daban suka shiga lungu da saƙo birni da karkara domin gudanar da kamfen din zabe amma a wannan shekarar sai muka ga wani sabon salo ya bulla ne da suke amfani da fitattun mutane kama daga malamai wanda suke da mabiya da kuma su kansu mawaka da yan fim da sanannun mutane wanda suke da shafuka a kafafen sada zumunta shin me kuke ganin ya sa yan siyasa suke ƙara amfani da fitattun mutane wajen neman goyen bayan jama'a idan malamin addini ko mawaki ko kuma dan film ko mai tasiri a kafar sada zumunta ya tallata dan siyasa hakan yana sa ku ƙara yarda da dan siyasar ne ko kuwa kuna son jin abin da dan siyasar kan so ya faɗa ko kuma za ku zaɓi mutumin ne saboda wanda yake tallata shi assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullah muna tare da kai barka da Abdullahi Arye yar Zubainar Geza
0: na
1: ta ina
0: da
1: muna godiya Abdullahi Arye yar Zubainar Geza da shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin zaman Marina masararo dai ya kamata a ce mutum ya nutsu kafin ya gudanar ya tantance cewa mashin waye kamata ya zaba
3: wato party akwai wasu abubuwa da mutane dace su la'akari da su an yadda akwai sauyi na ci gaba to na ga wani layin nan ya shigo
1: salam assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum barka dai muna tare da kai
5: baki abin da yake faruwa kin gane ku
3: hello
5: wallahi ba an sa mutane su rufe wallahi
1: na'am
5: mutum yana da niyya yi da bai kuɗi ba yin wani amma daga an samu shi ne shi da kuɗi dai to wannan shi ne su kuɗi wai
1: na'am
5: saboda an ka gaba mutane su rufe wallahi an ka mutane su rufe wallahi
1: na'am
5: ko karkara ma wannan abu da sun kuma ai an gobar karkara ai karkara ake da shi cikin gari ai su sun wai inda mutum bai yi lori yake da wani kuɗi ba ko da wani a tafka ko da wata sabulu ko da wani abu nan ba ko awara ko amma yanzu a nan ake yi media kika ne sai ga mutum an zuwa da wani kuɗi ko a tafka har awara ma cewa shi ko a ce ga wani za ku zaɓa yanzu kati ba ake bayarwa da hoton wata jam'iyya ba da kuma 2000 a ci a baki angula a ci tsawon biyar da a baki kilo da su tun yanzu an fara raba
1: to amin
3: wato party kafin mu dau wani layin muna so mu sauraro ku gane cewa dan siyasa a yanzu da ake tunkarar zabuka a jamhuriyar ta 11 nan wanda za a yi a watan Janairu
1: na'am
3: dan siyasa yanzu sai suka zabu hanya ta su yi amfani da fitattun mutane ɗan fim mawaƙa kamar yadda kika faɗa sarakuna malamai addini da sauransu da waɗanda suke da fada aje a cikin al'umma suna ganin al'umma kuna ganin wannan hanyar da su ƴan siyasar waɗanda za a zaba suka dauka ita ce mafita da dalilin wannan za ku zabe su ko kuma za su amfani ana da kafafan yada labarai ai su fito da kansu su bayyana wa mutane manufofinsu mutane su tambaye su abubuwan da suka shiga musu duhu ko kuma su je kai tsaye kamar yadda aka yi bisa al'ada a shiga karkara a shiga lungu da sako a je a tunkari mutane a gaya musu manufofi a gaya musu cancanta su auna su gani wannan wanda izo musu ya dace ko bai dace ba to wace hanya ce ta bi wannan hanyar da ake dauko a yanzu ta wani itallata maka wani ita ce mafita ga ƴan siyasar ko ita ce mafita ga demokradiyyar mu ko kuma a je a gana da mutane kai to wannan gurin wannan muke so mutane su ba da gudunmuwar su akai Fatima ina ganin idan suka ba da gudunmuwar su akai anan za a fahimci wanne bangare ne fita tasiri tunda da yanzu an zo da sabon abu kowa ma yana cewa sabo ne ai to amma na san masu sauraro za su ba da amsa kuma rasa wannan layin
1: Assalamu
3: alaikum. Mura salayin kenan.
1: Eh. Assalamu alaikum.
4: Anya ba to ai ba san gida tare da ba. Ba sai nan ban da ba ba saboda haka to Allah ya kawo gai zuwa gare ni. Sai sa da jira ta musamman sarkin labare. Allah ya saka da alkhairi.
1: Sai amin amin.
4: Abdullahi are ya zo ne gida kuma ba san sai a ranar ba sai musamman ta da wani dai inda ba ba malamin makaranta ta.
3: Mala Ali to to in Allah ya dawo
4: ya alhamdulillah
3: ina gode kware da
4: shi to tun sai mun tada mun kiyaye muna sai da turanci a primary to amma ba sa ba sa ga mu zuwa to yi
3: to da da
4: Allah ya zo ne gida
3: wato masu sauraro wannan mataki da ƴan siyasa suka dauka shine ake so a ji daga gare ku na buga wani line ne na kokarin shigowa ko
1: to duka alama ne shi ma wannan line mun riga da mun rasa shi fatan dai za a sake shigowa idan masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0781478777 waɗannan su ne laikan da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmuwar. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ba akwai tambayar da kai wanda na sauka daga layi.
3: Na'am.
0: Kamar tambayar da kai cewa wannan sakon kamar mutanen karkara yana isa gare su. Eh, sakon yana isa.
3: To, mu rasa layin.
0: Sakon yana shiga gare su da social media, amma kuma aiki da sakon ne gaskiya ba a yi saboda me a dan siyasa da ya taka nasta Kano ya zo gare ka ya maka alkawari zai ma kaza da yi maka ba to dan ka saka ko sa social media kawai dai zaka gani amma me ba zai yi tasiri ba zuwa yana zuwa amma tasiri baya tasiri a sannan su maka bangaren malamai da na faɗa baya tasiri saboda me a ko ni akwai malamin dariƙa ta da ya goyi bayan gwamnatin tarayya wanda a yanzu haka muna da yawa irin wanda ba ma tare da yi ma shugabanmu ne na dariƙa mu amma kuma me zaɓe ba za ni zaɓen abin da ya ce ba saboda ne ba saba a shi ne muke ba wani abu bane ba shi zaɓe ra'ayi ne ka zaɓi wanda ya maka su an je an yi musu wani abu kamar yadda ake zargi ko kuɗi ko wani abu a wannan sarki su yi su amma mu dai maganar mu ta kasa kasa gaskiya mun san su ya ga inda za ni Allah mu ji cikin lamarin mu ba san zan hango mutum ya ba ni wata ba kai da muna tare
3: masu sauraro muna ganin a kasashen da aka ci gaba idan ana maganar demokradiyya a duniya amurka ake lissafi da ita a amurka kanta za ga cewa masu neman shugabancin suna shiga cikin al'umma su je su yada musu manufofinsu saɓe su ga ma abin da ya faru a brazil a tsakanin shekaran jiya da jiya da shugaban ƙasa mai ce yana da kusan shekaru 80 yana so ya kuma zarcewa aka samu ɗan tsohon shugaban ƙasar Bolsonaro dan shekara 45 ne gashi nan an tafi zagaye na biyu amma abun sha'awa da aka nuno shi da shi da shugaban mai ci a cikin jama'a cikin talakawansu suna kokarin su yada manufofin su abin sai ba da sha'awa ba su dogara da social media din ba social media din ai sun fi kowa sanin amfanin ta sun fi kowa sanin darajar ta kuma idan ka dauki America ko ka dauki Brazil zaka cewa kaso 90 cikin 100 na al'umma suna amfani da social media amma Najeriya a cikin mu miliyan 200 da yan kai da ke zaka samu waɗanda ainihin suke amfani da social media mutum miliyan 30 idan ka social media ba laikan waya ba miliyan 30 to waɗanda suke wannan in ka kula zaka cewa amma ga laika nan suna shugan wa masu sauraro ko
1: assalamu alaikum
0: alaikum
3: alaikum salam
0: Naam.
3: To mun gode kware da gaskiya ina ganin layin ma na
1: To
3: mun gode kware da gaskiya
1: mutanen insha Allah
3: To kinga Fatima zai ga cewa inda aka ci gaba a duniya ba za a iya wannan lamarin ba kadai amma ana amfani da kafafan yada labarai yawa manyan kafafan yada labarai kin gane kamar yanzu mu anan ba muna da radio ba muna da television ba da jaridu ko to ana amfani da wayannan tunda can abin da zaka saka abu ne da zai ake cewa take wani amma nan za su tantance za su ba kuma al'umma dama kamar yanzu yadda al'umma suke fadar ra'ayoyin su za ba al'umma dama su fadar ra'ayoyin su sannan kuma idan ka zo kace ai a shekara 4 da ta wuce ne muku kaza su mutanen da aka yi wa abun su ne alƙalai za su ce eh an mana za su ce wa'a ba ai mana ba
1: Assalamu alaikum ga wani karin yana shigowa. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
3: Amin.
1: To amin.
3: Yawa eh to ai ya kawo misali kin gane ya kawo misali ai kin gane wa'ancan da ba su yi abin da shi har ya ji dadin shi ba ai ba zai fada ba wanda suka je suka gana da shugaban kasa dan kudancin kasar nan suka fada mishi matsayin kaza da kaza ko su ma namu ga abin da yace sun yi kaza kaza to wannan dai wato lokaci ne da kowa zai zauna ya karatun ta ya gani kamar abin da muka bujiro da shi mun bujiro da batu ne da yake magana akan cewa ga matakin da ƴan siyasa suka dauka zai yi alfanu sama da su koma kafafan yada labarai tare da a hannu guda su shiga cikin al'umma su tallata kansu ko kuma a hakan da suka dauka yauwa a baya ba
1: duba da cewa da zaka ga lungu da saƙo wani ma ɗin siyasa abin nan zai baka mamaki idan mutane na karkara zaka ji sun ce maka wani baya sanin muna nan ɗin siyasa kaza baya sanin muna nan
3: sai lokacin yakin neman
1: zaɓe a lokacin zai mana alƙawura kaza ya ce zai gyara kaza zai gyara kaza idan ya zo ma zan bayyana mishi cewa a yanzu ba za mu zaɓe ba sai an cika mana muradanmu da burkanmu da alƙawarin da aka mana a baya to amma kuma sai gashi wannan karan an samu akasi ba su iya shiga waɗannan guraren ba
3: kuma su masu sauraro za ka yi tasiri a wajensu idan suka jika a kafar yada labarai sahihiya amma idan suka jika ka bulla ta dandalin sada zumunta dama shafi ne na kowa kowa ma zai iya shiga ba za ka abin da kima da muhimmanci ba sama da yadda za ka zo ka shiga manyan kafafan yada labarai ko kuma ka tafi kai tsaye wajensu
1: na'am ga wani kira nan bari mu daga salamu alaikum barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina
3: Na'am.
1: Masha Allah, eh, Sadiq muna tare da kai.
6: To, mun ji abin da kuka dauko kuma abu ne mai da farko dai zan gode wa Allah sannan kuma in gode wa Hajiya Musa Kasuma sai Allah ya saka mata.
3: Amin dan alfarma annabi.
6: Da kuke aiki a wannan gidan radio Allah ya saka mata.
3: Mun gode kwarai amin.
6: To, abin da zan ce ni abu ne guda daya ko biyu ko kamar yanda kuke wato cewa zalin da yan siyasa suka dauka na cewa
3: gaskiya ne
6: ba ruwanka da wannan ka tsaya ka jira ruwan da zai gani zai zama ba matsala ne

0: yi lafiya nan da ka taga mashi zai ce shi waye ne amma ba har yanzu ba za ka ga ɗan siyasar nan namu wallahi idan ka ga matasa suna wani sai su baka mamaki su baka kai
1: inda yana maganganu masu muhimmanci kuma layukan amin wato fati idan kika ga yadda ake wannan yakin neman zaben a kasashen da suka ci gaba layi ya shigo
2: assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam
3: barkanku da safiya ku na ku da ba
1: na'am
3: barkanku da safiya dake da fatin mu bayyana lamarin
2: na'am muna tare da kai
3: Abubakar Wali mai gyaran waya ne daga Barku garin kuma Bankore
2: da dan mutanen barkun muna tare da kai ya al'ummar Bankore.
3: Alhamdulillah.
2: Masha Allah, fatan ka ji madoyi da muke tattaunawa.
3: Wallahi na ji abin da ka tana gaskiya kamata yi matasa a tsaya a duk wannan zaɓe ne zuwa.
2: Na'am.
3: Gaskiya ne ai in dai mutum bai yi ma aiki ba ya zo kafin kina jiya dan Allah ya yi kuskure shekara din nan da ta wuce ta bidaka a kara ba shi dama kaza da kaza zai kara gyara kawai ku yi wasi da shi ku samu mai dan dama dama idan kuka yi addu'a kaɗan kuran Allah ya yarda zai ɗauki wata
2: na'am muna tare da kai
3: wajen ma campaign zaki ga ana tafiya da matasa a ba su kayan maye a ba su makami
2: wannan
3: ai ba yi ba ne a yi
2: na'am
3: da gaskiya ne matasan mu suna nan a zabe ba a yi a damar musu da aiki amma ga zaɓe ya fi za su a ba su kafin da ya yi da wannan al'adar kafin shi a duk wani ba ya ya kamata da yi kuma matasan mu wanda ba mu arewa
1: to mun gode kware da gaske to dawa muke tare
4: Abdullahi da Zinu
1: na'am me zaka ce a gaba da wannan maudu'i da muke tattauna akai
4: wallahi wannan maudu'i na farko dai zan fara shi muku albarka
1: muna godiya
4: ce duk kafafen yada labarai ta jihar Kano irin maudu'in nan suke dauka ta duko ba da ba komai to sai an samu mafi yawan akasarin al'umma wato sun waye akan ina suka dusa
1: mun gode kwarai da gaske
4: wato na farko kamar yadda kuke wannan maudu'in na maganar cewa dan takara ko wanda yake da dama a hannunsa yana neman a sake zabarsa shine ya kamata ya zo ya kansa tallan abin da yayi al'umma ko kuma sawa zai a dinga shiga kafafen yada labarai ana cewa yayi kaza to idan ne duba wato wannan al'amari ne kamar yadda kuke magana a kasashen da suka ci gaba kai na farko ga mu a cikin al'umma wanda muka waye da addinin musulunci da abin da Allah da manzansa suka faɗa amma san abin duniya da kwaɗayin abin mai mulki ko kwaɗayin ɗan takara mutum yana ji yana gani zai shiga rediyo yayi ƙariyar akan tallata ɗan takara da in ya koma gida in ya daga ido ba zai iya haɗa ido da ƴaƴansa ba ma kuma da ƴan takarar nan sun san bilhaki da gaskiya sun sauke nauyin ba su da buƙatar su ce sun biya a je gidan rediyo a ce ga abin da suka yi aiki a bayyane yake al'umma kuma a jikinsu suke ganin canji su ne suke sanin al'amari ya canja a ƙasa ya canja a jiha ya canja a ƙaramar hukuma ya canja a mazaɓarsu da za su fito ranar zabe ba ka da bukatar ka zo ka fito su za su fita da kansu suna ga al'umma ga dan takarama kamar yadda kake ake sa takaddu a tsaya bakin shaguna bakin kasuwanni bakin makarantu wai ana bada flyers ana barwa dan ai zabe babu zagi babu cin mutunci to amma a cikin al'umma da ma yanzu mun gamsu yawa akan cewa ko dan wasan Hausa ko kuma wani mawaki ko mai magana a radio waɗanda mafi yawan al'umma da yake gaya wa azabu wanda yake so sun fi shi ilimi da wayewa amma shi yake fitowa yace na farko kaga al'ummar ma sai sun aure wa ma ikawo tallan idan muna da tunani da hankali da ilimi da inda zamu waye ni idan dadantani ne wallahi duk harkar nan da ana wayo social media aje a biya kudi aje gidan radio a biya kudi waye wannan ya biya kudi yaje a kare shi akan kaza da kaza ƙarya da gaskiya bai yi ba amma daina kowa ya samu abin da zai yi sannan kuma ya fito abu yayi wa al'umma domin su yanke masa hukunci yanzu ina ranar da kai kanka ka san wanda ka bawo kudi yaje ya kare ka ba kaunar ka yake ba shi ma ya san ba kaunar sa kake ba amma abu da yake ta shine bukatar me ka bayar me zai je yi yana ɗaya daga cikin abin da ilalata mal demokradiya musamman a arewa kuma musamman ma a jihar Kano dan a Najeriya kaf babu inda aka fi yin irin wannan al'amarin na kare ƙarya a gidajen radio kamar jihar Kano wajen wayoyin ma ba a yi program irin
1: wayoyin nam akwai batu na yadda ƴan siyasa yanzu sun karkata kato kan kamar yadda ka sani akan kafafan sada zumunta social media sun je sune fitattun malamai sune fitattun mawaka sune fitattun ƴan wasan kwaikwayo sune fitattun mutane waɗanda suka shahara ko matasan da suka shahara maza da mata a dandalin sada zumunta sun dauki kulliyar tallansu sun dora musu wannan mafita ce da za ta iya siyar da su ga jama'a miliyoyin jama'a da suke saurare ranar zabe ta zo
4: wallahi ba mafita bace amma su a hangin su mafita ce saboda su suka yi amanna da su suka yadda da su amma a tarbiya idan ka duba musamman ta Hausa Fulani kasar musulunci ka auna wayanda ake ba wa tallan wai a tarbiyar rayuwa a gidansu ma idan sun yi talla ya kamata a zaba wani irin mutane ake ba wa tallan idan ka ce ka ba wa dan fim ko dan mawaki shi ne tsarin da Allah da manzama suka ce a bi domin a fitar da mutum nagari a zabe shi su suna da kalma da lafazi da wata dabi'a da ya kamata al'umma su kalla dan su yi koyi koyo akan al'umma su dari akan rayuwa ta gari ballantana a kalle su a ce an zabi wani dan su to idan na duba duk abin gaba daya Italy ba abu ne wanda zaka kalle shi irin ka ce ka watsar ba na farko na taba yin magana a wani taro da aka taba kira can Allah ya ji kan Bashir Tofa yawancin mutanen kirki malaman addini malaman bukon attajirai mutanen unguwa na gari su suka bada damar duk wannan abubuwan suka dinga faruwa saboda me sun ce ita siyasa ba a bari bace to marasa mutuncin ciki sun dauke ta abin yi kuma sun karbi damar kuma dole zai da suka dama muku haka za ku sha idan da mutanen kirkin sun yarda siyasar za su shigo su karbe ta domin a gyara ta tai tasirin da mutanen kirki ne za su hange ta su shigo ta to da irin mutanen da ake kallo akan wasu za su tallata dan takara da basu zo kusa da wajen ba to amma magana ce ta kowa sai izami kuma sun kasa fahimta lokaci fa yayi a duniya demokradiyya zan tazo iya zama babu rana kawar da ita to rancen mutuncin ka ka kare kar a zage ka to dan mara mutuncin ya samu damar kana gidan kana zauna a gidan ka ya tsalla ko ya zage kan kuma ya fita kuma an bashi kariya sakamakon kun ki shiga
1: to Alhaji Isa Abdullahi Jazino dan gwagwarmaya muna godiya kwarai da wannan gudunmuwar da ka ba
4: mu dangano da dama wannan lokacin da dan kira ne amma ba za mu fayyace su ba sai an samu su damar maki insha Allah zamu babbar bayani akan irin wayannan abun Allah ya saka da alheri Allah ya saka muku da alheri
1: mun gode kwarai da gaske to mama na kinjifa da mutane kuma kan layi ko?
2: Yawarin dan dagon layi. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
2: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am, barka dai muna tare da kai.
5: Ni ne malam Hussein, Allah ya saka muku da alheri.
1: Ma sha Allah.
2: Na tare da kai.
5: Alhamdulillah, wa'idin da yake Allah ya saka muku da alheri. Kaman bara ba a kan jihar Kano na dawo muku nan jihar Kano ko misali da za ku gani wannan dama ce ce wallahi ku muka yi wani saboda ne ni kamar yadda na sha ba kada ka ba ki da gaskiya ta hayar saboda ni ne ne mutum ki jago ne ni san a gaba ba na mantawa kike tunawa ba kai kin afara bare ki da san wannan talakawa kike ku ba shi ake bari su da baba ko kin ce jago na ne ke suka kiyar su da cewa ne shi ake ko tunna a yanzu baka san ta jagororin damu mutum ya san kana ka ba shi da kai idan kina son ku kai ku sai ku kada ji ku ka shafu gurbi ku ka fara ku san kanka da yau ku da ku ku ka gaji shi idan sai zuwa ta go kai sai ji tunanin ai ya ma mata da Allah yake faruwa sai faruwa nan da kike sai kuma ta kuma ne saboda kai ta amfani saboda haka ba na mantawa a nan nan nan nan akwai lokacin da muka je primary na gwamna wallahi da Allah da Allah ya lokal gwamna da zuwa
1: Kana jina kana tare da mu ka san ni dan garu ne
5: a'a
1: ko
5: kai na sani ai eh ko na sani ba to
6: muna godiya sannan ku da kokari malam Hussaini an sha ta bada gudunmuwa kan wannan duyi da ake tattaunawa abin tambayar da muka fi so masu sauraro su duba su gane shine tasirin waɗannan mutanen da ƴan siyasa suka ɗauki akalar siyasar su suka dora musu amanar su na sai da su shin waɗannan mutanen tasirin su a wajen ku al'umma da kuke za ku yi zaben ya kai ku yi zabe domin waɗannan mutanen shi da tambayar da muke so mutane su amsa mana idan sun shigo
2: na'am
6: zara su shigo duk wanda ya shigo kuma duba da yadda mutane suke ji dadin maudu'in malama Fatima daga nan haki ta shi da sanda aka samu lokaci za a cigaba da karbar sakonnin mutane da
1: wayoyi akan wannan batun ba
6: shin wayannan mutanen da ƴan siyasa suka dauki a tallan su suka dora musu suka ce su je su sayar da su tasirin su ya isa ku masu zabe ku zabe wayannan mutanen domin su sana za ka kyauta suke musu tallan koko a
1: kyauta suke musu ba to an mutum ga
6: furanci ne dai abinda amma dai mu fara duba tasirinsu ba wai ko kyauta ko menene ba mu fara kallar tasirinsu tasirin waɗannan mutanen a wajen ku ya cancanci ku ɗauki tallan ku ku ɗora musu Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam. To abuwan da Allah kada ce na da mu wannan amma na da wa Allah ya sa Abdullahi da zuwa.
6: To ba cikin minti ɗaya saboda da zaka ci lokaci da yawa.
4: Eh to a yanzu ka gaskiya zan yi swimming din shi gaba da.
6: Eh.
4: Tasirin sa kawai bai kai ba.
6: To alhamdulillah.
4: Saboda su sai a auna su a cikin al'umma su suwaye su masu talla. A ilmance, a addinance, a mu'amalance, a taimakon al'umma. A abin da suke dan Allah ya cancanta masu kawo wani su ce ko su shiga radio sai a zabe shi dan su?
6: Na'am.
4: Kawai tasirin su bai kai ba.
6: To muna godiya. Shine kadai abin da muke so mu ji daga wajen mutane. Duk wanda ya kira ya ba mu
4: kuma su masu neman ƙuri'ar. Inda sun san dan Allah suke dan talakawa. Su ma sun san tasirin wanda suke ba bai kai ba.
6: To muna godiya. Fatima akwai mutane akan layi?
2: Na'am, ga kira ne sama da shiguwa.
6: To bismillah.
2: Assalamu alaikum.
6: Na'am, da muke tare. To muna godiya. To alhajin Jakara, kaga yanda alƙiblar siyasa ta dauka yanzu zaka ga cewar wasu fitattun mutane yan siyasa suka dauki talla suka ba su na cewa su tallata su a wajen al'umma. Su suke fitowa suke cewa ku zabuwa ne, ku zabuwa ne, kar ku zabuwa ne, ku zabuwa ne. Shin wannan mutanen tasirin su ya kai su tallata muku wanda za ku zaba a wajen ku a rayuwar ku ne da kullum?
7: Eh kuma wanda zai fito takara kuma da auna shi da kudi ne idan yana cikin al'umma ya rike wani bukati ko kuma ya samu wata dama zamu auna shi da biyewa mutane da damar tasa
6: na'am
7: to kaga idan yayi abin da ya kamata to kaga ya kai
6: na'am
7: idan kuma bai abin da ya kamata ba to kaga ba shi halin da yake
6: na'am
7: ko kuma bai taba rike wani bukati ko samu wata dama ba to kuma za mu bibiye shi mu tabbatar biyan kudirin sa me yake shirin yayi wa mutane
6: na'am
7: kaga mun ji kudirin sa ko tsarin sa me kyau ne sai mu ba shi dama yazo idan ya shekara hudu muka ga ya cika wannan kudirin sai mu kara ba shi dama ko bai cika ba to kaga shi ba sai mu kokarin canja shi to shine layin da muke kai insha Allah
6: to
7: Jakar muna tare da ku
6: to Allah Jakar muna godiya da fatan su wanda abin ya shafa suna ji kuma suna za su abin nan assalamu alaikum to mun lasa wannan line topic din ne kuwa Fatima dinga yawan karanta mutane lambobin da ake kira assalamu alaikum 07777925393 da kuma 08174577777 su ne lambobin da ake samu mu akai assalamu alaikum na'am da muke tare
8: kuna tare da baban na hudan gamsan gurgurna karama hukumar kirin wani
6: to na malam baban nu kaji maudu'in da muke tattaunawa akwai fitattun jarumai fitattun mawaka fitattun malamai fitattun yan social media na duk bibiyar su da kuke a shafukan satar zumunta na su? Na'am. To muna godiya a baban Nuhu dan gaba sa ku da ke karamar hukumar tudun wadda dan kade. Haka ne Malama Fatima? To lambobin da kamar yadda muka faɗa 07777925393. Assalamu alaikum. Na'am, da muke tare. Malam Ibrahim mai karfi daga Kurna. Ka dade kana bibiya waɗannan mutane da ƴan zaka su suke tan shahara suna ta tallata muku ƴan takarkaro. Na'am. Ah to ai shine nace kai kana bibiyar su ko baka bibiyar su?
9: To ni gaskiya ba na bibiyar su saboda ni wani lokaci ina abubuwan ma da suke tsora mutane ko a jiye shi yanzu ba da ba ni bara a wannan saboda da abin da zaka ga yanzu dinga shi nan ma yanayin rayuwar mutane da bai ta canza.
6: Na'am.
9: Suna amfani da wannan tsarin nasu ba suna canza mutane.
6: Na'am.
9: mutanen kirki da neman abinci kana yin duk abin ku ba zai dawo kan ba ta kula mana da rashin tsaro da abubuwa duka shi da zamu ta mu gyara mu ta mu gyara ko ba mu gyara ba sai mu tafi a haka kowa
6: to muna
9: godiya
6: to muna godiya Ibrahim mai karfi ko Malama Fatima yana shigowa to assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
2: number to muna tare da ke yar mutanen garin kaya
10: ni dai an dani na gaskiya ta tsire su bi kai ba gaskiya amma tayin da za a yi kai da duk wani aiki da ci da ci to wayan nan wayan da suka dauka suke tallata ta su ba ka ci su suke yi kuma aljihun sa yake yi to da ce ba aljihun sa suke yi wa ga to dan ba za mu iya cewa tasirin su ya kai su tallata mana dan takara mu karba
6: na'am
1: to
6: muna godiya
1: sosai saboda yanayin lokaci
6: lokaci yayin za mu da kowa daya ku Fatima assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
6: na'am da muke tare to malam ya nasidi birji daga doguwa
11: na'am lafi ko cikin lafi da cikin gaskiya ba wani mai kanfin ko kuma charan waje da zamba sai din ne da shi kamar ba rayuwa ta ne ya ga mun abin da zai ya ga mun abin da
6: yana
11: san san mu abu ba shi da kuma
6: na'am
11: shi kuma tare akwai wanda zan yi da idan sun ce amma sun kare na da su shi wanda ya kawo mun cin zaba ya tantance a garin nan zabe
6: na'am
11: wannan ne ya kamata mutane da dinga cewa su duba idan an ci da dinga kusa shi magana ce da tsira shi idan su sun ya sun duka to mu da kaka ta ku
6: na'am to muna godiya Iliya na Sidi Birji Fatima sai ai sallama da masu sauraro kuma masu sauraro sani cewa za a ci gaba da tattauna da su daga nan har a rufe tasha in Allah ya yarda akan wannan maudu'i na cewa tasirin masu tallata yan takara wanda yan takara suka dauki wilaya suka ba su yanzu domin tallata su kama daga fitattun mutane mashahuran malamai da sauran yan fina-finai ne mawaka ne da kuma wanda suka shahara a kafafen sada zumunta tasirin su ya kai su zo su tallata muku yan takara kamar yadda su masu takara ko kuma masu neman mulkin ku yanzu suka dauki wilaya suka dora musu talla suka ce su zo su tallata muku su tasirin su ya kai ko bai kai ba wannan shine maudu'in da za a ci gaba da tattauna Fatima ai sallama da masu sauraro sai kuma a je ga shiri na gaba
2: to masu sauraro a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Rama French al'umma da mawadin da suka tallafa domin ganin shirin ya iso gare ku musamman Shamsu Eid Academy da Usaini Amina ba suna na Fatima Kabir labaran ya kasa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French al'umma.

0: mita 97 da dugo kakan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu fatan zai mana afuwa sakamakon rishin kamko shirin wani zumo a safara kamar da yadda muka ambata muku idan mun samu fili za mu sake dawowa kan maudu'in da muka tattauna ta cikin shirin zaman Amrina har Arfa tasha ana ci gaba da tattaunawa wannan maudu'i wanda dai muka tattauna kuma masu sauraro za ku yi ci gaba da shigowa ta kan 0707779593 ko kuma 0810745777 akan maudu'in da muke tattaunawa akan lokacin yaƙin neman zaɓe wanda a da dukkaninmu mun saba ganin 'yan siyasa dai suna shiga lungu da saƙo suna ziyartar unguwanni kasuwanni gidajen jama'a da masu sauran wuraren da al'umma suke domin su gabatar da kansu sannan kuma su bayyana manufofinsu har ma su nemi goyon bayan jama'a saɓanin yanzu da suka fi ba wa fitattun mutane damar tallata kansu. Assalamu alaikum. Na'am, barka da himna tare da kai. To masha Allah Umar S Umar dan mutanen Zungurun muna tare da kai.
1: Ni ai sai ga babu wani wanda wai shi da kansa zai kawo min talla wani wanda wai ya kamata ni sai ga wannan har wani abu ne na daban. Ai abin da ni da kan ni da hankali na ta kullu na auna na ga waye ne mun abin da ya kamata.
0: Na'am.
1: Kuma ai Hausawa suna magana suna cewa ita hajjar ne cewa kasuwa ai ba sai an yi tallanta ba.
0: Na'am.
1: Shi mutum da kansa zai tantancewa ya kamata ya zaba malami ya zauna a malami shi ya faɗa karwasa kuma an zo ɓangaren addini ce mu a nan za mu saurari malami amma an zo ɓangaren siyasa to wannan abin mu yi ra'ayin mu.
0: Na'am.
1: Allah ya taimaka wannan shi ne ra'ayin ya.
0: To muna guda da shigowa da kai ka kuma bayyana naka da yin. Daidai wannan lokaci da muke tattaunawa wanda kuma masu sauraro za ku iya shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullah. Barka ga dai muna tare da kai. To Jibril muna tare da kai. Shigowa da kai ka bada taka gudunmuwar da daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum rahmatullah.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah.
2: Ajiya na fi mai shago da Kango Doreye.
0: To masha Allah mallam na fi mai shago da mutanen Doreye.
2: Mun ji kuma wannan maudu'i da aka dora a halin yanzu.
0: Na'am.
2: Gaskiya tsarin yanzu gaskiya ga tun daga baki daya. Kuma ni ina ganin mu ne masu zaɓen muka canja halayen mu. Ya ko mun ci muka canza yanayin yadda muke tafiyar da abu in ga da za a shigo dungu da saƙo har ka zo ma ɗan mai da saƙo kuma mai neman takara ya zai zauna kusa abinci tare a ga kai za ku faɗi guzurinku da sauransu in ga yanzu abin yana fara rikirama ko ma ya yi zai haka sai dai a ɗan yi taron ɗaya biyu an koma social media da sauransu ni dai ina ganin gaskiya mu ne ya kamata mutanen mu ƙara canja abu tunda mutum dai sai ya zo ya gaya muku me zai yi muku tukunna da yake shi a zuciya sa da zai muku sannan Allah ku aminta da shi amma za ta ke darin campaign din amma da shi kan wasu yan social media ko yan jin ko yan waye wanda ba tabbacin siya da wani abin ka dare yadda ya ko kuma ga wani abu da kake so ka mi ka cimma in ka samu mulki da ina ganin ma wasu zaɓe mu ya kamata mu ga fara canza duk wanda bai zo muna da shi ya gaya mana mu ya kudurinsa da kuma ma ya hata ya tsakanin mu da shi wannan da ina ganin shi ne mutum kawai.
0: To muna godiya dan mutanen ɗorai da shigowa da kai ka kuma bayyana raka ra'ayin adido na lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina.
3: Barka
0: dai. Barka dai.
3: Muhammad Umar Gamaja.
0: To Muhammad Umar dan mutanen Gamaja muna tare da kai.
3: Yau ina abin da ake tattaunawa. Gaskiya wadanda ake ba tallan nan a wajen wasu mutanen
0: kina idan wani sananne ya fito ya ce ka zabi wani zaka iya zaba shi saboda shi ya tallata shi
3: a gaskiya ba zan iya ba inda ba ya tantance ba wajen wasu wanda suke da tafiya kan su za su iya zaba
0: shi na
3: kowane bangare shi za su iya ba su da
0: na muna tare da kai
3: haka ma ba ka ga yan cin su ma akwai bangaren wadannan masoyan na su za su iya yin tasiri a kansu baya da ganta ya kamata mai karatun tana su mu sani nake ya kamata dan kana son mutum kawai ya zo ya tallata ma kawai ka ba saboda kana son shi kuma ni ba ga zai fi su bagan sun yi tallan kamar gidan rediyo ne an kawo ma tallaka ga ko ba ka yi ma dole ka karba ka yi saboda sun haka kan shi
0: na'am
3: ya danganta da mu mutane kuma ne musamman ne nake yi idan an kawo tallan ni karatun tana su musamman za mu zaba wannan shi ne mawabar yi marmar.
0: To muna godiya Muhammad Umar dan mutanen Gamaja da shigowa da kai ko kuma bayyana naka ra'ayin adidi wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga
4: yan. Kai bai suna na taso Adamu Kara ina kiran ku daga nan uwa uku cikin tasha.
0: To muna tare da kai Tasio Adamu dan mutanen Kara ye.
4: Na muku fatan alkhairi kwarai da gaske wannan maudu'i da kuka dauko hakika maudu'i ne wanda ya kamata al'umma su kula da shi kwarai da gaske. Saboda ana samun matsala a dalilin irin wannan tsarin da ake dauka. Wato ya kamata ko da wani babban mutum ya zo ce maka ga wani mutum ka zaɓe shi ko da kai da shi ya zo same ka ballanta na kawai tallata maka a matsayinka na kai kana son shi. To kai auna ai wannan wanda aka tallata maka kila a cikin ku yi rayuwa. Kaga abubuwan da kaga ne ya aiwatar. Kuma ka ga irin yadda yake mu'amala da jama'a saboda ni kaina nan shaida ne dan dai kawai ba guri ne wanda yake za a zai ka kama suna ba akwai zabe da ya gabata lalle akwai gurare da dama da aka yi kusakurai ana da wakilai na gari dalilin tafiya ta wannan rutsanin da ake yi an canja su kuma canja sun ba alkhairi ba ne to irin wannan sai mu lura mu gane mu natsu mu duba mu ga wane ne ya kamata ko da a wace jam'iyya yake kuma ko da a bangaren waye kar ka kalli wancan din da yake shi wancan din da bai maka ba ka tabbatar ba na gari bane to in ma ta kara tsaya ka da shi shi kuma wannan na garin da yake jingile da shi zaba shi
0: na'am
4: in muka yi haka to insha Allah mun dauko hanya ta gyara matsalolin da suke kasanmu a kuma ya kasance cewa ba fasar ba mu rika kokari muna gwadawa muna gwadawa muna gwadawa insha Allah zai zama to cewa za a ga tanki na alkhairi insha Allah. Tasu Adamu Kara suna na dinga da jama'a kan layi nan zan daka da Allah ya saka muku da alkhairi ya fara muku kwarin gwiwa ya basira ta zakulo irin waɗannan a mutane masu amfani a gare mu ko kuma ayyukan aikin aikatawa a tashi lafiya.
0: To muna godiya da Tasu Adamu dan mutanen Kara ye da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah.
5: Ina tare da Isma'il Sabon Gari nan daga.
0: To masha Allah Isma'il a mutanen Sabon Gari muna tare da kai.
5: Yawa na ji duk wani zuwa da mutane suke tattaunawa yan uwa ba su koya kuma wannan magana da su da gaskiya idan aka fito aka faɗi wannan aiki gani ba na gari ba ne lokaci ya dawo ya canza wata jami'a ko kuma shi kusan sabo wata jami'a daban ya zo to mutane ba su gane to kuma na ji kuma idan mutum yana cikin wannan abu ina cewa zai zaɓa zai zaɓa to idan fa wani mutum ya bai shi ya wannan ka zaɓe kai kana gani kamar nagarin ne shi kuma wani mutum shi akwai bukatar sa to tsakanin da Allah mu rike kana jira mu yayi kam idan mu wani abu da muke cikin gani ya dace to mu zaɓa ko gaba ko za mu ga alkhairi ba
0: na'am
5: yawa ina magana da idan mai talaka kan daka
0: to muna godiya da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin assalamu alaikum

0: amma ya tsara aiki wani lokacin sai ga ya koma a can inda muka baro din inda wanda muke cewa suna ba mu ya dai koi koma can su haɗe bakin su da yan siyasan nan duk bakin su da wato ta wani shiri da ake cewa kowane gauta to amma dai muna nan muna ci da muna ci gaba da addu'a ban fudda ne ba Allah ubangiji ya ba mu nagari amma gaskiya su bakin su haɗe yake biye da su yi ga bakin su haɗe yake a can sama ko da mun zaɓi wannan sai sun yadda suka yi suka yi zartin sa suka auro ni ya koma wajen gushi fata za a ce a gyara dila a yi yanzu ne nake za a ji tsoron Allah dai
1: To Abdullahi RA a reservoir na Geza. Muna godiya da sake shigowa da kai ka kuma sake bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Na'am, amma alaikum assalamu wa rahmatullah.
2: Barkan ku da kokari.
1: Barka dai kai tsaye da muke tare kuma da
2: yau. Abubakar ne daga Hotoro.
1: To masha Allah Abubakar da mutanen Hotoro fatan ka ji bado da muke tattauna.
2: Dama ya fada albarkacin bakin sa duk abun da yake faruwa a Najeriya da kuma wannan dimokuraɗiyya ta mu.
1: Masha Allah.
2: Alhamdulillah. Abin da ni nake ga nake faruwa a Najeriya nan ni dai ina ganin a kusan da yawa lokaci kuma ba yi wata lakan Najeriya adalci.
1: Na'am.
2: Mafi yawa abin da za a duba gani ba su fa mafi an kakar nan ba sun mai da siyasar kamar kasuwanci ba.
1: Na'am.
2: Duk gaba ɗaya sun mai da harkar kasuwanci. Sai sun gama rabe-raben mukaminsu a sama sun gama ba da kuɗin da za su ba da duk a junansu sannan kuma abin da ya rage ƴan ɗanyi one time a fito kasa kuma zuwa ce talaka yi zaɓe. Yanzu ke dubo tun shekara da ta wuce wanda muke ci 2003 ɗin da ta wuce wanda aka yi zaɓen nan. Dukkanin ƴan takarkarin nan babu da zai ba da kuɗi ba. Tallake ta kamar lintin a tun ba ka fara ba. Duk wanda ke da bai ba da kuɗi ba ta kawai baya ganin zai ci zaɓen ne.
1: Na'am.
2: To ya ilahi wanda ya ci kuɗin sa ya bayar ne me kake zato? Me kake zato zan ta faru? To ka duk abin da zaki duba a dukkanin jam'iyyun ba rage kowa ba za ki ga dukkanin sa kasuwanci suke yi. Mukamin an bayar an gama. Kawai zabe abin da ya rage Allah ka lokaci ayi zabe.
1: Na'am.
2: Ko ka zaba ko baka zaba ba su suna ganin kawai sun wuce guran. Ba ka abin da nake bawa takan Najeriya da wanda ma ke ganin ko lin sun talaka ne ko nawa da shuransu. Koma ga Allah. Mi ta addu'a Allah shi ne zai zaba mana mutanen kirki ko mun sani ko mun san su ba.
1: To amin.
2: Amma mu daina zage-zage muna zagin shugabanni muna ganin a laifuka sai mu duba laifukan mu kanmu mu talakawan da yake ga shirin su. Amma babu wanda za mu dinga zagi ko malamai ko ƴan siyasa ko su masu kuɗin ko wa duk dukkanin mu nan za ki ga duk mun shiga cikin hali ba na wasa ba. Koma ga Allah mi ta addu'a muna istighfar in Allah da Allah zai kawo mana mutanen kirki wannan zai tausayi mu dukkan mutalakawan Najeriya.
1: To amin ya rabbi.
2: Mun gode mun gode Allah ya saka da leri Allah ya sa tashi lafiya.
1: To muna godiya. To muna godiya Abubakar da mutanen Hotoro da shigowa da kai ka ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. To masararru dai me yasa in siyasa suke ƙara mai da hankali kan fitattun mutane wajen isar da saƙon neman goyon baya? Shin saboda waɗannan mutane suna da tasiri sosai a kan mabiyansu ne? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na'am, barka da kai tsaye da muke tare. Ta muna tare da kai.
3: Para cantar.

0: Samsam wannan ba irin shi bane kar ka far ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
1: a rumfa mai lamba shida
0: mata ba da ku nake ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya dai kawai domin bukatun maza don kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
2: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya yake gudana
1: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabu ina nan a rumfa mai lamba shida
0: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
2: ko ka cana akan lambar waya
1: 0806367417 0806367417
0: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya
1: sai kun zo masu sauraro na gida barkanku da warhaka sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya sunana Alhaji Fatayi wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya na yi fice ne a bangaren kacal ina nan a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0706 3456 0706 3456 ni Alhaji Fatayi na kware ne a bangaren matsalar jijiya kadai watakila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa bata barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasan ka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikin mu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu kana zuwa akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka domin sanin maganin da za mu baka ku sani maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zaka yi da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya same mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya zaka same ni Alhaji Fatayi wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiyar ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji kawai ka zo kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703 3456 4 sunan Alhaji Abdul Fatayi wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo
0: na barku lafiya
3: muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Faruk mai maganin ido wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido shi yana jinyan ido ne kawai banda wata lalura sai dai matsala ta ido kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road wato filin Eldorado Cinema Kano yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 Alhaji Faruk mai maganin ido ko lamban wayansa 081 40 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alurar ido kawai yake taimakawa kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200 kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane nasu na sha ne kawai sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido kuma sannan gashi aikin gidansu ne duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani dan haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19 idan ta kama ayi muku gwaji ne da na'urar zamani to za a yi muku in ma shawarwari ne za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idon su to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19 rumfa mai lamba 19 stand 19 ko lambar wayansa 081 40 2 40 5. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
4: ana baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya ina da ofisoshi a garin Kefi Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 zaka ga hoton zaki a saman rumfata ana iya kira na akan wannan lambar waya 07 30 33 41. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 07 30 33 41. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai, musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma, su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar tashi da dabara. Zan fara gwada su ne da na'urar computer dan in san ainihin abin da ke damun su. Sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07 30 33 41. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50 ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka yake damun mata in kana fama da ɗaya ka cikin waɗannan sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa kuma na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina lambar wayata 07 30 33 41. Za a ga hoton zaki akan rumfata mutum yafi mutum magani yafi magani amma Ubangiji Subhanahu Wataala shi yafi kowa sai kun zo.
5: Mai sauraro barkamu da warhaka. Sunana Baban MBU, aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807 57 1357 ko kuma 0900 55 55 33. Ni dai Baban MBU maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu. Akwai dalilai da dama da ke sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman faɗan su gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya, ya kuma auri mata har 17, ya haifi ƴaƴa mu 143. Ni ne dan sa na 142, wato daga ni sai dan autan mu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana Baban MBU, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807 57 1357 ko kuma 0900 55 55 233. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da namiji. Kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kaman jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807 57 1357 ko kuma 0900 55 55 233. 0807 57 1357 ko kuma 0900 55 55 233. A dade ana yi sai gaskiya.

0: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 1 5 1 6 1 3 ni a Kano nike ana Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin Baja Colin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji ba ka ma yi amsa shi daidai ba kun san ni Haji Ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai yi biya sunan shi kamar namiji ba kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami Haji Ablikisu masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure kun zo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai ku
1: Baba mai ido sunana na daya daga cikin masu bada maganin gargajiya ni dan Yarbawa ne a karo na farko da na fara zuwa jahar Kano kenan domin bada taimako ga mutanen da suke fama da larura na idanu na samu damar shigowa bikin baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a nan cikin garin Kano El Dorado Cinema cikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road lambar waya ta kuwa domin neman ƙarin bayani ko wasu shawarwari 08 0 3 7 0 4 0 0 5 domin matsalar gani shine inda na kware na kuma sami lambobin yabo daga hukumomi daban-daban masu lalurar gani kadai nake dubawa dan haka ne nake kira ga mutanen da suka kasance sun samu rauni na ganin su ba sa tafiya sai da dan rakiya ko wadanda suna zaune ba sa iya gane kowa sai daga murya idan mutun yana zuwa gurin su ba sa iya tantance wane ne sai ya zo kusa da su dama wadanda ba sa iya duba takarda ko hawa abin hawa sai da gilashi matsalar ido na iya tsayar da rayuwar mutum guri daya fara taimakawa masu irin wannan larura tun ina matashi kuma na gaji wannan sana'a ne daga iyayena sani kuwa cewa Bahaushe na cewa dan gado ya fadan na koya idan kana jin kaikayi a idanunka ko kuma idanunka ne suke yin ja ko kuma kana jin kamar wani abu ne ya fada maka ciki da ka shiga cikin hayaki ko hazo idanunka suna zub da hawaye samun matsalar gani na da dalilai da yawa sau da yawa yakan fara ne a hankali kafin ya kai matakin da zai tsaya baki daya kana jin yana ne ko kuma idanunka na yin kore ne ni baba mai ido akan larurar gani na kware magunguna na larurar gani ba sawa a ido ake yi ba ana sha ne kawai idan zaka zo waje na domin matsalar larurar gani zaka zo ne da robar ruwa guda daya domin hada maka da ingantaccen maganin da na sarrafa na larurar gani da ake kira eye cleanser a karan farko idan kai amfani da wannan insha Allah da yardar Allah ganinka zai dawo yanda ya kamata wanda suka samu larurar gani kuma suka yi zagaye neman magani ba su dace ba kada su gajiya kuma kada su yi sakaci wani lokaci dama tana zuwa maka ne a lokacin da gajiya ta same ka ba wai ina nufin cewa nike bada lafiya ba magungunan da na sarrafa magunguna ne na gargajiya daga sassaƙe da soyoyi mun kuma hada maganin ne da kyau Eye Champion Herbal Cleanser idan kana fama da matsalar cataract ko kuma glaucoma zai taimaka maka wajen samun waraka ku ziyarce ni ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba 14 ko ku kira ni a lambar waya ta 08 0 3 7 0 0 5 sai kun zo.
2: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bajakoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana? Ko kana gani gizo gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Wani kuma yawan karatu da haske, wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Kar ku manta, sunana Alhaji Musa dan kauye, wanda ake wa lakabi da sarkin bada maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rufa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Kar ku bari fa ku zauna idanunku ya lalace. Ba za ku iya zuwa ko ina ba. Wannan ciwon sanyi dake jikinka shike haifar maka da ciwon ido ko amo sani. Idan ciwon shuga yayi yawa a jikinka shi ma yakan iya taba ido. Muna nan a rufa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
3: Mama Ijebo, oyoyo, Mama Ijebo ta danno, dan dan dan dan dan dan dan, daga Ogun State, stand number 45, tana nan a tanti mai lamba 45, 07733, 33, shine daya, 20440, wato 0703361204 40 0703 33 shine da 20440. Mama Ijebo, eh Mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya. Abin da ya shafi kirji sigari, wannan yar matsiyata, idan kana shan goma ka kara goma a kai su zama 20. Mai labiya shine yan gata, koda wajen ibadar Allah habba mala ka shiga ban daki ka rasa abin da yake damun ka. Kai kanka idan wata kara ta fito daga jikinka sai ka firgita, saboda zaka je babbas faras habba mala. Duk irin wannan matsalolin in ka je gurin Mama Ijebo zance ya kare. Duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka, to in ka je gurin Mama Ijebo magana ta kare. In dai a kirji ake ji, zuwa gadan baya, zuwa abin da ya shafi, in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar he ka ce mai haihuwa, to ka je gurin Mama Ijebo. Mama Ijebo ta zo daga kasar Ogun, tana nan a rumfa mai lamba 45, stand number 45, a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu, a nan Airport Road, a Eldorado Sinima, jikin gidan mai Aliko. Bangaren abin da ya shafi mata, musamman a mahallin Shahid, mata idan kuna samun irin wannan matsaloli ku tinkare ta kai tsaye. Bangaren abin da ya shafi bakon wata, ku mata kun san abubuwan da suke damun ku, ku tafi gurin Mama Ijebo. Ta zo tun daga Ogun State domin za ta baku magunguna da suka dace da rayuwarku, wanda za ku ji dadin al'amarin ku da kanku. Iga haihuwa daga Allah take. Ku dangana da Mama Ijebo. Bangaren an yi aure an kara da shekaru babu rabo. Allah ne zai bada haihuwa. Amma dai a je gurin Mama Ijebo. Tsohon mata ce mai shekaru da yawa, dattijuwa, ta san kuma maganin gargajiya. A inda magana ake yi maganin gargajiya, ka tinkari Mama Ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45, daga Ogun take. Ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i. Mama Ijebo daga Ogun rumfa mai lamba 45 0703 33 61 20 40 wato 0703361240 0703361240
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Inde kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin ba da magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: nin abin da yafi dacewa shine ma'aikata da suke a bangare ko fannin ilimi ma'ana malamai daga matakai daban-daban ya zama albashin su yafi na kowa yawa yafi na kowa tsoka to kowa da irin fannin da yake kallo kowa kuma da irin wato bangaren da yake ganin ya kamata a ba fifiko wajen ba su albashi saboda irin muhimmancin ayyukan su da gudunmawa ma da suke barwa ga al'umma yayin da su kuma su gani suke ya kamata a samar da tsarin ma da zai tabbatar da adalci ga dukkan ma'aikatan gwamnatin shine ma mafi a'ala wasu bayan Allah su suna ganin ba ma biyan albashin ko kuma a ba da fifiko ba a'a a sanya ido sannan abi hanyoyin da ya kamata a samar da tsarin da zai tabbatar da adalci ayyuka kowane bangare adalci ga dukkan ma'aikatan gwamnati so wannan shine batun da muka dauko a yau a ganin ku a cikin waɗannan jerin ma'aikata na gwamnati da muka lissafo waɗanne suka fi cancanta a ba su albashi mai tsoka kuma zamu so mu ji ra'ayin cewar menene dalili in ka dauki bangare kaza menene dalilin da yasa ka dauki wannan bangaren wannan shine batun da zamu tattauna akai kuma za ku iya shigowa kai tsaye akan 0707 795 39 ko kuma 0817 74 wato 8577777 bari mu ji me waya ta farko hello assalamu alaikum wa rahmatullah to da alama mun rasa wannan line assalamu alaikum wa rahmatullah
1: na'am barakatu da haka kallamu ne daga muran mutun jeza
0: to malam musa kallamu ka ji batun da muka dauko wani bangare ka tafi kuma ne wani bangare ka dauka kuma me dalili
1: na'am gwamnatin karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya a inganta mata albashi gwamnatin tsarin yanayin hidimomin da yake a cikin aikinsa
0: to
1: ba na kowa ke nan ba da wani bangare ba dalilin da yasa ku da doki kamar wannan bangaren Bambarak shine za ta ga cewar dukkan wani ma'aikaci da yake kamar gudanar da aiki abu kamar wasu hidimomi da suke kamar kansa wani suke zama da kan cewar a yaki lokacin da ya zama da cewar wata ya kare yana zama da cewar ya tabbatar da cewa ya kammala ita kanta gwamnati wannan aikin da ya zama da cewa a gwargwadon kokarin da ya yi shi a bukaci so da ladan zuwa ke ji shi ma ya ci gaba da gudanar da kamar ayyukan sa na rayuwarsa amma jirori da dama sai ka ga cewa kamar ita kanta gwamnatin sai ga kamar tana la'akari da kamar ko wasu bangarorin ma'aikatan ana biyan su ba ma kamar wasu bangarorin ma'aikatan ana biyan su ba za ka ga kamar akan dubi kamar wasu waɗanda suke kamar bangaren na zaune kamar a ofisoshi wanda suke kamar za ka ci rusu ba ma kamar wani kokari suke na wasu aiki ba amma za ka kamar kananan su sai ka kamar ana dan danne shi ya kamata a ce kowa a duba kamar bukatunsa wannan shi ne zai kamar ƙara ƙarfafawa dukkanin wani ma'aikaci da yake aiki kama daga kan na tsaro fannin kotu fannin malamai su kansu ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa ya ci gaba da gudanar da aikinsa daidai gwargwado da kuma tsari a kuma kan gaskiya ba tare da ya wuce gudanar da irin kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw
0: Musa Hashim da yake baka zabo bangare da yake baka zabo bangare daya ba ka ce a duba yanayin aikin mutum da irin wahalar da yayi domin a biya shi kai a ra'ayinka me kake ganin ya kamata a biya ma'aikacin gwamnati a Najeriya a matsayin albashin da zai ishe shi
1: kamar adadin kuɗi kenan
0: na'am adadi
1: na'am to adadin kuɗi man barak ni na ganin dukkan adadin kuɗin da ya zama da cewa ita kanta gwamnati ta biya kamar su kanta ma'aikatan Najeriya ba faduwa ce ba kamar misali yanzu ka dauki ma'aikata da dama suna ganin cewa a biya su kuɗi 70 ko 80 ko 100 ko nan bai kama da haka to ni na ganin ita kanta gwamnati idan ta ce ma'aikata kamar su ce suna so a biya su 78 ko 75 ni a matsayina na gwamnatin Najeriya wanda nake ganin cewa ina samun kuɗaɗe ta fannoni da dama na farko ina samun haraji da yake shigo min bangaren mai bangaren tsaro bangaren lafiya da shari'a da sauransu suna shigo min da kuɗaɗe wanda nake samu don ma'aikata suka buƙaci ma 78 ko 75 ban bar to ni zan ce musu na ƙara musu wani adadin sai ce na cike musu ma 100 karamin albashi kaga haka abu ne kamar wanda zai kare karfafa su kan ma'aikatan gwamnati sosai
0: to muna
1: karfafa ayyukan nan don ma samar da kuɗin bangaren haraji su ma ma'aikatan haraji za su dage wajen samarwa da gwamnati kuɗin shiga haka nan da bangaren sistema za su dage da samarwa gwamnati kuɗin shiga a madadin wannan ƙarin kyautata da gwamnati da amma za ga a fannoni da dama gwamnati ba ma ta biya su san su ma'aikatan haƙƙin su daidai gurgudu to ina kuma ga za ta kai ga kamar fannin kyautatawa wasu shi kanta bangaren alawusu
0: ne
1: ta wannan tsarin da shi
0: to
1: kara musu babba ba ladan da ta nema a ga shi ne zai kare ka
0: to muna godiya kwarai da gaske malam Musa Hashim Kallamu to muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya yi mana jagora muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka malam Musa Hashim Kallamu Gezawa na wannan tattaunawa da muke akan wani fanni ko wani bangare ma'aikatan gwamnati kuke gani sun fi cancanta a basu albashi mai tsoka mun bayyana bangarori da fannonin daban-daban da ma matakan da ma'aikatan suke amma yau akan samu ma'aikacin karamar hukuma amma kokari da yunkurin sa ya za a yi tafi ma'aikatar gwamnatin tarayya domin ga hangen cewar an fi samun kuɗi ko kuma an fi samun albashi mai tsoka anan hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka da shigowa da muke tare to rahama menene na kira ayin wani fanni ya kamata a ba albashi mai tsoka kuma me dalili
2: gaskiya na zabi fannin malam malaman makaranta na primary
0: na'am a bangaren ilimi kenan
2: bangaren ilimi na zaba
0: na'am
2: gaskiya dai ya kamata amma dai bangaren ilimi musamman malaman primary shine ni na fi wannan ya fi a daukaka musu albashi
0: to da yake kin
2: watin da idan ka duba
0: na'am
2: farfarewar kowa ka gani ya zama wani to daga primary ya fara kuma malaman makaranta na primary su suka tsora shi har ya girma ya zama ya kawo abin da ya zama a halin yanzu
0: to
2: kuma sai ya zama to su ne koma baya
0: na'am
2: sai ta ka gani yaran mu gabaki sai za su ga suna dan primary sai ka ga gabaki sai ma baya fuskantar ne a gabaki da malaman sun ki mai da hankalin su ga yaran saboda komai su bukatan aka ce maka malamin makaranta ba wani abu da yake shigo masa illa albashin sa da albashin sa yake amfani yawanci kuma zaka ga ma'aikatan nan akwai wani abu da yake shigo masa wata ya kare to amma ni dai gaskiya ni in dai sun samu na ne a kula da malaman makaranta musamman bangaren ilimi kenan musamman yan primary malaman primary
0: to muna
2: aka kula da su to gaskiya komai zai ci gaba tunda in ka taso tun daga ƙasa zuwa sama an baka ilimi kyakkyawa to yaran mu na talakawa kun ga ba za mu samu damar fitar da su waje ba to za su ba su ilimi ingantacce to an kula da su kenan da fatan za ka tashi
0: to amma malama rahama na zuwa ce ne muke tambaya kafin ki sauka kina tare da mu ban sani ba ko ki a jami'a kike koyarwa ko a primary
2: wallahi ba na koyarwa a koyina
0: to muna
2: kawai dai ni ra'ayina ne wannan saboda muna ganin halin da yaran namu
0: suke to muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya kawo mana dauki muna godiya kwarai da gaske malama rahama da wannan gudunmuwa taki ita ta tafi bangaren ilimi duk da shi dan uwa abokin aiki ya ce a taba kowane bangare daidai gwargwadon da kowane bawa ko kuma ma'aikaci ya yi aiki da wahalar da ya sha gwamnati ta biya shi da wannan aikin da ya yi hello assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum assalam
0: na'am to Ahmad
3: to ni sunana Ahmad Arusu madam
0: to malam Ahmad kai ina zaka je
3: to ni gaskiya ina zan je ba bangaren albashi bane
0: to
3: domin su misali kamar ƴan uwa da gona ko din aiki ba da suke yi kullum rigimar su da gwamnati a kara musu albashi rigimar su da gwamnati a kara musu albashi kuma albashin nan a Najeriya in dai za a kara ma shi zuwa ni dari wallahi mu ku tana ta tsara ma ga yi wata albashin ka ba zai ishe ka ba ko su ke tsara yawa da suka ga dama ko da kai da za su zo ki kokari a gyara mu tafi ku ta kai kasan nan kada ka yi sami yadda zai idan akwai su suka ɗauki 1700 ga wallahi wannan sana'a ta ba ta bai duwa musu kuma rayuwa yake ni da mai da rike so in je ta ko bangaren da aka ce kayan abinci suna sauka ni wannan shine bangaren da yake zan taba magana akai kaga bangaren abinci ya sauka gashi ana faɗa ana kiyaye ta a radio amma mun ga shigo cikin lungunan mu nan wallahi ba za ka taba ganin wani canji ba yadda ne kan auren 50 take yadda kullun suka yi yake yadda kwanan shinkafa yake yadda kwanan wai ke yadda kullun kuga yadda rasa take yadda ba wai yake abu ne sha ko ina komai ba abin da za ka kuma canji in za a rage ka so ka yi cikin dari kan kai abinci wallahi mu a cikin lungunan mun ga menene ke faruwa da haka
0: to malam muna godiya kwarai da gaske to muna tare da kai malam Ahmad a gurguje amin
3: amma wallahi da kuma albashi bai tsaka gaban mu ba
0: to muna muna godiya kwarai da gaske
3: rayuwa ta daga
0: to malam Ahmad muna godiya kwarai da gaske na baka dama ne ka dan tofa albarkacin baki saboda kallon cewar abinda ka dauko yana da mutukan muhimmanci koya zaka isar da sako kuma dama irin damar da Rahma Radio ko na lokaci take bayarwa kenan domin dai al'umma ya zama sun ba da tasu gudunmuwar amma dai muna batu ne akan wannan al'amari da ya shafi fannin ma'aikatan da kuke ganin sun fi cancanta a basu albashi mafi tsoka a Najeriya hello assalamu alaikum warahmatullah
4: Wa alaikum salam warahmatullah.
0: Na'am.
4: To Malam Mubarak Al-Qasim Isabir daga nan Bataro.
0: To Malam Al-Qasim mecece taka gudunmuwar wani fanni kake ganin ya kamata a baiwa PP ko wajen biyan albashi kuma menene dalilin ka?
4: To alhamdulillah domin gaskiya a gani na bangaren jami'an tsaro.
0: Na'am.
4: Musamman a yanayin da muke ciki ne a halin yanzu kenan ta kasar take cikin wani jirin yanayi.
0: Na'am.
4: Musamman bangaren albashi yana da kyau a ce an inganta musu albashi yanda ko da shi kansa jami'in tsaro ya shiga jeji baya tunanin ya halin iyalin da suke ciki amma mutum aka ce ana bashi albashi ingantacce to ya kafin misali kafin ya fita inda zai je ya wadata iyalansa da abin da za su ko da wutanin wa za su yi ga cikin damuwa ba amma a ce yau jami'in tsaro an baka kudin da ke ta kara ya kadiya ba kuma an tura ka jeji tunanin ka in ka bada wannan misali in ka bada ko da rabin wannan kudin ba su yi ka ba ka shiga jejin ma wata kila jejin ma ba network bari ma su sami da jiya har na kai ciki amma in haka ce an kan wada ta gada albashi to ba ruwanka da tunanin cewa ran ka cikin wani hali za ka yi aiki ga cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya sa mu dace na
0: gode to muna godiya kwarai da gaske malam Al-Qasim Ishaq duk da wannan gudunmuwa taka da fatan Allah ya kama na dauki hello assalamu alaikum wa rahmatullah Na'am Abubakar Salih Shika. To masha Allah, ban san wani bangare zaka kalla ba. To. Okay.
5: to muna godiya da wannan ra'ayi naka Abubakar Salih Shika. Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ra'ayin da ka bayyana a Abubakar Salih Shika. A takeice dai Abubakar ya fi karkata ga fannin ciwar a kyautatawa wato ma'aikatan tsaro. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.
6: Masha Allah, inda ba Allah ya kara lafiya.
5: Na'am. Amin.
6: To kana ta take da ku mai.
5: Na'am.
6: Kana ki kana gaskiya wanda ku take da ku da wani dan mu yawan ci kun mu a halin da ba ka taka wani gaskiya a kan ta. Ni a ne na gaskiya a da abu ne da shi alabar ya ka wata dama a cikin makaranta da ba ka tsira lafiya da ba ka tsoro. Ya ka wata ake ba duk yan majalisuwa da baki.
5: Gaba daya. Muna godiya kwarai da gaske. Dan iya trader muna godiya. Amin. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa dan iya trader kofar Bombay hakika ka tabo batutuwa masu matukar muhimmanci. Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Assalamu
5: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai Usman Alhassan. Na'am. Muna godiya kwarai da gaske angon mace daya da fatan Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya sa mu hukunta da dukkan masu ruwa da tsaki suna jin waɗannan koke-koke da al'umma suke bayyanawa da kuma shawarwari. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Wa alaikum assalam, barka da yi.
5: To barka da shigowa, wane ne akan layi? To Malam Nura Muhammad, mecece gudunmuwarka? Ka ji batun da muke tattaunawa. To a gurguje saboda lokaci ma Nura, lokacin namu ya kare. Saboda lokaci ma Nura, muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar da ka bayar. to fatan alkhairi muna godiya kwarai da gaske masu sauraro lokacin namu yana ta hararar mu saboda yana lokaci bari mu dauki mai waya ta karshe assalamu alaikum a gurguje da muke tare wa alaikum salam wa rahmatullah a gurguje mecece gudunmuwar ka wani fanni kake ganin yafi da cancanta to malam sabiu wani fanni ka karkata kai na'am na to muna godiya kwarai da gaske Sabiu Bina da fatan Allah ya gyara mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ya kwaranya wa shugabannin mu gaskiya da adalci da roƙon amana mu kuma da muke shu wato na ƙasa mabiya muna fatan Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da Allah ya tsara kuma ya amince da shi muna fatan alkhairi ga dukkanin waɗanda suka tallafa da waɗanda ma suka shigo suka kira waya don bada tasu gudunmuwar a madadin sashen mu na labarai da lamurin yau da kullum

0: To a wata ruwaya shekara bakwai Halimatu Sa'adiyya ta tafi da shi. Ta dawo da shi kuma a shekara ta takwas. An gane. Wato shekara bakwai dai agun Halimatu Sa'adiyya tun lokacin da ta dauke shi yana jinjiri a shari'a. An gane. To bata dawo da shi ba sai da isa mu shekara bakwai. To saboda haka yanzu a ƙarshe dai ko ma dai me an dawo da shi daga Reno. Mahaifiyarsa sai da Amina. Radiyallahu ta'ala anha.
1: Amin.
0: Rahmatullahi alaiha.
1: Amin.
0: An gane ai. Dan dissar da zamu fade ta sai mun girmama ta. Mahaifiyar mai girma ce.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Mai daraja ce mahaifiyar mai daraja.
1: Subhanallah.
0: Mai albarka ce mahaifiyar mai albarka.
1: Subhanallah.
0: Mai aminci ce mahaifiyar mai aminci.
1: Subhanallah.
0: Dan ta zo mana da wata mace a duniya bata taba zuwa da da'irin nata. Yasa kuka ji ina yawan jaddadawa. Ba dan komai nake faɗa ba. Dan mu gane girmanta da martabarta da daraja da daukakar da Allah ya bata a ce da ya tsuguna ta haifu wani da tun daga annabi Adam ake haihuwar annabi bayan annabi dan annabi bayan dan annabi matar annabi an gane kakar annabi ba taba samun wacce ta tsuguna ta haifu da ya cika duniya sama da ƙasa da lahira ba kamar dan saida Amina annabi Muhammad wannan kawai ya samu sara mata mu girma mata Allah ka ba mu albarkarta
1: amin
0: ta yi mu albarka to yanzu ya dawo hannunta yana dan shekara bakwai tare ne shekara daya ya zama dan shekara takwas to a saida Amina radiyallahu ta'ala anha
1: amin
0: tsaya ka ji wani abu da suka yi tare da danta ma'aiki alayhi salatu wasalam rannan sai da Amina sai ta yi mafarki an tashi alkiyama mahaifiyar manzon Allah Allah fukur maya wannan inan wancan inan sai ta ga taron ya kai taro an gane mutane ba takalmi wasu tsirara wasu da kamfai wani ya hau kan wani ana tattake wasu tana ainan a guje sai ta ga mijinta Abdullahi ya tawo amma a tare da shi an sa man lema haka a mafarkin ba a alkiyamar sai ta ga wasu mutane guda hudu binan din sa binan din suna rike da lema za ta girma sai ce Amina kina ina ne sai ta ce gani shigo lema sai ta shigo sai ita mata me kika gani a wannan ta ce na ga bala'i na ga musiba gashi nan ana tai sai ce to ina dan namu ne annabi Muhammad ke
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka san ko a ranar gudun dan sa yake sai gudun baban sa sai sai ce ina dan namu yake sai ga wani malaika sai ce ai ga ya can alema shi ko manzo Allah sai ce kai jibril ina Amina da Abdullahi ce ai ga su nan a mafarki ba sai aka kawo annabi sai ce yau wato ku shigo nan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yace baba ta ce na'am ke ya aljanna ce baba na'am kai dan aljanna ne ya kama su kawai da ya kasa ya tura su aljanna kace sai na farka tana tare da annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yana dan shekara bakwai sai take ce masa nayi wani mafarki a shi haka kake sai ce ya nake da da uba kenan da da uwa ita ya nake tace gani ne an tashi wata rana alkiyama da ake fadanta naji a bakin Abdul Muttalib naji a baki da yawa kai ma naji a bakin sa annabawan da suka zo waje na suna bishara naji a bakin su mala'ikun da suka zo mun bishara lokacin haihuwa naji a bakin su kai ma naji a bakin ka wata abace ana ce mata alkiyama an yi taro ana gogormaya wasu tsirara wani yana take wani ana gudu gudun fice sa'a tace can sai naga mutane bi nan dina nan mutum biyu kuma naga an rike min lema kowa yana gudu amma ni ina inuwa ce ga mahaifinka ya to yana cewa ina ina nace gani saboda haka sai ya shigo wannan inuwas sai ya ce ina dan mu sai ta ce kai kenan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai wani mala'ika sai ya ce ai yana cin gaya a waccan lemar sai muka kashi kuna zuwa sai ya rike ni an gane sai ka rike ni take gaya annabi a mafarki sai ka rike hannu na ka rike hannun babanka Abdullahi sai ka ce ke al aljanna shi ma dan aljanna kai aka ka mika mu aljanna sai na farka
1: sallallahu
0: alaihi wasallam abinda annabi Muhammad ya ce sai ce ya ummi ai ni ina da matsayi a gun Allah da nake ba da aljanna ni kadai ne a bayinsa tak ko a sama ko a ƙasa ba a samu mai iya kyautar kayan sa ba sai ni babu tona baki aljanna
1: sallallahu alaihi wasallam
0: in kin je ki ce da baba shi ma na bashi aljanna
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an gama ko ba gama ba wannan ya fada a zahiri ne ya kazatan lafin naumi a fili ba an farki ba wannan iyayen suna hira da dan cikin su Alagafa ta malam kai ma ya baka aljanna bare mu haifiyarsa ako ne fita
1: babu wallahi
0: to kaji in kin je ki ce da baba shi ma na bashi aljanna kaga an ga magana Allah ya ba mu albarkarsu to kaji dalili wannan ta sa tun daga nan sai da Amina aka daina talauci a gidanta dama ba ai to zuwan annabi an gane idan aka ka Abdul Muttalib an gane idan ya dauko gurasa ya kawo mata sai ta ce in mutane sun zo haka ya Amina ya za'i da gurasa sai ta ce ku bari dan albarka izo mai hannun albarka shine annabi alaihi salatu wasalam idan yazo ya rike gurasa haka in dai ta je hannun annabi haka wani lokaci ma sai dora ta kin jinsa shi annabi to na rantsa da Allah sama da mutum 40 sai sun ci wannan gurasar 40 ba kuma sai a kwana 7 ana cin wannan gurasar ka san wata karama guda daya wannan gurata ba za ta bushe ba ba za ta huce ba inda aka kawo ta da tiriri sai ta kwana 7 ana cin ta ba ta bushe ba ba ta huce ba to kaji haka manzon Allah irin kai to ana nan mahaifiyarsa sai ta ce za ta je Abuwa'a sai ta dauki Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai ta tafi da shi Abuwa'a wato wajen kakanninta an gane ai kakannin shi Annabi an gane da ta je da shi can gidan da ta je da shi Annabi alaihi salatu wasalam akwai rijiya a gidan sai aka rufe rijiya ba a buɗa ta in ka leka zurfin ta ya kai zurfi sai dai ka ga ruwan can nesa to sai aka rufe ta saboda kar a samu hadari aka rufe rijiya Annabi an je da shi gidan duk ana daki ana hira ana Amina wannan dana kyakkyawa da shi kaza ka ana ta labarin can sai yana waje
1: sallallahu alaihi wasallam
0: daya daga ciki sai ta fito ta kiran Annabi shigo cikin su sai ta ganshi ya bude rijiyar ya hau kanta ya haka yana kallon inuwar sai haka Amina Amina fito kin ga ta ce ku kyale shi yana abun da yafi wannan ma ba abun da ya same shi a kamar da wasa Annabi sai ya shiga rijiya yana shiga sai aka ji karu ruwa tun jum sai aka fito a gujarar daddadda
1: zan Allah
0: kace ka hankalin ku tashi ba abun da zai sabi sai kace Amina wannan rijiyar saboda masibar zurfinta amma rufe ta diba ruwa mun daina tace to ko ta tabo kasa ta bakwai sai ya fito sai tace a dau murfin ma a rufe Amina aka kira masu yasa duk wanda ya leka sai ce wannan ai gaskiya ba zai rayu ba Amina tana murmu tana ce ran ina nan da ransa tace na san shi ai ta dauro wannan rijiyar da ishiga mala'iku ne suka shiga da shi me mala'iku tace wasu ne suke zuwa gunsa manya ne a sama manya ne a ƙasa amma in so gunsa ƙanana ne a gunsa kaji inda manzo Allah yake ba duk an fito nan ana hira ashe Annabi ya fita yana can ɗakin sai mai kwance ya ummi aka ce la Allah kin ga magana ki aka zo fa aka riƙe Annabi kowa har sarkin garin sai da aka kirawo wannan izo iga abun mamaki wannan izo ya riƙe Annabi wannan izo ya kallace kuma shi in kana kallon sa shi Annabi alaihi salatu wasallam ƙara kyau yake in kuma ka matsa mu da kyau kallo kai ma sai ka zo kin sai ka fara kyau kai fa da Annabi yake da wannan babu algafa ta mallam shi sa ga kullun ana cewa riƙe Annabi shine komai sai aka ce an tashi alƙiyama ga irin darajar da za a ba mu al'umma annabi an gane ai an gane to wannan tasa aka ce shi Annabi alaihi salatu wasalam wani irin gol ne wanda Allah ya halice shi mai rabo shi yake kamawa an gane to anan sai da Amina radiyallahu ta'ala anha bayan an gama abin da za a yi sai ta ce to wannan dan na mai albarka ne aka yi taro a gidan tace ni ina so zan tafi amma duk mai neman albarka ya nemi albarkar sa an gane ai yawa an gane to aka taru fa sai wani mutum sai ya zo da kaya kayan da ya zo da shi an gane kayan inibi ne. Inibin sai yayi irin ajiye shi nan sai ya rube. Da danye da bushashe ya hade ya chakude. Dami dami. Sai ce to an ce mai albarka ne ni zuwa ne albarkar da nake so a sa min. Inibin nan nawa. Ya sa masa hannu dan a sai da shi barakan mali a cire shi. Me kyan kuma a bar shi. Sai Amina ta ce sai ce to ya za a yi Amina ta ce ya ji ka yana jin
2: Allah
0: duk wanda yake magana nan yana jin sa wallahi kowa magana yake mutane sun fi 200 ta ce amma duk wanda yake magana ina kallo kuma ina jin magana ta sa gaba da annabi wazi wannan a baka ji kala kala wancan yine wannan ine wannan yana yi shi kansa gude ya kiran Amina amma ta ce ina jin ka bai zata annabin yana ji ba da ta ga mu haka waje yayi da gama komai sai annabi ce ina inibin naka sai ce ai yana can sai ce to bai da kyau yace yace to kaje yayi kyau kaje yayi kyau na rantsi da Allah da iji ya buda gaba ɗaya inibin ya koma sabo
1: sallallahu alaihi wasallam
0: idebo yace to ba ni debo tunda abun ya kowa a bashi aka bashi abe wannan irabar da kusan rabi sai annabi ce kana da kyauta wannan kayan Allah ya mu albarka mu gani da yadda kibu hunan sai su mu suka
1: tayya
0: duk abun da ya ba sai aka mai mai shi sai yace yace wannan shine sanadin arzikin ka shikenan aka ga magana to shi anno mai arziki ne shi sa an karike shi ka zo mai arziki shi sa kullum mu abun da muke kiran matasa musamman na wannan zamanin wa'ancan su na zamanin annabi sun gama lafiya sun raka an yi gwagwarmaya an kafa la ilaha illallah to matasan yanzu kar ka sake wani santsi ijaka ka rike kirgamin ka rike annabi ka so annabi ka girmama annabi ka jinoyin annabi kamar inda Allah ya baka shawara wa waqiruhu azimu Allah da kansa yace wa waqiruhu ku jinoyin samana wa azimu kai ku girmama mun shi aya qur'ani ce Allah yace kai wannan kai kai wasa an gane to ka zamo mai riko da wannan magana ta Allah sannan duk abin da annabi ya faɗa gurgurdan iko kai mabiyayya akai sannan ka girmama iyayen manzon Allah an gane ka ji nauyin iyayen annabi da an faɗe su ka hango wannan yar rahama ne dan shayafan ma rahama an gane ka girmama ahlul baitin annabi kar kai wasa da su kai ba su daidai gurgurdan kimar da Allah ya ba su annabi ya ba su mala'iku ya ba su komai fa nasu ne an gane sannan ka girmama sahabban manzon Allah kar ka samu gefe a ciki duk wani sahabi na annabi ka ba shi gurgurdan abin da Allah ya ga yamar da annabi din dai ba wannan aka zarge shi da wani abu ba an gane inda akwai na faɗa irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Saluli ra'sul munafiqina kaga irin wannan kungiya ce su 83 ne to kaga su wayannan dama an ware su daban an gane ba a magana su wayannan an gane to kaga in ba irin wayannan ba duk wani sahabi da aka faɗa ko ji kai an soke to ne kunnan ka fa innahum haqqun nas sun fi kowa gaskiya sun zauna da gaskiya sun karbi gaskiya qur'ani sun yi aiki da gaskiya maganar manzo Allah sun gama lafiya tun daga Allah aka rinka ba su aljanna annabi ina cewa kai dan aljanna kai dan aljanna ina ruwanka da su sun gama lafiya ga su ga mai aiki an gane aiki akwai samari matasa zarata a fadar manzon Allah to duk wanda aka faɗa kai makyakkyawan zato an gane duk wani bawan Allah da kaji an faɗe shi waliyin Allah tunda kan auliya'u nuqaba'u nujaba'u abundu sayyahuna fil arli aqadabu irin a gawasu duk wayannan mataka ne duk wanda kaje an faɗa ba shi girman sa Allahu ne ya bashi ko ba a zuwa sama sai da tsani ka gane ba tasowa kai kawai kaji ka iya komai ba ta hanyar su ne dai ka samu karatu ko ka rena su sai ka da kansu to ba ruwanka da su mu wannan ita ce matafiyan mu ba mu da gefe ba su kan kowa ba zagin kowa kawai annabi annabi manzan Allah manzan Allah rasulullahi rasulullahi ba shikenan ba wannan ita ce matafiyan mu
1: gaskiya
0: duk wanda kaga muna tafiya da shi mu ba ruwan mu da kai in kaga mun tafi da kai annabi ka rike to ban ka rike annabi kullum muna tare mu tunanin mu kenan to wannan ta sa ka ji wannan magana an gane a sai da amina ka ji abin da annabi yi mata bishara da shi mu kuma mun yadda mun yi imani mun gazgata a zuciyarmu da kwazarra ba kokonto to duk wanda zai kokonto da irin wannan abin an gane to su ne suke samun tuntube ka samu tuntube ka samu asara ka samu lalacewa an gane duk wani bala'i da musifa ya same ka a nan duniya haka ma a lahira ba annabi ba wani ma can ba ruwan ka da shi kar ka sake ka taba hurumin wani mutum ai ba a so in ka fito kana cewa ni dan wuta ne ko wancan dan wuta ne kai wutar ba taka ba ba ta gidanku ba sai Allah ya busa wutar sa baka sani ba ko mala'iku dan Allah ya nuna gwanintar sa kawai fitowa suka shiga ga wuta suka ga aljanna ban sanya halicikansa ba kai kuma sau shi ko bawan Allah Allah yana da girman da yafi karfin ka bi shi duka sai ka saba masa in ka saba masa kuma sai ce gafarfaji ya tuba in ka zo kuma zan karbe ka to kai bawan Allah ina kai ina cewa wancan dan wuta ne ko zai yi ba sai yi ba shi sa in ka rike annabi ka tsira a duniya ka tsira a kabari ka tsira a lahira ka tsira akan siradi aljanna wanwe ba haka ne ai sai ka ji Allah sa kaji ina yawan gaya muku haka Allah ya sa mu dace to sai da amina a wannan gari da ce zai abuwa a an gane gari ne dogo haka mai wato alƙarya ce babba haka aka gama duk abin da za a yi wa annabi nan wannan izo annabi ya masa isa ba albarka kuma fa ba bai zama annabi ba annabi ne a boye amma ba mursali ba tunda shi annabi tun ba annabi ta yake annabi an gane tun ba manzanci yake manzo amma a shari'a Allah ina abun daya bayan daya daya bayan har ta zo kansa an gane to wasu abin da ba su gane ba tauhidi ba su da tauhidin annabi ba su da tauhidin Allah shi yasa sai abun da an faɗa sai su ji dam a kansu yanzu an ce annabi ya girma duniya sai wani hararo haka ba haka ake ba sai ka hararo garin su da gidan su da iyaye kaga ba ka da tauhidi a kai ko ba haka ba in aka ce annabi Adam duk wanda yake duniya ai dan Adam ne amma ba yayansa bane nace kai waye mahaifin ka san shi nace waye babanka zaka ce Adam ne sai ce a ba gane ai to haka tsarin absila ne wana fita ta wana wato su kansa Adam din ta jikin annabi aka fitar
2: da sallallahu alaihi wasallam
0: kaga kenan ba annabi san annabi ba kuma san annabi amma a shari'a na sha gaya muku dan maka ne dan gidan Hashimawa ne a gidan Hashimawan dan gidan Abdul Muttalib a gidan Abdul Muttalib za mu ce waye mahaifinsa sai a ce Abdullahi an gane Abdullahi wace ce ta haife sai a ce binta Amru mahaifinsa ba dama na faɗa Abdul Muttalib dan Hashim an gane wace ce mahaifiya Annabi sai a ce Sayyida Amina binti Wahabi wace ce mahaifiyarta a ce Barratu yaƙina ce ‘yar Banu Zuhurata shi fa Abdullahi ce ɗan maka ne Allah ya haɗa auren an gane kuma dama din ne bayani a baya aka zo annabi alaihi salatu wassalam aka haife shi ranar litinin aka aiko shi ranar litinin yayi hijira ranar litinin yau fati a ranar litinin amma tun ba litinin annabi yake amma a shari'a gagaru an gane ai yasa na taɓa gaya muku lokacin da Annabi zo maka yana cewa a ba Allah a girmama shi a zo ayi ibada kaza kaza sai Abaja Allah ya ce da shi wai kai da kake taya mana wannan magana tun fa kan aife ka muke sallah kuma kariya yake shi Abaja baya sallah ka gane sai Allah ya ce a Jibril je ga ya musu ka ga ya masa ya ga ya musu yace kul an gane ka ga ya musu kace inda Allah wani kace in kana lir rahmanu waladun fa ana awwalul abidin kace musu da ni Allah ina da da to shi annabi da ya san dan saboda shine farkon wanda ya fara min sujada tun ba goshi ya amin tun ba goshi fa ba goshin da za a Allah sujada ba kugun da za a rankwafa shi annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: sai da ya shekara 70 akan hijabi ina gaida Allah shugon masu ibada
2: annabi Muhammad
0: kisa Allah ce kul kace in kana lirahman waladun fa ana awwalul abidina kace inda ni Allah ina da dawaida shi annabi da ya san Allah to shekara 70 ba halitta daga Allah sai annabi ka san ko da Allah ya da aida annabin ya san Allah kaga kowa magana ta kare kuma qur'ani ne ya ga ma to kaga anan batun kace ka riga annabi ibada Allah bai mata so ba in kace ka riga to ka kare ta alqur'ani qur'ani kuma da ya kare ta ka zama kafiri an gane ai to ka ji dalili shi yasa kullun ake so ka gano annabi a tauhidi karkaje kawai ka ringa daukar sa kamaka to karshen mu'amala wa'ancan mutanen kowa ine ma albarka annabi shi yasa idan ka sake baka samu albarka annabi wancan fa tun annabin fa bai zuhuri ba fa suka ga abubuwan mamaki fa kuma karshen mu'amalar da yace to an gama aka ce sai da Aminu ce za su tafi sai yace to ya ummi tace na'am dan albarka
2: manzan Allah
0: dan rahama
2: manzan Allah
0: dan aminci
2: manzan Allah
0: dan ni'ima
2: manzan Allah
0: wannan taken mafiyarsa ne da waka wake take masa
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane me kake so kace sai yace rijiyar nan tana da ruwa amma mutanen ta tsora ta su a rage zurfin ta mana ka san shi annabi tausayi ne da shi a rage zurfin ta tayo sama sama kuma su rinka gano kasan ta ko an fada sai a fito kuma a sha ruwan kace to ai kai dama rahama ne
2: dan Muhammad
0: ya san ka da tausayi tun fadina shekara 7 a ta 8 ka ji wannan abin alagafar ta mala yanzu me wannan darajar alagafar ta mala shi tausayin mutanen gariji an kasa shan ruwan ta saboda zurfi yayi yawa sai ta ce to yi musu sai ta ce ku zo to ya ce wannan rijiya kamata a rage zurfin suka ce ah ana rage zurfin ta ce to ku saurare shi ku gani kawai sai annabi zo sai ce a ba shi kara a samu mutum daya wanda yake zai kama kama shine tsawon mutum daya aka auna da mutum daya annabi sai ce to iya wannan karan ya ishe ku kuma kar ku sake ku yashe ta in dai ba ku taba ta ba to har garin ya gama yayin sa wannan rijiyar tana nan kawai ka san abin da annabi sai ya ce a bashi ruwa aka bashi ruwa ya ce ba na rijiyar ba duk kuskura bakin sa i wanke fuskar sa i wanke hannun sa wanke kafar suna kallon sa tsure sai ya dauki wannan karan sai haka da shi a tsakiyar rijiyar sai ya zuba karan zurr sai ya saki karan karan sai ya nitse yana nitsewa sai ga rijiya ta tumbudo alayhi salatu wassalam sai ya ce da wani da wani gwada aka ce da wani ce zo ka gani sai ya ce annabi zai gwada shi a rijiya shi kuma sai yake ganin ba zai yi ba to ka san annabi Muhammad kawai annabi dai haka da hannunsa da shi kuma zai gudu kawai sai ya ji an rike shi annabi sai ya daga ya ce sai ya saka shi sai ya ganshi iyana sai ba gashi an gwada ka ba kawo ka fito ita ko fito kuma iga jikin sa kamar ba ruwa kai badda annabi Muhammad wa zai wannan sai kullum muke cewa da mutane wallahi ku tsaya ku karanci annabi in ka karance shi ne zaka ji dadi sai kaga duk wani abu da za a gaya maka kawai sai dai mutum zai gaya maka me zai gaya maka da ya ga wasanin annabi ba wannan ta sa karshe wallahi garin ko ina labari wani da dan maka ya da mahaifiyarsa ana ce mata Amina wannan da dan albarka ne wannan da dan rahama ne ku zo gari jiyar da ya mana wai ba shi rijiyar haka dadi ya kai dadi duk wanda yazo in kai dogon sunku sai kan fito ruwan ruwa take kafewa dare rana safiya yamma a sha da dabobi kanana a sha da raƙumai a sha da shanu jakuna a sha da su mutane a sha da su matafiya kawai sai a zo dan ganin rijiyar mati albarka ba ba gashi yanzu ana fadarta ba da ba annabi ne zai kanta mai za ta yi to shi in annabi ya ratso ta gunka to albarka kake sa ka ji dalili wannan ta sa mahaifiyarsa suka taho da annabi alaihi salatu wasalam suka taho aka rako annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: sai da suka gangaro kwari na abuwa to akwai haka wasu gida duwa a wajen sai da Amina sai rashin lafiya ikamata a wajen da ya kamata abun sai suka zauna a wajen sai su suka zauna a gidan ɗan uwanta ne an gane dama suna da alaka ɗan Banu Zuhrata ne suka zo wajen to sai da Amina ta zauna anan ta yi kwana ɗaya kwana biyu sai rashin lafiya idame ta haka sai ta kamo annabi Muhammad sai ta ɗora shi a ƙirjinta sai ta ce ina jin fa da wuya in rayu sai ce ya ummi me yake ji tace ina jin rashin lafiya kuma ina jin rashin lafiyar ba ta tashi ba ci sai ce a yanzu haka za a yi muna tare da ke sai ya fito waje sai ya dauko wani kwano da ya dauko kwano sai ya karbo ruwa da ya karbo ruwa sai wanke fuska sai ya ce ta sha da ta sha sai wannan cutar ta karba a tabayin ta ba ta zama ta warke tas sai da amina sai ya ce sai ga wani hatifi sai ya ce ya annabi Muhammad ya nabi al-malahim ya nabi rahmati ya nabi taubati
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ubangijin sama da kasa ya ce a sanar da kai kwanakin ta iyanan suka kare zaka je kai gogormaya ne shi sai Allah zai karbe su zai karbe ta dan kai ka je kai gogormaya ka an gane shi sa wannan al'ada Allah ce sai ya dauke iyayen annabawa saboda gogormaya kada kafirai su daka musu wawa ka san haka ake ba an gane eh amma in aka dauke ma ita to gogormaya ta zo sai ce wane ne kai sai ce ni hatifi ne hatifin kuma ka san ni na san ka to wane ne kai a hatifin sai ce mala'ika jibrilu ne sai ce gaskiya ne to me ya makoma baba yace makoma ka makomata to me ya makoma annabi muhammadu ba rahama ba wajen allah tunda amina take bata taba shirka da allah ba bata taba yi ba makomar ka makomarta da girman makoma annabi muhammadu amma aka dangana shi da mahaifiyarsa an gama ko ba gama ba sai manzo Allah ya ce to shikenan wannan magana ta sa naji dadi ya ummi tace na'am maganar da kika faɗa haka ne zaki koma ga ubangijin mahudar rana da mafadarta ya ummi amma kake ji komai kina nan muna tare kina can muna tare ai kaga yaya ya dada kwan kan mata da hankali an gane an gane to ka san ni na gani a littafi na kan faɗa dan su bayin Allah kada wani dauka ka san wai idan mutun yan kuskure a rubuce sai ce wai zai faɗa ai na gani to ai wannan ganin na shirme ne in kaga abu na kuskure shi malamin annabi ne shi da bazai kuskure ba duk malamin da zai sa hannu ya rubutu da alƙalami zai iya kuskure Allah ne ba ya kuskure sai annabi Muhammadu an gane ai su ne ba sa kuskure kawai ka gani amma kowa zai iya yin abin da ba haka ba ba tare da ina sani ba sai ya kuskuren ai ko wannan abubuwan da ake ta faɗa ce wai wai wani ya rawaito to ai rawaito zai iya kuskure yayi barna ma bai san yayi ba an gani duk ba abin da yake faruwa ba kenan me yasa nace muku attaura injila zabura sufi ibran duk an rikita su a rikice suke ba kai yanzu ka dauko ka gani kana karanta kana takama kai malam ne nan kuma barna kake to me amfanin wannan me yasa da qur'ani zo yace duk ya shafe su kawai kai magana da qur'ani shi ko ba yasa a canja shi ba baki daya ka canja shi da alaran ma zo yace nan gun akwai ba'un adiga ta ko akwai ta'un adiga ko akwai sa'un adiga ko akwai shinu adiga kuma sai an diga to ka gani mu Allah ya taimake mu su ko Allah duk ahli kitabun nan malamai ne kamar karotiya fasa musu kai amma sai suka yi nan littafin yi nan abu sai lalace suka canja shi kuma Allah ya faɗa sadda abin da suka fa sani a tare da su izo musu sai suka kafarce masa ka gani wai suka fi sani a littafi annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: yana zuwa suka ce ai ba shi bane suka rikita littafin suka rikita mutanen su kuma akan suka tafiya alqur'ani

ma ka zo kansa ka tsaya dan an zare muku kima iyayen kaga mutun ya zo gaban babansa ya tsaya wani ma sai ya mika babansa hannu wai gaisuwa a haka kai da ba ai ba haka aka ce ba ba ma babanka ba wannan ike ya girme ka ma sai aka ce kakka fara mika ma hannu amma in ni ko ma karbi kuma ka dan rankufa ka fada kaka shi Allah ba sai ya ce da da ba wa khafir lahumma janaha min adh-dhulli wa qul rabbi arhamhuma min ar-rahmati kama rabbayani saghira haka fa Allah ya ce ka gani duk an koya mana amma sai mu saki abin amma biya kace te kira tsuguna in tana wanki kwace wankin zamu zo babun haƙin iyaye wanda manzon Allah ya faɗa zaka ji yanda iyaye suke a wajenka uwa da uba wannan muna dan hararowa ne kaga dai annabi takalma fa ya kwabe ya kwaba takalman ya ajiye su igangara ya dauki wani kara duk ga sabai sun tsaya an gane ya jawo tun daga farkon kabarin nata ya ja a hankali kamar izana sai da yazo karshe an gane sai ya dauke karan sai ya sa hannunsa a wata ruwaya tafin hannunsa ya ummi kum bi izni rabbiki baba tashi da izinin ubangijin sai kabarin ya bare ka fito sabuwa dan sai da amina tana kyalli tana sheki kuma ka duba tun yana dan shekara 8 Teofat har aka aiko shi ya gogormaya har izo nan ita da ita yaya ta fito zanan da aka sa ta da shi wallahi kasa bata ci shi ba kai ka zo baka san gidan annabi ba baka san iyayen annabi ba kana surutun da bai kamata ba kaji ba ya zaunar da ita ya ummi kin ga abin da Allah ya danki tace na gani anan ma ina ji yanzu nan inda ka fito da ni baka ji yanda nake damuwa ba ciki nan inda nake dadi nake ji da zaka zo mu kwanta da ka ji dadin mu tabji ba ba biyansa ba dan wa aka yi mata wannan dan manzon Allah aka yi amma ta ce da zaka zo ka raka ni mu kwanta da ka ji dadin da baka taba ji ba bata san eh shi dai dadin ba ai saboda shi aka faranta mata ai ba wanda zai faranta manzon Allah Allah ki faranta masa babu shi in dai kai abu dan annabi sai Allah ya maka kuma Allah ba modaci bane algalil ne fa duk wannan mutanen da suke cewa ai ba za a yi kaza duk ƙarya suke na rantsi ma da Allah duba haka bane Allah modaci ne wadatar da mun san irin wadatar ko illahi allazi la ilaha illa zaka ce har kafiri sai ya shiga aljanna da ka san wadatar da Allah yake da ita ba sai ka ce kai kafiri ma ba dan wuta shi ma sai ya tafi aljanna Allah ya buwa yadda fa yafi karfin kan kowa duk inda kake daukar wadatar Allah ta fice zan ce Allah zai abu sai ga wani na dan rawa to bai ga masanin tauhidi ba abin da yake dashi zan ce sai mutum ya ce dan wuta ne in ne ka bismillah ha kawai ka tunkuda mutum a wuta shi mo da tin yana cewa nahanu aganiya wa antumul faqara mu mo da tune ku ne bukata ku zo a baku wadata haka fa Allah yake cewa ala gafarta malam annabi anan sai ya ce mata ya ummi na zama annabi kuma mursali me kenan tace wani ma'aiki ne da ubangijin mahudan rana yake zaba wanda ga dama sai ya zabe ni sai baki ajiyata sai ki haife ni to yau na zama annabi kuma a duniya ba ai iri na ba a can wajen Allah da ya aiko ni ba ai kamata ba an gane tace haka ne tace ai fa ina jin dadin nan rahaman nan ta same ni sai ce ai ma baki ji rahama ba sai mun je gaban sa in mun je gaban sa ya ummi ba za ki kunyata ba amma ki ce ashhadu tace ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu sai ya tsaya nan tace shikenan yace ito akwai na gaban in fada tace fadi wa ashhadu anna muhammadan sai tan sunan danta ya fito tare da na Allah tace to ashe ya tare kuke da shi eh alayhi salatu wassalam baba malam annabi to ai ita ji tayi ya hada kansa da shi tace to ashe tare kuke da shi ma tace ai tare miki abduhu wa rasuluhu tace shikenan dan Allah ka ji kaga maganar mu ta kare to ta zama danta ne annabi ta yi shahada ta faɗi sunan Allah ta kadaita shi din kaga magana ta kare sannan sai ya ce to ummi za mu gida tace a mai dani ai can dadi nan in kasa ce fa

0: ko ni ai nage amu ace in ka rike manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abadi shine farkon rawatul min riyadul janna shine farkon dausayi daga dausayan aljanna an gane kuma shine hufuratul min hufuran nar shine farkon rami daga ramin wuta wancan in a bata in ka ba Allah za a baka shi wannan a saita in ka saba Allah za ka same shi shi sa to wajibi ne mutun ya tsaya inzu wani ma sai ya ce ba tambayar kabari ku dinga kadaita annabi mutane su rinka kuskure kawai kai dan kana sa littafi a gaba sai ka sa littafi a gaba ka rinka ga mutane maganganu na kuskure wai ba tambayar kabari ba nuhudun kabari ba matsin ba kaza kaza kaji fa nabi ya fito ya ga ya sabai ya ce ku nemi tsari daga azabar kabari ga tanan manyan duk wa'annan mujalladal taban sun rawaito kai ka fito ka ji kai a littafi ka gani kai kuma kawai ba mutun sai ya yanya abubuwan sa fa kawai sai zo ya zunguro magana to ai ba dadi an gane ai sannan ya rike sai hannu sai da Amina yana rikewa an gane sai ya ce to koma ya ummi tana komawa haka tana komawa tana kwanciya a wajen annabi haka innan da zai kawai sai ga an rufe mu ana rufewa kawai sai ga fufukin Jibril alayhi salatu wassalam wannan Allah yake musu hidima Allah yake musu hidima malaiku suke musu hidima to wa'annan dan Allah zaka yi da su kana neman albarka aina su zaka nema daga nan Abdul Muttalib an gane sai ya rike hannun Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: a wancan bayanin nake muku na da kan karatu na ya rike hannun Annabi sai ya ce to aguna zaka zauna Annabi wannan ta sa izo na gun Abdul Muttalib a shekara ta 8 Abdul Muttalib sai kama rashin lafiya shi ma an gane ƴaƴansa suka taru da kowa da kowa sai ce ina Abu Dalibi yace gani yace zo da Abdullahi ma yafin wannan Annabi Muhammad kenan da kai uwa ɗaya binta uba ɗaya ni ka rike min shi agunka zai zauna kar ka bi kowa shi kuma amana ne kuma ka san matsayin sa wani baka sani ba ka gani wani baka gani ba ka ji wani baka ji ba to ka rike shi sai ce to baba in dau Annabi irin gume shi baban sai dai alike na a lokacin yana da aqilu ila da Jafar sannan Ali ba a haife shi ba an gane ai to dai tashi daga nan sai ya tafi wajen Fatima binta Asad ita ce baba sai dai Ali Fatima binta Asad ina zuwa sai ce ke Fatima ina Fatima tace gani sai ce zo mun samu kyauta mun samu albarka baba duk da ni yadda wannan dana ne danki ne ki rike shi anan gidan yadda aqilu fiye da Jafar ki rike shi anan gidan fiye da ni fiye da ke ki so shi fiye da aqilu fiye da Jafar ki so shi fiye da ni fiye da ke ki ji nauyin sa ki girmama shi ni ma haka zan masa inda nake son dan nan bana son ƴaƴan nan ke ma bana son ki kaina ma bana so a kansa shi ne baban sai dai Ali ko na rantsa da Allah da aka dauki Annabi aka shi nan gidan akwai talauci a gidan daga nan sai Allah ya cire talaucin talaucin babu shi ka san abin da ake idan aka dafa gurasa a gidan gurasa sha'ir ko aka yi romo a gidan Abu Dalib sai ya ce kada kowa ya ci kar kowa ya taba kai ku cire hannunku sai ya je ya kirawo Annabi Muhammad sai ya ce ai kana waje an gama abinci sai ya ce abu na koshi ai sai ya ce a ai na sani taba mana za ka yi din baka taba ba ba za ku shi amma an ka taba shi za a samu albarka na rantsi da Allah haka yake gaya masa ya san wannan hannun na Annabi din da ya damƙi abu ko to abun an gama sai ya dau gurasa ya tattaba ya tattaba ya tattaba in ya gama tattaba ta gogura sai ya ce ina romai sai ya ce gashi sai kalli roman haka sai dan yi tofi a cikin roman to idan Abu Dalib kuma yake dama sai ce ai ba taba zakai ba kara mana ita zakai a jikinka abinci ba sai a dau gurasa sai da dora ta ka duwa ce dora sai a je ta akan faifai dan kara sai a dora ta akan faifai sai Abu Dalib ce to shikenan amma baka ci ba ka ci kuma za mu koshi na rantsi da Allah sai ta yi kwana bakwai ana cin wannan gurasa duk dan da yake gida bayan kwana bakwai ana ci wannan roman da shi za a ringa dangwalawa kuma yafi roman dadi na da an gane kuma gurasa ba ta bushewa kuma a me ake sata a sango ne a sango an sa an kadan da ne yaya shi sa wancan waccan kisa da na ga muku ta Annabi Uzairu yanzu irin wannan kaga wancan Allah shekara ta 100 gurasa shekara 100 bata wuce ba alga bata mala to wannan kwana 7 ne ba ga manzon Allah alayhi salatu wasalam kwana 7 an gane gurasa bata bushe ba bata huce ba roman bai kandare ba bai sandare ba bai huce ba duk wanda jiwa da yaro sai ya ji gurasa da mun ta ana dangwala ana ci sai an yi kwana 7 sannan za a kuma abinci a gidan Abu Dalibi albarka ta zo ko bata zo ba albarka ta same su shi sai manzon Allah albarka ne duk abin da manzon Allah ya rike shi to albarka abin yake yi to rannan an gane annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana zauna a wajen Abu Dalib yau da gobe yau da gobe yau da gobe tafi in bika annabi yana abubuwa iri iri na karamomi da yawan gaske an gane rannan sai mutanen Makka Ka'aba wannan da aka yi wace annabi Ibrahim ya gina ta sai ruwa izaizaye ta inda rarranta sai fada aka rasa ya za'ai sai aka ce to abin da za'ai akwai sarakuna guda hudu suka tare aka ce to a gyara ta aka zo aka gyara duk wanda ya za a ce to duk wanda yake da dirhami daya na halal shi yake so ba maso alika wannan dakin dirhami daya na haram da alika inda kudin haram sai yanki sai yanko sai izbe sai ya ce kai kaka haram me wannan dakin ba masani ne da abin da kuke ciki a gida ko a boye
2: Allahu
0: an gane shine ubangijin Ka'aba to sai ta kai sai da aka hada da aka hada sai Rabi'atu shine babban su sai ya ce to ai ya za a yi ni fa zan dora Hajar al-Aswad a gefen da ya rufta ka san an mata gini ya kai biyar ita Ka'abas duk za mu zo ka ji ɗaya bayan ɗaya wannan na farko ne an gane sai wani ce a ba kai za ka yi ba ni zan yi Abu Sufyan ce shi zai yi to kowa da rundunarsa sai aka fara zara tukubba sai wani ce a ku tsaya mu yanke hukunci daya waccan kofar mu yadda duk wanda ya fito mace ko namiji yaro ko babba inda ya fito tana kofar izo ice wani kai za ka dora dutsa kawai an yadda eh an yadda kai wannan sarki kowa sa nusu hudin annabi Muhammadu
2: sallallahu
0: alaihi wasallam yana gida a zone sai ji hatibi ya ce ya Muhammadu bin Abdullahi ga wani shari'a can ana so a duk duniya ba mai kaifin iya shari'a ka je ka yanke musu hukunci ka ji ba annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam kawai sai fito ana ganin sai ci da al-amin as-sadiqul amin wannan amintacce mai ba san rai cika zo gunsa ka ce to dama rigima ake an ce duk wanda ya shigo ta nan shi zai ce wani ya dora ga mu hudu nuna daya sai ce mai akai ce ai dan can ginin aka gyara za a dora Hajar al-Aswad duk wanda ya dora yafi kowa alfari a sarakuna sai ce to haka akai aka ce sai ce to kai na gabar sarkin koma can yi koma kai na yamma koma na kudu koma na arewa koma kowa koma ko sai ce ku bani yanki kato aka bashi yanki kato sai shimfida sai ce sarkin gabar zo izo ce kama yanki daya na yamma zo kama can yankin na kudu zo kama ne yankin na arewa zo kama ne yankin ku daga san wasu ka daga ya ce ku biyo ni ka zo ta shari'a alga bata mala dama an ce duk duniya ba mai kaifin shari'a irin annabi Muhammadu da aka je daidai gun sai ce to ku ajiye suka ajiye ga inda za ku inda yake ga ya za a yi kowa koma sai sun ku ya dau dutsen sai ya dora akai sai ce kowa koma da matsayinsa amintacce amintacce sai aka yadda da shari'arsa ka ji fa inda annabi Muhammadu ya ce sai to kullun bayin Allah ake cewa shi annabi Allah ne ya tsaro shi daban ne wanda aka haife shi da ilimi da wayo da hankali yaya za a kamo shi kowa kowa yake shi da shi yazo to shi ne muke so mutum dan adam musulmi mu'mini al'umma annabi Muhammad
2: sallallahu
0: ka tsaya ka nutsu ka gano abin da ake ta ikirari akan ka so kuma al'umma annabi na gaya muku wallahi annabi ne ya sibbata mu yace al'ulama ummati ka anbiya ibni isra'ila malaman al'umma ta kamar annaban bari isra'ila suke irin fa su Musa su Isa an gane irin wayannan fa su annabi ya su Zakariya su Dawud su Suleiman da su fa annabi kwatanta al'ummarsa ba fa shi ba al'ummarsa saboda me yace karatun su yana nan din su al'ummarsa yace karatun su ina nan kamar inda karatuna yake nan ka ji ba to sai ga malami ya haddace Qur'ani ya rubuta shi ba a taba yi a baya an rubuta Injila ko At-Taura ko Zabura ba ba a taba samun zakakurin malamin da ya haddace At-Taura wallahi ya rubuta ta ba babu shi duk duniya duk karatunka amma ga Qur'an da yafi At-Taura yafi Injila yafi Zabura yafi duk littafin nan 113 kai duk yafi su shi ne cikon hudu ya shafe su ishan ya izo da abin da babu a cikin su amma za a haddace shi a rubuta shi ba baiwa bace na taba ga ya muku wani bawan Allah ina daga cikin al'umma annabi Muhammad dama na taba ga ya muku shi ban fade shi duka ba nace ku bi ni bashin sa shine Abaya Aziz al-Bastami na taba muku bayanin sa to to an gane to mu dauki abu mu cike da wata kissa ta annabi alayhi salatu wassalam tun dan mun ce za mu yi shi ba zai ba amma abin da ba shi dai za a yi sa yi ai duk wanda kaji na fada to in Allah da za a yi shi ai ka ga ba mu tabo su annabi Musa ba ko mun yi tarihin sa annabi Isa ba mu tarihin sa ba dan kadan na ya fito kuma duk yana cikin wannan karatun annabi Dauda annabi Suleiman ba mu tarihin su ba annabi Zakariya annabi Yahaya ai duk ina sane da su duk za a yi tarihi zaka ji su daya bayan daya in Allah ya yarda an gane ai to annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wato wata kissa ce ranan da ainihin Aba Jahal da Utbatu dan Rabi'a da Umayyatu dan Halfin da Shajjaru da Asi dan Wa'ili wayannan tatatun kafirai ne da basu taba darsa la ilaha illallah an gane ai sai suka gangaro hanyar Rudam Rudam ana aka yafa annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: unguwa ce a cikin Makka ita ce Rudam asan ni an gane to a wannan unguwar ana kaifa annabi Muhammad alayhi salatu wasallam a Makka take ƙwaryar Makka kenan cibiyar Makka kenan an gane to sai suka gangaro nan wajen suna gangarowa su hudu an gane aka ce su biyar kamar inda na fade su kawai sun taho sai ga annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi salatu wasallam to inda suka bi din sai wani muciji katu dama kwari ne na ruwa sai labe mun ci Aba Jahal da leka iga mucin sai ci da Utbatu sai nuna masa to sai ga annabi ya to
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai suka kauce gun suka tsara hanyar da annabi zai bi suka ba hanyar da waccan bala'in yake an gane ai kawai sai annabi ci to ai shigewa zan suka ci ga hanya waccan ba ta bu saurun bulla ba sai ci a to ni nan nake so umbi sai Aba Jahal ce ba wani mai bin nan hanyar ka sai ba ida kunya ba wani mai wanda zai bi nan hanyar mu ba za a bi mana hanya ba sai annabi ce ni fadan maka ne kuma na fakara na fi ku asali a Makka yi da kuke ikirari ba ai ikirari kuke kakan kai na cewa ka abata ku zanzauna ku makama Ibrahim mu ma fa innan ne ba kawai sai annabi ya ce dawo ka bi inda suke cewa ka bi din hanya an gyara ta haka irin sarkakiyar na kayan nan haka to kasa haka ruwa ne yake shigewa can kuma an yaye sarkakiyar hanya ce za a bi an gare to daga nan irin kogunan nan to akwai wannan mucijiyar sai ta zo bakin mu shi Aba Jahal ya tabu sai ya ganta sai ya da hada
1: fara
0: sai mutane ishara amma sai ya kora annabi wajen shi annabi ba wajen sai aka ce dawo ka bi hanyar mun gyara ta kaga magana ta kyale kenan kawai sai annabi juya sai ya bi sai suka biyo bayan sa suna biyo bayan sa sai ka mucijin nan sakakakaka kawai ya to kawai Aba Jahal har wani haka yake wai ka annabi gane mucijin ya dira masa shi sa wato an ce wannan miki yanka ne ba kyau kuma irin ma wancan shi sa ka ji ina cewa kan ranka ya dar sakin annabi kaga wa'an can ba kiyaye ce ta sa fa suke so annabi halaka fa ka gani ne kun ku yadda da shi ku imani ku tasalimi ku so kuke ma ya rasu kuma ya zo muku da abin da shine gatun ku shine albarkar ku shine darajar ku to karshen mu'amala wannan mucijin sakakakaka kawai sai ya fito sai ya hau kan ruwan sun sai ya koma inda annabi zai je sai ya dira can gun sai ya fasa kai shi kuma annabi ko kula shi ba yayi sai kula shi ba kasan ko yanzu a sufayen mutanen annabi sufi in yi wannan bai sai kalle shi ba zai ga kawai gashi wannan mai mutijin to in zai sara izo ya sara akwai kaddara to mai bil qadar khairi wa shari to shi haka suke to ai mun ma zai sara ya sara amma mun yadda da kaddara da ka faɗa Allah ta alheri ko ta sharri in zai sara izo ya sara ma in zai kyale mai kyale ma kawai mu shige kuma a shige din bai komai ba
2: Allah ya lafiya
0: yasa kake ganin su Allah ya tsarkake zuciyar su annabi da ya tsallako gun su abajal tsalle suke suna murna wai ma bai ga miciji ba kuma annabi ya ganshi ya watsar da shi ya san in zai yi abun yayi in ba zai ba zai ba kuma an ce ma izo ya shige an gyara hanyar
2: sa an gyara
0: haka magana ta kare wallahi wal karshen mu'amala la ilaha illallah wato ka kiyaye wa annabi shari ko kai ma hasada ko kai ma ƙarya kaga wa'annan ba kyau yana shigewa fa haka fa kawai sa abajal suka ga mucijin nan bai biyo shi ba kawai sai suka biyo annabi haka suna biyo mucijin nan ai so yake su ba annabi ito sa kawai da wanda ka tsalle sai kalmar so su biyar din ya nade su ya nade su ya nade su ya karya musu kafa sannan ya miƙe sililin izo gaban annabi Muhammadu assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah assalatu wassalamu alayka ya safotillah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah As-salatu wassalamu alayka ya nabi rahmati alayhi salatu wassalam sai annabi ga miciji ya war ya koma can ya neman salati kuma ga wa'annan duk kafa a kare annabi me sai ya taba kan micijin haka idan da fashi sai ya ce nagode bidan kai tafiya ka sai sira da ya tafiya sa ga sun kuma a kare
2: to
0: kun yi wani za ku yi mai shari shari ya da kan in za ka gina ramin mugunta gida je dai kai yanda in ka bada za ka iya fita to su sun gina fitan ba za su iya ba annabi sarkin hakuri annabi mai tausayi ka san abin da ya faru abajal sai ya ce ya din gidan abdullahi a taimaka mana gashi da bambanci sai ce ya aka yi ne suka ce wace je ne gaskiya ba zan koye ma ba mun so dai in same ka kuma karshe bai same ka mu ya same mu amma mun san duk sadda mu kulla ma wannan makircin kai alheri kake mana kuma mun gode ai mana afuwa kafafuwa duk sun kare ba za mu tashi daga nan mu iya zuwa gida ba kafa bibi ta kare mu biyar karaya goma ko kafa bibi bi so biyar nawa
2: goma
0: ka taimaka mana sai annabi ce to abinda zan gyara muku kafa daidai ku tafi da kafa daidai gida in na zo kuma gida na gyara daidai suka ce yayi la ilaha illallah annabi ba kawai zuwa ya ce da abajal mai kar da kafa taka ta kanta dai haka ya kama ta fuska kar ji abajal ya ya ce to mi ke da wannan kafas gina ta utubatin duk wanda annabi ya kama an yi fuska kas sai ta koma yin take duk haka yi musu su biyar ya tafi gida da annabi ya tafi gida suka tafi gida kowa yana wanda ya balli dan kara dage wani dan itace kowa ya gidansu aka je ana ce ai dama mun gaya Abu Jahal
3: a madadin Alhaji Kabir Sani Kwangila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai nusa balarabsuwa ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin mutunci.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dandamalin hada-hadar kuɗi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatarka ta sayen hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayen hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka register sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau ya register yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai register sayan hannun jarin
2: question on
1: In Nigeria, wannan damar ku ce. Matatar mai ta Dangote ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250. Yin rijista abu ne mai sauki. Zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri. Dandamalin hada-hadar kuɗi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi buƙatarka ta sayen hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayen hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi register sayen hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau ya register yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai register sayan hannun jarin
2: Tsawon saro barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin na musamman kamar yadda muka saba ga wata mun kunje mako akan batun hannun jari na Dangote wato IPO wanda a wannan makon zamu tattauna ne da wakili daga nan Momo PSB wato ni dan yace banki kenan na mallaki na MTN da su ma suke hada hadar kuɗi wanda su ma suna iya daga cikin wanda za iya mallakar shi wannan IPO din na Dangote muna tare da Malam Muhammad Abubakar wanda shine regional implementation manager da shi Momo PSB da ke kula da North East da kuma North West wanda da shi zamu tattauna kuma wannan shiri ne za ku ji shi a gidajen radio da dama da suke nan Kano da zamu kawo shirin kamar yadda muka saba duk mako sunana Nura Bello nake fatan kasancewa tare da ku Malam Muhammad Abubakar bakanka da shigowa cikin shirin
3: barka kadi Malam Nura Assalamu alaikum
2: masu
3: sauraron mu.
2: Ya aiki.
3: Alhamdulillah.
2: To da yake gidajen radio da ba suna tare da mu kai tsaye yanzu haka a Radio Kano AM da FM da ragowar tashoshin da muke da su a nan Kano. Akwai su Are Radio a Masco, Muhasa, muna da Dala FM, sannan akwai Freedom Kaduna da Freedom Dutse, akwai kuma ta Hima Radio. Muna tare da akwai Premier, akwai Guarantee Radio, akwai Rahama da Express da dai da muna tare da su kai tsaye a cikin wannan shirin da ragowar tashoshi da su ma suke jona. To Malam Muhammad farko za mu ji menene shi wannan Momo PSB ne.
3: Okay, thank you. Sannu Malam Nura. So Momo PSB kamar yadda ka sani kamar kowane banki banki ne wanda ya riga ya samu license daga CBN na ya tanadi ko kuma ya samar da mutanen Najeriya da hanya mafi sauki wanda za su iya harkokin kasuwancinsu za ka iya biyan kuɗi za ka iya receiving ɗin kuɗi za ka iya sayan abubuwan da duk kasan za ka yi na banki za ka iya yi a Momo PSB sannan kuma wannan za ka ga cewa ta hannunka ne ta wayarka ne ko ina kake ba tare da ka je ka cika wata takarda ba ko wani abu hakan ga za ka yi accessing din Momo PSB app ne ko kuma ka je turu abinda muke ce ma USSD wanda yake ana muna dialing din *671#.
2: such as one hash.
3: Exactly. Kukuma kaji manhajar place to kukuma apples to kai downloading din momo PSBNG app nam kabuda account inka zaka iya aika kuɗi samu a receiving din kuɗi ko kuma ka aika har kasashen waje ma kware da gaske sannan kuma abin exciting shine mu ba wai just harkar biyan kuɗi da ansar kuɗi ba misali wannan Dangote IPO din da yake sayarwa yanzu mu sun kawo hanyar sauki inda yake customers su ta hanyar account din su na Momo za su iya sayan wannan IPO shares din Dangote exactly
2: na gani so to sai muka zo cewa shi wannan IPO din shi me Momo yake ko kuma me yaya alakar Momo da shi wannan batun IPO din shi ma ana iya siya
3: kware da gaske
2: shin kike kai mana bayani sosai yanzu
3: kware da gaske so wannan harka ta Dangote refinery ta IPO din nan da yake sayarwa so Momo sun yi tanadi ta hanyar Momo app wanda yake duk wani customer nasu zai iya login a app a account nashi ya saya wannan Dangote IPO shares din sannan kuma ba sai kana customer din Momo ba idan ma baka da customer din Momo ba amma kana da waya wayar taka ta MTN ce line naka ne MTN ne ko na wani network ne kana iya buɗe account din Momo kaje ta hanyar Momo ka sai wannan share ta Dangote IPO a sauwaƙe so yanzu misali in aka ce ni customer ne na Momo ina da Momo app account ina waya na
2: okay
3: dan nayi login a app din Momo cikin account ina zanga wannan tambari din na Dangote IPO a cikin abinda muke ce ma environment din app din so muna kiran shi mini app so da zaran ka taba shi zai bude maka idan ya bude maka zai nuna maka shares din zai nuna maka lokacin da ake sayarwa da lokacin da za a ƙara sayarwa sannan kuma da ko nawa shares din ne yake so akwai hanyar da za ka yi clickin ya baka dama ka sa email address ɗinka ka sa kuma abinda muke ce ma CHN muke ce ma clearing house number ko kuma CSCS number muna kiran shi CSCS number ko kuma clearing house number in kana da shi za ka iya sawa ka zaɓi shares ɗin guda nawa hake so daga goma daga goma ashirin talatin once ka zaɓi ko nawa ne kake so ba sai ka sa kuɗi ba shi app ɗin zai calculating ɗin ga kuɗin da zaka sa exactly ya kama kamar ka zaɓi guda goma zai kama ₦500,525 exactly so once kana da waɗannan kuɗin a cikin account ɗinka cikin second cikin minti guda ka sai ko nawa ne kake bukata goma ne hake bukata ɗari ne hake bukata dubu ne hake bukata kai tsaye cikin minti guda za ka ga cewa ka yadda ka san in yi maka transferring ɗin kuɗi haka zai kasance exactly
2: to yanzu za mu so mu ji ta yaya ake irin ko kuma ta yaya mutum zai iya subscribing ya fi sauki mutum amfani da shi Momo ya fi sauki mutum ya so ya subscribing shi wannan abu na IPO na Dangote me yasa ya fi sauki ga al'umma
3: okay so abin da ya fi shi sauki shi ne kamar yadda nake cewa daga baya cewa Momo ya kawo hanya mai sauki na mutum ya sayi wannan shares din a Dangote din saboda haga yanzu ga mutane sun dauki cewa sai kana da wasu takardu ko kuma ka je banki ka cika wannan form so shine aka ga cewa wace hanya za a kawo na ko ina mutum yake ko cikin birnin Kano kake ko ƙauye kake ko ina kake in dai kana da waya ya zama na kana iya sayan wannan IPO din so haga kawo wannan dangwata share akan wannan Momo PSB app din ya kawo mu mutane sauki na cewa ku ina niki ba sai na je wani wuri ba bisa waya na sanci kamar yanda nake tura wa mutum kuɗi cikin karamin lokaci in je in saya wannan IPO din da wuce
4: sai
3: daga
4: haka akwai sauki.
3: Sannan kuma abin nan ya zamana kai customer din Momo ne ko ba customer din Momo na ba sannan kuma kai kanka in ka saya kana iya sai ma yaron ka kana iya sai ma wani ma kai mashi kyauta ba da gaske
4: to kaga kaga akwai damammaki
3: kware da gaske
4: ba shi da wani abu da zaka ce irin
3: yana
4: da wahalar shi ka
3: kware
4: da gaske waye zai iya amfani da wannan tsari
3: okay so akwai kaidodi da yake in kai customer din Momo ne za ka ga cewa akwai abin da ake ce ma tier 1 tier 2 and tier 3 account wanda yake duk wani mai hudda da account na waya ya san magana tier 1 tier 2 and tier 3 dama wannan hanya ta account na waya CBN ta kawo saukin shi ne saboda mi ta fahimci cewa mutanen mu na karkara ba su da wasu takardu wanda za su nuna kai kila kana da ID card ko kana da utility bills ko kana da wani statement of account da sauransu wanda zai baka dama ka bude account da wayan bankuna hakan ga so idan kana da SIM card kuma kana da NIN kana iya samun wannan account din wanda ake ce ma tier 1 so customers waɗanda za su iya sayan waɗannan dangote IPO din su ne masu tier 2 da tier 3
4: banda mai 1
3: babu banda mai 1 saboda mai 1 shi abin da ke gare shi kawai NIN so in zaka sayan dangote IPO kaida ne sai kana da abin da ake ce ma BVN bank verification number sannan kuma kana da account sannan kuma kana da email address waɗanga abubuwan su ya kamata a ce mutum ya san da cewa yana ya tanada su in kai customer din Momo ne ya zamana kana tier 2 account ko kuma tier 3 account lokacin zaka samu dama ka sayo ga dangote shares ne
4: na gani saboda wata kila yayin tsaro na ma account kware ne tier 1 account din sa
3: kaga
4: ne ba
3: kware ba ya ba zai kware da gaske kware da gaske
4: kware da gaske kuma me kamata yayi shi customer sai yana da shi
3: kacin
4: yazo batun mafara amfani da shi wannan na IPO da
3: okay so customer idan yanzu ni na fahimci cewa ina da damar sayan wannan dangote shares din abubuwan da ya kamata a ce na tanada shine ya zama ne ina da wannan account na Momo tier 2 ko kuma tier
4: 3
3: once ka bude account din Momo abinda dai za kai ka zama tier 2 shine kai linkin din BVN naka once ka je through wannan account management ka sa BVN dinka ko kuma through SSD ka sa kai linkin din BVN dinka zai kai ka tier 2 automatically so ko kuma in kana son ka je tier 3 saboda shi zai baka kai transaction da yawa na kuɗi sai zama na ka sa utility bill naka abinda ake ce ma shaidar gida shaidar address naka shi zaka sa zaka sa wannan utility
4: bill naka kamar na NEPA ko
3: kwarai da gaske ko na NEPA ko kuma na ruwa ko kuma na DSTV hakan ga kuna something like that ko na kwasan share ne in kana da receipt ko kuma na rent in kana da receipt zaka iya sa kuma account din kai zama tier 3 so wannan account din ya kamata a ce kana da shi dan na biyu magana dan gin kaya maka na cewa BVN ya zama na kana da shi dan email address shine na uku saboda ni wannan email address din yana daya daga cikin abin da za a tambaye ka dan zaka sa shi sai kuma ya zama na kana da kuɗi
4: a cikin
3: isassu waɗanda kake son ka saya misalin da neman cewa in kana son sayan share guda 10 kana buƙatar 2,525 once kana da su ka je a wannan Momo app din kai login kai clicking on dangote IPO zai bude maka form inda zaka sa nawa kake son saya email address ɗinka da kuma
4: dama shi ne ma dama tambaye mu ta gaba kenan bayan mutun ya gama cika wayan can gari to yaya zai yi subscribing
3: yawa
4: da amfani da Momo din
3: yawa
4: so ya gama cike wayan
3: can ya gama cike kusan nan kuma yana da tier 2 ko kuma tier 3 account once ka bude Momo app ɗinka akwai wannan manhaja na dan gutta IP wanda zaka yi clicking
2: mm.
3: once kai clicking din shi zai bude maka in ka bude maka zaka yi selecting din zaka na son sensuous ne kamar yadda nace hanyoyi ne wadanda kalila biyu ko uku abinda zaka yi anan shine kawai ka dauki cewa shares guda nawa zaka saya once ka dauki shares guda nawa zaka saya in 20 kake so in 50 kake so in 100 kake so app din zai maka calculating din kuɗin da waɗannan shares din ya tanada so that kai ka gani kai confirming da cewa eh ina da waɗannan kuɗin a cikin account ina once ka yi confirming da cewa kana da wannan a cikin account ɗinka shine kawai sai kai authorizing abinda ake nufi da authorizing shine ka sa pin ɗinka wanda normally in zaka yi transfer kuma zaka biya wani zaka sa once ka sa shi shikenan
4: Dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil
3: don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, dil don, central system clearing account
4: okay
3: so kamar yadda in kana da account a banki kamar yanzu kana da account a momo so kaga cewa kana da account number kenan so ita kuma shares inda ake harka shares shine Nigerian Stock Exchange so wannan Nigerian Stock Exchange din in dai ka sai share to wannan Nigerian Stock Exchange za su bude maka account
2: Okay.
3: So wannan account inda za a sama shares ɗinka shine ake kira da wannan CHN wannan clearing house number ko kuma CSS account number so shi ake nufi da wannan din so ko baka fara ko baka taba saya ba kana iya sayan dan gwata share na farko shine option ɗinka na farko shine kana iya zuwa wurin stock broker ya bude maka wannan CHN din the stock exchange kuma ya baka CSS number naka kazo ka saya and again in ma baka da wannan clearing house number din ko baka da CSS number din ka je kawai ga Momo app ka bude kamar yadda muka bayani before na cewa kai clicking din wannan dangote IPO ka sa nambobin da kake so na shares ka tabbatar da kana da kuɗi kuma kai authorizing ka saya once ka sa email address ɗinka everything akwai lokacin da za a kai su waɗanda yake su ne ke kula da harka saye da sayarwa na wannan share din za su bude maka wannan CHN number din su bude maka wannan CSS number din sannan kuma su turo maka shi ta hanyar email address ɗinka so ba dole sai kana da shi ba
4: na gane za iya daga baya za iya
3: da daga baya za iya bude maka shi exactly
4: to akwai batun shi shi ano Momo agent customer da yes ya
3: Okay. So kamar yadda muka yi bayani a baya akwai ka'ida na cewa in kana son ka saya wannan dangote share zaka fara saya daga 10 ne ba za ka saya ƙasa da 10 ba shine na farko so in zaka saya 10 karfin ka ya kai sai ka saya 10 kana son ka ƙara sai ka saya 20 30 50 100 ba za ka saya 10 ka ce ka saya 15 ba ko kuma ka saya guda 55 akwai abin da ke cewa multiple of 10
4: na gane
3: ake saya so ba shi yawa a ce ya kasa 10 din nan duk lokacin da zaka kara ya zama na 10 ne zaka kara
4: kara 10 zaka kara
3: har dubu har miliyan guda exactly haka ne exactly
4: na gane
3: kwarai da gaske sannan kuma ka san da cewa price din ta kuma 500 da naira 25 ne shine muka bada misali muka ce guda 10 zai baka 2,250 exactly
4: na gane Tuma saro muna kasancewa tare da Malam Muhammad Abubakar wanda shine regional implementation manager na Momo PSB dake kula da arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma na shi Momo PSB kuma na tattauna da shi ne kan yanda zaka inda kana da Momo PSB kuma baka da shi kake so ka fara ya fadi ne zaka fara sannan ya fadi ne zaka iya mallakar shi wannan IPO na Dangote kamar yanda kowanne guri kuma kowa yake so ya samu guri mai sauki da zai iya mallaka kuma
2: din dai kamar da kuka ji yana zo muku ne kai sai a cisho shi da dama kai radio Kano AM da FM da Lai FM Pyramid akwai Express sai Muhasa su Nasara akwai Garanti akwai Premier sai Himma da Aminci sai Hikima Radio da kuma Arewa akwai Jalla ta asawar Akul FM shi ma nasu da ban insha Allah sai kuma akwai Rahama Radio da dai ake sauraron wannan shiri zamu dan karbi sako idan mun dawo sai mu dora insha Allah
1: In Nigeria wannan damar ku ce matatar mai ta dangu ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yin rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su cike har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dan dabalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son saya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo bukatarka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taba yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sayi hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kudi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin
2: to masu sauraro barkanmu da dawa cikin shirin muke tare da Malam Muhammad Abubakar muke tattauna da shi kan batun kuma PSV da kuma inda za a iya mallakar IPO na Dangote a cikin shi wannan manhaja to Malam Muhammad bari mu dora
3: okay
2: akwai batun transaction ya kaidi wai mutum da zai iya yi
3: okay transaction limit
2: yes limit na da za ka mutum zai iya idan dai applying na account haka
3: okay so shine muke cewa kamar a ce karancin cinikayyar da za ka yi kamar transaction limit kenan so kamar lokacin bayan mun yi maganar cewa mun yi maganar tier 1 tier 2 and tier 3 so nan ne wannan limit din ya zo saboda ya kamata customomin mu su fahimci cewa idan kana da tier 3 yafi baka damar kai transaction mai yawa bisa ga kana da tier 2 idan kana da tier 2 yafi baka damar kai transaction da yawa bisa kana da tier 1 so shine to so shi tier 2 kamar zaka iya transaction na 200 kai tsaye so daya hakan ga so haga idan ya zama na kai kana son kai na miliyan guda kai tsaye kaga sai kana da tiyatiri kina
2: gane
3: yawa so shine wanda shine muke fusan customer mu su fahimci cewa tiya din nan yana da kyau ya zama na in ka bude accounts ɗinka in kana da BBN kai attaching din BBN saboda ya baka damar ka saya da yawa sannan kuma in kana da tiyatiri hakan ga for example in ya zama na kana son ka saya ta miliyan 10 so sannan kuma tiyatiri zai baka damar kai ciniki guda na miliyan 5 ne so abinda zaka yi shine idan ka saya na miliyan 5 yanzu sannan ka koma again sai ka ƙara saya na miliyan 5 ka samu na miliyan 10 kenan
2: to wani dai yaso wani
3: kware da gaske kamar yadda nace before cewa idan ni ina da Momo account na saya ma kaina ba ma wani ban mino ma yaro ko wanda bai kai shekara 17 ba ko 18 za a cewa zaka iya sai masa dan shekara 5 ne dan shekara 10 ne duka zaka iya sai masa abinda kawai zaka abbanbanci shine idan ni zan saya ma kaina dan je ga wannan app din zaka ga cewa ya tambaye ni CHN dina wannan clearance house number na ya tambaye ni email address dina dun nasa so idan kuma yaro ne zaka sema ka san yanzu yaro ma zai yi NIN so shine ake ce ma NIN number so zaka sama wannan yaron NIN nashi da wannan NIN nashi din za a yi umfani a bude mishi wannan clearing house number da wannan CSS number sannan kuma zaka iya sema wani abokinka wanda yake killa shi bai da ma waya gaba daya ko kuma yana da waya amma dai bai da ra'ayin ya bude momo din ko kuma bai da momo din zaka iya sai masa kware da gaske
2: akwai wannan damar
3: kware da gaske akwai wannan damar
2: to mai ga cin momo zai iya bude mutum
3: kware da gaske kware da gaske
2: kuma dole sai dai ya zo can gurin ko da agent
3: in fact ko yanzu nan masu sauraron mu suka je suka yi dialing din star 671 hash zai yi guiding din ka ka bude momo account sannan kuma ko kuma ka je da manhajar apple play store ko kuma apple store ka yi downloading din wannan app din na momo psbng once ka bude shi kai downloading din shi sauka a wayar ka kai clicking din shi ya bude zai nuna maka hanya dalla dalla step by step yanda zaka fi kabuni
2: to kaga akwai dama maki to mun dai fari dan
3: dalla dalla
2: mun dai fari dan har shi customer ya yadda da tsarin biya da ba ta iko a jai authorizing
3: so shine za ka ga cewa once kazo ka gama sa nambobin shes din da ake bukata ya nuna maka kuɗi za ka ga cewa ya tambaye ka ka sa wannan pin naka wanda ake ce maka authorizing once kai wannan authorizing shikenan ka saya wadannan shes din so za ka ga cewa za ka yi receiving din sms alert ta wayarka
2: cewa an yi maka
3: bai ta cewa ka saya shes ka shes din da zaka sai ga kuɗin da aka debe sannan kuma zaka yi receiving din email address cikin email din da kai aka yi submitting lokacin da zaka saya zai nuna maka shes din ka zai nuna maka kuɗin da aka debe kuma exactly
2: to idan alal misali yanzu duk wannan mutun yayi kuma kamar na faɗa kai authorizing to wahiki da iko yake da dama ya tabbatar da shi wannan shares din naka sun suyu
3: so akwai abin da ake cewa
2: be validating
3: akwai abin da ake cewa da turanci muna kiran shi allotment period
2: ta
3: abu ne wanda yake wannan abun sayar da shi ne ake yanzu so bayan kowa ya sai ya tura kuɗin shi kowa ya tura kuɗin shi kowa ya tura kuɗin shi so akwai wanda yake su ne kamar a ce managers din wagga harka ta sai da Dangote shi ana ce musu Chapel Hill din ha su ne security managers din waɗanda za su yi allotment za ka ga cewa lokacin da duk kowa ya kawo kuɗin shi kai ka ce dubu haka so wannan ya ce miliyan ya kaso wannan ya ce goma yake so sai a zo a tsaya so za ka ga cewa idan abin sai su wannan kamar yanzu maganar da ake ana maganan 2. something trillion to sai ya zamana an samu 304 trillion na ciniki so haka an yi abin da ake ce ma over subscribing kenan so lokacin su waɗanga security managers din su ne za su zo su zauna su ga cewa kai da kace kana son miliyan guda bar mu baka 500 hakan
2: samu rabi
3: exactly kila wanga ya ce 20 ne yake so tunda su kanan ne bari a basu mai 10 bari a bashi mai 20 bari mai 500 mai nawa amma kai da ka son miliyan guda kila ce a baka 700 wanda yake yi son miliyan biyu a bashi miliyan guda da rabi hakan ga so shi ake ce ma allotment period so lokacin nan za a zo a ce ga ko nawa an ka baka in ya zamana kana buƙatar 100 sai an ka ce a'a sorry kana buƙatar miliyan guda an ka ce 700 za a baka so haga ba a baka 300 ba za a yi exactly za a yi calculating din waɗannan kuɗin na 300 sai a ce 300 din nan times 525 naira da kabiya sai a maida maka cikin account din ka da kabiya exactly
2: akwai bukin dawa kenan za
3: a yi kware da gaske kware da gaske
2: ata sanna akwai dai iya yiwa a ce ma mutun ya gama subscribe kuma a ce an yi cancel din gaba daya misali ka gama biya kuma a ce an yi cancel
3: so shine nake gaya maka before na cewa in dai ka riga kai authorizing din biyan shares din ka ba za a yi cancel din ba exactly ba za a yi cancel din ba once ka saya shikenan once aka yi confirming kai receiving din wannan alert kai receiving din email address din naka so shi kenan kai authorizing din wannan transaction din ba za a iya cancel
4: ka san ba shi irin wannan abin idan yazo baka rasa shi da matsaloli musamman masu kokarin tuga sun lalata abin ina nufin masu yin mata kana kamar da ake fada fraud
3: kodi da gaske

0: wayar da kai cewa in dai kana bukatan ka saya wannan Dangote shares din ka je ta hanyar Momo ta account ɗinka ka saya
1: tunda aka sha'awar
0: ka exactly ka sha'awar ka kada ka yadda da cewa wai wani ya ce ka je wani wuri a'a
1: ko ya zai ce maka ina
0: exactly a'a sai dai mu wannan da yake muna ɗaya daga cikin waɗanda ke tallata wannan Dangote shares din mukan je kasuwa kasuwa don wayar da mutane kai exactly
1: sannan
0: kuma doka ta ba mu da ma sannan kuma za ka ga mu cikin tufafin mu da hullan mu da ID card din mu kuma
1: ko da mutun ya zo da hula tambaye shi ID card
0: a kware da gaske da ID card cewa ni representative ne ko kuma wakili ne na Momo so san iya nuna maka yadda zaka saya a wayarka sannan kuma in kana son ka bude Momo account din ka saya zan iya nuna maka yadda zaka yi ka saya kware da gaske mutane su ya kana tara da irin waɗannan mutanen
1: kware ba saro daga zuwa kuma lokaci zamu bude line waya domin wata iya a kira a yi tambaya ga Malam Muhammad Abubakar wanda shi ji daga mu wasu kila wani yana so ya bude account din shi ma ko kuma ya fara ko kuma ya sai IPO din ta mu da ku yi kira kan 0704043403 0704043403 ita ce number da za a kira domin ni tambaya to Malam Muhammad ya batun kuma duk wanda yake neman karin bayani ko gudunmuwa daga gurinku akwai hanyoyin da ya same ku
0: kwarai da gaske so idan mutum na bukatar karin bayani game da shi Momo PSB din ko kuma Momo account ko kuma shi Dangote share din yana iya kiran mu ta lambar wayarsa ta 671 once ka yi dialin din 671 kyauta ne kwarai da gaske is toll free once ka yi dialin din 671 muka wakilan mu za su anshuwar ka kuma su an samu ka duk wani tambaya da ke gare ka dan na biyu kuma akwai hanyar WhatsApp wanda za ka tura message ta hanyar 0703519671 so idan kai sirin din wannan number din zaka iya turo mana sako ta hanyar WhatsApp kuma zamu iya an samu ka duk wata tambaya da ke gare ka sai kuma akwai email address na customercare@momopsb.com shi ma zaka iya turo mana sako bismillahi ta'ala zamu dawo maka da
1: wannan amma me yasa kake so mutane a ce su zo su mallaki wannan IPO din a Momo
0: so zaka ga cewa abu ne wanda gaskiya za ka ga cewa ba a taɓa mayi ba a Najeriya. Saboda za ka ga cewa shi kan shi Alhaji Aliko yana ɗaya daga cikin burinsa ya ga cewa ba wai masu kuɗi ɗaya ba. A'a, duk wani ko kai talaka ne in Allah ya hore maka 5,250. Ko 10,500 ya zamana ka mallaki wani hannun jari a cikin wannan Dangote refinery din da ya gina ana magana shi ne fa babban refinery ba a Afirka ɗaya a cikin manya a duniya ake magana wanda yake ya samu anan Najeriya so haka ɗaya da cikin burin shi shine ya ga cewa ba wai masu kuɗi ba a ko talaka kukunsa direbanka ya samu jari a cikin wannan Dangote refinery sannan kuma abinda ake dubi shine yau ana sayar da shi a dinnan 500 da naira 25 ana dubin kila ta kai 1,000 kila ta kai 1,500 kila ta kai 2,000 so haga idan aka ce ka sai ta 5,000 ta koma 10,000 ko ta koma 10,015 ko 20 ai an ci riba sannan kuma bayan an ci riba da cewa kuɗin ka sun hauhaya ake cewa
1: sun karu
0: ko wace shekara za a ce ga wani abu a cikin ribar da an ka samu ko wace so wancan kamar ajiya ne kake so yana ɗaya daga cikin gaskiya abu shine aka gane cewa gaskiya an kawo ci gaba na cewa wannan IPO ta Dangote ita ce aka fara yi ta farko da is 100% ta hanyar zamani za a cewa digital ake iya saya

0: Zaman kerja kerja kau waktu paper buku anak pun
1: tak sorang sekali. Cuma saya kau faham saya Madam Muhammad waktu ila zaman kerja mah. Kau yang beli waktu ila Indonesia kau nak radio ikhijah jemu. Jimi sesa kiki so. Kau cuma kau masanya kau beli ni. Akan siwan nama yang macam momo deng. Mesa macamnya kau macam aci. Si Maya buat nama momo, mana account nama momo, dan ni apa yang buat. Jangan makoi dan harga dalam baca rupanya riba. Dan makoi ya, harga kau kena sah, dan kau mesti dah memakai dari si Wan nama momo. Mesa macam ni, aku macam macam ni serong bumi momo.
0: Kau ada so, apa yang biasa kaki agan mengkawan dan momo ini. Zah kaki si Wan farku di company ni wanda CBN terbadama. Yaje providing din hanya mafi feature sauki cikin sauri da kuma aminci na mutun kai customer ne ka zo sayan abu ka biya ko kuma a turo maka kudi ko kuma zaka saya katin kiran waya ko kuma zaka saya data ko kuma zaka biya kudin wuta ko zaka biya kudin ruwa ko me a wani dan uwanka ne ko kuma kai ka mutum ne wanda yake kana kasuwanci da kasashe hakan ga zaka iya tura kuɗi a ko'ina. For example, ina nan a Nigeria sai zamana yaro na yana karatu a Ghana ko kuma kaya ne na gani a Ghana na saya ina son in tura kuɗi ba sai ina da kuɗin Ghana ba
1: na gane
0: ba sai ina da kuɗin Niger ba but sai ina da kuɗin Mali ba ko Kenya ko South Africa ko Benin da account ina na momo zan iya tura naira.
1: Okay,
0: zan iya tura naira lokacin da dun nazo tura maka 10,000 ko 20,000 za ta nuna momo zai nuna mana ga kuɗin da zaka yi receiving a Kenya a Ghana ga kuɗin da zaka yi receiving a Kenya ta kuɗin su za ta nuna mana za ta nuna maka sai ka tura su haga ba wai harkar dai kasuwanci bane cikin gida a har waje zaka iya yi da momo sannan hanya ce mafi sauki sannan kuma za ka cewa wannan kamfanin na momo na MTN ne
1: mallakin
0: MTN ne exactly so sannan kuma ka san da cito abu aka ce MTN za ka cewa bi iznillahi ta'ala abin nan na da muhimmanci abin nan yana da in terms of quality speed trust da sauran su da kuma shi insha Allah
1: da wannan shi da yake sai kike tunanin ya kamata to masa ruzan bude lain waya domin ku fara kira akan abubuwan da muka tattauna domin kuma ku bai tambaya misali wata kila wata sun daga cikin tambaya da akwai batun ya mutum zai iya yin IPO ta hanyar shi momo da kuma ragowar suwa ya kamata ma su mallaki shi wannan IPO din ta yanda kuma zaka yi amfani da momo din shine za mu je ga nake tsaye ga masu aro insha Allah wai na fada da fara kira birnin jiga kike na farko assalamu alaikum wa alaikum assalam
2: kai kuna tare da Ramla in shana Arwa
1: na muna jin kiran Ramla
2: to ni tambaya ta ga wannan agent na momo ina da account din momo ina using da shi sosai amma kuma nake ba ni na bude line for brother na ne bude da sunan shi nake amfani din ina bude ina tashi bude wannan shi ya da sunan nashi zai amfani ko kuma ina sa din dina zai dawo na sunan
1: to zaki ji ausaki kaji tambaye ta ko
0: eh na ji tambayar ta eh
1: da ta ita wannan
0: okay so tana tambayar
1: line is there
0: line da take amfani da shi yanzu ba shi ba ya ta register station so haga ciwa kenan momo din ma na da take amfani yanzu ba na ta bane
1: to
0: eh exactly
1: din da wancan ne ko
0: na wancan ne exactly so amma za ta iya na farko dai na maganar za ta saya dango ta shiya eh za ta iya saya idan ta zo ta bude wannan app din ta ji ta bude ta yi indicating din ga ko nawa za ta saya za ta sa email address nata ne
1: okay
0: ka gane ko za ta sa email address nata ne kuma za ta iya sa BVN nata so yanzu nan yanda za ta yi idan ta zo wurin saya ba self za ta ce ba saboda in ka zo saya zai baka option uku ne
1: okay
0: sai ma kanka sai ma yaro ko kuma sai ma wani so haga in this case not case din sai ta ce sai ma wani
1: which is by
0: buy for others.
1: For others.
0: Eh, buy for others. Eh, yes, in ta shiga wannan dangote IPO. Za ta ce buy for others. Sai ta sa number ta, ta sa email address nata, ta sa BVN nata. Komai na shares din zai zo cikin sunan ta na ba sunan wannan wannan.
1: Na gane.
0: Na farko kenan. Then secondly, saboda ta ta gyara wannan issue din na line ta, ya kamata a ce tunda tana amfani da line yanzu. Ta zo nan office dinmu na MTN don mu yi mata register ya zama na mun shahe wancan sunan
1: wancan ya sauka
0: eh shi kuma sunan ta ya hau da hoton ta insha Allah
1: to to gani kiran bar mata assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam na kwana
1: barka da shigowa da muke magana
2: kuna magana ne da Raja
1: to muna jinki
2: eh ina so magana rubuta akan shi ya dan gatai ina amfani da momo to idan zan yi register ina zan yi
1: to dai muke ki tsara ki zai muke karin bayani insha Allah yanzu sai ki saurara ki ji
2: okay to
1: shi ke to kila da ita da ire-iren su ka kare musu sabon
0: bayani okay
1: duk mai momo da yake jin
0: mai duk wani mai momo account a yanzu nan ya zamana momo account din shi yana tiatu ne ya zamana kai linkin din BVN naka a momo account naka sannan kuma na biyu ya zamana kana da smartphone
1: internet
0: exactly saboda lokacin zaka samu dama ka buɗe wannan manhaja na momo a cikin wannan manhaja na momo ne zaka buɗe wannan manhaja na dangote IPO share once ka shiga ka buɗe momo naka annan cikin environment din momo app din zaka ga wannan tambari na dangote IPO shi kawai zaka yi clicking once kai clicking din shi
1: kana taba shi
0: zai bude maka ya bude maka ka sa lambobin shares din da kake bukata
1: kamar guda nawa
0: kake bukata guda 10 guda 20 ko guda 50 30 ka sa zai nuna maka kudin da za a yi deduction daga account ɗinka ka tabbatar da kana da wadannan kudin exactly sannan kuma in har kana da CSS account ko CHN account a number ya zama na kana da ita ka sa ta ka sa pin ɗinka kai authorization shikenan
1: babu ko na CHN
0: shi ma in ma baka da go ahead ka sai ka ce baka da akwai inda zaka yi clicking da cewa baka da exactly no I don't have sai ka sa baka da kana cewa baka da zai jaye wannan wurin sai ka sa lambobin shares ɗin da kake bukata za ka ga kuɗin ka sa pin ɗinka kai authorization sai su cire
1: shikenan
0: zaka yi receiving din SMS alert abin da muke cewa text message na wayan ka kuma zaka yi receiving din email address da email address din
1: shikenan
0: ko baka da CHN da CSS din idan aka zo wurin allotment period bayan an gama an tantance duk waɗanda suka saya za a bude maka wannan CSS account da CHN din kuma a turo maka ta hanyar email address din
1: na gane to Allah ya sa duk wanda ya mai tambaya irin wannan yaji inda zai bude bari mu ji wani kiran assalamu alaikum
3: wa
1: alaikum salam na muke magana
3: da Allah wai shi kamar wannan tiya to da mun yi akan wayar mu ya ci budewa kuma zan je wannan fiskali din kuma ya bi amsa ba tun da zo da sai mutum ya je kafani to kuma mutum ya je kafani kuma go su da zai sabu abin da yayi sa yana da kyau a ce sun da buɗa shi mutane sun sabu ko ko kun da zaka sabu wannan mai da wannan din na tafiya to dan kiran da mutum ya Allah ya maka
1: Oshi. Sai da ke wasu bayani ne me yasa lokacin mutum yake kasa yi yake kin yiwa.
0: So yana za ka ga cewa idan ka zo linkin din BVN naka wani BC ya ce maka failed.
1: Okay.
0: Zai ta maka wasu za ka ga ya sa verification failed.
1: To me yasa?
0: Cewa tantancewa an kasa tantancewa.
1: Me ya akwai matsala?
0: BVN naka exactly. Abu biyu ne ke faruwa. Za ka ga cewa Nura lokacin da duk wani mai number duk wani mai handset duk wani mai line wire ya yi linkin din NIN din shi
1: haka
0: a line wire sa ko ba haka ba yau ba so lokacin da duk ka bude wani account ko na wani iri ne the same thing na momo PSP ka bude account in kana son ka yi migrating to tier 2 ka yi account ɗinka tier 2 level na biyu tsari na biyu zaka yi linkin din BVN ɗinka duk lokacin da ka sa BVN ɗinka ka tura sai ya ce maka an kasa tantance ka na daya ya zama na saboda mi manhajar NIN da manhajar BVN suna magana
1: na gane ya kamata su ga iri daya
0: kwarai da gaske
1: an do sunan ka a gaske
0: kwarai da gaske
1: yake a jere
0: suna adresi
1: shekara
0: haihuwa kwana wata da komai sai ya zama guda
1: sai an ga iri daya
0: in ya zama na nan daya ne nan biyu ko kuma a ce nan Nura Bello
1: can kuma
0: nan kuma Bello Nura
1: Anjuya
0: ka gani ko ka gani ko so name the first name has to align dole su zama
1: iri
0: daya so once and BVN yazo NIN ta zo aka samu
1: ba daya ba
0: su ba su yadda ba ta ce maka ba shi wannan ba shi bane
1: na gane
0: kada kai linkin din shi ba shi sai a ce ba kai bane
1: okay
0: kaga na hoko kenan na biyu kuma yana yi wakilin network ne kawai gaskiya in ka so daya so biyu gaskiya zai ya shiga amma in ka tabbatar da cewa kai ya gaza kana iya zuwa office din mu amma inda kake zuwa akwai layi da Allah sunan civic center number 2 civic center
1: main office kenan
0: main office na in ka zo nan kana zuwa zaka ci harkan momoci za a kawo ka wurin mu insha Allah
1: to bari mu je tayi assalamu alaikum
3: wa alaikum
1: assalam na yawa da muke magana
3: magana mai shago wajen
1: kallai to muna
3: da ina da abna shi momo din ko misali zaka iya ka dinga kudi ma wasu ka samu commission ko ba a samu
1: to
3: ba a tafi kuma kan CAT da yake magana CAT wanda ake magana masu biyoci shi ake magana akan sa yanzu kuma shi ba ne ban gane
1: CAT
3: ka ga ai kuma mai tabbe zaka iya
1: CSCS yace CSCS yace wani to zaka ji insha Allah
3: kuma yana magana kaka zaka yasa danka kanin ka trebo kwai iya wannan ne zaka yi kake da damar sa su ko kuma zaka yi ta ji da wannan
1: kamar mutane mutun na gane
3: yau Allah ya kishi da lafiya
1: madalla to tambayar ta farko maganar sunan CS din da kake CS yadda kake magana da ni CH me yake da suna
0: CH
1: aha sai kuke masa karin bayani
0: okay so na farko dai shi wannan CHN din CHN muna kiran shi acronym ne na clearing house number clearing house number shine CHN din sannan kuma CSCS din wanda yake duk guda ne shi ake ce ma central security clearing system number
1: security clearing
0: system account CSCS account central security clearing system account shi wannan CHN din da CSCS din duk guda ne kamar yadda nayi maka bayani in kana yanzu kana da momo account number so kaga ta harka kuɗi kenan ko ba haka ba so shi kuma Nigerian Stock Exchange
1: suma
0: tunda su ne ke
1: kula
0: da harkokin shares so wannan CHN shi ne account din da ake aje shares shi ne kaga account ɗinka na momo account ne wanda ake aje kuɗi CHN ko kuma CSCS account ne wanda ake aje shares din
1: kuma kamar da ka bada zuwa ba dole sai kana da su a yanzu ba
0: zaka exactly za a iya bude maka daga ba kware da gaske za a iya bude maka
1: to wai kamar mutum zai iya budewa misali
0: kamar yace yana da mino kila yana da daya biyar ko ba haka ba yaro biyar yana iya sai musu duka
1: okay
0: exactly
1: amma ta sa
0: kowa mutum goma na iya sai ma
1: ba iyaka
0: zai iya sai ma kware da gaske dan kuma yana magana
1: zai iya wasu
0: in yayin mu wasu yana da commission so abinda annan shine akwai abinda ake ce ma ecosystem harkokin ko kuma in ce maka mutanen abokanci na kanmu ka kamar in kana hodda da mu ta MTN muna da abinda muke ce ma dealers wadanda yake trade partners namu ne dealers namu akwai kuma sub dealers wadanda a kasan su akwai kuma retailers wadanda muke cewa agent
1: haka
0: so in dai kai abokin kasuwancin mu ne agent namu ne kai in dai agent namu ne kai yanzu ka sisuwa mu mutun dan gwatashiya duk lokacin da ka sisuwa mutun dan gwatashiya kana da 500
1: naga in agent din ku ne
0: eh in agent namu ne kana da 500 yanzu wani yazo ya sai ta 10,500 kana da 500 wani yazo ka sai ta 1,000,000 guda kana da 500 haka ne
1: naga
0: kware da gaske
1: ba bambancin girman
0: a ba bambancin girman
1: naga to lokacin mu ya riga to ban sani ba menene sakonka na ƙarshe musamman ga muhimmanci addu'a sai IPO a al'ummar dinna
0: so gaskiya abu kamar yanda nace dazu cewa wani abu wata dama ce Allah ya kawo muna wanda yake this is the first time mai wannan shine lokaci na farko da nace an ka kawo muna irin wannan muhimmin abu gaskiya abu ne wanda mutum duk in akwai dama ya kamata ya duba ya gani saboda gaskiya ajiya ce sannan kuma za ka ga cewa mu a nan arewa yawanci za ka ga cewa gaskiya an dan bar mu a baya na wurin sa hannu wurin jari especially irin waɗannan manyan kamfuna da aka rima a Najeriya so haka wata dama ta Allah ya kawo mana wanda duk wani mai dama kana da dan miliyan 3 din ka miliyan 10 miliyan 20 wadanda ga cewa zaka iya ba baya zuwa har wani lokaci zaka iya sa cikin biiznillahi ta'ala za a samu
1: masha Allah muna godiya sosai Malam Muhammad Abubakar da ka shigo kuma kai da karin bayani sai wani lokacin an samu lokaci sai a ƙara dawa
0: tun
1: ma sauraro an ka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka tattauna da Malam Muhammad Abubakar wanda shine regional implementation manager na Momo PSB da ke kula da Northwest da kuma Northeast mun tattauna kan da za su yi IPO na Dangote a wannan harka ko kuma wannan banki na Momo da fatan an ji dadin shirin kuma zan amfana za a je kuma a garzaya domin a nemi wannan IPO din amma don kowa da kowa sunana Nura Bello nake mana fatan alkhairi bi salam
4: In Najeriya wannan damar ku ce matatar mai ta Dangote ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yin register abu ne mai sauki zaka iya yin register ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dandamalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son saya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo bukatarka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taba yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi register sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sayan hannun jari a yau yi register yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu ba da shawarar harkokin kudi domin samun ƙarin bayani kafin kai register sayan hannun jarin

0: Wani ake ke mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio inda ka saurare shiri na musamman wato Momo MTN. Tuni ya gogon hada shirye-shiryen namu yake cewa karfe 3 saura mintuna 3 kuma lokaci ne da zan tattara ina inawa. In sada ku da Abdul Izz Abdulrahman. Da ta gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Malama Amatu dai yau dai an zo da wuri dai duka
1: alama. To ai da ma ke kika gada mun Fatima tun farko yanzu kuma na tattaro makaraki na dame yake da kaki na ce da kana. Tunda safe ba wani jira da ke tunda safe masu sauraro suke ta sun gaji da jin muryar ki suna buƙatar canji
0: tashi ba sauraro ga sai ta kasance da ku fatan za ku ci gaba da kasancewa da Amtar Miza Abdulrahman data kasance da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirin gida mai albarka sunana Fatima Kabila Baraka sai da na kasance da ku tun daga shidan safiya har zuwa wannan lokaci nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farincikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM jama'a abi salam kada dai ku batsa daga jiya kwatunar radio ko ku ci gaba da kasancewa da mu
2: mariyar al'umma rahama ta mai sama radiyan al'umma

0: koyarwa daga sunna akan wannan wai hadisi da yazo cewa idan yace qad qamat as-sala ce aqamaha Allah wa adamaha wannan bai inganta ba saboda ka ba wani abu da ya inganta na bibiyar mai jinkira mai jin iqama ga wanda yake ta da iqama babu wani abu da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka a wannan mahalli shine yayi shiru kamar yanda sunna ta nuna shiru kai mutum zai yi in an gama mai iqama shi mai iqama na'am
1: wannan tambaya karmakallahu cewa take menene bambancin lada wajen yin jam'in sallah ma'ana shin jam'in farko yafi jam'in da aka yi bayan jam'in farko wanda liman masallacin ya jagoranta
0: limami abinan sallar jam'i idan masallaci ne mai limami ratibi to ta asali ita ce sallar wanda limami ratibi zai zo ya ja ita ce jam'in da aka sani a wannan masallacin duk wani jam'i da zai zo bayan sa jam'i ne na makararru
1: na
0: wadanda ko sun zo a makare ko matafiya ne sun zo wucewa suka tsaya su yi sallah bayan liman ya gama sallah irin wannan ne amma ba shine asali ba sannan sallar jam'in farko a ka'ida ita za ta fi cika saboda ita ce mutane za su ansa kiran mai kiran sallah su kuma halarta lokacin da za a yi iqama a yi sallah tare da su haka za su fi cika akan waɗanda za su zo a makari mutum biyu uku hudu biyar su kuma su yi tasu a gurin waɗanda cikin malamai suke ganin ba laifi don mutum ya yi akwai malaman da ba da suke ganin makaruhi ne an gama jam'i kuma bai ta jam'i a cikin masallaci da aka riga aka yi jam'i a cikinsa wato limamin ratibi ya riga ya gama sallah suna ganin makaruhi ne kamar imamu shafi'i kamar imamu Imam Malik suna ganin makaruhi ne duk da cewa magana mafi inganci shine babu karahanci a cikin yin hakan idan akwai bukata ko akwai larura da za ta sa a yi hakan amma ba daidai bane a tsire jam'i biyu kawai dan ana ganin cewa ko shi ko wasu suna ganin ba su yadda da limamu ba zaka sai su jira sai ya gama su zo su yi tasu wannan ba daidai bane ko kuma kawai wasu wadanda suke yan san jiki suke zuwa lokacin da kowa yake fitowa sai daga baya su fito su tattaru su yi tasu jami'i wanda duk ba daidai ba ne duk kuskure ne kuma bai dace ba amma wanda larura ce ta sa haka ta faru babu laifi don sun haɗa sallar su ta jami'i amma sallar jami'in farko ta fi jama'a don haka za ta fi lada kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sallar mutum biyu ta fi ta mutum ɗaya ko yaushe ta mutum uku ta fi ta mutum biyu duk sanda mutane suka ƙara yawa duk sanda sallar su ta ƙara samun lada salatul lisnaini azka min salatul wahid wa salatul salasa azka min salatul lisnaini fa kullama kana aksar kana azka mun yace sallar mutum biyu ta fita mutum daya ta mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda suka ƙara yawa duk sanda sallar su ta ƙara samun lada saboda masallacin da aka fi cika a jami'i a ka'ida ya fi lada akan masallacin da mutane ɗan kaɗan ne suke sallah a cikinsa don haka in sallah ta biyu ba za ta yi yawan sallah ta farko ba a yawan mutane don haka ita ce za ta fi lada insha Allah
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take shin addini ya hana mutum da iyalinsa gaba ɗaya su shiga abin hawa ɗaya su yi tafiya
0: babu wani nassi da ya ce kada mutum ya shiga mota ko jirgi tare da matansa da iyalansa duka babu wani nasi da ya nuna haka akan yi tafiya da iyali da misalarsa da ya yi tafiya da iyalinsa lokacin da zai je hajjinsa ta ban kwana da matansa ya tafi da matansa suna kan abin hawa da su haka in bukata ta kama za a yi tafiya gaba ɗaya sai a yi wataƙila a yanzu da ake barazanar rashin tsaro ko barazanar sace-sacen mutane wataƙila a ce baya daga cikin hikima mutum ya tattara iyalinsa ya rura su a mota ɗaya ya tura su kan hanyar da take da barazana an tashi wawashe mutane za a wawashe masa duka gida kaga bala'in ya fi akan a ce mutum ɗaya ko biyu abin ya samu ya faru a kansa wataƙila wannan ne kawai zai sa amma ba wai nassi ne ya haramta masa ya yi tafiya da iyalinsa gaba ɗaya a cikin abin hawa ɗaya ba dan mumanta a dacin ai babu ma wani abin hawa guda ɗaya da ake cika a cikin ba jirgin ruwa ba shi ne za a iya cewa an yi abin nan an dawa kai ne ko raƙuba kowa kan nasu yake ba taruwa ake a kan guda ɗaya wani a ce za su yi haɗari su ji su mutu sannan kuma ko da ma a nan ne aka taru a

0: mota dai ba lalle da hatsari a mota duk kowa ya mutu ba so haka wannan ba zai sa a ce baya halatta mutun yi haka ba
1: wannan tambaya cewa take mutumin da yayi rantsuwa ba zai saki aikata wani abu ba sai ya aikata abun ba sau daya ba shin kafara guda zai yi ko kuma duk lokacin da ya saki aikata abun sai yayi wata kafara
0: idan mutum yayi rantsuwa ba zai abu ba ce yayi ya kuma yi kafara daya zai yi kafara daya zai yi to kuma za ta kafara ba ta kuma hawa kansa ba sai ya kuma yi wata rantsuwar cewa ya kuma rantsuwa ba zai saki abin nan ba sai ya saki to ko sau nawa yayi a rantsuwa daya to kafara daya ce sai dai in yayi rantsuwa ba zan yi abu kaza ba ya aikata abu yayi kafara sannan ya saki yin wata rantsuwar sannan ya saki aikatawa in bai saki rantsuwa ba to shikenan wannan rantsuwar ta farko ya riga ya karya ta kuma har ya mata kafara ba za a ce ta yi ta bibiyar sa ba kuma ta yi ta bibiyar sa mutum ya ce ba zan yi wallahi ba zan yi wani magana ba ba ni ba in yi wani ba duk da dai wannan asali ma laifi ne ka ce ba ka yi musu magana ba mu canza misali da wani abin da ba zai zama laifi ba misali ya ce wallahi ba zan ba wa wani naira ta ba ba dole ba ne ka bashi daman nairar ka ka ce ba ka bashi kai rantsuwa sai kuma ka ɗauka ka bashi ba ka karya rantsuwar da kai sai kai kafara in a lokacin ɗaya ka ɗauka ka bashi an jima ma ka kuma nemo shi ka bashi an jima ka kuma nemo shi ka bashi ka kai wajen sau uku kafara dai ɗaya za ka yi to kuma daga lokacin rantsuwar ta kare inda za ka kuma kiran shi bayan ka yi kafara ka bashi ba a ce ai wacce rantsuwar tana nan ka riga ka karya ta ka yi mata kafara shi kenan ta wuce sai in ka sake yin rantsuwar ne ka kuma cewa wallahi ba zan ƙara bashi komai nawa ba sai kuma ka ɗauka ka bashi to ita ma wannan sai kai mata kafara.
1: Me wannan tambaya take cewa idan mace ta yi ɓarin ciki wato miscarriage na mako hudu kuma jini ya biyo baya shin za ta iya yin sallah?
0: To me ta ce ɓari kuma sai ta ce miscarriage? Da tara ara magana ne da cewa ta yi miscarriage sai ce wato ɓari. Da turancin ta fara yi sai ta fassara amma ta fassara ko ta koma turanci. Shi ɓari wanda ake ɗaukar shi a matsayin haihuwa shi ne lokacin da yaro a ciki ya kai matakin halitta wato da zai kai kwana 80 ya shiga wata na hudu to lokacin an fara halittarsa to a lokacin ne ake cewa daidai yake da haihuwa wannan ɓarin da haka duk jinin da za ta gani a daidai lokacin sunan shi jinin beki za ta ba shi lokaci kamar yadda ake ba wa jinin beki lokaci idan ya ɗauke shi kenan ta yi wanka ta ci gaba da ibada idan bai ɗauke mata jira har wannan lokacin da ake ba wa jinin beki ya cika shine kwana 40 kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Salama ko kwana 60 kamar yadda malikiya suke faɗa to shikenan daga lokacin sai ta ɗauke shi in ya wuce wannan lokacin sai ta ɗauke shi a matsayin jini ne na larura amma in ciki bai kai matakin halitta ba bai shiga wata na uku ba na hudu ba a wannan lokacin in aka yi ɓarinsa to ba a ɗaukan wannan a matsayin haihuwa tunda ba a haifi komai ba ba a haifi wata halitta ba saboda haka a lokacin za ta wanke jininta in ibada ta kamata ta yi a wannan lokacin da wannan yanayin.
1: To malam me wannan tambaya yake cewa shin mace mai aure za ta iya zuwa umra ba tare da muharraminta ba tare da ƙungiyar mata?
0: Na'am, a bisa ƙauli wanda yake firin jaye shine idan akwai rufqa amina akwai mata waɗanda suke kamammu nagartattu za su tafi shikenan za ta iya shiga cikinsu ana cewa rufqa sai ce amina ba wai kowane irin tawaga ba akwai tawagar da su wataƙila ma su za su kai ta su baro za su je su ɗora ta ma akan kikin ɓera ko akan wani lalatacciyar hanya waɗannan an aminta da su saboda mutane ne nagartattu kuma za su iya gaya mata idan sun ga za ta yi ba daidai ba za su iya gyara mata to wannan ba laifi na shiga cikinsu ta je umara.
1: To wannan tambaya cewa take idan aka haɗa sallolin magariba da isha'i shin kowace irin sallar nafila aka hana ko kuma wuturi ne kawai aka hana har sai lokacin isha'i ya shiga?
0: Idan aka haɗa sallar magharib da isha'i akwai sunnatul magharib akwai sunnatul isha akwai sunnar da mutum yake bayan ya yi sallar magharib raka'a biyu ko ce yake bayan isha'i raka'a biyu to idan ya gama sallar yana gama sallar magharib

0: aka tashi aka ikama yi sallar aka yi sallar isha'i to zai yi sunnatul maghrib sannan zai yi sunnatul isha sannan kuma witri ya biyo baya wajen witri ne aka yi sabani wasu suna ganin shi witri yana biyo bayan sallar isha'i ne lokacin sa shine bayan isha'i har zuwa furar alfijir saboda haka kaga waɗanda suke ganin haka da zarar ya gama witri ya gama isha'i aka gama hada sallar isha'i kaga bayan sallar isha'i ne sai ya tashi ya yi sallar witrin sa in yana so a daidai wannan lokacin wasu kuma suna ganin yana biyo bayan shigar lokacin sallar isha'i ba wai bayan isha'i ba lokacin da bayan wato bacewar shafaki sai lokacin sallar isha'i ya shiga in ba a yi sallar isha'i ba a yi in an yi sallar isha'i tun daga lokacin da za a yi witri kamar malikiya su wannan shine ra'ayin su amma ra'ayi na farko yana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda akwai hadisan da suka nuna wannan cewa sallar witri tana farawa ne daga bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i kuma ko da jam'u taqdim aka yi kamar a hada sallar maghrib da isha'i a lokacin maghrib mutum zai iya yin sallar witri bayan ya yi sallar isha'i nan take ba sai ya jira lokacin sallar isha'i ya shiga ba.
1: To wannan tambaya malam cewa take game da amsar da malam ya bayar a kan rashin PP kwamfalar inda musulmi ya mutu kuma aka binne shi. Shin akwai hadisin da ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda aka binne a makabartar baqiya alƙawarin cetonsa?
0: Ba maganar ba wani hadisi da ya ce zai cece su kuma akwai shi to ba ingantacce bane abinda dai aka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je makabartar baqiya ya yi musu addu'a wasu suke cewa addu'a da yake yi za ta shafi waɗanda ba za a binne a bayan sa wasu ne daga wannan ne suke faɗa falalar binnewa a baqiya din amma babu wani nasi karara da yace dan mutum an binne shi a baki yana da wata falala fiye da wanda aka binne shi a wani wuri aikin mutum dai shine ma'auni a baki din nan aka binne shugaban munafukai duka na duniya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da wasu daga cikin yaran sa da suka mutu a nan baki din aka binne su amma wannan binnewar a cikin baki ba ta amfane su ba saboda guri kadai ba zai tsarkake mutum ba kamar da Salman iga Abu Darda innal arda la tuqaddisu ahadan kasa ba ta tsarkake wani dan ya mutu a kasa kaza shike ne ya tsarkaka sabu annabi bayan hijira bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman bayan abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da mutanen Sham sayyidina Ali ya koma Kufa da zama a can ya rasu a can ma kabarin sa yake sayyidina Ali kabarin sa baya baki wasu daga cikin manyan sahabbai waɗanda suke tare da shi wasu an binne su a Masar wasu an binne su a Sham wasu ma an kai su can ƙasar Ubrus can Cyprus bangaren Turkiya din nan an kai su can irin su Abu Ayyub al-Ansari wanda ya ba wa annabi masauki shi ma ba a nan ya abin nan ba da haka akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda sun fita karantarwa ko wa'azi ko jihadi fi sabilillah sun danna sun shiga wasu ƙasashe can aka Allah ya karɓi ransu a can aka yi musu jana'iza a can aka binne su kuma suna da wannan darajar da suke da ita wasu kuma da yawa sun yi rashin mutunci a ga zumanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun mutu an binne su ma a baki amma kuma wannan bai cece su ba kuma zai cece su a wurin Allah ba saboda haka mutum ya yi kwaɗayin gyara aikinsa tukunna inda kuma Allah ya nufa zai mutu to ko da a cikin tsakiyar dandazon arna ne aka binne shi inda aka binne Najashi wanda annabi ya masa salatul ga'ib daga Madina an binne shi a Habasha cikin dandazon arna amma annabi ne ya masa sallah ta ga'ib wannan ba zai cutar da shi komai ba insha Allah
1: to malam me wannan tambaya ta yi dogon rubutu kuma ta yi magiya akan malam ya ba ta shawarwari mace ce da ƴaƴanta suke zaune a gidan aure na tsawon shekara 25 amma yanzu kusan shekaru 2 da rabi kenan suna cikin sabani da mijinta kuma igiyar auren su saura daya tun daga wannan lokaci bai saki shiga wajenta ba kuma bai san halin da take ciki na rashin lafiya ba baya kuma zuwa ya duba ta ko ya ji halin da ƴaƴanta ke ciki sai dai yaran sukan same shi a wajen da ya tare daban dama can akwai wata matar tasa a bangaren da yake bai taba aikowa ba domin ta ji wajen sa sabani ya samu asali ne daga sabanin da ake tsakaninta da abokiyar zamanta kuma mijin ya fito fili ya nuna goyen bayan sa ga wancan matar har abin ya kai ga babban tashin hankali yanzu baya jin labarin ta ko nuna kishi ko damuwa da inda za ta je ko ta dawo a takaice ita kadai take zamanta kanta ba ta jin kanta a matsayin mata aure kuma baya wato kuma baya hayar gidan hayar gidan sa bace alhali bai raba sauran igiyar auren sa ba me ya kamata ta yi ba ta son ta kai kara a kansa saboda yana son husuma kuma ba ta son makomarta a wajen mahalicci ba idan ta ci gaba da haka dangi da yawa sun yi magana da shi amma baya daukar magana kowa da muhimmanci shin har yanzu akwai aure tsakaninta da shi ko za ta iya neman wanda yake son ta ta sake wani auren
0: to duk wani sabani da zai faru ko ake zaton zai faru Allah subhanahu wataala ya ba da ka'idar yadda za a yi wajen shawo kansa idan har akwai yiwuwar a samu gyara a tsakanin waɗannan ma'aurata guda biyu Allah ce fa in khiftum shiqaqa bainahuma فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذن أكجد أولان سام ملكة كان مجيدا ماتا واتاسوا دا وأن نسكي ما سوف لا أجد أنجلا سنة ما سوف لا أجد أنجلا تسزونا استتونا إن هر مجيدا ماتا أكوي نير ذا سجارة كان نسي الله يباس داتي سيكاكتشي وأن ملكة أنشاو كانتا wannan shine tsarin da ubangiji ya bayar ba wai ce akai kowa ya zauna a matsayin sa ba a ce kawai shi miji ya ci gaba da kaurecewa matarsa ba shi ba ita ba kula ta ba ta kula shi ba ya shiga inda take ba ya kai mata wani tewa ko ba ya magana da ita ba haka aka ce ba da kai a samu daidaita tsakanin bangaren miji da bangaren mata su zauna su tattauna su dubi matsalolin su ga kuma yadda za su bada mafita haka Allah ya tsara to ke kuma kin ce ba ka san kike karin shi kin ga ai ba daidai kike ba ina wannan ita ce shine shawarar da shi Allah ya baki ba ko hunci dokar da Allah ya gaya miki ya kafa ta zamantakewa in an samu baraka saura ka ba magana wakin kai karansa to wani kara kuma kika kai cewa baya son husuma akwai husuma da tafi wannan ai ba wata husuma kuma da ta rage akan irin zaman da kuke yi na doya da manja zaman yan marina zaman ba ga miciji babu wani abu da ya rage anan aure in dai ba shi ya budu ba ke ce ya saki ki ba auren ku yana nan igiyar auren ku da shi tana nan yana matarsa yana mijinki haƙoƙinsa da suke kanki suna nan haƙoƙinki da suke kan shi shi ma suna nan akan shi duk wani sakaci ta kowane bangare Allah zai kama mutum da wannan so abinda za ku yi shine abin nan da Allah ya faɗa ki ga wa ƴan uwanki su nemi ƴan uwansa su zauna a tattauna idan baya buƙatar ki ya gaji da ke shi kenan ya sauke miki shi yasa can gaba Allah ya ce wa'in ya tafarraka yugni Allah kullum min sa'atihi idan suka rabu wato suka zaɓi rabuwa to sai Allah kowa ya wadatar da shi daga yarwarsa wato Allah kowa ya bashi daidai da shi wannan shine abin da Allah ya faɗa saboda shi farko saki ba wai san shi ake ba amma in ya zama larura to shine magani wanda ake cewa akhiru dawa'il kai lalas da wuta shine ƙarshen magani ba so ake mutum a ɗauko shi idan yana ciwo a sa wuta a huda masa ciwonsa ba amma in ya zama babu wata hanya sai ta haka shi kenan sai a bi wannan hanyar haka shi ma sakin in ya zama shi ne kawai magance wanda kawo ƙarshen wannan fitinar shi kenan sai a rabu yake je yake nemi Allah ya wadata ce da wanda zai rike ki da gaskiya shi ma kuma zai zauna da wacce yake ganin ya yarda ita wannan shi ne hukuncin Allah
1: da fatan saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo karshen shirin fatuwar rahma ne wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0700 360 4455 ko kuma ta kan addressing email na patawirama@yahoo.com da kuma shafin patawirama da ke kan dandalin mu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Za a iya tunawa maudu'in da muka gama shi ne abin da ya shafi gari da aka yi wa mata ko kuma waɗanda sun ƙaru. Wanda sun da muke magana mun ɗan taɓo maganar matsalar da wasu nasu ya ko bayan an yi gyaran ko ya zama ƙwayan cuta sun shiga gurin wanda wannan yakan jawo wasu muka ce har sukan samu matsanancin zazzaɓi. To a yau sai muke ganin kuma to tunda an taɓo ɓangaren waɗanda sun riga sun haihu kuma akwai tambayoyi a baya da yawa akan irin wannan matsalar. To shi yasa zamu ɗauki wannan maudu'i na abinda Bahaushe kan kira shi da dahuwar ƙashi. Duk da cewa shi ba wai zazzaɓin kaɗai yake ciwo dahuwar ƙashin ba, akwai ƙarin abin da yasa yake makala masa dahuwar ƙashin wanda za mu yi bayani. To amma da farko abin da muke so a gane shi ne shi dai lokaci na biki wanda yake farawa daga sanda mabiya ta faɗo har zuwa sati shida bayan haihuwa, lokaci ne da canje-canje da dama sukan faru ga mace wanda kuma wannan kan bayu ga iya samun matsala a wasu canje-canjen. Wala Allah ko dan wani abu da ya faru tun kafin ma'ana a samu cikin ma, wasu lokutan kuma wani abu da ya faru tun lokacin da ake da cikin, ko kuma wani abu da ya faru lokacin haihuwa. To wannan yana iya bibiyar mace ya jawo mata matsala a lokacin da waɗancan canje-canje suke faruwa. Daga cikin canje-canjen nan mun sani idan mace ta haihu jinin da ke zuba ko kuma jinin da kan biyo bayan ma'ana fitowar mabiya ko kuma faɗowar mabiya yakan canja a hankali yanda zai zama kuma ya zama kamar ya sarka, ma'ana kamar ya tsinke ya ɗan canja launi, jan ya ragu a hankali a hankali har ya zama kamar ɗorawa a hankali a hankali har kuma ya haske ya zama fari. Wanda duk waɗannan matakai ne da suke nuna lafiyar canje-canjen da suke faruwa, ma'ana cewar canje-canjen suna faruwa bisa ƙa'ida. To wannan rashin ganin wannan shi ma matsala ne. Misali sannan daga cikin canje-canje inda mabiya nan ta ɓanɓare wajen kamar gurin da aka yi wa rauni ne, to bayan mabiya ta ɓanɓare fatar da take cikin mahaifar ita ma takan zagwanye bayan wani lokaci domin mai sabuwa za ta fito, wanda kuma wannan ke bayuwa ga mace kuma ta ci gaba da ganin al'ada. To wannan shi ma gurin da mabiyar ta ɓanɓare wanda muka ce kamar wajen rauni ne, to a ƙa'ida wancan matakin na wannan fata gaba ɗaya ta zagwanye yana faruwa ne idan komai ya tafi daidai, ya zama na cewar kafofin jinin nan sun gintse kamar yadda muka faɗa a hankali a daina ganin jini kuma a dinga ganin ruwa, ma'ana jinin da ya ɗan sirka da ruwa har kuma ya zama fari. To idan aka yi rashin sa'a ƙwayoyin cuta sun shiga, to ana iya samun akasin haka, ma'ana maimakon a daina ganin jini sai a yi ta ganin jinin ma, ko kuma ma sai a yi kamar jinin ya tafi sai kuma jinin ya dawo. To wannan shi ma yana iya zama haka. Daga cikin canje-canje da akan gani shi ne misali a daidai wannan lokacin mama yana daɗa cika saboda kasancewar sinadarin da ke taimakawa wajen samar da ruwan mama a lokacin ya fi tasiri wannan sinadarin da ake cewa prolactin, saboda haka za a samar da ruwan maman da yawa da zai daɗa sa maman ya cika ya ci cika sosai. To sannan kuma mace za ta fara shayarwa, wanda wasu sukan fuskanci matsala cikar takan kai yanda maman yakan yi musu nauyi kuma ya dinga ciwo. Wasu aka yi rashin sa'a wajen ba da maman ma sai ya zama kan ya tsatsage, wanda shi ma wannan yana iya zama wani guyu wanda kuma ƙwayar cuta za ta iya shiga kuma ya jaza mace matsala. To da yawa dai daga cikin wasu canje-canjen da sukan faru, amma wanda za mu tattara hankalinmu a kai shi ne wanda a Hausancen akan kira shi da dahuwar ƙashi, wanda shi kuma yawanci a Hausancen su sukan kira shi dahuwar ƙashi ne ba tare da la'akari da daga ina zazzaɓin ya zo ba, a'a kawai bisa la'akari da cewar ana wankan jego. Saboda haka sai mace tana wankan jigo kuma sai take matsanancin zazzabi to sai a ce mata ai kashin ta ne yake da huwa saboda haka shi sai ake kiransa da huwar kashi amma zahiri babban matsalar da wannan lokacin akan fuskanta shine zazzabi yana iya zuwa daga bangarori da dama misali tar mace tana iya samun larurar malaria zazzabin malaria mace tana iya samun zazzabin typhoid mace tana iya samun mura matsananciya mai zazzabi hatta kamar yadda na faɗa daga maman wani lokacin aka samu wani gurin da kwayar cuta za ta iya shiga yana iya zame mata matsala to amma zazzabi mafi tsanani da wanda kuma yake da tasiri sosai wanda muke so mu magana a kai shine wanda yakan kama ma'ana cikin kwaryar mahaifar nan gurin da muka ce misali wajen mabiyan da muka ce yana iya zama ya zama kamar miki ne a gurin to shi irin wannan shiga kwayan cuta wannan gurin kamar da na faɗa zai shafi motsewar mahaifar domin mahaifa kamata ya ce bayan mace ta haihu duk inda aka yi sati biyu in aka taɓa ba za a iya jin mahaifar nan ba ta motse ta koma ko da bata ƙarasa ta koma yadda take da ba amma dai ta motse sosai yadda ba za a iya jin ta ba
1: sati nawa
0: biyu domin bayan haihuwa ana iya jin dunƙulen mahaifa da yawa wasu mata in ba su gane ba ma sai ka ji su ringa cewa wani abu ne a cikin ciki na yake min yawo kuma ina kwanta sai in ji wani abu yana motsi na taba kuma sai in ji dunkulan wani abu to wani mahaifa ce lokacin da ɗaya ya fita yana fita sai ta takure wannan takurewar yakan jawo wani lokacin matsanancin ciwon mara da mata sukan ji to a san da kuma mace take shayar da ɗa duk san da take shayar da ɗa akwai wani sinadari shi kuma da yake sakowa daga kwakwalwa wanda shi kuma amfaninsa shi ne yana sa ma'ana tsundukan da suke ajiye da ruwan maman su dinga takurewa yadda za su dinga ambulo ruwan maman zuwa bakin yaro
1: ke taimaka a sauro
0: yawa a zuwan maman yaro mai zuka to kuma suna yin wani abu kuma shine suna sa kuma mahaifa ta takure shi sa wani lokacin za ka ga suna shayarwar kuma sai ka ga suna ta yatsa na fuska saboda mai mara su tana ciwo ciwon kuma ba wani abu ne mahaifar ce take takurewa to wannan abu ne mai kyau domin wannan yana daɗa nuna ciwon mahaifar tana takurewa ba za ta samu matsala na zubar da jini ba to idan ya zama na cewar kwayoyin cutar nan sun shiga to abinda zai biyo baya za su sa wannan guri da yake kamar gyambo sai ya zama ya rure ma'ana ya zama ya kwaɗe to abinda zai biyo baya kafofin jinin nan da ya kamata a ce bayan haihuwa sun jintse jini ya daina bulbulowa kamar yadda na faɗa ruwan da ma'ana jinin da take zubarwa ya fara canja kala to sai ya zama tasirin wannan kwayoyin cutar sai su sake farfasa kwafofin jinin nan saboda haka sai su sake buɗewa saboda haka mace tana iya samun zubda jini fiye da kima wanda yakan biyo baya na dogon zango wanda muke ce masa secondary postpartum hemorrhage ma'ana akwai zubar jini fiye da kima bayan mace ta haihu da matakin farko ko tashin farko shine muke cewa primary postpartum hemorrhage wanda yake faruwa awa 24 na farko to in ya wuce wannan awa 24 to kuma in dai aka ga jini irin wannan to kuma yana alamta cewa akwai matsala to wannan yana iya biyo baya na biyu idan kwayoyin cutar nan sun kama gurin nan to ba za su bar mahaifar ta takure ba yanda ya kamata ba saboda haka kamar yadda nace bayan sati biyu bai kamata a ji dunkulan mahaifa ba sai mace ta zo bayan sati uku ma sai ka ji kana jin mahaifa ana jin dunkulan ta saboda ba ta iya takurewa saboda wannan shiga kwayoyin cutar sannan abu na uku shine zai sa mace ta dinga zubda ruwa mai wari maimakon wancan ruwan ɗaure yadda muka ce zai biyo baya kuma tunda kwayoyin cuta sun shiga kuma suna samar da dagwalo to sai ya zama tana fidda ruwan kuma mai wari ma'ana ruwan da zai dinga fita ko kuma ɗan ragowar jinin biki-bikin da za ta dinga gani yana fita wanda ya sarka ɗin sai kuma ta dinga jin yana wari wannan warin da yake kuma alama ce cewa kwayoyin cuta sun shiga abu na gaba kuma shine can mun ce idan yaro yana zuka nono ne mace za ta ji mara ta daure tana ciwo to yanzu kuma ko da yaushe sai ta ringa jin mara na ciwo
1: ko da yaro ba ya sha
0: yawa saboda ba magana wai sai lokacin shan nono saboda haka za ta ringa samun ciwon mara abu na gaba kuma shine da zarar kwayoyin cutar nan sun yadu kuma a cikin jini sai kuma zazzabi zazzabi kuma mai zafi to wannan shine din idan tana yin wannan zazzabi to tunda a lokacin su suna ga tana wankan jigo sai a ce tana da huwa kai ai kashin ta ne yake da huwa saboda ne ban san sauran misali a duna sauran kabilu amma shi a wajen Bahaushe idan mace ta samu ciki to ta zama danya saboda ka danya cewa take wannan hasken ko duhun da take yi lokacin take da ciki to danya cewa take in ta haihu to sai ka jana mace wannan da danyen jigo musamman a ce kwanaki bakwai na farkon nan to a ce ai akwai danyen jigo to saboda haka hikima dama daga cikin hikima na yin wankan jigo shine kamar ana dafa ta ne dan jikinta ya kware
1: a wajen malam
0: ba a wajen al'ada na Bahaushe ma'ana ana dafa jikinta saboda jikinta ya kware shi sai zaka ga wasu ai har sai su rinka cewa karki kuskura ki yadda ce yake ba za ta yi wanka ba ba miki ya ta rube saboda mai dan ya ce to kuma an hana a dafa ta kaga sai ta rube to saboda haka
1: yasa ake tafasa ruwa
0: yau saboda haka za a tafasa ruwa za a tafasa ruwa ya tafasa ka ji har anewa mai jigo fada kakanninta ba za ki shiga ban dakin nan ba sai ruwan nan yayi sanyi bayan ruwan nan fa zo shi aka yi daga cikin garwa yana tafasa to saboda haka tunda suna yin wannan to abinda suke dauka wannan duk da tana wannan azababan zazzabin fa za ta ji misali mai dauka yi mu fara ce da ma za a ji a koya mata yadda za ta yi wanka kuma aka yi mata wankan nan fa ta za ta dawo kararris amma sai a ce a ai kashi ne yake da ruwa ma'ana kenan abin da ake so ne ake samu nan kuma ita kashe ta ake yi ma'ana a nitse domin ne sanda ake ta nafka mata wannan ruwan zafin inda da ruwan zafin ga farko dai ga zafin jikinta na zazzabi da take nan kuma ana nafka mata wannan ruwan zafin wanda a lokacin da take tsananin zazzabin nan inda su samu ne kamata ma a samu ruwan sanyi a kwara mata
1: domin ne wannan na zafin
0: da ke baka mata saboda zai saukar da wannan zafin jikin akalla kaga za ta samu wani dan sauki sannan mun ce kwayoyin cuta sun yadu a cikin jini to fa idan sun yadu a cikin jini to ko magana ce fita ba wai ta waje kaza na ciwo ba duk jiki zai kama ciwo saboda gaba ɗaya jiki ne zazzabin nan gaba ɗaya jiki ne to idan ya zama na cewar Allah ya san mai kwana a gaba ce su ne wanda za a je asibiti a watakila a yi gwaje-gwaje a duba ta a ji bayani a yi gwaje-gwaje a dora ta akan magungunan kashe kwayoyin cuta to sai ga cikin yadda ubangiji komai ya ja wasu kuma za ka ga sai a kyale ta a yi ta fama to a irin wannan fa matsalolin da ka iya biyo baya banda zafin zazzabin nan to kuma ka san na gaya maka maimakon a dinga ganin ruwan ɗauraya wani lokacin za a dinga ganin jini sannan kuma shi kansa zafin zazzabin kwayoyin cutar nan da suka shiga jikinta to yana farfasa kwayoyin halittar jini to abu na gaba kuma shi ne sai a ga wata gilar ba ta da jini isasshe daga ba jini isasshe nan abin da zai iya biyo baya sai ya zama da zuciya za ta dinga bugawa da sauri saboda me zuciya an yi yadda ubangiji ya tsara ta shi ne akwai adadin bugawar da take yi ta yadda za ta kai jini kowane sashi na jiki kowane kwayar halitta na jiki jini ya kai masa saboda a cikin jinin nan anan iska take da abinci da za a kai gura to sai ya zama na babu isasshen jini to kaga in tana son ta kai isasshen jini a kowane sashi na jiki to bugawar ta sai ta karu saboda ka buga zuciya sai ta karu to ka tuna kuma idan aka yi rashin sa'a masu yin wankan ne ana yin wankan nan shi kuma wankan nan da ruwa zazzafa wataƙila kuma ma tana hada da dan kunin kanwa
1: shi ma yana
0: a kwarai da gaske
1: tsara ta'azzara
0: yawwa to kaga kanwa duk su a tunanin da suke din tunani ne mai kyau na ciwar ana bada kunin kanwa ne da ruwan mama ya zo amma abin da yawanci ba a gane ba duk da ko da ke ilimi ne mataki su a lokacin su fahimta kenan yanzu ne aka dada fahimta shi ruwan mama abin da yake abin da ake bace take bukata kawai ruwan saboda ka shayi ta sha kunun zaki ta sha zoƙoro da ta sha zai sa ruwan mama ya zo saboda ne shi mama kusan kashi 70 nasa ruwa ne bisa kake ganin likitocin yara suke cewa kar a bada ruwa a bada ruwan maman saboda ai suna ganin an bada ruwa an cika cikin yaro to shi ma kuma maman din ruwa ne to kaga yaro ba zai samu wani abin kirki ba kenan to saboda haka indai za ta sha wani abu mai ruwa ruwan maman zai zo to amma a hikima ta kakanninmu su a baya shine wannan kunun shike sa ruwan maman ya zo to kaga gero abu ne mai kyau a tunda wannan abinci ne to amma kan wannan matsalar ta ita kuma sai ta rike ruwa a jiki yana da rikin shi ta abin da kan wata take za ta sa jiki ya rike ruwa to kuma dama in ka tuna ni ma'ana ruwa ya tattaru a jiki ta yanda zai zama kuma dinin shi shiga guraren da bai kamata shi kuma in ka tuna sallan kai magana akan samun juna biyu amincin shi ma lokacin da mace ta samu juna biyu saboda kasancewa jini baya dawowa zuciya da sauri sai zama duk ruwan da ke cikin jinin sai ya fita shi shiga karkashin fata shine za ka ga su kukumbura kuma sai ka zo kake dangara mata kanwa zuciyar nan kuma da ya kamata ta aiki daidai yanda ya kamata yanzu an sa ta tana bugawa fiye da kima yaro ne shine sai zuciya ta kasa to in ta kasa kuma shine sai a zo da su kuma da matsalar kasawar zuciya sakamakon karancin jini to kaga nan ma an dada kwaba abu kenan to cikin mahaifan nan da muka ce shi kuma yana kwabewa ya zama gembu to kwayoyin cutar ne su kuma suna iya yaduwa su kai har ga hannun mahaifar ma'ana daga cikin kwaryar mahaifar kuma sai su yadu har ga kai ga hannun mahaifar to kaiwa ga hannun mahaifa shi ma sai ya zama da cikin hannun mahaifar kamar gano shi ma sai ya dinga samar da ruwan diwa wannan ruwan diwar tunda hannun mahaifar nan mun ce ai ararake yake kamar bututu to wani lokacin ruwan diwar nan sai ya gangara sai ya tsiyaya cikin marar mace cikin kwankwasanta da kuma sauran ma'ana kayan cikin da suke gurin musamman shekakwanta wani lokacin a nan wannan ruwan zai tsiyaya to in ya tsiyaya kuma shi saboda jikin mu yadda ubangiji ya shi duk wani bakon abu in ya shiga cikin jiki sai a kawwame shi to sai zama an kawwame wannan ma'ana kamar wani tantani sai zo ya nannade gurin to wannan shi kuma sai ya zama kamar wani tarin biwa kamar yadda dai kurji irin jambada yake fitowa yayin ruwa to sai zama kawai wannan tarin ruwan ne kawai a gurin ina gudun muke ce musu tubo ovarian abscess to wannan yanda abin yake tafiya kenan to matsalolin da wannan abin zai jawo kaga cikin mahaifan nan mun ci ya kwabe ya zama gembu to in ya warke kuma yana iya warkewa wajen da tabo to sai ya zama nan gurin babu fatar da za ta dinga zagonyewa a yi al'ada sabuwa ta fito to irin wannan shine sai mace kuma ta ga bayan haihuwa ko kuma bayan duk ta yi fama da wannan zazzabin matsalacin zazzabin da waye sai kuma ta ga al'ada ta tana jabaya to wannan kaga ya shafi kwarin mahaifa kenan idan kuma ya kai ga ya shafi hannun mahaifar to shi kuma yana iya warkewa saboda cikin hannun mahaifar shi kuma wani gashi ne wanda shi amfanin wannan gashin na farko dai shi hannun mahaifar takure da yake yana taimakawa wajen kwanda namiji ya kai ga inda kwayoyin dan namiji su kai ga inda kwai yake azikin shi don sun kyanke shi kuma wannan gashin shi yake kado yake shi shakon tunda mulmulalle ne kamar kwallo sai dinga kado shi har da cikin mahaifa to idan ya zama wannan ruwan diwar ya dankare a ciki to sai ya zama ya sa wannan gashin ya daina motsi to idan ruwan diwar yayi yawa yana iya toshe hannuwan mahaifar duka guda biyu ko ya toshe daya to ya toshe duka guda biyu kaga ba batun samun juna biyu kenan to daga nan kuma shine za a samu wannan matsalar ta cewa dukkanin hannuwan mahaifa sun toshe idan kuma a'a bitoshi daya akai sa'a dayan bitoshi ba kalau yake toshi kenan auna aziki kenan ma in dayan kalau yake amma kuma idan ya zama ne ko toshi dayan kuma sai ya zama na ya tsuke shi ma'ana ruwan diwar ya daskare ya tsuke makardadar da kwan zai bi to zai zama kwan dan namiji tun da shi bai da girma zai iya zuwa ya huce amma idan ya je ya kenke shi kwan ya mace to suka to sun riga sun fara girma ba za su iya wucewa ba shi kuma sai a samu ciki a bayan mahaifa wanda kuma yawanci ciki a bayan mahaifa mu za ka ga kafin a zo ma ya riga ya yi geman da ya fasa hannun mahaifar shi kenan kaga wannan hannun mahaifar ya tashi daga aiki yawwa to idan kuma duka bai toshe ba amma ruwan nan da ya tsiyaya a cikin kwankwason mace sai ya zama na ruwan nan ya taru a gurin to shi kuma zai ci gaba da sa mata matsanancin ciwon mara da zazzabin da sai dole an yi aiki an tsiyaye wannan ruwa idan ko da ya tsiyaya sai zamanin ciwar ba ba ba dunkulewa yayi ma'ana ya tare guri dai ba amma dai tsiyaye bayan an bata magani sai wajen ya warke haka sai zamanin duk abin da ke gurin ya daddankare to sai zaman ma'ana kamar komai ya daskare a gurin kenan to abin da zai biyo bayan shi kuma shine sai ta samu zaunannan ciwon mara na dindindin ma'ana zaka ji mutu ko da shi tana ce maka mara ta ciwo take kuma an duba ba za a koyi saboda me a abubuwan da ke gurin ne suka hara din banda wannan kuma za ta dinga samun matsala yayin mu'amala ta aure saboda me duk abin da ke gurin ya hadi ya daskare to shi kuma dama kamar wannan ruwan da suke cewa sun gani a bayan mahaifa su dinga ciwo mata suna da fiye dama ai bayan mahaifa bai kamata ya zama ba danshi ba wannan danshin shi kuma yana taimaka ne wajen ƙara santsin motsin ita mahaifar sanda ake mu'amala dole ana dungurar mahaifa tana dan motsawa ne to wannan yanzu an dungure ta a kankama take ta dankare wajen ya daskare saboda haka abin da zai biyo baya shi ne za ta dinga jin ciwo matsananci daga can cikin mara ta lokacin da ake mu'amala ta aure to in aka lura za a ga kaga kenan ashe yanda ake daukan abin da sauki ba karamin matsala ba ce musamman ga irin waɗanda su wasu tunda ka san yanzu mun saba da zarar abu ya faru kawai siyo min magani kaza to sai ga wasu a hakan sai a tikirbar magani in aka yi sa'a watakila sai ta samu saukin a haka amma kuma tuni illar can da muka faɗa ta afku mu watakila ba a yi abin da ya dace tun a lokacin da ya dace ba a hankali tana shan azabar zazzabinta da wahalar ta haka har ta warke yawa za ka ga irin wannan wasu za su ce ai na jima ina zazzabin nan a lokacin nan har sai da nayi 40 ina ta shan magani to yawanci za ka ga dama ba a je inda ya dace ba kawai gabje ake yi to irin wannan matsalar duk ta dogon zango ta faru za ta iya faruwa to a guje ina ga ko za mu iya dora ko kuma mu tsaya haka
1: ina ga saboda
0: to ina lafiya mu mako na gaba za mu duba mu ga to menene abin da yake jawo wannan matsalar saboda sanin me ke jawo matsalar shine abin da zai ma'ana sa waɗanda suka faɗaka su guji abin da zai jawo matsalar wanda za su iya yi wanda kuma za su iya ba za su ji bayanin me ya kamata yi da fatan Allah Ubangiji ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Talabijin Rahma Radio wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi ke yi mana bayani akan matsalar matsanancin zazzabi da ake samu a tsakanin wasu daga cikin iyaye mata bayan sun haihu wanda ake kira da dahuwar ƙashi a al'adance ko a Hausance kuma kun ji yadda dakta ya fito mana da wannan matsala da akan samu a tsakanin wasu daga cikin mata da ma wasu daga cikin abubuwan da ke haddasa ta kashin farko kenan kuka saurara a cikin wannan shiri na lafiya babbar nema don haka ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu na wannan shiri da za mu waiwaye ku domin ɗaukar saƙonninku da kukan aiko mana a kan lambar waya ta 0806-2-5555 ma'ana 0806-2-5555 ita ce lambar da za ku iya yin amfani da ita domin aiko mana da saƙo ko dai na SMS text message wato saƙon karta kwana ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya duka a takaici domin jin amsar abin da ya shige muku duhu hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Na haka ba tare da na jami da nisa ba bari mu fara da ɗaukar saƙo na farko da ke cewa assalamu alaikum ne wa likita fatan alkhairi da Allah likita wai gaskiya ne yin mu'amala da mai juna biyun da cikin ta ya kai wata 7 ko 8 yana taimaka mata wajen samun sauƙin haihuwa ba tare da shan wahala ba
0: to gaskiya ni ban taɓa jin wannan ba iyaka dai kamar yadda muka sha bayani cewa ga mai juna biyu idan aka yi mu'amala wanda kuma ba sai mai juna biyu ba amma ga mai juna biyu wani lokacin ya fi tasiri shi ne sukan samu ciwon mara wanda kuma wannan ciwon marar wanda muka faɗa tasirin wannan sinadarin ne na prostaglandins dake cikin ruwan inzali shi wannan sinadarin yana sa mahaifa ta takure ne wannan in an tuna sanda muka yi magana akan bari ai mun yi magana akan ciwon yawa wani lokacin idan an samu kamar ciki yana barazanar zubewa akan buƙaci miji ya dandaga kafa tukunna da wani lokaci saboda kuma ai zama ne ciwon a hakan ana mu'amala to tasirin wannan yana da sawa mahaifarta da takurewa wanda wannan yana iya ja bantu kamar haka ne yawanci idan irin masu matsalar nan ce ta haihuwa da bakwaini ko kuma sun fara kamar shiga nakuda da bakwainin ciki su ma akan so wani lokacin mai gida ya dandaga kafa saboda shi ruwan inzalin yana da tunzura takurewa da mahaifar take kuma sai kaga nakuda ta ci gaba tunda wani lokacin an samu barazanar ma'ana kawai cikin yana barazanar shiga nakuda ne a daidai lokacin da kuma cikin bai kai lokacin haihuwa ba to ɗaya daga cikin abin da akan yi akan buƙaci mai gida ya dandaga kafa amma batun a ce kuma dan an yi mu'amala shi zai sa ta haihu kalau to nan gaskiya ba ni da masaniya akan wannan ciwon ruwai mai mu'amala kuma zai sa mace ta haihu kalau kuma ba bana ganin akwai wani alaka da za ta danganta ciwon yin mu'amala da haihuwa kalau domin me ita dai nakuda ma idan mace ta fara mu a gurinmu bana cewa nakuda kalau ko an haihu kalau sai bayan an haihu komai da komai lafiya yanzu da muke maganar abin da ka iya biyo bayan haihuwa misali mace ta zubar da jini mun ce hawa 24 to kaga dan an ga mace ta haihu yanzu ana ta munna komai na iya canjawa lokaci kadan to irin wannan shi yasa ba a cewa an haihu kalau sai bayan an ko kuma mace tana nakuda na fiya sai bayan ta haihu ko bayan ta haihu sai an ga ta haihu kalau sanan za a ce an haihu kalau
1: wannan kuma hacewa take yi ga Allah likita macen da aka yi wa ɗinki na farko ya farke aka kuma sake yi mata na biyu ya sake farkewa shin ko akwai wani abu da ke haddasa hakan take faruwa nagode
0: eh babban abin da ke haddasa haka da bata haƙura misali da ɗinki ne ya farke Allah bai nufa ya kai ta wajen waɗanda suka san hakikanin me ya kamata a yi ba sai suka kankare mata suka sake ɗinke mata da a lokacin nan kin haƙura an kyale da ya farke ya warke simul daga baya sai ki je a yi miki gyara yanda ya kamata a kenaki kin sa a sau biyu aka yi miki wasu ya nemi su har sau shida sau bakwai yi kuma sai ta zuwa ana kankare mata yi in ka tuna aya bayanin da muka yi akan wata tambaya makon da ya gabata mun yi wannan magana cewar kokarin wai sai ya zama na cewar an sabunta gefen wajen ciwon tunda guri ya riga ya warke sai a kankare shi in an kankare kaga sai a dawo wajen da daitarsa sai a ce za a zo a hada to babu yanda za a yi wannan kankaren nan ba su da tabbacin cewa sun kankara komai to ta yaya zai haɗu kaga zai sake farkewa ne kuma kamar yadda muka faɗa yanzu ana amfani ne da zaren da ba wai irin zaren mara na da za a ce a zo a kwance ba zare ne wanda yake narkewa saboda haka in zaren nan ya narke kuma kaga shi ma sai guri ya sake buɗewa da irinki da irinki da kika yi tambayar da dukkanin mai jin mu idan guri ya farke ba daga hankali a kyale shi ya warke a haka wasu zaka ga idan kwayoyin cuta ne ma suka shiga gurin yayin ruwa to idan ya tashi warke zai warke da katon tabo ne a gurin wanda wannan tabon da yake jawa ta ringa jin ciwo lokacin mu'amala saboda tunda shi tabo baya iya tarewa kamar lafiyayyar fata to abu mafi kyau shine ki haƙura ya ƙara sawarkewa in ya ƙara sawarkewa sai ki je a yi miki gyara na sosai da sosai amma idan kika ce lallai sai an kankare an sake haɗawa shine abin da yake jawo irin wannan sannan kuma ya kika ko da an haɗa bai farke ba to gurin ba zai taɓa miki daidai ba yasa wasu sai ka ga wai su a tunaninsu to ai shi kenan yanzu tunda na sake samun ciki in na je sai in ce to an tashi a yanka waje a yanka gurin sai a hada a gyara mun gaba daya to ai lokacin haihuwa mun dai yi bayani shi kari zuwa yake kuma sai in ga akwai bukatar sa sannan dan zaka yi kari baka cewa bari in kara tsohon gurin da ya farke saboda ai in na tashi sai in gyara har yanzu ne ba a rabu da bukar ba saboda haka abu mafi kyau duk sanda guri ya farke kuma asibiti ma bashiyawarki ko kuma kuma asibiti je ki ga ma'aikatan lafiya amma kike ga ce za kan kare miki kake yadda domin in kin ga wadanda sun san me suke yi ba za su ce za su kan kare miki ba za su baki magunguna da ne kashe kwayoyin cuta kar gurin nan ya kamu da kwayoyin cuta to sai ki dawo idan ya warke sai ki koma sai ki je ai miki gyara na sosai da sosai wanda wannan aka miki gyara ma ba za wani ma ba za ki fahimci cewa an gyara ba
1: ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita ciki na ne ya kai sati 30 amma sai ringa jin wani ciwon mara kuma sai in ji wani abu kamar zai fito ta gabana kuma wannan ce haihuwar fari nagode da fatan Allah mai da Dr. Gida lafiya
0: to wannan ba aibu bane dan kina jin wannan mun sha yin bayanin wannan idan ɗaya na motsi zaki ringa jin haka

0: dalilin da yasa shi kiga irin wannan kina iya ganin wannan jinin ko da misali biki amfani da maganin ba illa iyaka kawai abin da zan ce miki gaskiya ba ni da masaniyar batun ai amfani da shi bayan an gama al'ada maganin da kike faɗa na fahimce shi amma kamar yanda kika faɗa kikan yi amfani da shi ne misali in mace ta fara al'adar ta yau kashe gari sai ta fara amfani da shi har na tsawon kwana biyar domin ai in kin gama al'ada idan za a bi tsarin yanda girman kwan yake to ai lokacin da za a baki maganin bai ba zai yi wani amfani ba ba zai tasiri ba waɗannan kwanakin su ne kwanakin da ake zaɓar kwan kuma ya fara girma to kuma dama hikimar shi ne ya taimaka wajen zaɓar kwan da girman kwan to kuma in kika ce sai bayan kin gama al'ada duk da ba mu san kwana nawa kike ba ko da ke daga bayanin da ta ce kwana na takwas ma'ana kwana biyar take al'ada to kin ga kin wuce kwanaki biyar ɗin da ya kamata ki sha maganin kenan to amma kuma a nan ba ina so ki cewar wanda aka baki ba daidai ba ne ni na ce ni ban san yanda ake ba da ban san cewar ana ba da shi haka ba wanda na sani shi ne wancan da kika yi na farko yawa saboda haka ba wai na so ki abin nan ba ne ba cewar bakin da aka yi ba daidai ba ne amma ni dai ban taɓa jin a ciwo mace sai kin gama al'ada za ki sha ba yawa illa iyaka amma batun shi jini da ke gani ni a nan ba zan iya ce miki ko shi ya ja miki ko ba shi ja miki ba saboda ina iya ganin kin yi al'ada ko lokacin ki ga jini kuma ki gane shi wannan maganin da aka baki tasirinsa shi ne ya taimaka wajen fidda kwai ta hanyar rage wani sinadarin da ake ganin yana iya hana kiki fidda kwai to shi ne tasirinsa ba wani abu ba sai kuma da yawa wani lokacin akan dace da zarar an dora su akai din sukan iya samun juna biyu amma ki gane cewar kin sha sau uku ba ko wata uku ba tare da kin ga kin samu ciki ba to wani kuma ai sha sau uku baya nufin lallai sai kin samu ciki kina iya fidda kwan amma kuma cikin bai samu ba a wannan wata saboda haka mata su dinga ganewa idan akwai matsala na fidda kwai in an baki magani don ki fidda kwai to ba kuma lallai ne sai kin samu ciki a watan da kika fidda kwan ba shi yasa abin dace ne idan aka yi sa'a kika fidda kwan kuma shi yasa da yawa yanda ake yi idan dai an ji wajen ƙwararru shi ne bayan an ba da maganin kuma akan faɗi wata hikima da akan yi ta yanda zai ƙara yiwuwar samun cikin ta hanyar gaya muku lokacin da ake sa rai misali ƙwannan zai fita da kuma daga kwana na nawa zuwa kwana na nawa ake buƙatar mu'amala ya zamana ana mai da hankali in yau an yi gobe a huta in yau an yi gobe a huta to wannan yana ƙara abin ba haka ba sai a baki ki ta fidda kwan ko kwan yana ta tafiya a banza saboda haka amma game da batun gaskiya shansa bayan al'ada gaskiya ban san wannan ba ba kuma na ce ba lallai ba daidai ba ne amma ina gani a mafi kyau kina iya komawa wajen likitan sai ki bayani na abin da kika gani ni so shi kuma sai abin nan fata na kuma Allah ya sa ba ke ce ba ki fahimce shi ba yawa abin da ya faɗa domin wani lokacin da yawa abin da za mu faɗa daban abin da kuma za a je a ɗorar daban wata ma kuma wata ce ta jiyo ta gaya mata ta ce a ke kike sha haka ainihin ga yanda naji an ce ana sha to shi kenan kuma sai ta ara ta yafa
1: assalamu alaikum wa rahmatullah dakta barka da warhaka ya aiki masha Allah dan Allah dakta ni ina da tambaya ne wajen shekara ta 13 yanzu da aure ban samu karuwa ba amma wajajen shekara 5 haka din na lokacin muka je Aminu Kano aka duduba ni har aka ban magani da farko to dai na shashabe wannan ba suka ce za su suka ce dai indai ina ganin farruwa haka din nan sai na ce musu eh lokacin ina gani suka ban magani kuma na tafi na dawo dai har aka min wankin ciki sai aka ce sperm din shi suka duba suka mai shi ma tiyata haka din nan sai suka daga ba sai doctor yake ce mana wannan din shi ne ya samu rauni sperm din shi ya yi raunin da ba zai zama yaro ba haka din nan to shi ne ya ce ya ba mu magani haka din nan muka zo muka shasha shi ma ya shasha haka din nan ya ƙara komawa dai haka to dai har zuwa yanzu din nan da nake maka zance dai shiru ne gaskiya shi ne nake son dan Allah me shawara da zaka ba in zamu iya

0: Ɗinka kuma muna son dan Allah sai ka mana wannan yanda za mu ganka. Kuma ma'aikaci ne, ma'aikacin post ne mijin nawa. Na gode, Allah tashe ku lafiya.
1: To daga bayananki gaskiya ban jin yanda ana yadi man sake gwajin wannan zai nuna maganin da aka bashi yayi tasiri ko bai tasiri ba. Sannan ko da bai tasiri ba, komawa ya kamata yayi. Idan ya koma to kuma anan za a sake dubutu wani mataki na gaba ya kamata a dauka. Wato a lokuta da dama masu matsalan larura na rashin samun juna biyu ba kuma na raina wa masu irin wannan matsala bane. Gajen hakuri ne wani lokacin yakan sa ba lallai a cimma nasara ba. Shi yasa zaka ga wani lokacin kafin ka ga masu irin wannan larura sun zo watakila sun zaga guri ya kai 5-10 suna zagawa. Su duk inda suka ji abin da suke so sha yanzu magani yanzu. To shi kuma yanzu kamar yanzu ba amsar da muka bada wacce ne. Yana iya misali an baki magani baki a fidda kwanki kina ta fidda kwanki to kuma ba mu'amalar ba ta daidai da lokacin da watakila za a iya samun juna biyu. To irin wannan yanzu kamar ke ita nata yanzu shi kinga an tabbatar da matsala akwai matsala.

97.3 Rahama Radio. Meet us in the

0: Lu da yin su yake kaddau. Mulkin siyasa ake yi kuma matasanmu sun shiga cikin harkokin siyasan nan tsindin. Shin za mu iya ɗaukan harkar siyasa a matsayin career guidance tana buƙata ko kuma yaya batun yake?
1: To, kamar yadda ka faɗa, shi wannan maudu'i ai ba inda bai shiga ba. Duk wani abu da ya shafi rayuwa, alaƙalli za a ce wannan maudu'i ya shiga. Idan baka manta ba, wancan makon ban yi maganar har ka zama mawaki ko ka zama marubuci, ka gani ko wani abu wanda yake da alaƙa da sauti na murya kamar mai labarai ko malamin makaranta ko lauya ko wani abu makamancin haka, wani abu ne wanda za a iya cewa wannan tsari na ɗora mutum akan turba ko akan hanya ba rayan ɗaka, babu wani guri da bai shiga ba. Ita kanta siyasa, akwai ƙasashen da tun daga mataki na primary, secondary school har zuwa tertiary institutions, za ka ga cewa wanda yake da sha'awar yin siyasa ga layin da ya kamata ya bi, ba wai kawai yanda ake yanzu ba in rididu. Da yawa abin da ya jawo muka shiga yanayin da muke ciki shine za ka ga dirar wannan dirar mikiya da ake yi wa sana'a, da ake yi wa karatu, da ake yi wa aiki, da ake yi wa dukkan abin da ya shafi rayuwa, to shi ne ake tsintar kai a cikin wannan halin da ake ciki. Yanzu za ka je ga yaro yana yin NCE, da za ka tambaye shi me NCE ɗin take nufi, wala Allah ya zai yana ma wa'in
0: wannan kurma bakin na wannan harukan
1: kawai ka ce me NCE ɗin, za ka ga mutum ɗan karota ne. Idan ka ce mai ya faɗa maka me karota ɗin, sai ya ga yana wa'in kawai diran mikiya ya shiga aikin karota. Rossetti, ka gane ai? Malamin makaranta, soja, ɗan sanda, ka gane? Shi yasa muka tsinci kanmu a wannan baragada. Amma idan da a ce yanzu fahimta ne da ganewa ta ƙwarewa ta, ni kamata yana zama malamin makaranta, wala Allah da na yi nasara fiye da nasarar da nake so ko kuma layin da na ɗauka ba shi ba. A tsari na siyasa ko na aiki ko wani abu, tsari ne wanda yake buƙatar wasu darajoji da qualities da ya kamata a ce mutum yana da shi. Misali, yanzu akwai wani bawan Allah da ya zai ce a bashi shugabanci tun zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mutum ne mai daraja, mai ƙima, wanda yake da ilimi da wayewa. Amma Manzon Allah ya fahimci cewa wannan bai dace a bashi shugabanci ba, ko ba haka bane, kuma aka bashi shawara cewa gashi wani abu mai kama da haka. To, haka shi kanshi harkar siyasa ta yanzu da ake yi, da Allah ya sa waɗanda suke shiga siyasa, shiga suke yi da fahimtar cewa sun fahimci kansu, sun fahimci siyasa, sun fahimci kuma al'umma ne take buƙata. Wala Allah da za a samu nasara yadda nasarar da ake samu. Yanzu idan ka ga yawanci mutum ɗan nagartacce a siyasa, kawai loki za a iya cewa aka samu, saboda dai ga siyasa suna shiga ne da ka ba tare da fahimtar mecece siyasa ba, ba tare da fahimtar meye hidimar da ita siyasa za ka mata, ita kuma siyasa ta maka, ba tare da fahimtar meye ƙarshen result ɗin, ƙarshe na sakamako, ba tare da fahimtar jikinsu zai iya karɓar yin siyasa ko kuma ba zai karɓa ba, ba tare da cewa ƙalubalen da yake cikin aiki da dukkan irin wannan, kawai ana shiga ne saboda lalacewar yanayi da aka tsinci kai na yanayin cewa, misali yanzu shugabanci ana shiga ne da himmar da zimmar shugabancin ya hidimta maka, ba kai ka hidimta wa shugabanci ba. Shugabanni irin na baya na siyasa, yawanci da yawansu suna shiga ne da zimmar ya za su hidimta wa al'umma, ya za su yi wa al'umma kamar su nema al'umma mafita, su taimaki al'umma da fikirar da Allah ya basu, na iya ƙwarewa ta shugabanci, na iya ƙwarewa ta jagoranci, da ƙwarewa na tunani. Da yawa yanzu abin da yake wahalar da mu ma shine tunani. Wannan shi ne abin da ya fi komai. Aka ce tunani ba ya kawai kai tunanin ya kaza ba, a'a, yayin da kofa ta kulle, to shi shugaba kullum waye zai iya yin tunani ya kawo mafita? Yanzu misali, kamar ana cikin matsalar tsaro, wani shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a warware matsalar tsaro? Yanzu ana da matsala ta tattalin arziki, wani shugaba ne zai yi tunani ya kawo hanyar da za a samu walwala da jin daɗi? Akwai matsala ta hanya, akwai matsala ta lafiya, ilimi ya lalace. To, in za ka shiga siyasa, kana da irin tunani da fikirar da ake buƙata na yanda za ka kawo wa al'umma canji a cikin matsin da suke ciki na tattalin arziki, a cikin matsin da suke ciki na rayuwa na tsaro. Saboda shi shugaba ya kamata ya zama leader, shi shugaba ya kamata a ce wani mutum ne wanda yana

0: a bangaren aikin kotu da ko kuma damara da sauransu, amma akan samu wani daga cikin su misali namiji sai kuma Allah ya masa baiwa ta cewa shi dan kwallon kafa ne, ya kware a kwallon kafa, yana kallon cewa wannan kwallon kafar wani zabin sa ne, sai ya zama dogaran ci ba sai yayi karatu ba, uban ne ta kamar wannan matakin da yake kai na kwallon kafar tunda ya iya kuma zai iya ci da ita. Ilimin yana da matukar muhimmanci da zai masa jagoranci. Akwai ire-iren wayannan matasan, ya kake hangen wani al'amari kuma wani kira za ka yi?
1: To gaskiyar magana, Allah ya saka ma da alkhairi, kuma fatan mu iyaye da al'umma su ji su aiki da shi. Zan ƙara ba da wani labari, akwai wani uba da ya matsa wa ɗan shi, ina jin ko sai ya yi medicine ne ko lu. Haka ya je ya dawo ya ce to baba ga certificate na medicine, amma wannan ni ba ra'ayina ba ne, zan koma kuma na ɗau ra'ayina da je na karanta a jami'a. Wannan dai gashi an yi
0: an cika umarni
1: kaga an wahalar da shi, akwai mushakka kuma maybe Allah ne ya taimaka, wala Allah da zai je ya tai ya iya ya ta karambani kai da iya samu kada ba dan lokaci ya kubari da abin da ya shafe ni, amma wanda muka yi ta gwagwarmaya kuma kan tabbar wanda ya dace da mu, sannan kuma muka zo muka yi wanda muka
0: saka
1: wala Allah da guidance din na abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Muke ganin ya kamata iyaye da al'umma su fahimci ya za a dawo a kalli wannan tsarin a taimakawa matasa, kuma a ɗora su akan hanya kuma su kai ga gaci shi ne a kalli me ya dace da su, me zai taimake su, a riƙa kallon al'umma ma me al'umma take buƙata, ba kawai yanzu kamar bal ɗin ba in ka kalla kowa kawai gani yake yi, an ga Messi a shegen gida sai ce shi ma ai sai ya zama Messi, an ga Ronaldo a shegen gida sai ka ce sai ka zama Ronaldo, ba haka bane ba. A'a, ita kanta kullun kafa abin da take bukata kana da shi ka cancanta, misali yanzu ka dau abin da ake na aure magana genotype da sauransu, kaga ai yanzu wani zamani ya zo da sai an auna sai an gwada
0: an
1: tabbatar, sannan saboda me kada a zo a samu sakamako wanda yake ba zai haifar da da mai ido
0: haka.
1: Gaskiya iyaye na daga cikin wa'anda za su ba da gudunmawa na ɗora ‘ya’yansu a kan abin da ya dace da su, kuma su iya yin nasara, kuma su ba su ƙwarin gwiwa, kuma su taimake su su iya ci gaba su kai daga ci. Akwai wani masani a nan Kano yana ba da labari, an yi wani taro da professors da komai, ya ce to jama'a mu ji tsoron Allah mu kalli rayuwarmu, wato tarbiyyar da muka samu ya ɗora mu akan hanya shi ne ya taimaka muka zama abin da muka zama, ba wai karatun iyayenmu ba. Ya ce duk cikin mu nan ba wanda babar shi professor ce ko doctor ko degree, akwai wanda iyayensu ko secondary school ba su gama, amma gano cewa rayuwa tana buƙatar a ɗora yaro a layi kaza, to in Allah ya taimake sai ya kai ga ci. Rayuwa tana buƙatar a taimaki yaro ya hau layi kaza, to in Allah ya taimake sai ga kai ga ci, ba ma sai ka zaba mai gwani zuba, amma a kula da baccin shi, a kula da lokacin cin abincin shi, a kula da lokaci na wannan rayuwa cikin shi, wannan wani abu ne mai zaman kanshi, sannan kuma a kula da maybe in Allah ya sa akwai wannan wayewar menene abin da yafi dacewa da wani wanda zai iya taimake shi, kamar yadda baka misali da cinikin kawan a rago a halayya da sauransu. Akwai yaran da in aka tara mutum 100 yanzu zai iya tashi yayi magana, amma kuma wani kunya shi in ka tara mutum biyu ma kai da shi ma baya iya yin magana, to yanzu wannan ka ce ya shiga siyasa ko ka ce ya zama malamin makaranta
0: ko a kama da shi nan,
1: eh to kaga aikin jarida wala Allah ka hada shi da aiki, amma yanzu ka samu wani wanda ba shi da tsoron magana tun daga yarinta wala Allah sai ka taimake shi, to wannan maybe a sa shi a gurin da ya hurda da jama'a, wani wanda shi kuma kullun ya reserved, wani mutum ne wanda baya son magana, to wannan a sa shi a haguri da wanda tunani yake bukata wanda zai ringa wa mutane tunani ko wani abu makamancin haka. Akwai aikin da kawai shi tunani yake so a ringa wa al'umma, in ka fito da wani sakamako sai sakamakon ya taimaki jama'a, sai ga mutane sun fita daga yanayin da suke ciki, sai ga mutane sun samu walwala sun samu jin daɗi. Ga kallon fina-finai shi kanshi harkar adabi da ake da shi, a tsaya a ringa tunanin su waye ma suka dace da su zo su yi harkar adabin, yanzu ba wai ina condemn 'yan wasan Hausa ba, ka gane da yawa daga ciki sun shiga harkar ne drango suka yi, ka gane ba wai kwarewa da sha'awar ina so na yi ko na cancanta bane ba, a'a kawai a karambana ne aka shiga, to wannan na daga cikin abin da yasa zaka ga ana baragada ana yin abin da garin gyara sai a samu barna, kalli jami'an tsaro da yawa wani yana shiga soja ne kawai zai ci zani ya zo ya ringa barga, ka gane ba kishin ƙasa da kuma tunanin wace gudunmawa tsaro
0: yake bukata
1: da kuma dacewar kaina, wani ya fi tsera tsoro wani ya fi abin nan, ka gane, amma kawai saboda dai ya samu wata kariya sai ya je ya shiga ɗan sanda akai je ya shiga soja ko wani abu bai kama da haka wani za a ga

0: kuma ba ma shi da abin da ake bukata, amma ka yaje matsakan shi yaje shiga ko kasuwanci ko wani sana'a wanda ba ta bukatar shi ya shiga irin wannan. Amma dai al'umman namu
1: to kuma mu taho magangaro saboda lokacin namu ya fara tafiya
0: ba matsala.
1: Magangaro abin da ya shafi alfarma matashin da yaje karatu a wani fanni kuma ya tsinci kansa a wani fanni na rayuwa, wata dama ce ko kuma wani zaɓi ne na Allah mutumin da yaje karatu a wani fanni sai kuma ya tsinci kansa a wani fanni?
0: Na'am, gaskiya
1: ana samun ire-iren wannan
0: abubuwan.
1: Wanda yaje misali yaje karanci abin da ya shafi tattalin arziki kuma yanzu ya tsinci kansa a aikin damara.
0: Na'am.
1: Wanda yaje karatu akan abin da ya shafi aikin lafiya kuma yanzu malamin makaranta ne. Akwai abubuwa waɗanda suke ba layinsa ba da sauransu. Me ya kiran ka ga matasa da tsira irin wannan abubuwa su tabbatar da cewa wannan su yana nan domin su amfana da al'umma?
0: To akwai wani abu da ake cewa wai in every general rule there is exception. Ko mu yanzu ko a Amerika da muke faɗa da Ingila da suka fi mu tsarin ilimi mai kyau, suka fi mu nagartaccen shugabanni masu cinshi, ka gane, da al'umma masu biyayya, ka gane, domin ka samu shugaba nagartacce sai kuma ka samu al'umma mai biyayya da tsayawa akan tsari na doron yanda za a kai gaci. To za a ga cewa akan samu wani ga layin da ya je har ya karatu a kai amma kuma gashi kuma inda ya tsinci kanshi. Mu matsalar da muke ciki yanzu abin ne yayyawa wai shege da hauka, ka gane abin da ke nufi. Nauyin da uba ya kamata ya sauke bi sauke ba, nauyin da gwamnati ya kamata ya sauke ba ta sauke ba, ita kuma al'umma ma ta fi 'yar ba ruwana, ka gane abin da ke nufi. So yanayi na rayuwa

0: kwarewa ko da baka ce karatun ba ka gane tunda sun yi karatun zaka ji a cikin mal kamata ya ko dai ni na aice
1: dijitalin
0: bashi horo ne zaka ji an ce na zagi
1: Allah
0: ayin shi ne tsarin cikanka zamani ya zo yanzu da zaka iya assimilating ma kai ke kwari ka iya mayyazewa ka tantance abinda aikin yake bukata ka ga me zaka iya yi cikin abinda ya daidai da abinda
1: Allah za sa
0: gabinka kaman abubuwa na aiki tsaro kai ka dora kanka ka train ka ga ya zaka yi domin kai nasara a cikin wannan duk abinda yafi komai shine kace su ka gano shi sai ka ga abu sai nasara kali yanzu da BBC sai ka ga namu na gida lallai ba dama da yake to yake yin abu da ranshi kuma ba ke dubawa mu abinda ya sa maka tsinci kanmu a wannan har samar ba kuma ta zama tunaninta ne za su samar ba to an shiga
1: an gode take zagaye da kasu akwai ɗin kasuwa da yawa waɗanda sun takaddunsu na karatu da suka gama sun kai sun adala sun shiga cikin kasuwa kuma ana cikin kasu ga ire-iren wannan domin ne kawai aiki kuma ke ci ake sha ya sirri ina da kwarewa ka adana albus me kiran ka lokaci
0: to lokaci ya kure to shine a duk abu da yafi karatu duk abin da zaka shiga alal akalli basic education yi kokari din rashin nasara kullu yi ka gama ke nema right wai shine a tariska fada fassara gare da mutawa ka din la ka gari ke da karatu insha Allah wai nasara akwai wani masani da yake cewa shi ba wanda yake tausayi irin wanda ba kowa shiga ɗakin da yake nufi yanzu ne ta ƙura ne ana nan ta yi hankali ka ba abu ne mai kyau da yawa aka yi musu alatima wannan miliyan nau ce ta
1: bayar lambobin tantance ba
0: su bar Bridget ka gane mara Allah tsayin sai ya nemi wannan ci a wannan 500 ci ka ga Allah ƙal a ku ce malam da maka sirrin shi ne ba wai sai ka zama professor ba sai Allah ya yi layin shi ne sai

0: banda wata ko sai ake asa saboda lalunotin bingi cikin garin Kano lin eldara mai latara 402 402 aikin gidan gunan wani na za su kula ne duk da haka wato rumfarsa mai lamba 19 idan muku gwaji ne da nani to in ma shawarwari ne za a baku za a baku shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne koda daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha nawa a cikin ido ba dan haka wadanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani su yi kokari ko dan neman sha Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfar sa mai rasta 19 rumfa 19 ko lamban wayan sa 0052 40055 wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
1: ana baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya ina da ofisoshi a garin Kefi Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 zaka ga hoton zaki a saman rumfata ana iya kira na akan wannan lambar waya 0703338419 idan ba a tsabtace bayan gida akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su idan kana fama da waɗannan sai ka zo ka same ni baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 0703338419 akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda in sun tashi da safe kuma su riga yawan wasu muta ta zama da kai computer dan in san inda ke damu isan irin maganin su ina a rumfa mai lamba 50 a filin LK kan titin Aliko a nan Kano ina kuma da ofisoshi a Kefi da kuma Mina amma yanzu a rumfa mai lamba 50 stand 50 ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka yake damun mata in kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan sai ka zo ka same ni baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa kuma na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina lambar wayata 0703338419 za a ga hoton zaki akan rumfata mutum yafi mutum magani yafi magani amma Ubangiji subhanahu wataala shi yafi kowa sai kun zo mai sauraro barkamu da warhaka sunana baban NBU aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807705357 ko kuma 0900551533 ni dai baban NBU maza kadai nake taimakawa maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman fadan su gaba ɗaya ba na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi ƴaƴa mu 143 ni ne ɗansa na 142 wato daga ni sai ɗan autanmu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa

0: kamar haka 0807 573 1357 ko kuma 0900 5 maza ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da namiji, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni baban yan biyu nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin airport a nan Kano, ko ka kira ni 0513 57 ko kuma 0900 5 55 2 5 3 0807 57 0513 57 ko kuma 0900 5 55 2 5 3 a dade ana yi sai
1: Assalamu alaikum mutane gida, suna na Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 0803 51 11 61 3 ni a Kano nike, ana Airport Road opposite gidama AA Rano a wuri nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji, an yi amfani da bayan gida mara tsafta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah, ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin Baja Colin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road, ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo. Ke wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne, kun saji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane, kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort, ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Me ke wanda kuma kai aure shekara 1 2 ba

To irin waɗannan malamai masu tsoron Allah har abada kuma ba a rasa su, suna nan. Ba wa za a ce wai wannan zamanin ba malamai na Allah ba, a'a, wallahi suna nan. Akwai malamai na Allah wanda abin duniyar gwamnati bai rufe musu ido ba, za su faɗi gaskiya komai ɗacinta. Shi sa irin su ake so shugabanni su jawo a jika. Malam ya ce wa taharis alastima'i nasihatihim, an fojiyo ya ce da shugaba kayi kwaɗayin jin nasihohin irin waɗannan malamai da za su gaya maka, saboda su ne masu ƙaunarka. Duk wanda zai ma tunkuɗa mai kan turuwa don ya dinga tara ma ƙasa da ranka idaɗe, ai ba kamar ka ai kaza kaza don kawai ya biya buƙatarsa ne, ka ba shi abin duniya ne. Amma gobe kiyama in Allah ya tsiye ka ba ma

0: karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin dake zakul muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wata'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda wani matashi ya hallaka kishiyar mahaifiyar shi
1: da rabo na tarar unguwa ta cika na ce me ya faru ake cewa gashi Halifa ne ya cika mata guda amma sannan ma an dauke ta an wuce da ita asibiti
2: Halifa ne dan waje na ya aika ta wannan laifi
0: har da majin yadda siyasar Kano take kokarin sauye salo
3: bangar siyasa ko kuma daga makamai a cikin al'umma da kuma tada hankali na al'umma wanda kuma ana jan hankalin da kuma waye a kiyaye
0: duk a cikin shirin za ku ji yadda ake zargin wasu mutane masu shekaru 60 da satar mota a Kano
4: ce mota ce wanda ake zargin an sato a cikin wannan yanki na ladanai suka fito da ita su tafi da wajen misalin karfe 11 na dare jami'an mu suka yi arba da su kuma suka ainihin cafke
0: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da majin ma'anar kalmar kuma da fitifiti
5: fitifiti wallahi ban sani ba
0: sunana Usman Ibrahim Dati dake rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu bari mu je teburin yan talla
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-4400-85 ko 0806-87-22
6: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
9: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: to madalla Baraka mana dawowa. Mai sauraro za ka iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mai sauraro barin bude labulan shirin damu ne yau da a daidai lokacin da zaben shekarar 2027 ke karatowa. Ana ci gaba da samun zazzafar adawa tsakanin 'yan siyasa musamman a nan jihar Kano. Inda rahotanni suka bayyana akwai 'yan siyasan da suka fara fito da bindiga suna dagawa sama da zimmar yin barazana da ita wanda hakan ya ja hankalin rundunar 'yan sandan jihar Kano inda take bayyana rashin gamsuwa da salon siyasa irin wannan a siyasar jihar Kano. An san ana fitowa da adduna da gorori da sauran makamai amma yanzu da dukkan alamu ta fara sauye zani inda har bindigogi ma ana ganin wasu daga cikin 'yan siyasa suna

0: fitowa da su suna barazana da su rundunar SNN jihar Kano ta ce za ta saka kafar wando daya da masu kokarin amfani da bindigogi a yayin gangamin yakin neman zabe
1: mai girma commissioner yan sanda na jihar Kano yana ƙara jan hankalin al'umma a kasance masu bin doka da oda a guji duk wani abu da zai kawo rashin zaman lafiya bangar siyasa ko kuma daga makamai a cikin al'umma da kuma tada hankali na al'umma wanda kuma ana jan hankalin da kuma waye a kiyaye haka zalika ana ƙara jan hankalin al'umma musamman yan siyasa magoya bayan su da sauran kungiyoyi akan cewa kowa yayi abun da ya kamata na ganin cewa an yi komai lafiya na zabe an kammala lafiya duk abun da ya shafi dokoki na zabe haka zalika kuma duk wanda zai wasu mu'amala na yau da kullun to a tabbatar da cewa an yi shi da mutunta juna da tabbatar da zaman lafiya da tsaro rundunar sanda ta kasar reshen jihar Kano za ta ci gaba da zage dantse domin kare rayuka lafiya da kuma dukiyoyin al'umma kafin lokacin da kuma bayan kakar zabe da take zuwa ta 2027 mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin rundunar sanda jihar Kano a madadin mai girma commissioner yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD
0: to Allah ya kyauta masu sauraro yanzu kuma bari mu dan koma cikin taskar harshen mu mai albarka domin gano wasu kalmomin Hausa da wataƙila ba kowa ne ya san ma'anar su ba a wannan karan za mu ji abinda kalmomin kuma da fitifiti suke nufi Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana rahoto akan hakan
2: masu sauraro ko kun san me ake nufi da kuma da kuma fitifiti a wannan makon ma mun zagaya domin jin ma'anar waɗannan kalmomi
3: sunana Ilyas Basiru
4: to menene fitifiti
3: fitifiti wallahi ban sani ba
4: baka sani ba kalma ce ta Hausa ba
3: eh haka ne amma ta dan shige man duhu
4: me menene kuma
3: eh shi kuma wani ɗan kwayayyakin halitta ne haka ba su kai kiyashi a girma ba za a gansu in suka matsi a jikin mutum shine zaka ji ana dan cicci dan sai haka shine
4: ta kuma dan
3: sani ake ce musu kuma
2: ga ainihin ma'anar kalmomin tare da dattijan nan Muhammadu Usaini Galas Maila
5: wani kwano ne kai ike bin jikin mutane ko kaji da kuma saboda in kaji ka dan yi birgima a garin kasa mai zafi sai ya mutu to idan aka samu garin kasa mai zafi abokan wasa suna kokawa dai idan ni dai ya ci an yi margashin kuma
2: baba gala menene fitifiti
5: wani ciwo ne na kaza wani abu bikirin kaman kugiye zo kaman kurayi dan daba wani kan wani wani kan wani a suka fitin kaza a jikin kaza ne na ciwo ne na kaza
2: to daman Hausawa na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
0: to ai dama Shamsu sanin asali shine zai sa kare cin alli anan kuma rundunar civil defense reshen jihar Kano ta tabke wasu da ake zargi bisa satar wata mota waɗanda ake zargin su biyu sun hawa da shekaru 60 a duniya sai dai wanda ake zargi da satar motar ya bayyana cewa har gida suka je suka sai wannan motar daga baya kuma ya turo musu yan sanda
6: Abdullahi Suleiman mai mota ne ya kira muka je muka sai mota a gidansa bayan mun saya mun taho ya turo mana ma'aikata suka kama mu
7: kun siya kuma
6: kware ko mun biya kuɗi ₦1,600,000 ita kuma wannan shine ba mu sani ba sai dai an kamo wanda ya saida mana motar sannan sai mu san abin da kenan
7: amma shi ya nuna muku takardun motar
6: da takardu da komai da mu kullun mota ya ba mu
7: kun yi takardar biyan kuɗi da ta ke nuna cewa kun biya shi kuɗi
6: ai ba mu cika mai kuɗi ba saura ₦100,000 a ₦1,600,000 saura ₦100,000 za mu cika mai ce sai mun kawo mai cikin kuɗin sai ya rubuta takarda ya ba mu
7: aka ce bayan kwana biyu da su ɗauke mota a ranku da mota
6: ku yo ai mu a hannun mai ita muka saya wanda yace mota sace muka je gidansa muka saya sunansa Umar Yola kuma a gidansa muka sai mota mu muka biya shi kuɗin sa
7: to kai kana harkan motoci
6: ni ba ai shi saboda ni mai gidana ne yana gillancin gidaje ni ma kuma dillancin gidaje nake
7: shi wancan wanda kuka siya wajen sa yana siyar da mota
6: yana dai sai mota yana hawa
7: amma baya siyarwa
6: yana in ya saya ya gaji da hawa zai saya
7: kun san shi da ita wannan motar
6: to wannan gaskiya ni ban san shi da ita ba saboda na dade ban zo gidansa ba a ni dai yanzu wannan tunda shi aka same da shi yanzu gani ina hannunku ai shine na sani kuma haka fata nake ubangiji shi da ya dora mu akan wannan magana ubangiji shi ma Allah ya shirye shi mu ma Allah ya shirye mu akan wannan abu gaskiya abin da sani mun je kofar gidan Umar Yola ya kira wani a waya mun je kofar gidansa muka ce ma ya kawo mana mota kasuwa a saya ci a'a a zo gidansa a sayi mota muka taho gidansa muka zo muka sayi mota a kofar gidansa
8: an dai ganku da mota kun jawo
6: yawa bayan mun saya mun bashi kudin sa mun taho ba huminti biyar ba sai muka kawo wai an biyo mu ana cewa wai mota sata ci bayan mun saya kashi buka bashi 100 ce ta rage yanzu a maganar da
7: ko na da wata sheda da ke nuna cewa wannan siyar da kuka
6: a sheda takardun da ya babu sune shedan mu
0: a gefe guda kuma an kama wani dan shekaru 40 akan zargin sa tarwaye transformer na wani company
9: yin suna na Suleiman Shehu ni an same ni da cable ne ta company inda nake aiki a wajen wallahi kadara ce ta hukai na wallahi na yana dan abin da ya faru yana dan wallahi ban taba yi ba wallahi wannan karin farko kenan to me kake wallahi matsalolin gidana ne ce da iyalena wallahi wannan ko in samu abin shiga da gidana masara ayi au suna biya na kuma amma wallahi kaman ne kan wallahi kadara kawai to ina wanda su ne ne wannan lefi company siyafe mu wannan ne musu su dubu da 1 da nayi da su mafi na ya aiki da su la mai lafiya wannan kadara ce to wanda za a yi ina roƙon su eh to abu ya riga ya zo ina roƙon company siyafe mu wannan abin da ne musu ina mun roƙon naki ne fata na alkhairi kuma Allah ya muku albarka
0: to Allah ya hane mu aikata aikin da na sani kafin shirin namu ya daura bari mu leka teburin entella muna dawowa
10: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan a tamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke je bari to kallu wannan
10: amma wannan sweetless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
11: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
10: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
11: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland super gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
10: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
11: suna nan a dab da filin parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
12: ka gaskiya na da shuka mutum sai kullum mutum sai zai yi da kashe kudi bana da nisa magana nake ta makarantar yara
13: sai ne an baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi
12: ko in na canza musu makaranta an kai shi na
13: Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba soje ba ya ojore
12: kala
13: makarantar da ta hada da bi an boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai
12: to jin ka dole mu san mun yi ba a gurin
13: kana nan ana ibawa a rubutu da adatu ne ni kana zaliya da kano za ku iya tuntubar jarar tantin makarantar a shaju gada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 326 da 1 1 2 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaɗan mu

0: Naman Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 9
1: To madalla barkamu da dawowa anan kuma za ku ji yadda wani matashi Halifa Miko ya hallaka kishiyar mahaifiyarsa inda ya saka mata mukamin da ya sanadiyar barinta duniya a Dawano dake jihar Kano
2: eh na fita gida na tafi kasuwa aka kira ni a waya in dawo akan abin da ya faru da yar uwata annan mijinta wayan dan mijinta saka hanya da ita aka samu matsala ta dauki makami ya cicciƙa mata shine abin da na sani na taho kafin in zo ni domin Allah duk wata abin da za a yi sitira da jana'ida an yi na ma mun zo mun tarar mata da su jini ya dauke ta kami ne wani tsita ka ake ce me ko me suke ce me ni dai ban san ko me ne ya cicciƙa mata saboda bata yi ma wani ihu kowa ya bakan aje ma asibiti da ma rai yayi halinsa a dama kin san yanayin yadda tsarin rayuwa yake tunda ita ba dai kishi ne dai da babu su kawai dai laifinta tana auren mahaifinsu ita ba wata rigima take da su suka tsane ta shi ne kawai ni abin da na riga na sani tana a kanki
3: wani abu aka soka mata Haliba ne dan wajena ya aikata wannan laifi abin da ya amfani sun ce dan burani amma ni ban gani ba
1: akan hakan ne muka je ta bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa inda ya mana bayani akan alfarmar rai da girman shi
4: Manzo Allah ya zagaye Ka'aba sai ya kalle ta ce Ka'aba kina da girma a wajen Allah amma ran mu'mini dai yafi ki daraja da a kashe musulmi daya ƙara a rushe Ka'aba yafi daraja yafi sauki a wajen Allah a ce babu Ka'aba da a ce an kashe musulmi guda daya wato duk girman Ka'aban nan da muke gani musulmi dai yafi ta daraja wurin ta bata sallah bata azumi bata zakka bata haji bata cewa la ilaha illallah to kai musulmi kwaya dai inji manzo Allah ya ce kafi Ka'aba daraja da haka da a kashe ka babu dalili ƙara a rushe Ka'aba a sake gina ta to kun ga alfarmar rai da girman sa to sai musulunci yace kisa iri uku ne akwai kisan ganganci wanda ake kiran sa qatlul amdi akwai kisan kuskure ba ainiya kisa ba kisan ya faru akwai shubuhu amdin kisa mai kama da ganganci aikin ganganci ne amma ba a nufi kisa da shi ba sai malamai suka kai da za a bambance guda ukun nan suka ce abinda ake kira kisan ganganci yana da alamomi guda 10 amma muhimmai misali ka dau bindiga ko ka dau wuka kai kan mutum ka soka masa a inda zai mutu wannan shine kisan ganganci ko ka harbe shi da bindiga ko ka turo shi daga sama ko ka bashi guba ko ka kulle shi a daki ba ci ba sha ko ka tura shi gaban zaki ko ka tura shi gaban maciji ko ka bashi guba duk wannan ana kiransa me ko kai kansa da mota ka taka shi wannan duka ana kiransa kisan ganganci ko ka rike shi wani ya kashe shi ko ka je ka bada sheda a kansa sheda ƙarya wata za ta iya bayuwa a kashe shi duk wannan ana kiransa kisan ganganci shine Allah ya ce wanda yayi ya dau alhaki uku Allah ka kashe masa bawa ba izinin sa bawan an kashe shi ba izinin sa ɗan uwansa da aka kashe musu ɗan uwa ba tare da izini ba da haka haƙin ya zama nawa haƙin Allah haƙin wanda aka kashe haƙin dangin sa
1: wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukur S Tukur Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Idris Kasim Hausawa Nura Dahir Yakasai da kuma Kabira Abubakar Shishi Rabi Sarauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutt nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi

0: fama da rashin hanya? Ruwan sha ya zama matsala a yankin ku? Asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata? Yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku. Shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita. Ku kira ku bayyana damuwar ku, sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki. Shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa a ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma. Ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku.
1: An

0: komi na warwala na rayuwa a lokacin da kasashe da suka ci gaba gyara kundin tsarin mulki suke yi ya karkata kan jin dadin al'ummar da suke mulka. Amma a mafi yawan gudare a Najeriya in kaga an gyara mulki ba dan talaka aka gyara ba, shi mai mulkin ne ya kara wa kansa wata wani fadi, ya kara wa kansa wata kofa, wata kafa, ya kara bude wa kansa dan ya ci gaba da amfana. Kane da wasu daga cikin su suke fada, ai ita fa siyasa jari ce, ka zuba kudin ka ne dan ka zo ka amfana, sun zo ne su amfana. To Allah ya kiyaye, kada ka amfana a duniya ko ka je ka kasa amfana a gaban Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ita ce babban asara. Ka amfana a duniya, ka ji dadi, ka yi abin da kake so, ka yi abin da kaga dama, wallahi za ka tsaya a gaban Allah ran tashin alƙiyama. Yan uwa, muna buƙatar adalci a ƙasar, muna buƙatar tsaro, muna buƙatar a rike amanan nan da aka danka musu tsakani da Allah, kamar yadda kuma ba a kan shugabanni ba kadai, hatta mu ma 'yan ƙasa za fa a tambaye ya kai darakta, Allah zai tambaye ka. Dukkan wanda aka ba wani murƙo ko mai ƙanƙantarsa, wallahi sai Allah ya tambaya, ba gwamna kadai Allah zai tambaya ba. Idan Allah ya tsiyo gwamna, to shi kuma gwamna sai ya tsiyo dukkan masu madafan ikonsa, ina yan majalisunsa, ina kwamishinoni, ina farm set, ina daraktoci, ina wane, ina PA, PA, SA, SA, wallahi duk sai Allah ya tambaye. Babu wanda Allah zai bari. Gwamna shine shugaba a jiharsa, shugaban ƙasa shine shugaba a ƙasarsa. Idan Allah ya tambayi shugaba ya matsa shi zai ce ina gwamnoni, ina kuɗin da na rika turo muku. Duk wata ana ba ku grant. Duk muna ji a labarai ko ƙarya ake faɗa kamata a fito a ƙaryata. Ana ba da mahaukatan kuɗi a jihohi wanda ba a taɓa samun kuɗaɗe a rayuwar Najeriya irin yanzu ba. Me gwamnoni kuke yi da kuɗaɗen? Allah zai tambaye ku ran tashin alƙiyama. Ya kai ɗan ƙasa da kake sace kuɗin al'umma, kake sace kayan al'umma, kake fashin waya da kwaɗe. Yan uwa, gyaruwar ƙasa ba gyaruwa ce ta shugabanni ba kadai, a'a gyaruwa ce ta masu mulki da waɗanda ake mulka. Sai kowa ya zama jarare, sai jin daɗin rayuwa ya samu. Da haka ne Allah ta'ala ya ce, inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya gyara halayen mutane ta ƙarfi, sai in sun nemi gyara da kansu sai Allah ta'ala ya gyara. Allah ka gyara muka gyara shugabanninmu. Ya ku yan uwa, sani cewa ba ma buƙatar wai a yi ta farin ciki da ɗaga tutoci mu manta da amanar da Allah ya ba wa ƙasa. Masu madafan iko, ku zo ku yi taro, kuna murna cewa an samu 'yancin kai, kuna murna kuna yi walwala, amma kun manta da amanar da Allah ya ba ku. Mai ta waƙoƙi muna ɗaga ƙasar, amma mun manta da zaluncin da ake mun yi shiru. Ba ma buƙatar a yi zuwa taro na wasu bukukuwa a zo a ɓata kuɗin al'umma a wannan taron. Amma kuma masu cin rashawa ne da cin hanci da yaɗa ɓarna da hassada da ƙabilanci da son zuciya, samun 'yanci daga mulkin mallaka lallai kam al'amari ne mai girma. Amma kuma mu biyo son zuciyarmu da sha'awa-sha'awanmu, wannan al'amari ne shi ma mai zaman kansa. Mumini na gaskiya baya wadatuwa ga Allah ga barin awa ɗaya ko minti ɗaya. Sai za Allah ta'ala ce, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, antumul fuqara, wallahi dukkaninku mabuƙata ne zuwa ga Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah shine al-ghaniyyul hamid. Yanzu mun sami 'yanci daga hannun ɗan adam, turawan yamma da suka zo suka mallake mu, suka yi mana mulkin mallaka, muka ga musu sun mana kama karya, sun zalunce mu, sun kwashe kuɗin mu, sun yi kaza, sun yi kaza. Amma yanzu mun wadata ne gaban hukuncin Allah da amana ta dawo hannun mu, ai an ba mu 'yanci. To yanzu mun wadatu gaban hukuncin Allah, ta ku mutane, baƙin ciki da ɓacin rai shi ne yake azukatan mutane da yawa a ranar samun 'yanci mai hukun farin ciki. 'Yan ƙasa ba sa murna da ƙasar tasu, domin shugabannin me suka gina musu. Na je Misira, na ga hoton shugaban ƙasa, zan faɗi sunansu aka da ki baki na ba a faɗi sunan shugaban ƙasa, ba Najeriya ba ce, sai dai ka ce shugaba. Saboda me? Sun tsayu da adalci, 'yan ƙasar suna son su, suna kishinsu, suna ƙaunarsu, har ma baka isa ka gatsa sunan shugaba ba. Amma yanzu a Najeriya kowa zai iya gatsa sunan shi kowanne shugaba, ba wai ya ce shugaban ƙasa ko gwamnan kaza gari kaza ba, sunan shi zai kama ma ya zaga in ya so. Saboda bai gamsu da me ake masa ba na adalci, da adalci mabiya masu kare shugabanni. maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Allah mazala ne roki Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam idan ya Allah duk wanda ka bashi wani shugabanci na zubunta al'amarin al'umma ta yi tsananta musu ya Allah ka tsananta masa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zamu kai wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka bashi wani mulki ko wani jibantar al'amari na al'umma ta inji manzon Allah ya tsananta Allah ka tsananta masa ka ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amuran ya kai wanda Allah ya baka rukun wani mulki shugaba kake a wani guri ko mai kankantarsa ka ji tsoron Allah ka bada wannan amanar ka mai yadda aka baka ya kai dan kasa na kwarai ka ji tsoron Allah akan kasarka ka so kasarka ka kaunace ta kai kokarin kiyaye ta ka kiyaye dukiyarta kar ka zama mai barna a dukiyar kasa ina ta more da an samu wata dan dama shikenan kai ma so kake kai ka fasha wancan ka kare wancan ka sace wancan dukiyar kasa ba daidai bane kar mu zama so ya da barna da ban kasa mu zama dukkaninmu muna kauna kasar mu Najeriya ta zama amintacce kasa mai cike da adalci mai ci gaba mai kula da haƙin talakawa yanda talaka zai rayu cikin jin dadi ya zama mara lafiya zai samu magani dan kasa zai yi bacci a gidansa cikin aminci wannan ba abu ne kuma mai sauki ba abu ne da yake buƙatar mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu rayu akan gaskiya da adalci da amana da aiki tukuru ba kawai mai tayar murna an sami yancin kai an sami yancin kai su shugabanni suna diban kuɗi suna kashewa da zunan bikin ranar samun yancin kai yan kasar ba sa musu fatan alheri saboda basu gamsu da yancin da aka samu ba yan uwa a ƙarshe mu sani cewa gyaruwa ba wai ta wasu bace ba kadai ba wanda zai zo ya gyara mu Allah ba zai tura mala'iku daga sama zuwa su gyara mu ba ba za ka kawo wasu yan kasa daga wata kasa zuwa su gyara yan Najeriya ba yan Najeriya ne za su tashi su gyara kansu su gyara Najeriya اللهم انا نسالك ان تصلح بلادنا نيجيريا اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ اهلها من الفتن ومن القتل والخوف والقذف والفساد اللهم اصلح حكامنا وولاة امورنا ووفقهم للعدل والامانة والرحمة بالرعية اللهم من اراد بهذا البلد واهله خيرا فوفقه لكل خير ومن اراد بهم سوءا فصرفه عنهم وصرف عنهم اللهم ارزق شبابنا العمل الحلال وابنائنا التعليم النافع ومرضانا الشفاء وفقراءنا الكفاية اللهم اجعل نيجيريا بلدا آمنا مطمئنا وارزق أهلها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا هادي يا سلام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وارنا سبل السلام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم yan kuwa kafin mu sauka akwai tsokaci da mutane da dama suka kawo korafi musamman a nan iya cikin ƙaryar masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana huduba wani yato yana ta tsallaka kan mutane manzon Allah ya katse huduba yace masa zauna kama kar kuma kana cutar da mutane ya ku wanda kuke zuwa a makare ku sani bayan Allah sun zo tun tara akwai wanda kullun tara suna nan a masallaci sun zo sun zauna kai kuma ka zo a makare kai ta tsallaka wuyan mutane ba daidai bane manzo Allah ya hana wannan ka hana wa kanka wani yana rike da alqur'ani a hannunsa yana karanta ka tsallake shi da shi da qur'ani to me ka zo nema kenan ka zo da wuri manzo Allah yayi addu'a ga mai san mako zuwa juma'a yayi hani kuma ga makara ka makara kana kuma cutar da wadanda su sun zo da wuri yan uwa mu gyara wannan ba daidai bane ba Allahumma salli ala al-mustafa nabina muhammad alayhi
1: jumlataccen sakonmu a wannan juma'a shine kwadaitarwa zuwa ga tuba godiya tabbata ga Allah iya da amincin Allah subhanahu tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da dukkan wadanda suka kaunace shi suka bi tafarkin sa har zuwa ranar sakamako ku ji tsoron Allah ya kuma yin Allah matukar tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa a boye ko a sarari ya hakuri da suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada ku mutu face kuna musulmi ya ku musulmi lallai duk wanda ya dubi halitta ta ubangiji duba na hakika zai gane cewa Allah subhanahu wataala akwai wani dalili akwai wani gaya da yasa ya halitta ko menene duk abin da Allah ya halitta in dai kai kallon shi kallo na fahimta kallo na hakika kallo na ilimi na ganewa zaka gane cewa Allah subhanahu wataala duk halittar da yi akwai wata akwai dalilin da yasa yayi ta kuma akwai gayar da ake so a cimmawa na halittar ta ba kawai akai ba haka kai ma kanka ya kai mutum ba ko shakka ba a samar da kai kawai ba ba a halicce ka kawai dan wasa ba bal laka gayatun azima kana da wata gaya babba wanda ya kamata ka sani Allah ya bayyana maka a matsayin shi na mahaliccinka subhanahu wataala azancansa da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mahalicci mutun da aljan ba sai dan su bauta mana inji Allah Allah subhanahu wataala ya sanya mu dukkan halittu gaba daya wata rana ya tanadan musu ya aji ranar komawa zuwa gare shi a maida halittun su bayan sun rufe sun zagonye a ƙasa a tsaida su a gaban Allah a tsaida Allah a tsaida su a gaban shi ya ainihin fito da su daga cikin kabarin su a tsaitsaye a ba kowa littafin sa kowa ya ainihin ya ga hisabi ya ga sakamako ayyukan sa wanda ya ci nasara wanda ya dace a karrama shi shigar da shi aljannan ni'ima wanda ya halaka ya tabe a dawwamar da shi a cikin azaba tabbatacciya Allah bai halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ba he da gaskiya da gaske kuma Allah ya yi haka ne don ya saka ma kowane rai abinda ta tsuruta Allah bai kasance daga cikin hikimar sa subhanahu wataala ya daidaita tsakanin fajiri da mumini mutumin banza da mutumin kirki Allah bai taɓa jidda su ba bai zamo cikin sunna Allah ba ne haka a ranar alkiyama ya hada wai a ga ahlul ta'a da ahlul ma'asiya tare a yamutse a matsayi guda Allah bai kasance zai yi haka ba Allah ya ce ba mu halicci sammai bakwai da ƙasar bakwai da abin da ke tsakanin su dan wargi ba wannan shine zaton kafirai bani ya tabbata da kafirai daga azabar wuta ya za a yi shin za mu sanya waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na gari kamar mabannata masu fasadi a bayan ƙasa ko kuna nufin ne za mu sanya masu kiyaye doka kamar fajirai criminals masu yin aikin ta'addanci Allah subhanahu wataala na cewa ko ko waɗanda suka aikata ayyuka na banna munanan ayyuka suka bayyana ayyukan munana za mu sanya su a matsayi ɗaya a lahira kallazina amanu kamar waɗanda suka yi imani ko kuma su zama daidai marayunsu da matattun su zama matsayinsu ɗaya sa'a ma ya hukumun til da abin da su kasance suna ainihin hukuntawa ya ku bayin Allah daga cikin rahamar Allah subhanahu wataala a gare mu mu bayinsa shine Allah ya bude mana kofar tuba Allah ya bude mana kofar tuba Allah ya shirya karbar duk wanda ya shirya zai tuba Allah ya shirya karbar mai komawa zuwa gare shi mai neman gafarar sa duk yadda bawa ya kasance yayi sakaci a cikin al'amarin Ubangiji yayi gaggawa a wajen sabo yayi gaggawa wajen saba ma Allah makansa Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai karbe shi zai ainihin yafe masa Allah ya ce bismillahir rahim hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqabi dhul la ilaha illa huwa ilayhil masir Allah subhanahu wataala ya ce hamim Allah shi kadai san menene yake nufi da wannan hamim saukar da littafi daga Allah ne mabuwayi mai ilimi ghafiriz dhanb Allah mai yawan gafarta zunubai komin yawan su komin yawan wanda suka je gare shi dan tuba Allah zai gafarta musu ya karbe su kuma Allah mai karbar tubar su ne amma kuma mai tsananin azaba ne mai tsananin kamu ne kamun Allah ba shi da dadi babu wanda zai iya amince ma kamun Allah ba za ka iya sabawa ba ai maka azaba yau ai maka gobe ka ji ka saba ka dake to azaban mutun kenan ba azaban Allah ba azaban Allah ba wanda ya isa ya saba da ita ba wanda ya sai ya aminta da narkon Allah fala ya'manu makrallahi innal qawmul kafirun tuba ta da sharuɗa ya ku ƴan uwa masu girma ba mu da lokacin zayyano su amma dai a takaice misali malam ya kawo a hudu ba cewa idan ya kasance zanubinka sakaci ne da sallah kana watsi da sallah baka kullawa da ita to ka tuba shine ka koma kana kulawa da sallah kana muwazafa da kiyayewa akan lokacinta. Idan ya kasance zanubinka hana zakani, in baka bada zakat dukiyarka to ka koma kana bada zakat dukiyarka, wannan shine tuba. Idan zanubinka shan kayan maye ne ko sata ko zina to ka bari kadan ka koma baka shan kayan maye, ka koma baka yin zina, ka koma baka daukar kayan kowa, wannan shine tuba. Ba da baki ba Allah mun tuba, Allah ka yafe mana hadda kuka hadda wani yaga hadda marin fuska da nuna alhini, amma kuma ina sai a waye gari kuma a ga mutane sun kasu mutun ya kuma koma zuwa ga aikata zunubi. Wani hadisi mai ban sha'awa, hadisin Uqba radiyallahu anhu, wani mutum ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya manzon Allah, dayan mu zai tuba zai aikata zunubi, ya kenan sai aka ce annabi ya ce sai a rubuta masa zunubi in ya aikata zunubi. In ya tuba fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a gafarta masa kuma a karbi tubar sa. Sai ya kara sai a rubuta masa laifi, in ya tuba sai a yafe masa a gafarta masa. Sai ya kara sai a rubuta masa laifi, in ya tuba sai Allah subhanahu wataala kuma ya yafe masa wannan laifin. Ba za Allah ba zai kosa ba har sai mun kosa, Allah ba zai bari ba mu ma sai mun bari. Ya ƴan uwa musulmi, a gurguje duk matsalar da muke da ita a wannan rayuwar, duk duniya ba Najeriya kadai ba, abu ɗaya ne ba mu yi, tuba. Ba ma tuba kuma ba ma istighfari. Kowannen mu hadafinsa ya kai ga inda zai saba ma Allah. Kowa ya sani matsalar da muke da ita a ƙasar nan, wallahi matsalar sata ne, matsalar sata ne a janibin abin da ya shafi hukuma da amanar da aka ba mutane. Sata, ƙasa na da kuɗi, ƙasa na da arziki, amma sace kuɗin ake yi. Don haka in muka tuba, wanda suke aka ba sata aka koma ana yin gaskiya aka riƙe amana, wallahi summa tallahi arzikin ƙasar nan zai dawo kuma kowa zai wadata. Allah ya ba ƙasar arziki. Amma duk tsarin da za a yi, in za a sai da fetin naira 10,000 lita ɗaya, wallahi in dai ba a bar sata ba aikin banza ne, aikin banza ne. Za a tara kuɗin kuma za a sace su. Wannan sata da kuma rashin hukunci, ba a hukunci, wallahi ƙasar nan ana kama masu laifi, duk wani mai laifi ana kallonsa. Hukumomin da suke na jami'an tsaro ƙwararru ne ƙwarai da gaske, duk duniya ta shaida haka. Babu wani mai laifi za ka daga shi ƙasar nan wanda wallahi ba a san shi ba kuma za a iya kama shi ba. To amma matsalar in an kama din me zai biyo baya? Babu hukunci. To rashin hukunci da rashin ba mu tuba, saboda shi hukunci inda za a yi shi ma, to shi dan adam haka yake. Dama Allah ya ce shi mutum kullum in aka bar shi haka sake, aya sabul insanu an yutraka suda, abin mutum kawai to ai banna zai yi fasadi kawai mutane za su yi. Amma in aka zo shi yasa sai Allah ya kawo hukunci, aka kawo annabawa suka zo da shari'a, duk wanda yayi ai masa hukunci. To jin tsoron hukunci shine zai sa ayi tuba. Dole a daina. Amma ma damar babu hukunci, wallahi jama'a babu inda zamu je. Babu kowa, duk wannan fafutukar da kaga ana yi, kowa so yake kai ga madafin iko, shi ma ya ɗiba abin da yake ganin wani ya ɗiba, har ma ya zarce na wani. Saboda Allah ya jama'atul muslimin, ya za a yi? Don haka a tuba. Kuma an faɗa a cikin huduban nan, tuba sai ka maida abin da ka ɗauka. Duk wanda ya saci kuɗin Najeriya tun daga matakin ƙaramar hukuma da jiha da tarayya, ɗan siyasa ne, civil servant ne, ma'aikacin gwamnati, wane ne, ko ma wani irin matsayi ka riƙe, in dai ka san ka saci kuɗi, to tuba kawai ba za ta yi maka ba. Ka tahi umra, ka je kayi dawa, kayi umra da Ramadana, ayi umra da Maulidi, ayi umra da Ashura, ayi umra da wane ne, umra kaza, duk wannan ba zai kai ba. Kai ko kogin din Hajar al-Aswad aka je aka aje ka, wannan dutsen da ake sumbanta, a ce nan aka yi maka wurin zama dindindin, billahi alladhi la ilaha illa huwa, 1,000 ka isa aya, Allah ya fi maka, ba sai ka maida mu ita haƙƙinsa. Dole ku maida mu ƙasa haƙƙinta. Al'umma suna wahala, ba wani wata addu'a, miyagun malamai da suke bada mummunan fatawa, a ce in ka je kai umara, ka je kai kaza kaza, ai shi kenan, ai akwai wani zunubi wanda kai wai in ba baka akwai wata addu'a in kai buga wani wurudi akai ma wani roƙon Allah wai in ba saba ma Allah kai ma ladar sai ta cin wai addu'a ta cinye maka ladarka in ba zanubi shikenan kai kuma ka yarda ko saboda kai jahili ne kai gafalalle ne baka san abin da kake ba Allah ma ya zama wasa abin ya zama wasa ma kenan wallahi duk wanda ya ci haƙƙin mutane ya maida haƙƙin nan in ba haka ba wa ma rabbuka bizallamil abid wa ma rabbuka bizallamil abid Allah baya zalunci komun sallarka komun ka in ka ci kudin jama'a wallahi ka maida wannan shine tuba a maida abin da aka sata kasa na cikin bala'i talakawa na cikin wahala duk an sace kudi idan duk shekara in January yazo kasan nan wallahi munna mutane ake da an yi budget talauci na wata biyu muke mu haka muka sani wata biyu da zaran an yi January February March kudi sun fita ɗan kwangila da masu fly da masu harkoki sai ga duk harka kasa ko ana ta warwasawa ana jin dadi amma yanzu fa amma manta da wannan da an kasa ta kudin sun fita daga Central Bank ba su kai ma'aikatar ba kudi kuma babu su an gama sai dai wani budget din ina kudin suke an sace an kwashi billahi allazi la ilaha illa huwa duk addininka duk ibadarka ko me ka zama wallahi in dai akwai wannan haƙin nan da Allah sai ka tashi gaban Allah kuma sai ka biya idan malami ne ka bada fatawa ka cutar da al'umma da fatawarka wallahi summa tallahi sai ka zama malam bil amu dan ba'ura gaban Allah zaka tashi a tuba ilimin a cire qur'anin a banka ka wutar jahannama ko waye kai tuba zamu ta gaske al'amarin kasan nan akwai ban tsoro canza gwamnati a canza sai wani ya zo ka ji yahi wani muni kada kai mamaki wallahi a samu wani abun Allah dai ya sauke Allahumma izal islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammina adaka adana ada ad-din waj'al hadha al-balada amina mutma'inna wa sana bi'ad al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayy lana min amri rashada wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
2: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
3: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك Hamidul Majid dukan dangi yawo da godiya da jinjina su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya aika wannan annabi gare mu rahama da jinkai da tausayi da kira zuwa ga hanya ta daidai in wana ni'imomin Allah kan bayi suna da yawa ba za a iya kididdige su ba amma mafi girman ni'ima da Allah ya yi wa bayi mutum da aljan gaba ɗaya shine aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine aqida al-sunna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zuwan sa da risalar sa da sakon sa babu wata ni'ima a duniya da Allah ya yi wa dan adam fiye da aiko annabi Muhammadu shine gaba da komai wadannan maganganu dukkan su suna cikin littattafai na malaman ahlus sunna manzon Allah shine badadin Allah masoyin Allah zababban Allah ya fitar da mutane daga cikin duhu ya kawo su cikin haske shi kansa karan kansa zuwan sa rahama ne da jin kai kuma rahaman nan da jin kai ga mutane ne da aljanum da mutanen da kafirai da musulmi hatta kafiri zuwa annabi rahama ne a gare shi arni wanda baya bin annabin samuwar manzon Allah jin kai ne rahama ne tausayi ne gare shi dan ku babu kafirin da zai rayu a bayan duniya bai amfana da annabi ba alayhi salatu wassalam Allah ya kawo shi shine da mutane zuwa ga hanya ta rabauta ya tsorar da mutane daga hanya ta halaka da tabewa Allah ya yi mana bayanin wannan falala a cikin ayoyi da yawa a cikin alqur'ani wannan hudu ba za ta iya fadar su gaba daya ba daga manna Allahu alal mu'minina Allah hakika yayi baiwa ga mu'mini shi da kansa yace yayi wa mutane baiwa saboda ya aika musu da manzo daga cikin su yana karantar da su littafin Allah yana tarkake su yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su sunna da kafin zuwan su suna kan bata mabayyaniya Allah yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq sun shine Allah da ya aika manzansa da shari'a da addini na gaskiya don ya fifita addinin annabi akan dukkan wani addini wa kafa billahi shahida daga cikin rahmar ubangiji da tausayinsa da jinkayinsa ya aika mana da wannan annabi yayi ta gaya mana inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa siradan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min

0: a daidai gabar da ake ci gaba da gudun ya da kanun wani lokaci ke ƙara tunkarowa ya rage yau shora kwana 100 a shiga fafatawa hususan ga waɗanda suke neman shugabancin ƙasa da majalisun tarayya aka ji gwamna Abubakar Yusuf na jan hankali da kira ga waɗanda suke da ƙudurin tsayawa takarar shugabancin ƙasa a shauran jam'iyyu da su zubda makamansu domin girmama abinda al'ummar kudancin wannan ƙasa suka yi wa al'ummar arewaci a lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ludayinsa ke kan dawo suka bar al'ummar arewaci suka yi shekaru 8 yake ganin to masu buƙatar takarar shugabancin ƙasa ma su jingine buƙatun su su barwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙarasa wa'adinsa Ali Bashir don Allah ya kai mu shekarar 2031 kowa ya fito ya gwada sa'a ta sa ko shakka babu wannan magana ta ya mutsa hazan siyasa da masu hamayya da gwamnati suke ganin kamar gwamnan yana neman ya yi shiga sharaba shanu kamar yadda wasu ke faɗa cewar idan har yana da ikon da zai ba wa masu buƙatar shugabancin ƙasa wannan shawara to me zai hana ya ba wa su ba waɗanda suke da sha'awar karawa da shi a zaben gwamna cewar su ma su zubda makamansu tunda wai harka ta siyasa ra'ayi ne wani in yana ganin cewar wannan shine daidai wani kuma zai iya cewar ba haka ba ban san ya Alhaji Rabi'u na gwaggwa gano ya kalli wannan ƙalubale da ake yi wa gwamnan ba gabanin mu waiwai abin da ke ci gaba da murginawa a yankin sanar da wakin kudu da ma warawa
1: alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata da shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malaba sallin sauran diki kasan kowa da irin fahimtar sa a rayuwa amma wannan shawarar da mai girma gwamna Izure ta kan yan arewa ita ce shawara ta gaskiya kuma a ba duba amma a gun masu hankali muna da dan arewa murgayi Muhammadu Buhari wannan idada ina neman shugaban ƙasa shugaban ƙasar nan na yanzu Bola Ahmed Tinubu shede Izo ya haɗu da yace to ni zan taimaka maka ka ci zabe a matsayin ka na dan arewa in Allah ya sa ka gama wa'adinka ni wannan da buƙatar ka taimake Allah cikin ikon sa Tinubu da jiragen sa ka dinga yake neman zabe da kuɗin sa aka yi campaign da basirar sa aka yi da goyen bayan al'ummar jahohin sa na Yarbawa da yaran sa da yake so a wurin jahohi daban-daban na wadin Najeriya na siyasa Izo ya taimaki dan arewa Alhaji Muhammadu Buhari murgayi Allah ya masa gafara tun a Buharin aka so a juya masa baya wannan in ka duba yanzu ma duk wasu yaran Buhari na siyasa ba sa tare da Bola Ahmed Tinubu to wani abin sunansa cin amana sannan Tinubu Izo yake yin Buhari duk dan arewa munna yake yi domin Allah ya kawo fita Tinubu ya shigo cikin tafiyar Buhari za a yi nasara domin Buhari ba dan Allah ya sa yayi mulki an gani kafin rasuwarsa ba wannan son tabbatar maka kabarin sa ma ziyara za a dinga kai masa domin ana ganin an samu wani dan hamshakin wali amma da Allah ya bada iko ya zo yayi ya dandana wa mutane azaba ta mulkin sa
0: azaba
1: azaba irin ta mulki ya dandana wa ƴan Najeriya azaba irin ta mulki
0: a fahimtar sa Alhaji Rabi'u
1: mallam Abu Salih sun ne ki fahimta mata din mai hankali barin baka misali ai ba da ka nabi maka ba Buhari ne ce Allah ya sa ya zama shugaban kasa za a sai mai lita naira 50 amma a ƙarshe tabarbarewar tashin farashin mai ba ta ƙarin irin na gwamnatin General Muhammadu Buhari ba
0: nawa ya koma a lokacin
1: Malaba Salisu Surdiki ba farashin ma da bai koma ba kai ina ga sannan motar ka kike hawa baka zama mai a motar ka dan na san kana da ita
0: amma an ce Buhari ya sauka daga mulki bai wuce naira 200 akan litar mai ba har
1: ya to Malaba sai kace zaka sai da mu naira 50 ka kai shi 200 ai fondisho ka saka sai inda ya tsaya daga caka sa kofar dishi
0: shi yasa shi ne shugaban kasa mai tsiri ya zo a yanzu ya fi mai koren shafawa daga 200 da wani abu ya mai da shi 500
1: tsayan wayar ma da kai sannan aka zabi mai girma Bola Ahmed Tinubu ai da mun gwamnatin Buhari ta dade cire tallafin man fetur ta kuma yi magana cewa ba za su iya ci gaba da biyan tallafin man fetur ba a handun obar da aka ba shi ai shi kawai nasa karantawa yi
0: karantawa
1: karantawa yi
0: ba hukuncinsa ba ne
1: malaba salli sun dake hukuncin gwamnatin Buhari ne shi da ya zo kawai karanta saboda gaba ɗaya ma daman ba a sa magana tallafi a budget ba kuma budget ɗin nan shi ya hau ya ci gaba da aiwatarwa amma akwai wata baiwa da ni'ima da Allah ya saukar mana a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a gwamnatin Buhari mu ƴan ƙauye har 1000 kuma sai kwanan masara ɗaya 2700 har 1000 amma har yanzu kwanan masara ma labar bai kai naira 1000 ba wannan dole ne mu gode wa Allah kuma komai a dawar ka da Tinubu sai ka kallaci wannan abu
0: to ai ba kuɗin da ake siya kamar yadda mutane suke faɗa
1: malaba salisu ɗin ki ba abinci dole ne sai an ci ai ko 2500 iko ma ina so in tabbatar maka he an samu kudin da za a siya kuma he an samu
0: wai wadanda za su cin yanzu akan waye gari wani bi kai har dare bai ma kariya ba ballantana ya samu abincin rana da shauransu
1: mallan abun salin suran diki ubangiji yana gurin bayan su ne gaba da ba jarabawa ran da aka jarabe ka da dadi mai wani kuma an jarabe da aka san haka wannan aka ran da aka jarabci wani da aka san haka kuma mai an jarabe ka da dadi saboda haka mallan abun salin suran diki wannan yan hasada ne da rufewar ido suke wannan amma abin da mai girma gwamnati ya faɗa da kuma abin da mai girma gwamnati yake nufi in aka dauki shawarar sa ka ji alheran da ta jinewa arewa tunin bude yanzu in ya kara sauran gwamnatin aka zabe shekara 4 zai kara zance ya kare idan ya ga irin kabakin arzikin da yan arewa suka yi masa na ƙuri'a da kara da shi ka wancan alƙawarin da dadin da ya je da Musa ila ko Buhari muke ta munna har kuma Allah bai Buhari nasara ba wanda ya isa yace babu gudunmawa babu sa hannu babu taimakon Allah da gudunmuwar Bola Ahmed Tinubu Buhari ya ci zabe wannan duk mai hankalin duniya ya san haka ya san da taimakon Allah da gudunmuwar Tinubu Buhari samu nasara dan arewa ne
0: ban sani ba ko Alhaji Rabi yana sauraron abubuwan da suke fitowa daga bakunan al'umma cewar yadda shugaban kasa yake salan kamun ludayinsa yana alamta cewar idan har al'umma suka sahale masa ya ƙara darewa karagar mulki to abinda za su gani wataƙila ya ninka ma wanda yake faruwa a yanzu da ake ganin tsadar kayan masarufi da suka shafa irin harkar makamashi na man fetur gas din girki da shauran abinda ake sarrafa wajen makamashi waɗannan ba alami ne da suke nuna shakku a zakatan al'umma a daidai lokacin da ake kusa da zabe amma gwamnati tana ƙara tsawwala wasu abubuwan ba
1: to mallam Salisu Surat dinki tabbatar hiba zai daudar yan Najeriya ba amma jawabin sa da cikin Najeriya shekara 60 da samun yancin kai ai yayi bayani yace gyara isa mu kace-kace kuma yanzu yake gyaran wannan gyara saboda haka an wayi gari duka irin matsalolin da gada a wata gwamnati ya tabbatar wa duniya cewa ya ci karfin su kuma za a samu ci gaba ya ce mu jihar Kano ma muna cikin jihohin da yanzu zamu tsira da wutar lantarki 24 hours kuma labar salon sun dinki wannan duk ba alheri ba yanzu ka kaddara duk abin da ka nufa wa kanka da zuciyar ka kwafe kai da shi kama tsiya faru in sharri ne kai zai mu ki zaka samu shi ubangiji da kaza ce ya kaza ka samu in ka zata wa kanka alheri da ni'imomin sa in Allah da ya cikin sa zaka tsinci kanka mu muna zatawa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu alheri kuma in Allah da alheri ne zai same mu wanda duk yake zata masa sharri to idan gauta tuba e nemi yafiyar ubangiji shi ma zata malere in kuma yaki to ga shirin ga ubangiji shi ya san hujjin da zai masa akan zatan da ya dauka amma mu kullun in dai akan sauki da rahama ne muna kyakkyawan zato ga ubangijin mu abin zai zama alheri kuma zamu sauke nauyi na amanar da aka bamu da gudunmuwar da aka bamu in dai zaka kaunaci Allah to wajibi ne ka zabi Tinubu
0: wajibi
1: wajibi ne wannan faralla ce ita ce sauke nauyi da alƙawari da amana a tsakanin mu da mu da shi irin gudunmuwar da ya bayar wa arewa
0: wato ka gamsu da irin yadda abubuwan da suke faruwa a ƙarƙashin mulkin nasa
1: na yadda da duk kadarin da ta same shi a cikin gwamnatin sa daga Allah take sauki ma kuma Allah zai zo masa daga Allah saboda haka mallam Salisu Sauran Dinki mujaza wa kanmu baƙin jini ne ko mujaza kanmu farin jini idan muka zabi mai girma Bola Ahmed Tinubu ina so in tabbatar maka alƙairansa za su zo su baibaye mu in ya ga ƙuriyar da muka bahi to Allah ya san kuma alherin da zai jiyo jihar Kano da arewacin Najeriya da ita idan arewacin Najeriya ta kaurace masa to kuma gwamnati za duk irin abinda muka tsinci kan macin gwamnati domin ga jaka mu amma dai yanzu in an ce ka zo kai Tinubu ko kai zagi ko kai yabo ko kai duk abinda kaga dama daman duk wannan yanzu zai takarar shugaban kasa yayi zai karo na biyu duk sai a dora nan karuwa ko ba ta hana shi komawa ba gwamnati Obasanjo sanna i hawan farko zai na biyu kai ka ce ina wuta an saka ka haka kuma yanzu isake cin zabe karo na biyu gudulama da izo abin da ya faru da shi kenan ita zaben farko Allah ya sa Tinubu ya tashi gauran zabi idan no da dukiyarsa da connection ɗinsa da goyen bayan mutanansa yanzu taimake mu Buhari ya ci zabe saboda haka mallam Abbas in dai Najeriya ce in dai ka zo kai karo na daya kace zaka yi na biyu to fa ka shirya kalubale iri iri zaka da hidin mun bana manta zaben Buhari na biyu har anan Kano an jefi Buhari duk inda ya jaki neman zaɓe jifa ne yake raba shi da jama'a saboda matsin rayuwa da kunci da Allah ya kawo zaman aka yi ga a zamanin sa mutane suka harzuka amma da Allah ya yi iko sa duba nan bakin jinin da komai haka bai girma Bola Ahmed Tinubu sai ki rufe idan sa ya zama da kasa hanyar rabawa tabbatar sai Buhari ya koma kashi na biyu kuma Allah ya mai da shi mu kuma zai yi kashi daya saboda muka kuma iya zalunci da san kai yanzu zo mu ce mu ne zamu yi
0: kuma malabu amma harka ce ta demokradiya wanda dama tsari ne ya bayar da damar idan mutun yayi rawar a zo a gani idan yazo karo na gaba al'umma su yanke hukunci ko su dora shi ko kuma su kauda shi me ye laifi idan misali mutane sun fito da bukatar su ma suna so su gwada sa'ar su tunda wasu na ganin kamar bai ken yadda yake tafiyar da mulkin
1: sa malaba salisu suran dinki da bai goma gwamnati in magana bai ce wani yayi laifi ba kuma mun kai laifi shawara ya bar wacce yake hango abinda zai fitar da mu ma gobe idan Allah kai ba wanda yace dole sannan malaba salisu suran dinki idan ka zo ka ce wai idan mai goma gwamnati ya ce dan arewa su ya hakuri a zabu ta dumbu ka zo ka kwatanta shi da cewa shi ma a jihar Kano ya kamata ya hana duk sauran yan takara su fito ai ba iri daya bane
0: to me bambanci
1: wannan yau ka ji bambanci mu nan al'umar jihar Kano magana jihar Kano ake yi duk wanda izama ba za ka kira shi da kabilancin shi ba dan arewa bane ko ba dan Kano bane ko kuma ba musulmi bane to tunda kowa dan arewa ne kowa musulmi ne kowa da jami'arsa duk dan Kano fito ne mu gwamna amma wancan shi ba ma san mu jefe da kabilancin ba dan arewa bane bai rabe ne ba zamu ba amma shi mai girma gwamna bai da wannan matsalar dan haka bai ce wannan dan takara ya janye ba shi kima kai kuma lokaci ne lokaci kuma zai nuna kansa
0: Alhaji Rabi'u wannan magana tana da fadi kuma akwai abubuwa da yawa da suke ci gaba da fitowa bari mu yi wata wakafi alabashi nan gaba ma ƙara dora tunda akwai batutuwa da yawa da suke tattare da wannan kalubale da ke a gaban ku hususan dangane da tallashi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mu dawo yankinka na dawaki da warawa yankin da ake cewar al'amura na ƙara zafi a daidai gabar da ake tunkarar wannan babban zabe na shekarar 2027 wanda ake maganar cewar abokan karawarku hususan ma daga bangaren Kwankwasiya suna nan suna motsa jam'iyya a wannan yanki naku wanda a baya-bayan nan ma an ce akwai wani gangami da aka yi a wannan yanki naku na 'yan jam'iyyar NDC Kwankwasiya da ake maganar cewar ko ba komai sun nuna muku fa har gobe fa ruwa na maganin dauda wannan ba za ta sa ku girgiza ku fara tunanin akwai wani abu da watakila zai iya faruwa in aka zo ga wannan zabe ba
1: wato malaba salisu filin nan fa ba a dasa shi akan tallan babu ba an dasa shi ne akan tallan akwai amma matsayin ka na dan jarida kana da haƙi da ka tambaye min baka amsa amma ba da haka ba ai magana ma wani dan takarar NDC a karamar hukumar da wakin kudu da warawa wannan ai tarihi kake karantawa ai sun shude
0: shude
1: malaba salisu rin yake barin ga ya maka ai duk za ta faru ta kare ai kullum da wire kai mana tambaya kuma ina baka wannan amsa ka kaddara Mustafa zai takara a NDC abun da nake so na ga maka yayi rally yau kwana uku amma zaɓar sa ta dawaki ƴan Kwankwasiya na bangaren Rabi'u na Gwaggo masu ban mai gidan ruwa
0: kamar ya
1: ba su je taron ba
0: masu bin Rabi'u na Gwaggo kuma
1: ƴan Kwankwasiya magoya bayan Rabi'u na Gwaggo masu bin Mustafa mai gidan ruwa a NDC
0: masu ungule da kan zabo
1: kake ne wannan ba ruwanka tambaya kai mun amsa nake
0: fa wai dan mutane su fahimci me kake faɗa ne magana kake da mutanen da watakila wasu ba su san
1: to ai ba yaranka bane kuma kai ba dan dawakin kudu da wara bane amma waɗanda suke can ai abun muke dan su ji dan mu dada wayar musu da kai dan duniya ta san me yake ciki ai su ake ba labari malaba gaba ɗayan su ba su je wannan taron ba saboda sun san shi mai ruwa yaran sa ya gallaza musu ya ci amanar su an musu alƙawarruka na ƙarya kuma yaran sa sun ce musu ba za a wanye lafiya ba kuma sun san ma sun san me yi gaba ɗayan su da waɗanda suke cikin shugabancin jam'iyya da wannan ƴan jam'iyya ne ba su je ba kidan sai irinsa kuma Allah cikin ikon Allah yaran suka fara hukunta shi bakin wata banarsa da fastarta yaran da yadi ba sai zagaye da shi da su ne suka sauke ta a dawakin kudu an ciccire ba a yin sa aka rambaramba yasa aka kai su police station
0: a wajen taron da su
1: a wajen taron da shi ya hada kayan sa da kansa
0: kuma ku ne kuka shiga cikin su kuka yi mai fake
1: da malaba ban salisu sun dinki abun da fuka wanda biyo ne kwaye ufa kan fafe kowa ya san mutanen kowa kuma da isa aka kama yaran mai isa aka kama yaran sa isa aka kama a kai su police station inda gunda muka yi laifi tunda da mun akwai lissafin a cikin tsarin jagora ai ya ce mafarkaci ne tufukal zai dinga karar jama'a to da ije yi kara mu kuma saboda tsofaffin daliban jagora muka je muka fito da yara bayan mun fito da su to ai mu da dan dawakin kudu yanzu kaga mallakar mu shi hada zai daina kara ba bai daina dauri ba
2: saboda kullun zuciyar afasace take babu alheri a ciki ni abin da ke tausaya masa ya tafi hankali tunda ina da laruwa
3: ko bisa wani dalili ne ba ku je ku yi bailin su din dai ba ku kuka sasu su kai wannan abuwa
2: malabu salon so dinki dalilin sai muka je muka bailin su ɗan karamar kuma dawakin kudi ne in ka ci zabe da wannan izabe ka dole kuke hamayya shi ma na kan kuma dole ka kare ransa da lafiyar sa da dukiyar sa
3: ba kuma siyasa bace ba
2: to malabu salon so dinki ma siyasa kai ka ci riba dan siyasa ba riba ke nema ba kaman ko na dan kasuwa da aka buyar da suka ji dadi suka ce a mu ga wanda muke neman mu kashe kanmu a kansa saboda soyayya shi ya kama a daure wai ne mutane mu zaba suka fito da mu su 150 gobe idan Allah ya kai mu a kofar office din dan majalisar mu na jaha mai wakiltar karamar kuma dawakin kudu muna da gagarumin biki zamu karbe su yanzu ma nan da kaga nazo huluna na karba guda 400 a gurin mai gema commissioner gobe zamu taro mu sama musu huluna ta goyen bayan tulumbu daga sama har kasa kaga malaba
3: sun kana nufin sun daina tafiyar kwankwasiyar
2: sun in kace sun bar kwankwasiyar to na suka tafi mu ɗan me ai mu ma yan kwankwasiya ne ya kace sun daina kwankwasiya jibi sun da kwankwasiya original saboda mu ne kwankwasiya original kwankwasiyar da kake yin ta ka amfane ta

0: cancale in an zo irin wannan abu ku ce kun karbe su dama su tare suke da
1: to mala ba salin suranin ki barin baka shawara in dai har ka muka shi ma ya rama ya zubo mana wasu cikin jam'iyyar mu ai zamu fara yakin neman zabe ba dadewa shi ma ya zubo
0: irin ba farga ba misali
1: mala ba salin suranin ki da namiji da dan Daudu fa da bambanci shi dan Daudu kaga ya taka sai wuya ta yi wuya to zai iya taka ba langwaye maka zai yi amma namiji shi kullun a tsaye yake mu ai maza ne mala bas kuma duk wani mai hankali da wayo barin ta yake yanzu zancin da nake maka na tabbatar maka yau dinna cikin yardar Allah mai girma da Shehu Batande zai bar NDC ya dawo jam'iyyar mu ta APC a gaban mai girma kwamishina to da miji kadai ne babba ciki
0: duk gaba daya
1: kwamishina duk wani babban dan siyasa kake jiya da hiya da wakin kudu wallahi alazim ina jam'iyyar APC mun hada da shi fahimta fuska da wani ba su fahimce mu ba amma lissafi ina ne suna fahimtar mu suna shigowa suna fahimtar mu suna shigowa ni ba san wani dan siyasa isheshe kwaya daya ya zagi da Mustafa bai yi rubuwa ba amma idan da hitun da su ma suna yi hira da kai sai su su mayar da martani su ce wani babba ne ya kai wani babba ne ya kai akwai alhaji Idi mai kula shi ma jiya shigo cikin tafiyar mu ya dawo APC babban mai arziki ne ba irin gudunmuwa da irin kudaden da bai kashe wa a tafiyar mu sai
0: wani nawa nawa kuke siya mutanen nan da kake cewar
1: sai mallam Abu Salim Suran Diki idan sai mutane muke ba mu sai mu sai Idi mai kula ba saboda dalili mutum ne mai arziki yana da gidajen mai a nan jihar Kano dina ga ADM nasa ne da Jigawa da Yobe arewacin nan da ba ina ba gidajen mansa amma da kansa yace wancan tafiyar ba rubabbiya ce bai ga wani amfani a cikin ta kuma wajibi ne yazo ya hada kai da abin da zai taimaki mai girma gwamna musa da cigaban da yana bayo jihar
0: amma ba amfani akai da karfin gwamnati akai wata kila yi ma barazana akan harkokin sa
1: na mallam asalin sura dike amma barazana mai laifi ne an ga ma alaji din mai laifi ne
0: amma gwamnati tana da hanyoyin da za ta iya yin amfani da karfin ta wajen musgunawa
1: to mallam asalin sura dike inda musguna maka akai ba za a musguna maka kai yawo ba sai dai kyautatawa mun gwamnatin mu karfin kyautatawa ne ta ba da musgunawa ba saboda haka mallam asalin sura dike mu a karamar hukumar da wake da tawarawa NDC ta dade da mutuwa
0: a fahimtar Alhaji Rabi
1: ai kai ma ataka domin dan jarida ne kai mai shirin da su kai da ku
0: amma ana jin su ma irin kokarin da suke cewa suna yi suna ba kuma mun da tafiyar
1: kuma ka jira wayannan dokokin da aina za ta fito su kaga dai mu mun san mun yi primary election da Mustafa mai gidan ruwa a cikin APC sannan ya rubuta karar jam'iyya bayan mun yi primary yau 16 ga wata ya zo ya rubuta kara ta jam'iyya ya kai mata kofi mu ma an ba mu kofi a ranar 18 ga wata
0: na wani wata
1: watan biyar shi kuma tun watan hudu ya kamata ya shiga jam'iyya in ta ba ci ya shiga ran 10 ga watan biyar to sai fa watan biyar din ina da kwana 18 yazo kai karar mu sai yake na Mallam Abbas sannan duk wasu manyan jaridu na kasar nan wanda ka sani ba wacce bai ba da sanarwa kuma ta dauki hoton sa da ranar fitar sa ya fita ran 25 ga wata wanda ya kamata ce ya shiga 9 ga wata NDC ta kai rukunin kundin mambobinta ran 10 ga wata in ya shiga 9 ga wata tana 10 ga wata za ka kai kaga ya shiga koda da sabon memba da ya tsallake amma bai shiga NDC ba sai 25 ga wata a ran 27 kuma NDC ta ba shi takara mallam ba salisu in bai san dokoki ba ai mu da doka ma za mu hukunta yi
0: a fahimtar ka me hakan yake alamtawa idan ya shiga 25 ga wata an ba shi takara 27
1: mallam ba salin suran dinki kai fa dan jarida ne
0: eh warware mun zaka
1: ya kake mun tambaya ya kake mun tambayar ganganci
0: wannan
1: tambayar ganganci eh tambayar ganganci sai ta ma da ganganci zan amsa maka mallam ba salin suran dinki ai hukumar zabe an yi shari'a da ita jam'iyyu sun riga sun kai kara cewa wannan lokacin a daga musu tun kan lokacin 10 ga wata ma zuwa kai kara musu sati biyu 10 ga wata ya zama ya tsabi tibi ne ya kare du sun kai kundin mambobin su domin ya aka kai kundin mambobin masa nan zaka iya shiga primary election sun kai an rufe 10 ga wata har ran 25 har 24 ga wata Mustafa dan APC ne kuma bari kaji wani abu da zan ga maka saboda hibai da mashawarta da kai ke tafiya har yanzu ba shi da takardar resignation letter wacce in rubuta wa APC cewa ya fita daga cikin ta ya koma NDC in suna da ita su sake ta social media
0: shi ma kaida ce
1: sosai kuwa
0: tana daga cikin sharuda da idan mutum ya bar jam'iyya
1: ya rubuta bar takarda ya ce ya fita musamman mai bukata irin sa ina cikin kuma kaida an kai ga jam'iyya ka bar rubuta takarda a rubuce cewa ka dawo jam'iyya ka
0: wato abu guda biyu har aka rufe karbar kundin sunayen mambobin jam'iyya Mustafa yana cikin jam'iyyar APC kamar yadda kake faɗa.
1: Mustafa yana cikin APC.

0: ya koma NDC
1: mala bas mu bu duk wannan abun da kimantashin muke da shi guda kuma jam'iyyar APC ta nema ta jaha da ta kasa duk mun bata ba wai da ka muke tafiya ko kuma a ruba ke tafiya ba duk wannan documentation din mun riga mun bai jam'iyya
0: waɗannan sune dalilan da kuke ganin cewa kamar baku gamsu ma da sahihancin takarar da yake yi da ita kanta jam'iyyar da yake
1: ci mala bas sallin sura dake ai mu mun dade da rashin gamsuwa wanda suke bin sa ne bisa gamsu ba amma Allah ya kusa kawo lokacin da za su gamsu saboda haka mallam Abu Salih zan dinki mu ba mu da wani dan takara barazana shi kuma kansa dan takarar majalisar jahar daratocin campaign din sa insha Allah rabbi yau kuma shi na zai bada ranar da za ka kawo su gaban sa su ma sun fita daga NDC
0: na da ko na yanzu
1: ai da mun ci
0: daratocin nasa
1: na yanzu
0: kara da suke
1: wanda suke bibiyar sa ina so tabbatar maka sati mai zuwa zamu yi rada kai zan ka musu nan su kuma ga makanci diska hisin baro NDC
0: kana na
1: mu kullun ta tabarbare tabarbarewa take kuma a jahar Kano man Allah da ka zaka tsince ta tabarbare da izinin Allah kawai lokaci muke tsuma yake mai girma gwamna yayi taro da mu ce dama ta sama ta fa aiki to saboda haka mu gware ne dan aiki ba ma gajiya
0: amma Alhaji Rabi'u kana cewa wai ko jira kurum kuke yi a daidai gabar da ake kallon jam'iyyar taku da shi kansa gwamna kuna cikin hadari idan akai hadari da kalubale guda uku dake a gaban ku da akwai kalubale da ake ganin yana ta damula al'amura ta bangaren masarauta da ake ta kikikaka tsakanin bangarori guda biyu ga kalubale da ya taso muku a Kano ta arewa tsakanin usoshi guda biyu Barau Jibrin da Abba Guci da kuma kalubalen waɗanda kuka zo kuka tarar a jam'iyyar APC waɗanda suke jin gwamnati tana tafiya ba ta dama da su waɗannan abubuwan uku an ce koda kun tsallake kalubalolin da kuke nunawa cewa akwai a cikin jam'iyyar NDC kuma waɗannan kalubale ne a gaban ku
1: alhamdulillah mallam Abdullahi Sura dinki duk mutumin da bai dare Allah ba shi dan Allah yake tsoratawa amma mai girma gwamnati bai rike Allah ya dare Allah me zai firgita shi kuma idan ka ji ana haya haya a gida ai da mutane di gidan da ba mutane duniyar mai zaka ji duk wannan jami'in NDC da babu da tsota ADC duk ba babban jami'i bane waye zai tsaya na bata lokacin sakan saraji ce can kuma ba fada ake yi tsakanin mai girma Barau Jibrin Male da wannan rawu Abba Guci ba
0: me yake faruwa
1: kowa ne ci kuci itin batsa amma da cikin su ba wanda zai bada umarni a zabu wata jami'a duk APC za su da izinin Allah ba ka ji kuma zaka gani zaka ci mu wannan
0: shi baka ji sakon lamba ne ba a taron da Abba Guci yayi a karamar hukumar Guci
1: mallam Salisu Sura dinki sakon lamba bi sakon Allah ne ai ra'ayi ne ina saban da kai ka faɗi na an faɗi naka amma Allah ya kai mu lokaci ka gani zaka ji zaka gani wannan lamba biyin da iwa nan sakon kawai ya daga hannun kowa a siyasa wace riyi wace ba ai ana gwamnatin tarayya suna gwamnatin jiha suna cikin sahun gaba-gaba ba wanda yake baya ne a cikin wurin tarayya so su kuma su ja suke fadda ita
0: idan an daga hannun juna kuma kana nufin aka zo ga zabe za a yi abin da ake
1: wallahi da cikin su wallahi Abba Guci ba zai iya fitowa ibada sanarwa ice kar a zabi Barau ba wallahi Barau ba zai iya fitowa ibada sanarwa ice kar a zabi Abba Guci
0: duk yadda ake wannan takale da
1: to mallam Abba Salisu Sura dinki yanzu zancen takale da kake yi ai akwai burga a siyasa akwai kuma zungurwa zo mu zauna ba abin da babu duk za wannan duk masu aikin suka zo kan aikin su ne kasan ba ta bai ba
0: yaushe ne za su zo tunda ana cewa wai wankin hulana neman kai ku dare
1: to wannan ne daren abin da muke da wasu da kwana 100 yanzu nan gaba kafin zabe kai baka san matsalar siyasa a kwana uku ma ana dinke ta fita abu iri daya ka ji ba dure ko ice din baraka ba
0: amma giwaye irin waɗannan da kowa ya ce koshi kana nufin wanda zai juya su yadda ake su
1: to azu za su bi dadin maslahar
0: me yasa
1: Abba Guci ba zai so rasa kujerarsa ba mai girma sanata Barau ba zai so irasa kujerar sa ba saboda duk wadin Najeriya kujerar nasu ba iya jahar Kano ake ji su ba a duk wadin Najeriya ake ji da su saboda ko su dubi kuwa mai cikar a zabu kowa ba wanda ya isa ya juye talaka wannan yankin shi 100% shi ya isa ya hada su su yi kaza Abba ba abin da zai iya yi iya karfin sa ya hana a zabu Barau Barau ba abin da zai iya yi iya karfin sa ya hana a zabu Abba idan su yi wasa irin na yara na ci na kohi na fito filin yar galagala amma wannan karkasa ta cikin wata rigima da nake kallon ta a barazana to shikenan sai tafi su zabuwa
0: to yan tsohuwar APC kana nufin su
1: ga yamun dan tsohuwar APC
0: sa sa su yi abin da kuke
1: so ga yamun dan takarar su
0: a ko ba su da dan takara za su iya zuwa su mara wata jam'iyyar
1: eh wata jam'iyyar wace ce wace za su mara mata ba
0: ina jam'iyyu nan guda fiye da 10 a jahar Kano
1: da su to duk wacce ka tafi kasu ba a sarar ƙuri'a duk wacce ka tafi ka tafi asarar
0: amma na san ba za ka iya mantawa da abin da ya faru a shekarar 2011 da aka ce an jagoranci karya wata gwamnati da ta shude har aka yi mata tabare ko ba ka tunanin irin haka za ta iya faruwa
1: ga wala wala ba sai sauran dinki idan maka kalubalanci wata jam'iyya to sannan ita mai rai ce wacce kake tunkara amma wa'annan ba wani antibody zaka iya ka kai su ga gaci
0: a yanzu haka
1: eh sosai kuwa saboda din
0: gana da kun kunye tumbatsa da ba za a iya kariya ko da antibody daga cikin gida
1: ba malaba sanin sur ne ke ai muna da surace mu da ba zan iya ga maka su a jarida ba kai ai ne ko gaggen dan siyasa ne duk dan mutum da yake siyasa shekara 40 a jihar Kano zuwa yau ba abudde sai ga mu a siyasa wallahi
0: to bangaren masu goyen bayan sarakuna biyu ba
1: to maganar masu goyen bayan sarakuna guda biyu ai wannan ra'ayi kowa da nasa kuma kowace fasara kowa zai iya yi kowa ina da wannan ke goyon bawa nan kuma ba laifi bane amma ba ta kan su lokaci suke ne a fahimta ta da ganina domin abu ne yake Supreme Court aka faɗi ranar da za a yanke masa hukunci to saboda haka duk wani shaki da yake gani hu zai taso da wannan abu taso da shi a gunsa za ta sa a kauce wa jiran wancan hukuncin da ake yi a wahida ma shi zo nasa hukuncin bai isa ba amma idan ma shure-shure kake yi kai amfani da sarki ka ce za ka cimma burinka na siyasa ƙarya kake wallahi ba za ka iya ba wadda zai iya mai girma gwamna abu zai kai gaci da izinin Allah.

0: Alhaji Abubakar Zogarawa wanda ya yi wa mabiya jam'iyyar APC dubbai rabon tallafi domin ɗanɗana musu rumun mulkin demokuraɗiyya da nufin ƙara zaburar da su a daidai gabar da ake wannan gudunya da kanun wani wanda kuma taro ne ya samu halartar manyan mutane daga wannan mazaɓa cikin jam'iyyar APC da ma magoya baya da suka rabauta da waɗannan tagomashi da haka ba tare da na jamu da nisa ba bari in sada ku da wannan taro albashi sai mu dawo bayan mun kammala sai mu ƙarƙare.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda yake da iko akan kowanne abu. Muna yi wa Allah godiya da ya kawo mu wannan rana da za mu yi empowerment na mata mutum 100, matasa mutum 50, wanda hine ya ba mu mutum 150 za su amfana daga cikin ƙwariyar garin Zogarawa da wajenta. Muna yi wa Allah godiya, muna yi wa mata da muka kirawo su daga wajen gari da cikin gari suka zo a kan lokaci, muna yi musu barka da zuwa da matasanmu da 'yan uwanmu da iyayen gidanmu su Alhaji Ishaku, muna yi musu jawabin maraba Ubangiji inda muka zo lafiya Allah mai da kowa gida lafiya. Jama'a assalamu alaikum.
2: Shugaban marayu, jagoran matasa, jagoran yan dangwale, jagoran kowa da kowa na mazaɓan Zogara, jagoran Abubakar Hussein, kuma marauba,
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, maɗaukakin sarki. Ƙara tabbata ga biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bayan godiya ga Allah, ina ƙara jaddada godiya ga iyayena da yayyuna na wannan mazaɓa mai albarka wanda suke ba da gudunmawa ba dare ba rana. Allah ya saka da alkhairi. Bayan nan ina ƙara jaddada godiya ga jagoran jam'iyyar APC na ƙaramin hukumar Dawakin Kudu Dr. Danjuma Mahmud Yankatsare, kwamishinan noma na jihar Kano, da jagoranmu daga bangaren gidan Malam Ibrahim Shekarau, ciyaman shura na jihar Kano, kuma uba a gare mu Dr. Umar Musa Mustapha da Mansileta. Bayan haka ina ƙara jaddada godiya ga mataimakin jagora sasar APC wanda inda aiki kake nema na siyasa, inda so kake a ci zaɓe, sai ka haɗa kai da Alhaji Rabi na Gwagwa Gano wanda muke masa laƙabi da badan kai ba da ruwa ya ci mu. Muna godiya ga Allah, muna godiya ga waɗannan jagorori namu, makasudin abin da ya tara mu a wannan guri mai albarka. Mun shirya wannan taro ne don mu tallafawa iyayenmu da yayyenmu da ƙannenmu mata, ba don komai ba, saboda rayuwa da ake ciki kowa mun san gudunmawar da mata suke bamu, da matasa 'yan gwagwarmaya mun san gudunmawar da suke bamu. Wannan al'amari da zai faru a yau, kowa ya bude idonsa, zai ga abin al'amari na arziki. Mu ba ma faɗa babu cikawa da ƙarfin ikon Allah, ba ma yin alƙawari sai dai mu kulla amana ta siyasa. Ka zo ka yi aiki, idan ka yi aiki za mu jawo haƙƙinka a sama, mu danga maka don ka san cewa aikin da ka yi yana nan kawai. Kowa ya duba wannan kawai kuɗi ne, kamar yadda muka faɗa kuɗi ne zunzurutu. Za mu ba wa mata da matasa 'yan gwagwarmaya kimanin mutum 150, kowa duniya ta shaida abin da muka

0: rubuta da abin da yan media suka rubuta, kowa yana ganin daurin kudi a hannuna, ba iya daurin kenan ba, akwai wani wanda kowa ya ce da wannan shine tagomashin arziki da za mu ba wa duk wanda Allah ya kaddara yana da rago a cikin wannan tafiya. Bayan haka mun yi wannan yunkuri ne ba don komai ba, saboda gudunmuwar da kuke ba mu. Kowa ya daga kansa ya kalli gine-ginen da suke cikin wannan makaranta, mu ne muka samar da wannan gine-gine domin ƴaƴayenku su yi gasi karatu da ƴaƴayenmu da kannunmu. Duk wanda suka zo daga garin Nasarawa Doya sun san cewa a da babu asibiti da shaka tafi, a yau mun kawo asibiti wannan gari mai albarma. Bayan haka a yau cikin ikon Allah muna addu'a hanyar da ta tashi daga cikin garin Zogarawa zuwa Nasarawa Doya zuwa garin Dan Marke, yanzu ita muka sa a gaba, kuma da ƙarfin ikon Allah za a yi wannan hanya nan ba da jimawa ba. Bayan haka mun dawo so mun tabi, akwai ƴaƴanmu da muka nema a makaranta, akwai ƴaƴanmu da ƙannanmu da muka nema wa aikin yi, akwai mata da muke ƙoƙarin nema wa jari da za su rike kansu a cikin wannan malawa mai albarka. Wannan dalilin ya saka muke ƙara gaya muku a garin Zogarawa, babu maganar NDC, babu maganar NDC. Mu mun sani, mu mun shaida, ko gobe a Jakwatu abun Allah muke nema ba za mu iya ba, Allah ka iya mana, kuma muna ganin yana iya mana. Ya Ubangiji, muna ƙara addu'a yadda kuka zo wannan ku lafiya, Allah ya maida kowa gidansa lafiya. Muna ƙara jan hankali da bada shawara, duk lokacin da aka yi abun arziki aka ce an biye wance, ke wance da ba a baki ba, ba fushi zaki ba, ba zuciya zaki ba, shi rabo baya zuwa hannu sai wanda Allah ya kaddara zai zo a wannan ranar. Saboda haka mata waɗanda Allah ya sa ba sa cikin wannan tsari, su ji su sani muna sanar da su, ba an waro wasu ne don sun fi su ba, rabon waɗannan ne ya zama yau su ma nasu rabon zai zo gobe. Kamar yadda muka taru a wannan gurin, ina so in tabbatar muku da cewa a nan za mu zo da mota ta Atamba, a nan za mu zo da wani kuɗin, za mu kuma ba wa mata a garin Zogarawa tira ma Atamba da kuɗi, ku ji ku shaida kafin zaɓe da ƙarfin ikon Allah. Kamar yadda muke sake gaya muku, akwai tallafe-tallafe da aka karɓi sunayen mutane, wata an karɓi ƙuri'arta, an yi photocopy da makamantansu. Wannan yunkurin yana nan, gwamnatin jihar Kano ta shirya, za a zo za mu ɗebi mata ƙungiya-ƙungiya, za mu tafi da su gidan gwamnati, za a ba su jari. Matasa ku yi haƙuri, akwai babura sun fito binne a gidan gwamnati. Na ku ne matasa 'yan media, kowa yi haƙuri, idan rabansa ya zo hannu, illahi allazi la ilaha illa huwa sai ya ji hannunsa. In dai siyasar da muke yi dan iya mu kadai mu amfana muke yi, kada Allah ya ba mu abin da zai ba mu, muna yi ne dan mu samu, wani ma ya samu, ba ma neman abin da za mu ci mu kadai, mu samu wani ya samu. Da wannan nake ƙara jan hankali a gare ku, ku zo ku yi siyasa. Wannan zamanin da mace da namiji da yaro da babba, idan baya siyasa ma ya zo a yi siyasa, ba don komai ba, ba a samun ci gaba, ba a samun wata gudunmawa. Ɗanki ba zai yi karatu ba in ba kya siyasa. Saboda haka ku zo ku ba mu gudunmawa, ku sako ƴaƴanku su makaranta, mu nema musu aikin yi. In ba su da uniform, ku kawo su mu je mu nemi taimako a ba su uniform su yi karatu. Duk wacce ta san yadda ba ta makaranta, ta yi ƙoƙari ta jan wata, ta zo ta gaya mana, za mu yi duk abin da zamu yi, mu ga cewa ta zo ta yi karatu, saboda gobe ta amfana. A nan zan dakata, ina ƙara godiya ga Allah, ina kuma godiya ga mata, ƴan uwa da iyaye da ƙanne, yadda kuka zo nan ku lafiya, Allah mai da kowa gidansa lafiya.
1: Jawabin jagoran jam'iyyar APC a mazaɓar Zogarawa kenan, Alhaji Abubakar Usaini Zogarawa, wanda shi ne ya tara wannan taro kuma ya yi wa al'ummar wannan mazaɓa tasa su kimanin 150, kamar yadda kuka ji daga bakinsa, ta gomashi na rage raɗaɗin wannan rayuwa da ake ciki, da nufin al'ummar su masu samu damar da za su ci gaba da dogaro da kawunansu. To, daga jawabin nasa kuma bari mu je ga tsohon ciyaman Alhaji Isiyaku Black, wanda yana daga cikin manyan ƙusoshin da suka halarci wajen wannan taro, kuma ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan tagomashi da Alhaji Abubakar Zogarawa ya saukewa al'ummar mazaɓarsa ta Zogarawa.
2: APC! Alheri!
3: Alheri!
2: tabbatar mana alkhairi wannan rana babban rana ce a gare mu mu mutanen garin Zogarawa ba dan komai ba tunda ake siyasa ba taba samun irin wannan hadin kai ba ai wannan rana ba kokarin shugabannin mu na jam'iyyar APC da jagororin jam'iyyar APC shi yasa suka hadu suka ce za su kirawo mata na musamman dan mika musu goren alkhairi sakamakon zaben da za a yi wanda za a yi zabe daga sama har ƙasa Najeriya Kano Abba Kano ta Zakiya Kano ta Kudu Kano ta Arewa dan majalisar tarayya fa majalisar jihar Kano sai Yusuf Jeki kamar yadda nake faɗe wannan tsohon tabu ne a gare mu a gurin jagorori suka ce za a yi wannan infamin dan ku jajirce 2027 ku zamu jam'iyyar APC da ka sama har ƙasa wannan shine dalilin da yasa aka ce a gayyato ku a fara za a samu ku gora a baka dan a samu daukewa kewa akwai sauran mata wanda za su biyo baya su ma za a mutu wannan tallafin dan haka wanda ba su wannan gurin ba su yakuri na su na nan tafe shi abun duniya a hankali ake yin sa ku kuna daga cikin jajirtattun da aka zabo ku aka ce a fara sallama ku tukuna sannan na baya su mata suna nan tafe iyayen mu suna gida su ma za a same su gida gida ko kuma a yi taro irin wayannan dan a tallafa musu da karshe ina miƙa godiya ta ta musamman da ku da ku halarci wannan gurin da ku kuma iyayen jam'iyya na wannan mazaɓa Zogara da kuma local government da jagororin mu na jiha irin su Dr. Umar Musa Mustapha mai Mustapha da kuma commissioner Doma dan Duma Akanta da kuma ɗaya daga cikin mataimakin jagororin jam'iyyar mu ta APC Alhaji Rabi da Gwaggo Gado yan jam'iyya manya-manya da wanda ba zan iya kawo sunayensu ba muna miƙa musu godiya ta musamman da jajircewa da suka yi suka ba mu goyon baya suka ce mu zo mu yi wannan infamin ina yi muku godiya da ban gajiya da ban hakuri da kuka jure wannan wahala kuka zo za ku karɓi wannan tallafi na somin tabi tunda siyasa take a mazaɓar Zogara ba taɓa samun haɗin kai irin wannan ba dan haka duk gidan da muke to ya kamata mutanen mazaɓar Zogarawa su kula da su waye suke jam'iyyar wanda ba za su ci amanarsu ba ne mu mun riga mun ɗauki alƙawari in dai haƙƙinku ne za mu yi ƙoƙari mu kwato muku shi daidai shi dan haka mutanen Zogarawa ina kira ga dukkanmu manya da ƙanana idan lokaci ya yi do Allah do Annabi a zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa ba wani so bane a zaɓi APC ina yi muku godiya ta musamman wanda suka haɗa wannan taro da mu da muka halarci wannan gurin Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ka ba mu nasara daga sama har ƙasa
1: bayan da tsohon ciyaman Alhaji Isiyaku Black ya kammala jawaban nasa za mu sada ku da Hajiya Salima Ali guda cikin iyaye mata waɗanda suna daga cikin mahalarta wannan taro kuma da suka shaida wannan tagomashi da Alhaji Abubakar Zogarawa ya sauke wa al'ummar mazaɓarsa ta Zogarawa a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu
3: APC Najeriya mun sani mun yi canji mun kuma canzawa da tafiya na jagorori da ke domin dan abin da zaki gudu zaka danne wannan al'umma za su sani mu yi jagora da matafiyan mu muna muku fatan alkhairi gaba daya da na wada wakin gudu da na gogarawa da kuma na nasara doya duk mutumin da yazo zaben nan Allah ya maida higida lafiya muna muku fatan alkhairi
1: Hajiya Salima Ali kenan guda cikin iyaye mata a jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu mazabar zogarawa yayin taron bada tallafi ga mutane kimanin 150 na mazabar ta zogarawa da nufin rage musu radadin wannan rayuwa da ake ciki to daga wannan bari mu je ga Alhaji Dayir mai mota dan marke wanda shi ma an jiyo shi yayin wannan taro yana tofa albarkacin bakin sa a matsayin sa na guda cikin kusoshi a wannan mazaba ta zogarawa
0: APC Alheri Nigeria Jihar Kano Kano Central Dawakin Kudu Warawa Dawakin Kudu Dawakin Kudu Chairman jama'a assalamu alaikum da farko muna godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana da wannan lokaci muna jaddada godiya daga Ubangiji mu subhanahu wataala kira da amincin Allah su tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar inna diddawa bai gabata wannan tallafi da kuka gani ya samu za a yi muku shi kamar inna ake maganar bisa zabe ne na gaba gaskiya ne amma kokarin da kuka yi azabukan da muka yi na baya jajircewar da kuka nuna a wannan mazaba ta zogarawa inda kuka ba mu gudunmawa kuka fitar da mu kunya wanda duk wannan jagororin da kuka da ana lissafawa daga kan dabta dan Juma zuwa dabta Mustafa Musa mai munsulata zuwa Rabi na gogo sasarin APC zuwa kan tsohon shugaban karamar hukumar dawakin kudu Alhaji Nasir Ibrahim Mutage sun yaba wa wannan mazaba ta zogarawa kowanne daga cikin wannan jagorori suna faɗar cewa zogarawa karamar mazaba ce a baka amma a aikatance da jajircewa ta al'ummar su babban mazaba ce mai muhimmanci wacce ba za su taɓa manta da ita ba kuma ina tabbatar muku wannan kokarin da gudunmuwa da kuka bayar da ku da matasa shine ya kawo wannan alherin ya sauka a mazaba zogara ko in ce ya fara sauka wannan daurin dan ba ne yau za a yi muku nan gaban za a kira mata in Allah ya yarda za a kira mata kamar 200 ko 250 a kira maza kamar guda 100 da izinin Ubangiji sakamakon wannan jagororin sun kudiri niyya kowanne akwai gudunmuwar da yake so ya bayar a wannan mazaba musamman jagoran mu na wannan mazaba Umar Musa Mustafa mai munsulaita da kuma dafta dan Juma Mahmud Yankatsare da kuma jagora sasarin APC Alhaji Rabi'u na Gombe Gano saboda sakamakon dan sane musamman dan majalisar tarayya za ku ga irin shirin alherin da zai sauka a wannan mazaba daga kan mata zuwa matasa ku godewa shugabanni na wannan mazaba da suke esko na wannan mazaba wannan alheri da yato su aka ce wa empowerment da hin suka ce su sun yarda a yi musu dan kalilan a fifita mata saboda su ma sun ga irin gudunmuwar da kuka bayar su ne kahin goyon bayan wannan zabe muka ce to Allah ya muku albarka wannan haka ake son jagoranci haka ake son shugabanci kun ga chairman din nan ya ce an ce za a bashi abin da ya kai wannan abin ce da abin da aka bai wata mace shi ma a daidaita su da ita ta ba da gudunmuwa da yake ta kusan fin sa ba da gudunmuwa saboda shi shugabancin Allah ya dora mar ba wai jajircewa kamar ku ba kun ba da mamaki a wannan mazaba na alheri dan haka ina fatan kamar inda jagora ya faɗa da abin da kuka ga an yi kada wata mace a zuga ta ta koma ta rinka kunkuni an kira su wanda ba kira ta ba ta kwantar da hankalinta iyalin din nan kun gan ku a rubuce in gobe za a kirawo wasu za a zabo a kirawo kuma ina son tabbatar muku da kada wani mutum ya zo ya zuga ku ya ce kar ku zabe APC ki kawo wani cikas ƙarya ne duk mai son ci gaban ƙasa da ci gaban arewa tunin bihi ne mafita duk wata farfaganda da za a yi so ake a ci zarafin ƙasar nan a ci zarafin arewa inda muku sallama din ta addinin musulunci assalamu alaikum
1: bayan da Alhaji Dahir mai mota dan marke ya kammala jawaban nasa za mu je ga honorable malanta tsohon kansila a wannan mazaba ta zogarawa wanda shi ma yayi jawabi dangane da abubuwan da Alhaji Abubakar Husaini Zogarawa jagoran jam'iyyar APC a wannan mazaba ta Zogarawa ya saukewa al'ummar wannan mazaba.
4: Da sunan Allah mai rahama mai jinkai al'ummar wannan guri ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Masu girma manyan jagorori yadda kuka zo nan gurin lafiya Allah ya maida ku gidanku lafiya. Kuma kamar inda masu jawabi suka faɗa in kuka je gida ku ga hauren mata nan gaba za a yi ninkin haka mutum biyar. Yanzu an na mutum 150 nan gaban muka tahi na mutum 750 zabi. Don haka kofar mu a buɗe take jam'iyyar APC taimako muka zo taimako za mu ci gaba da yi. Kuma kamar inna mazaɓanmu ta sai fice a wannan zaɓe in Allah ya kai mu ranar zaɓe wannan mazaɓa za mu yi mata cinkon mahaukaciya ba ɓare ɓawo rugewa za mu yi. Jama'a assalamu alaikum.
1: To masu sauraro gaba ɗaya da waɗannan kalamai na Honorable Malam Tsohon Kansila a mazaɓar Zogarawa muka zo ga ƙarshen wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da a wannan rana bayan da muka kammala tattaunawa da Alhaji Rabi inda gwaggwa Gano muka sada ku da taron bada tallafi ga al'ummar mazaɓar Zogarawa wanda jagoran jam'iyyar APC a wannan mazaɓa Alhaji Abubakar Husaini Zogarawa ya tallafawa kimanin mutane 150 kamar yadda kuka ji a cikin wannan shiri. A madadin Alhaji Rabi'u na gwaggwa Gano da ke ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda kuma ex officio 2 ne wanda kuma yake zaman mataimakin jagoran jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.